pag sulod ni mo dito, back entry, ay di man na basa-basa masulod ng Amerika. Di man na pareha doon sa isya nga masodra, bisag unsa nga agianan mga igsoon, istrikto man ang homeland security nila. O niya, wa may visa si Senator De La Rosa kaya gi-cancel man si Estados Unidos. Remember mo bitan na suko to si President Rodrigo Duterte sa una sa Amerika. Kaya usa man na katong gi-cancela ang visa ni Bato. So how ka makasood si sa Amerika nga wa si visa? Logical explanation. That's why di kumutuo sa post. Wa man ay visa karon sa Amerika si Bato De La Rosa. Karon gabi na bitaw tanawa ra gud ninyo kamo ba kanang tanawa gud ninyo para di mo mga ilad basa-basa ba imo mahimong panga kay kanang google og kadali ra kay i-google ko nog nabay bisa di ba mingo din no bisa kay gikan sila nakasulod mingon ah ni sulod kay basig lakas no Amerika nagkansila ato nga dili mapindot sa home security nila may gana nga istrikto man na. So, I doubt. Nara na diri si Senator Gapon De La Rosa pero listen na nila pangitaon. Pag mo na sa Amerika, tanaw-tanaw pag basketball, ay nako mga Egson. Panag, ibunlot na na dito sa kanabang FBI kay istriktong immigration ni Trump, mga igala. Paulion, mga gani, halos mga Egson, nagkatagda, mga gani, paulion to mga Pinoy nga wala pa na green card dito sa Amerika, kana pa hinuang wagi bisa. Logical, common sense na lang. So kung mangutan na mong naaba sa Amerika, ambot lang, mutuo bagin mo kay kahibawa kong uban mga Egson. Seeing the truth, hearing the truth mga igala, but still believing the lies man. Wala tayo mahimo. Sa why visa na? No? Ako lang kasulti, why visa pa si Senator Bato para sa Estados Unidos? I-cancela na sa una sa Estados Unidos. Ana lang ha? Ay mo kalain na ganito bag naman ko lisod man pug bakak na pud ako itubag. Usay sakit lagi ang bakak pero mao na igingon nga it's better masakitan sa kamaturan kaysa mga igala sa kanabang kalipay nga bakak. Mao na kamaturan sige sakit yun na nato. Mao gina realidad. Nara na din nagtago pagyapon na o basig na address sa mga Asian countries ug asa ba. Lahi man tong sila, kuhan sila. Saldiko kay kadto to sa Estados Unidos kay wa pa man to say hold departure order na itong panahon na. Nag-una-una ba yung sibat? Oo. Yan naman to yung mga visa. Pag-abot dito mga higala, wa pa man itong ipang-cancela. O mo itong nakasibat na, nag-transfer, nag-asa nga mga lugar. Mabitaw sa itong nga inyong uncle sa dito mga higala, former speaker Romualdez. Nihanyo na itong nga mubiyahe Singapore, di ba? Kaya for medical check-up. Samtang nga wa pa siya hold departure order nga waman tuguti yung mga igalas ombudsman ito lagot-lagot in town yung uncle mga igalas muna siya sige okay good morning Kifar Nathan shout out ko sa mga taga Hingog nga bago pa nagfiesta og sa barangay single mom oy nga magfiesta pohon June 11 uy fiesta de single mom mga igala sa barangay anakan mga igalas kayo si Romulo Hau diya sa Maya Barangay Anakan sa Hingog City. Ano na ini lantaw sa diri mga igala sa Tulumanon, Foro Dulos Pueblos. Piyasta di ay dito sila mga igala. Dito sa may Barangay Single Mom o Barangay Anakan. June 11 mga igsoon. Matod pa ni Sir Romulo House. So, happy fiesta Sir Romulo. O kaninyong tanan di sa may Barangay Anakan, Hingog City. Happy fiesta kaninyo. Kapag ka dito ang Tulumanon, matod pa ni Sir Romulo Hao. Iyan ni dito may galang i-bluetooth. Sukad pa ni si Sir Romulo, wagi ni Kwan. Wagi ni Pua sa pagpaminaw. Salamat kanimo Sir. Gikan pa ta dito speakers. Naana ni siya hangtod. Karoon rin. Naagya po Sir Romulo. Salamat kanimo Sir Romulo Hao. Diyan sa may Hingog, Sir. Lagi open na ang investigasyon sa flood control, isem nata. Ayos mas maayo inoon mga igala kung wapag yun ito na humantong kang Lakson din open na sa gusab. Na naman tayo na ito i-recommend nga pangkasuhan pero lagi man pabor good ni Adto Mahigal ng ubang senador sa pangkasuhan kay Muslim ang good ato kanipong mga senador may kasuhan na ito. mas maayo nang i-open dito mga igala. Eh, ang kamatuoran man ni atong gipangita, wa man ta nangita dito sa atong gusto nga kamatuoran. Atong gipangita ang tinuod nga kamatuoran. Kay lahi man gud usahay ning ato amay gala, mangita man ta sa kamatuoran nga nang gusto nato nga kamatuoran.
So kita dito mga Ikson, ang ato may galatinoon nga kamaturan, din i-open para nga once and for all, maklear gina nga mong isgutanan mga igala.

0: Okay, daghang salamat sa information ni mo, DJ Cruiser. Kaya tanbay di ay kay... Naka-hook up man dahil si Kay dito si Ngoog. Nabili naman noon ta. Eh, babot na lang pa dito. Ganun sa sila mahuman dito. Eh, di asa mga ison. Unahon sa natin ni Michael kay pinaka-importante sa ninga butang. Ngatong timanaan matagadlaw. Ang GTX 500. Ang pinaka-labing maayong proteksyon, Michael, para sa atong kidneys. Masay atong masayran, o atong nasayran nga ang GTX 500, maayo may gala para sa pag-control sa atong sugar count. Pagtaas may gala sugar para nga, kay, para magkakuan na ganito, magka-diabetes ang tao, muna mo saka ang sugar count. Pero ang GTX 500 muna ang epektibo may gala, ang proteksyon para nga makontrolan ang pagsaka sa imong sugar count. Pero dili lang mga igala, sugar count ang kaya nini mga ison, nakipusang pag-protektar sa atong kindi. Kani atong kidney, rather, mga ison. Labi na kay kini atong kidney, vulnerable kini, na madaot mga ka-K5 kung taas ang atong blood sugar. Naman na sa dugo. So, mo-filter maguni mga igala ang kidney sa atong dugo. Muna, mga ison, kung taas ang imong sugar dito, kadugayan, later on, magka-bar down, magka-daot, mga igala, magka-guba ang imo ditong kidney. So mo na mga ikson nga, ang GTX 500 tungod kay epektibo kini mahigala pagkontrolar sa atong blood sugar o ganabang taas ang atong sugar sa atong dugo, mo na nga maprotektahan sa mga higala ang atong kidneys. Importante kay pinaka-importante ra mga ganabang organ sa atong lawas kini pong kidney. Bait palandungon mga ikson, pag mawala ang kidney kay sa ingon pa suban lagi pangdato ra baning sakit kaya mabar down na. Pag malfunction ang imong kidney kay mahal ba yung magpa-dialysis mga igala? Muna nga kung aduna mo mga igsoy, diabetes. O di ba ka na history imong pamilya, diabetes. Protektahan na nato sa dayon ang atong kidney mga igala. Mag GTX 500 na yun mga igsoon. O sa kakapsula, 2 to 3 times a day mga igala sa GTX 500. Inubanan sa pag-exercise mga igala, importante mga guna. Lifestyle sad. O pagkaon na to, lifestyle. Sabay mga igala sa GTX 500, sigurado mga ikson na protektado ang atong kidney batok mga igala sa taas na blood sugar. Inanakepitibo ang GTX 500. Di atong paminaon dyan ang mga naggamit mga igala, di ay testimonyas na kagamit sa GTX 500 para mga ikson nga makatabang saan makahatag niyo informasyon arasan nga maayo o makakabot mo sa maayong panglawas. GTX 500!
1: GTX 500!
2: Ma, once ang may ginapalit ni mga produkto sa Pinikta, di alternatibo para sa inyong lola?
3: GTX 500.
2: GTX 500. Kung sino kahatag ang kayuhan sa GTX 500 na si gamit sa inyong lola?
3: Ito, magandaan doon yung pamina basta makailan siya ng GTX dito. Ano yung ginagamit food supplement niya?
2: Sa unang wala pa siya nag-take of GTX 500. Ito sa baby
3: body? Malipong o kuan. Morang siya ba? Morang malipong-lipong. Ano wala siya? Tungkol sa pagsayang ka, tingulang na ba?
2: Pero saan sa gingin sa mulula, paggamit niya sa GTX 500?
3: Mayo ang GTX daw kay kanang mawala ang iyang bulog sa ulo ba? Muna iyang ginainom, ginatake na ginainom niya. Pero
2: So, ikaw pinitigapalit din?
3: Ako pinitigapalit din rin kung mag-ani ko dito sa kanya.
2: So, mga kining taga-ASI, ma?
3: Manolo.
2: Yung Manolo for teach mo dito? Mga kining, basiga, dito pa yung mga katawahan na pag-ira ko para gamit ito ka GTX 500, di ba pag-produce sa Pilika, isa may ex-mo, isa yung ex-mo niya, ma? Sa mga katawahan na wala pa nakagamit.
3: Kanang, so wala pa nagamit ang GTX, kanang paggamit mo para sa or kanang paggamit mo para maay kanang itub nito or maayo ang iyong kanang bulog-bulog baka ha or unsa ba?
2: Si paano to, ma'am?
3: Glidel, sir.
2: Ha? Huh?
3: Glidel.
2: Glidel.
3: Militia.
2: Okay. Namas, ma'am. GTX 500. Pumali sa mga butika.
0: So, DTX 500 ay kalimot, mga Exxon, para sa proteksyon sa itong mga vital organs sa itong lawas. Pag-inay pinaka-importante invest na mga igala sa itong mayong panglawas. Manay pinaka-the best nga investment tungod lang yung mga Exxon kay health is wealth. Pag-inay pinaka-importante mga igala. Alas 8:14 na sa kabuntagon. Sabta sa lang nga bahin, mga igala, balikon ko ha. Di ano po, mga igala, ilain na kaso. Atong pasuban, mga igala, sarap na ni, no? Kaya sagaran doon ay magkaso, karon iya sa oposisyon. Kaya doon naman ko, i-plunder, complain, batok, mga igala, ni Senator Rodanti Marcoleta. Dito sa ombudsman. Kaya lagi mga Exxon, tungod sa katubang more than 50 million, 90 million masyadong kapin mga igala. Nag-iingon mga Exxon nga donation para ga Marcolita. Pero di asa siya kaki-5 kaya itong daligitan. Short mga igala nga pag-atod, mga kasikas dito sa Agusan Nusor, Palarong Pambansa 2026. Kaki-5K, iki-5 mo.
1: K5 News FM, Palarong Pambansa 2026, special coverage, special coverage.
4: Adi ang takaroon na sa Grand Sand Pool, sa likod sa Grand Sand Pool, sa dato ni po sa Papandunga Sports Complex. Sa patinay na post privada ang busod at sur. Bikin ang K5 by Vincent and Korean de Oro ang nagbitahasan sa pagtutok nun sa gymnastic na event sa K5 ba natan. Kaya kung man kasi may katao ko ron nagitang sa K5 sa Pupli ang nagtakapag na karong mga panahon na sa nagkadaiyang event sa Palarong Pabasa 2026. Now, there is a gymnastic sa nakapay doon ay aerobic sa Natan alam sa elementary secondary dito sa Itanggayon sa Zibico Muday Cultural Center and Sports Complex sa Bunawan. Doon na ang gymnastic sa MAG elementary secondary sa Aspat Cultural Gymnasium sa Bunawan doon na ang gymnastic sa Linear Rhythmic kung asa kita karoon ng matang Bumbi sa likod sa ground stand sa Osperibada C5 Batan. Now, sa akong nakita doon sa ilang listahan na C5 Batan, duha ka event po ang gisalmutan ang sa region na 10 C5 Batan. So, parang ang listahan na ako nakuha doon sa mga panahon na nag-usaba ay tamulo magod na rin kung ma-perform ang sa Rikas. So, doon siya ang schedule sa Mayo 2025 na taon. Sa elementary school, modula ang NTR, ang Region 1, Region 8, NIR, Region 2, Region 12. Yung sa secondary school, para Mayo 2025, NTR, Region 1, Region 8, NIR, Region 2, Region 12. Kung sa elementary class B, sa sitamang yapon na adlaw kay 5 na tan, modula ang car, region 7, region 6, region 3, region 4, 8. Kung sa secondary set B, set B, ang na, car, region 7, region 6, region 3, region 4, 8. Kung sa elementary class B, very modula ang region 10 na kay 5 na tan. So, ang unang modula alas 6, butang na nagsugod ang doon alas 6, 48. Modula ang region 9, region 8, region 5, region 4B. Kung alas 24, modula ang region 10, region 5 na tanong. Ang unang coach ni Marisa Manzanero, ito yung city. So, ang modula niya sa region 10, si Maria Sofia Merca, o si Jenna Rian Yatsik. Kung sa secondary set C, K5 na taan, alas 5:42 sa hapon, o base sa schedule, mudula si Jana Yanora Uba o si Vinnie Carmen na ito sa Region 10. Ang inagya, yung ito si Artimania
0: Atong klaro lang ito, mga ngalan, ngalan lang. Mga ngalan nila, kaki-5K. Klaro lang ko, kay putol-putol magong signal. Hinaya lang ang ilang mga ngalan para nga madungog sa atong mga listeners sa Cagayan. Kaya ba si ilan yung kabanay mo dula karon sa gymnastics?
4: Okay, K-5 naman o sa Region 10. Si Maria Sofia Merca. Atong balikon, Maria Sofia Merca. O si Jinaya Rian Yekyek. Jinaya Rian Yekyek. Ang ilang coach, si Marisa Mandanero, SBO Iligan City. Sa elementary set A. Now, dito sa secondary set C, ay ba ito siya tayong ilang dula? Mao si Jana Mialor Uba. Kumalikon Jana Mialor Uba. VJ Carmel Idusa. VJ Carmel Idusa. Unang ilang coach si RC May Inano. RC May Inano, SBO Iligan City. Yahapon K5 ba? Anapan.
0: Oh, elementary ni tanan o secondary ning isa?
4: Katong pinakauna na itong mention elementary set C. Mm-hmm. Unya ang last din itong mention secondary set C. K5 ba? Napan.
0: I see. So gymnastics na yung ilang apilan ka nung adlawa?
4: Wala pa'y dula karon kay 5 ba na tanong. Uma pa. Ay, uma pa. Ang ilang schedule.
0: Mm.
4: Oo, sa rhythmic gymnastics ni siya. Nga dili na imutang sa posteridad kay lalahi imugod og venue ang dula base sa kategorya K5 dapan. So karon dili ka nakapadulong sa rhythmic gymnastics sa karong adlaw sa Patinay posteridad. Sulod na po silang sports complex og sa sulod na po na adlaw sa lahi na punta nga area sa gymnastics sa K5 dapan.
0: I see. Kamusta to diay ang ato mga taga Northern Mindanao diya. Sa ideal sa imo na imo tangan. Ug kamusta sad ang ambiance diya karon sa palarong pambansa human ang opening kagabi.
4: So far K5 na tan wa pa nato nakita no ang learning athletes o coaches baka ha, sa Region 10. Ang atong nakita diri ang sa NIR nga nag-practice sila karong mga panahuna. K5 ba na tanong. So far karong adlaw wala ipang ulan. Kagahapon kay ang klima kay muulan, mukalitong init, muulan, mukalitong init. Karon kay pagnatan, wala ipang ulan, pagtutalit ni. Gawas lamang sa kainit karon sa panahon, no, niya medyo, ang ato po na yung kaunangan, dili na pareha kagahapon nga, askang baga sa pangalod nga itong makita kay pagnatan. Karon medyo mapatak-patak, uga tiningan, ligpis na ito sa baga nga panganod. Ang atong makita, pero karong mga orasa, nagpasulabi gayon ang kainit. O nga, so far K5 na tan, sa atong pagpangutan na kay atong mapanggiatuhan ang bilating quarters sa Region 10, dako ginagilang pasalamat kay 5 na tan. Tungod kay sa tanan, matod pa nga palarong pabasa 2026, palarong pabasa nga ilang naapilan, kini matod pa nga palarong pabasa nga mas komportable ang ilang kini-accommodations kay sa ato pong pakisusi. Fully air condition ang kwarto sa mga atleta K5 na ta na pinilang kusina, wa sila magproblema sa tubig, sa ilang transportasyon.
0: Mm-mm.
4: Kaya gihatag gina sa LGU lugar sa Agusan del Sur. Mm-mm. Sa mga atleta, mga delegado K5 na ta, unya dagan pud ang nidaigno sa ilang pasilidad K5 na ta. Tungod kay pasada na gid sa kuitan di lugar nimo kaniadto karon pasada na kay dirirad ang uban nga mga dula kay 5 na tani sa maning swimming, softball, lawn tennis, diri gi pay gayon sa sports complex sa K5 na tano. So naa diri gi isa o nya napud sila ya gitanya nga libreng sakay. Babao ni sa pilo electric K5 na tano. So nakasakay pud ta ato mo patutong sakyan padulong ka diri sa likod sa grandstand to. Adin sa Patinay Prosperidad. So libre ang sakay, libre na itong mga bukat git ang dala. So ma-okay, okay git siya nun, libre na kung sakay sa libre sakay. Yan na po sila yung media center K5 na tan. Tubig, pagkaon sa mga media, wala nga yung kabalakan, kaya pwede rin ito mamahaw, maniud to, mag-snack, o manihapon ng K5 na tan. Kung makadali kaya sa media center, yung ubay-ubay po diyan nga, ubay-iba po diyan nga TV ang atong makita, nga magamit na ka sa remote para imong ibalin kung usa nga dula imong tanawon K5 na tan. Magpa-assist lang ka sa taga PIO o sa DepEd baka nga na-assign sa media center. Dari na po ni Japon siya nga area K5 na tan. Distansya lang gamay So pwede rin ito, wala ka bala kanila bilang mga sakot sa prensa.
0: K-K-K-5K?
4: Yes.
0: So, alright, patsada tanan diya karon. Oh, amping na lang diya, K-K-5K, good luck sa imong pag-cover. Sige.
4: Nanukad, dagi ka din sa patinay prosperidad, agusa del sura para sa Panarong Pabansa 2026 special coverage. Ako si K-5K Buscaino para sa kapanabalita sa Lumusyo Publikong Kaligawan sa Cagayan de Oro, K-5 News FM.
1: K-5 News FM, Panarong Pabansa 2026 special coverage. Special coverage.
0: Salamat ka K-5K, direktamente may galagikan dito sa may agusan del sura. Updated ang mga ex-on sa mga... Dula, gikan sa gymnastics. Oh, gymnastics ni. Gikan sa Northern Mindanao ng mga atleta. Hanggang ilang mga kaimtang dito mga ison. So far, okay pa sa rides. Patsada pa kayo mga igala ilang kaimtang. Standby po mo mga igala kay Diagod para mga katong tanan yun yung mga events mga ison at masairan. Ato yun mga igala dito mga kanabang... makita sa itong live may galang pag-broadcast at the same time mabati sa mga interviews mga ison sa mga nang daog kay nani nang daog karon may gala kay nani nakatagda dito ng mga medalya nga madaog karong adlaw. So doon na mga ison ang mga individual nga nakabot na dito mga igala ang ilang mga kadaugan. So mga stories nila, mga istorya sa maong mga atleta kay dili ra tanan nga atleta dito mga igala hayahay og maayo ang kanabang experience sa ilang pagsaka isip nga mga atleta sa malarong pambansa. Ang uban kanila mga ison nag-antos gyud nag sakripisyo. So standby mo na mga igala. By the way, ako na ni palusot kay street na ra mga ison coverage na to. Kung ano na mo mga igala, problema hiyang huyang na inyong ingon ta immune system. O niya mga igala, naamoy mga sakit dito, hilanat, nga nilabas, nagtulukadlaw. Sakit dito imong tutunlan, sakit ang kalawasan, ubo, sipon, basig virus na mga igala o di ba ka bakterya. Mga na mga igson, siguruhan nga naka D3 bio na ta. Gikan sa extra virgin coconut oil mga igson ng D3 bio. Manang puno ni siya may gala sa gitawag dito mga ison nga monolaurin, monocaprin, monocaprilin mga igala, mga natural nga antiviral, antibacterial, antifungi mga ison nga properties gikan sa D3 bio para siguradong di tabas-basa magkasakit. Anak ka importante ang D3 bio sa itong lawas mga igala. Kaya ay mga testimonya sa naggamit sa D3 bio.
1: D3 bio.
5: Ang si pangalan Susan
6: Balajang.
5: Tagaasa si Madam Susan
6: dera sa Lapasan.
5: Sa Barangay Lapasan. Ma'am, unsay mong ginapalit diri nga produkto sa Clinica di Alternativo, ma'am?
6: Kape, D3 Bio, may PC, DTX o kaning D3 Bio.
5: Halos tanan gadi ay.
6: Halos tanan.
5: Ma'am, sa wala pa ka nakapalit ang mga produkto, ma'am, unsay pwede mong ipambati di ay?
6: Murag, nagaan, may mong panglihok-lihok.
5: Sa wala pa ka nagamit ang mga product, unsay man imong
6: ibati? Na,
5: Luya. So, sa paggamit mo, Ana, unsa naman imong ma-feel karon?
6: Normal akong gibate. Feeling gana gidagyod akong gi...
5: Bata na unang
6: bulawas. Gana ba?
5: Saman mo may tambag sa mga wala pa nakagamit aning mga produkto sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
6: Kamu, kung makagamit mo aning produkto ha, gana inyong pamati, gana yung panglihok-lihok.
5: Tama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio, ayaw kalimot, may gala. Investa sa itong kaimsugs panglawas. Health is wealth. Always gina mga ison, hinumduman na ito. Standby kay Marshall Tagadaling. Muna na yun, mga igala. Ang atong tie-up, gikan dito sa Palarong Pambansa 2026, Agusan del Sur.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
1: Kasakit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend food supplement for men.
9: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala naging nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food Good Superman for Men. DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Naghahanap nga pananaw, sensitibo sa hayag nga suga, maglisod og kakita kung musulod na ang kangit niya, og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract, usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta, mag Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga maski pa kusog, maski pa epektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, ug maski pa kusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimo ug tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
14: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
15: Libre?
14: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
16: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
17: 66th Palarong Pabansa.
16: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Ada intamel gala dari sa Foro de los Pueblos. Yan na middle tally o na gold ang Region 1. Og ang Region 8, oh, doon na sila tag-usa-usa nga gold na mga higala. Ang Region 1 og ang Region 8. Antam pa dayon pabod mga higala ang dula sa basketball. Wa pa'y Northern Mindanao ani mga higala. Western Visayas og ang Bicol pa ni mga higala. Western Visayas ang lamang mga igsoon sa third quarter versus mga higala sa Bicol Region. Daog na gani mga higala ang Western Visayas versus sa Bicol Region mga higala sa basketball. Kamo ni update dito mga igsoon sa palarong pambansa. Palarong pambansa 2026. So daghan pa mga igala nga mga dula kang adlaw ang atanganan mga igsoon para sa mga ginikanan sa mga atleta. Although sa itong ingon wapay Northern Mindanao, pero sa kana ba ditong gymnastics ugma na kay schedule to mga igala tong ato ang mga taga Northern Mindanao. Bati mga igsoon Northern Mindanao. So standby mo karon tataon mga igsoon. Ato niyang dalikitan ang higala ang atong Agusan del Sur, K5 Agusan del Sur News Bureau. At oras alas 8:35 ko na. Oras ato kaninyo mga higala sa Dio Fresh, Dio Rolon. Para sa humot mga igala og limpyo nga kilikili. Puti nga kilikili mga igala. Kapanaminan nga kilikili. Basta Dio Fresh, Dio Rolon. Doon kay mo paputi kini sa inyong ilok og mo pahumot mga igala, proteksyonan mo tibok adlaw para dili mo dito manimahong anghit. Inana kay epektibo ang Dio Fresh, Dio Rolon. Ay back pagin mga igala, so wapoy kagaw dito mga igala. Ang atong kilikili o sa ato pang pinulungan ilok mga higala. Eri ay dugang din ang mga mensahe. Ako sa nimbasahon sa mga higala. Oh, matod pa diri ay pa-greet mga higala di sa may bugo asal to dira. Shout out na minaw karon matod pa si Nanay Adelaida. Uy, Nanay Adelaida, good morning kanimo. Nanay Adelaida Juanillo og Tatay Carlito Juanillo. Nanay Adelaida, Tatay Carlito og Corazon sa Banal. Good morning kaninyo diya. Unapon si Ma'am Coro Cora Sophia o Cora Sophia diay. Oga Tibeti. Atibita dai, natibiti na ba noon mga igsoon? Si Cora Sophia, Cora Sophia oga Ma'am Tibeti. Good morning kaninyo. Nani dia naminaw dai sa mga kanto sa Bugo Cemetery. Oh, good morning kaninyo tanan dia sa Barangay Bugo. Pagka-pagka maigala ang Foro de los Pueblos. Log ingon sa mga igsoon eh. Ang K5 News FM Cagayan Duro. Yan dapita. Salamat, salamat kaninyo tanan. Rinis sa mga mensahe may galagi pang send. Sige, salamat kaninyo padayin ang pagpaminaw rin mga igala sa Foro de los Pueblos o sa tanang tulumanon sa K5 News FM Cagayan de Oro.
15: Foro de los Pueblos Cagayan de Oro.
0: So balik ta mga igsoon. So maulagin ni mga igala sa isgutanan may tungod sa politika. I will like it or not, Mike Son, mapahid man gyud ang politika nini kaning bag-ong kaso nga gi-file matod pa batok ni Senator Rodanti Marcoleta. Usa sa rason lagi niya na Mike Son as kantong sponsorship matupag ka na ibang mura mag-i-sponsoran siya dito sa ingontang certain individual nga mukabat ito sa mga millions yun mga igalang sa lapi. More than 50 million mo na nga plunder ang gifile og reklamo batok ni Marcolita dito mga igsoon sa ombudsman. Although imbestigahan pa na sa ombudsman og landown aduna may probable cause sa mga kaso. Hinumduman na ito mga igalang, wa na nini-prospare o gagikatigan mga igsoon sa COMELEC, Commission on Election, ang permirong complaint batok ni Marcolita nini. O, kaya gi-question lagi nga, nguntang kanabang illegal o, nga donations o, based mga igala sa gitawag dito nga omnibus election code. Pero gipaboran mga igala sa COMELEC tungod kay ang maong sapi lagi nga gihatag ngadto kaniya. Dili pa man siya kandidato ni atong panahon na mga igsoon. So mao na giingon kaki 5 nga wa siya na igo sa reklamo bato kaniya sa omnibus election code. But tungod kay siya mismo man po ni angkon naging mga igala si Senator Marcolita nga kining sapi ya gining gidawat pero di palagi eleksyon atong panahon na pero nalimta niya mga igala nga siya ni atong panahon na usag ka congressman. So congressman, party list congressman manguni si Senator Marcolita ni atong matulpag gihatag ang maong sapi. Ug mao na basis ni ini mga complainant mga igala ni batong ni Marcolita dito sa ombudsman. Now ato man lantaw na dito mga igala kung ano na ba gitawag itong bribery o makonsidera ba dito mga igsoon ng plunder tungod na kay gilantaw sa mga complainant kakining paghatag sa mong sapi is reason ini ang iya man nga pagka-kongresista o bawal matubang na sa gobyerno mga igala nga mudawat o kasalapi even gani nga katong mga dili kayo substantial mga igala nga mga salapi ubutang ihatag gani mo bawal mudawat ang naa mga igsoon sa gobyerno labi na o ang paghatag tag nini kanabang reason sa imong office natural gina mga igsoon bata tanan nato kay complain pa man ang gi-file batok dito ni Marcolita but masabot tun-an pa sa ni Maigala sa ombudsman tun-an pa bud mga igala ko aduna bay probable cause para nga ma-file among kaso pero diri sa SOCMED mga igala I will like it or not kining SOCMED mga igsoon kung ano man kanabang part na gyud sa kinabuhi sa tao. Makita nimo diha mga igala nga daghan gariak nga kini posible usag ka mga paggukod o sa mga opposition na senators labi na mga igala kadto ba mga senators nga mibarog yon mga igala nakiga alayon yon og sagto ngadto sa atong former president si former president Rodrigo Roa Duterte. Mao na mga igala nga ambotang unsa ba puy panglantaw ninyo. Ado na ba kay politikanhon na mga igala nga mga interest, politikanhon nga motive mga igala ang pag-file og kaso batok nini karon ni Marcolita. Although ako ingon pangutanon mga igsoon, it's better nga mapaklaro ang tanan kaysa atong ingon lagi kabatuoran may ato dito mga igala ginalantaw not necessarily manggod mga igala nga kana bang ang motive is politics. Di na lang yun mga igala po da question on kung sakto ba tinuod ba ning aligasyon nga doon ay paghatag usapi and reason sa iyang pagkakongresista. Sama na po na mga igala nga di manggod buot pasabot sa mga igsoon nga ang usag ka babae tungod kay usa siya ka sex worker di na siya pwede mo reklamo o di na siya mga igala makareklamo o kasong pagpanglugos kay sex worker siya. Buot pasabot mga igsoon ako ana nga tungod kay historically karon mga igala kuan man po ganabang political season naman. Tungod kay naay political nga ano kung say tawag ani kan kalukip ba kada bang part o sa mong complain adi na matukoy maigala mga isgutanan nga pampubliko so at least na lang na kaya ko nga wagyo sala politikanhon gyud mga igala ang punto ni kan pagfile og plunder batok ni Marcolita din maklaro ang tanan nga kini kada wag gitawag nila mga igala nga conspiracy sa naa sa pamunuan para nga ma kung yun, maduot mga igala ang mga gaatbang nini. But we like it or not, mga igsoon o mga kakifay, di magina nato sa kalikayan. Nga bisag unsang administrasyon na agin ang bahina. Mao na ginun, balos-balos lang lagi mga igala, malos-malos lang na siya. Wither-wither lang. Ana gina, kaya even gani mga igsoon, panahon dito ni Gloria. Si Irap to'y na birahan yung sagto pag panahon ni Pinoy si Gloria na po mga igala anara balis-balos lang no? Peso na po pagabot Pinoy mga igsoon gi-complain po to si Pinoy mga igsoon the late former president kaso mahitongod mga igsoon sa DAP walang ni Pusper pag naog na po mga igala At least ito kay na ni Pauline na po si President Duterte nga namatay man lagi in town po mga igsoon na si Pinoy. Tayabot po dito may gala ang

gan kanunay mga igsoon. Hinaon, mawalagi na sa atong gingon. Kita mga ordinaryong tao, kita man ang galantaw. Marabag nagtanaw na tayong salida, may gala sa big picture na ining isgutan ng politika. Especially, ya 2026 karon na ta sa, padoong na ta, pasulod na ta sa third quarter, may gala. Second quarter pa man ta karon. Padoong na puno niya ta sa third quarter, padoong fourth quarter. Then, mga igala, muna na rin na ang gitawag itong political season na. 27, may gala, political season na na. Actually, to be honest, usually ang mga officialis panggamanan na wana kayo'y power, may gala. Di na makaduot-duot o sakto maigsoon kay nanimbang-timbang naman na sa kongreso, nanimbang-timbang naman na sila, gasagin sila. O, mula ban, mga igala, sa incumbent o diri sa mga aspirant. O, kay for political nilang survival. O, political career survival, mga igsoon. Di gina ito na maligong, malilong. Mao gina kasagaran, may gala, mga politiko. Kung asa sila dito makasurvive, adto gina sila. So, kanang 2027, wala na na. Kana nang matawag na na siya mga igalang free zone na na. Wala na eh, dinikdik kay og sakto diya. Kung na may dinikdik kay mga igala, kana bang duot na gina para sa 2028. Pero kung direk ka mga igsoon sa mga kalyado-alyado, di na na kaduot mga igala, tungod kay sa akong giingon, nagbansay-bansay na mga igsoon, nagtimbang-timbang na ning atong mga politicians, labi na diya mga igala sa atong legislative department kung asa sila mo pabor. Muna nga kung aduna ba yung mga investigation, aduna ba may igala yung mga investigation in aid of legislation, malabo na na may igala nga magamit ng sakto kay sa atong giingon, kung ano na political season na. So karun, mauna mga igsoon, nga nagtuo ang kadaghanan, nga kining 2026 mao gini mga igala ang dinuotay og sakto. We like it or not. Although why madot kung why kamatuoran, pero di po na general rule gin mga igala. Kay remember naman po mga igsoy na nga absuelto nga nadutan pero wala na prove. Wala ba na convicto mga igala? Although lahi sa nang wa ka na convicto tungod mga igsoon kay wa ka na prove beyond reasonable doubt. Sa wa na convicto tungod kay wa gi sala. Kay kanang giingon ta nga wa na convicto tungod kay wa lang gyud na establish ang beyond reasonable doubt mga igala nga conviction sa usa ka akusado, di man buot pasabot nga wa gyud siya nibuhat sa mong krimen. Wala lang posible nakabuhat siya sa mong krimen, pero walay igong ebidensya mga igala nga muduot ngadto kaniya, walay ebidensya beyond reasonable doubt. Pero kadtong yung na dismiss mga igala na kwan ba kanang napamatud-an nga wa gyud sala dito mga igsoon, tungod sa reason nga wa gyoy na itabo nga krimen, din mao gina limpyo gina ang tao ni ana. So mao ni. Pwede mo musalmot sa dinhi may galaw sa inyong panglantaw tungod kay sa kadaghanan lagi ilang gitanaw dito mga igsoon nga kana bang dinuotay na. Aduna nay political nga kana bang mga interest ang mga kaso nga gipasaka, aduna nay mga political motive ang mga kasong gipasaka batok mga igsoon sa giyunta mga opposition senators. Nagpaabot kining uban mga igala dito ka K5 nga basin ko no sa sunod nga mga adlaw si Senator Ruben Padilla mafaila na sad. Okay, naara ba mga igsooy giingontang posibilidad nga naka-violate ang maong senador mga igala sa gitawag itong obstruction of justice kay nakita lagi dito CCTV nga ang among senator maoy gisakyan mga igala ni Senator Bato de la Rosa. O niya kung nga pangutanon dito Senator Ruben Padilla kanibang kining pagsakay ni Bato de la Rosa siya sakyanan is gipasakay ra gyud. Kay ni hanyo madang mo joyride mga igala. Mo sa termino joyride. Mo joyride. Dili na mo joyride kana bang mo hitch ba? Mo hitch lang daw mga igala makisakay kung sa Tagalog pa. Kaya mo bisita siya dito magsorisoroy Makati mga igala mo luning haya. So mamanay rason dito mga igsoon ni Senator Ruben Padilla. So no, justified man saan mga igsoon ngay di po di ka pasakay ngay imo man ang igala matod pa. So nagpasakay ra daw siya dito mga igsoon but sa atong giingon kanira bang obstruction of justice is a special law malum prohibita mga igala but pasabot dito mga igsoon the act per se the act itself mga igsoon is already a crime na no? Kada bang imong gibuhat dito mga igala mauna na regardless dito o kada bang nakai-intend kada utan o dili wala
Basta kaya nabuhat nimo mga igsoon among violation, then it is a violation because it is a malaprohibita mga igala, not ma, dear.

0: Maalain se, lahi mapunto siya kay with intent yun ang gikinanglan. So, mo na gidlantaw karon sa ingontang kadaghanan ang development na mao mga kaso. Possibly yun ko, klaro ko na to, ang adunay complain nga gifile dito sa ombudsman, kinisa mga igalang si Senator Rodante Margoleta. Si Senator Padilla, wala pa. Ungihong pa to mga ison, but I believe nga sa umabot ng mga adlaw, doon na po yung mga individual o di ba ka grupo nito nga mo file good o kaso batok nini mga ison. Ambot lang mga igalang uban mga senador doon failan ba po sa giingon na gitang liabilities nila sa paghatag o kaguliang panahon sa giingon tang Senate under siege mga igala. Senate attack mga ison, mga kaki-five. Although, tunga manggapon pang lantos publiko na matod pa na may attack ay, na may presensya sa MBI pero matod pa busuban necessity to the means employed mga igala sa gihimo ni plus ka mga igson dili pa mo qualify as giingon na ginito mga igson nga pag pabuto so ambot lang kung sa dagan ani basta bottom line ini nga mong isgutanan naglimin nagtuyok na gin mga igala ang isgutanan sa politika.
1: Kakeva Nathan Sarmiento.
0: Depende na nis daggan mga igson o gag. Kain sa gituhuas katawahan ining dagana. By the way, open sa tadiri mga igala. Pwede mo mo padayag. Ado na mo ika-share diyan ang mga ideas. O na mo ikatampo dito ng mga opinion. Kaya open ang atong programa alang kaninyong tanan. Pangon ka, I believe mga igala. Gapon. Sa gitawag ito, freedom of expression. Basta within limitation lang, mga igala, ito ginang pambasahon. Importante ginang mga igson. Na within limitation lang sa itong freedom of expression, para di po ito makatamak o katungon sa uban. Pero ang inyong tingog, importante, kay Vox Populi, Vox Z, matod palagi the voice of the people as the voice of God.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Lanta sa lang nga bahin, may galabi. Lanta na to dito sa may palaro. Nadugangan ba dito, mga igala, ang medalya? Wala pa yung nadugang, may son. So, 1-1 pag-iapon rin. Gold. Ang Region 1, naka-gold. O ang Region Piki Morgana Panap ni nga itong mata, mga igala. Di na kita. 8 di ay nidi ni 6, mga igala. 8 di Region 8, 1 gold. So congrats, congrats Region 1 and Region 8. Sila ang adunay unang mga gold diri may gala na natali mga igsoan sa middle tally mga igala sa palarong pambansa 2026. Congrats. Hopefully ang ato po Northern Mindanao makakuha nag una pong Bulawan may gala nga medalya. Ila ditong apilan nga mga dula mga igson. So ugma pa to naka-schedule sa ibang gymnastics. Nagi ni Kaki 5K maigala iyang pamahayag o sa iyang report ganina mga igson rather. K5K Boss Kaino. So ugma at ang ininyo maigala na ay taga Northern Mindanao para sa gymnastics. Pero wa ta kasayin maigala karon ato po ning i-follow up lagi. Dalain nga mga dula kung doon na ba ay diba, mga dula ang taga Northern Mindanao sa other sports mga igala. Ay lahi-lahi man sila assignment good mga isoon kay mo man pinakadako mga igala mga contingent sa media ang K5 News FM Philippines dito sa palarong pambansa 2026. Insi man sila kabog mo nang ibahin yung tanan mga igala region and sports para matutukan ang tanan. So time to time, lantaw lang mo sa itong page, mga igala, sa K5 News FM, Cagayan Doro, o CDO, Digital 89.3. Para, mga igala, sa mga live updates sa palarong pambansa 2026. O sa ingon sa live ng mga dula, mga igala, niya i-live sa K5 News FM, Philippines. Paano tayo panahon? Uman na tagbalik o niya sa 11 Mbps. Libertas de Sunday Anima Democrates, ang kagawasan sa pagpanayag mong espiritu sa demokrasya. Sa K5 na Tan Sarmiento, may buntag ka natong tanan.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My Sure. History Bio.
3: Natoy ba direkto lagum lumpo.
4: Unsa mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong gipalit?
3: Okay naman to na pinanap na to i-active yung kidney. Karon, sa after ng bilat na ko, maintain ko lang.
4: D3Bio. Wala
3: ka maintain na siya po sa kidney.
4: Sa paggamit mo sa D3Bio, unsa man ang nakahatag sa D3Bio nga? Makaingon ka nga, medyo ni arang imong...
3: Okay man, normal man ang...
4: Normal. So, miangay ang imong lawa sa D3Bio.
3: Okay, kung kaya, naman po yung maintenance.
4: Kidney stone.
3: Kailangan po dito na rin.
4: So, okay na?
3: At ako yung mawag niya po, may buwan ba? Eh, bago kaya na po, 2017, pampapusal ka lang sa likitong nga buwan.
2: D3Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Pitru Vino Junior. Kalita kasi po yung kukulunasol ko sa matabalan. 62. Mighty C o kaming Vitribio.
2: Power Trio.
1: O Power Trio. Natural, ang isakit sa tiguan. 1 feet. Parang 2 hood. O 1 hood. Ngayong para po na medyo banta sa atong immunity si Mighty C kay medyo atong dati pinasakong vitamin sa bang tumat. Medyo alibyo gamay. Siguro po, basin, mungin yung kawala. Ilan yung nakibiyaan eh.
2: So, padayon na ka magamit, ani?
1: Padayon, hantusa. Pag ako po sa kulti, mindas buhay po ita. Mag-power tree yung ta, kay power tree yung morgana na liyata ng kumung panglawas, magka-ayuda. DTX, kanang may PC, o D3 Bio. Muna akong mingin po yun.
2: Salamat, kita nga.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty

0: iCare Gold Capsule.
1: Ako si Clark, 52 ang edad. Galing sa dugo drive kong gabi tungod kay sulawan dugo sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong kapagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana yun daw kung may katarata. Gisulayan na ako ang iCare Gold o iCare Drops. O sa kabon na akong gagamit o mindot igay siya. Magadad na akong tarong sa gabi. Magabasa na po ko o gagmay mga lisulay ninyo ang iCare Gold o iCare Drops.
2: iCare Gold, alaga sa
0: iCare Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
5: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumpa Bansa.
6: 66th Palarumpa Bansa.
5: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumpa Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Sa yuran, sa maayong panglawas, programa nga puno.

kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika.

0: hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
1: Mayong-mayong adlaw sa tanan, labirigin sa itong mga suking tagapamati na itong programa ang kasayuran sa mayong panglawas. Ato gyapon kaninyo sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Inyo gyapong makauban inyong alaga doon sa naturopathic practitioner, yeah. Dr. Michelle Naturopathy, Dr. Luitin Chavez. Makiguban nga na kaninyo lang sa pag-isgot alang sa kasayuran sa mayong panglawas. Inabanan sa mga epektibong produktos Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Wala lain kundi ang atong Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Mighty C ang atong alkaline ng vitamin C, Clinica Sportbiotics, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Extend Food Supplement for Men, Clinica D Fresh, Clinica DTX Beauty Soap, ug ang uban pang mga produkto sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mapalit ka na sa inyong mga suking butika, parmasya, nga duol sa inyong mga lugar. Pangita ang Tatak Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, mga higala. Og mapalit sa inyo sa tanang branches sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Dinis sa Mindanao. Dinis Cagayan de Oro, located ta dinas may Agora Market City. Diha lang yun sa may duol sa alihanan sa Balingasag liner o kaning hasaan liner, mga kaigalaan. Di lang kakaabot anak nila before paniana. Dinha ang ato ang Clinica de Alternativo Medicinal Wellness Center, Cagayan de Oro. Barangay Lapasan, ha? Din sa Agora Market City, mga higalaan. Sa Hingoog City, mga kaigalaan, natin din sa may Doña Graciana Street, corner Adelpha Street. Dinha mismo sa may Hingoog City Bus Terminal, mga kahigalaan. Dinalang yun sa entrance nga bahin. Kay one way man na din na. Entrance, pengon og terminal. O, dyan dito speakers exit. O, din na sa may entrance, pagliko ni mo patuo sa kaning terminal, dinis wala nga bahin mo ng Adelpha Street. Mo ng corner Adelpha Street, likod, anang bikiri din na Hingoog City, mga kahigalaan. So, di na mo anha, no, aron mamalit sa mga produkto sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, mga kaigalaan. Then, ang atong free health consultation. Ang atong consultation, nagapadayon sa gihapon. Ang atong libre nga consultation, mga kaigalaan, ha. Nagapadayon sa gihapon, matag adlang Domingo, Lunes, Martes, dinitas Cagayan de Oro. Matag-adlong Miyerkules, natas Hingoog. Then, Webes, Bernes, balik ta din sa Cagayan de Oro City, mga higala. Usbon ko, Domingo, Lunes, Martes, nata din sa Cagayan de Oro. Then, sa Miyerkules, natas Hingoog. Then, sa Webes, Bernes, nata din na sa may Hingoog City, mga higalaan. Inasingog, half day lang ta, ha? Ganto lang taon to. Taman na taon to, ha? Ato ang clinic schedule din, ha. Atong free health consultation din, ha. Taman ratas udto, mga kigalaan. Kung doon na mo'y mga results sa inyong laboratory, doon ay results sa inyong ultrasound o guban pa, no, ng mga bases sa inyong mga balatian, dadak na ninyo din sa atong clinic, mga higala, aron nga ma-address na to na sa mga natural nga pamagis pagpanambal. Tuduan mo na mo din, ha, og mga directives, health, mga dietary guidelines, health dietary guidelines, mga dapat kaunon, mga dapat likayan ng mga pagkaon, labi na kato mga dunan na high blood, dunan na diabetes. Mga anak din na sa tuang clinic, may kailangan, usually, kani mga diabetic yun, ha. Kanya, mo reklamo, paretong niaging adlaw. nagbinhod daw iyahang tiil sa lapalapan nagsugod unya paingon na sa iyahang lawas tibok lawas hangtod sa nawong nangutana ko nakapacheck pa kasi mong sugar sir. Wa daw siya kapacheck siyang sugar pero di daw siya diabetic. Mabutun pa niya di daw siya diabetic. Pero sugod daw mga 3 months ago nagsige na og tusok-tusok ang iyahang tiil. For doon na ipagpaminhod ngayang nabatsagan. Atong na-check ang sugar, di ay taas na yung sugar makiglaan. Mora na isa sa mga common no, nga muna na din sa atong clinic. Kung doon na mo yung mga laboratory results, mas labing maayo ha. Kung doon na mo yung FBS, blood chem tanan. Tanang klase sa mga laboratory. Kay doon na tayo mga specific supplement niya. Na para sa diabetes, high blood, kidney problem, uban pa. Aside aning atong mga produkto sa Clinica DTX 700. Ado na patay mga other products pa sa Clinica nga available lang sa atong clinic magiglan. Nga kana makatabang aron nga makabot nato ang atong healthy lifestyle mga higala. Okay ha, sige. So, adto ka mo no, sa atong clinic. Aga ayo lang mo adto og Sabado. Okay, gidaghan pa gid ang masaad. Oo, nga muan na gyapon og adlong Sabado. Nga moingon dayon nga sirado man day, kapila na minapalaw nga sirado day Sabado kay ginabalik-balik, gina-announce nato na dinhi sa ato ang programa nga every Saturday close gyud ta dinha sa ato ang clinic mga higala. So, every Sabat Saturday ha. Kada Sabado close kita dyan sa itong clinic. Open ta from Sunday until sa Friday mga higala. Klinika tayo sama-sama. Oy, beware day gihapon ha sa mga gapamalit sa itong mga produkto. Laban agad ka itong hilig mo palit din ha sa online. Hilig mo palit din ha sa kaning mga platforms. Online selling platforms. Dina sa Shopee, TikTok Shop, Facebook. Pag-amping ka mo sa mga fake o counterfeit products sa Clinica the Alternative Medicine Wellness Center. Especially ang atong Clinica DTX 500. No, kay kana mao ginay kasagaran nga ginapiki. No, ang atong DTX 500 daghan ra ba kayo sa Facebook o kaning sa Shopee mga higala. No, daghan kayo peke dina sa Facebook og sa Shopee makigana. Abusa, amping ka mo ha kung gusto gid mo og kanang original o kanang dili ta mapiki. Adto na lang mo sa mga pharmacy. No, aside sa mga pharmacy, pwede ka mo muadto sa ato ang clinic makigana or sa mga store available nga dool sa inyong lugar. Kung sa online, naman gyapoy kuan sa online, no? Kaya ang sa online namang gyapon tay unsa ni legit nga store din ha Clinica the Alternative Medicine Wellness Center. Pero lagi mas mainganyo mangunta atong muingon silang barato ko no. Kaya kay pag barato misgot ganito og barato nya pag tanaw oy piki di ay kay ganuman naka ano man naka paunsa na to mabalan nga piki naka ginatawag na to butilya. Oh, nakabutilya man. Oh, piki gina siya basta nakabutilya nga kaning produktos Clinica DTX 500 mga higala. So, usbola ko ha, amping ha sa pagpamalit sa mga piki ng mga produktos Clinica the Alternative Medicine and Wellness Center. Text atong text hotline number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Kaysa di pa nato ni tapuson ang ato nga programa, ato nang tubagon ang inyong mga pangutana, ah, kung doon naman mong ginahambin nga mga balatian diha. Ipaabot na ninyo din sa ato ang programa. Okay, ato anang tagaan og pagtagad, ato nang tagaan og kining pangitaan na itong pamaagi nga matubag tanan inyong mga text message kay halos daghan ra ba ni dagag pending. Naipinding karon, naipinding gahapon. Halos di na ito mabasa inyong mga messages magigilan. Pero sige lang, palayan ka mas pag-text sa ito ang text hotline number kay sa gahapon, ato gahapon ang tubagon ang inyong mga pangutana. Tumanggo 0985-034-2925 mga kahigalaan.
2: TTX 500 Health Alert. Health Alert. TTX 500.
3: Tunyo, Baluro, Mamatangan, Manolo, 6-7, DTX, Umaytisik, sa mga kape ko, naging guro, may stroke, kaya nakarecover, mga mungkin-mungkin lang ko, ilpat. May isa, huwag mo ko yung dibati, pero nung kung buwan lang ko kayo para sa inyo sa hayo, murag ma-aksin ko kalipong.
4: Sa iyo mo paggamit sa mga produkto, huwag na kamalipong.
3: Okay ra, wala na.
4: Salamat kayo, sir.
2: DTX 500, mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Lara, isa ko ka-influencer. Share lang ko sa inyo sa akong experience sa paborito na akong kape, ang DTX Coffee Mix. Very relaxing kaayong feeling sa kadahikop na ako sa DTX Coffee Mix o maka-good mood pa.
2: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Health Alert.
1: DTX 500 makikilaan karun. Aduna na siya'y pinakataas nga antioxidant mga kikilaan. Tungod na siya siyang sagol nga panit sa tubo or kaning ginatawag ng sugar cane extract o kaning ginatawag natog ampalaya leaves mga higala. Oh, not only ang panit sa tubo ay ampalaya ang pait yan na makigalan ha. Lakip na din ha ang kaning panit sa tubo. Nahibawa na to nga ang kaning panit is tubo o kaning ginatawag ng sugar cane extract mo na pinakapait nga parte sa tubo makigalan. Nasayod ba ka mo nga makahatag na siya o kayuhan sa ato ang kidney mga kaigalan. Kaning kidneys na to mo ni dako kayo nga role o sa mga dunay dako nga ginagampanan no sa ato ang lawas mga kaigalan. Kaya ang kidney na to mo ni tigsala sa atong dugo mga kaigalan. Kumbaga filter no o kaning salaan no sa ato ang dugo aron nga iyahang kuhaon or iyahang wagtangon to mga toxins o hinloan ang dugo ang nag-circulate sa atong lawas mga higala. Kaning atong tubig din is Cagayan de Oro o di ni mo butang ag-filter imong gripo. Makita ni mo grabe lapok-lapok makigalaan. Grabing lapok-lapok. Ang idea na mo no? Palit kog dagang filter. Onya kay di pagani mo di pagani mabtag sa kadlaw ang katong filter maon sa naman. Tingala na lang kahinay naman ang agas sa dug sa tubig. Kay nga naman napuno na ang filter mga higala. Napuno naglapok. So ang ato ang kidney sa tong lawas mo nay tigsala, tighinlo. Unsa pa? Mo nay usa sa main function sa kidneys nato makiglan sa ato ang panglawas. Ang kanindot lang no kay katong ihang nasala moto ato ang ginaunsa. Motoy ato ang ginaihi. Moto siya ang atong ginaihi makiglan ang katong ihang nasala ang mga hugaw, nasala ang mga toxins, nasala ang mga dili maayong elemento. Moto ipagawas niya nga atong iihi makiglan. So adun na siya kapasidad nga muhinlo og more than or moabot sa 52 gallons or 200 kalitro sa dugo matag adlaw mga higala. Mao nga kung magka-diferensya gani nga atong kidney, maguba ang atong kidney or kanang ginatawag og chronic kidney disease or kidney failure. Pwede or musangpot kini or pwedeng ikamatay na siya sa pasyente or kaning mga nag-suffer ni ini makigan tungod kay wala na dili na niya ma-function ang iyang main function, dili na niya mahinloan ang atong dugo sa atong lawas unless kung aduna kay kapasidad mo bayad og dialysis no 3 times a week or twice a week makigan depende na siya sa damage sa kidneys. Naman is stages ang kaning chronic kidney disease na stage ang katong pinakagrabe na yun katong 4 or 5 wala na yun to kidney failure na yun to mo nang ang uban manghupong na kaya naman di naman makaihi muna yung problema di na makaihi di na magawas tong gisala niya nga hugaw di na mapagawas ang iyang himoon ang i-advise sana muna mag-dialysis yun either 3 times a week or twice a week, mga igala. Tiyaw mo na. Every day, let's just be kay 4 hours na siya. 4 hours na siya, mga kaigalaan. So, inguna na na, ha? Realidad sa mga dunay problema sa kidney. Unsa may reason, Doc, nga nang madaot ang kidney. Okay, so, daghan, no? Daghag rason. Daghan og mga hinungdan nga maguba ang atong kidneys, mga kaigalaan. Pero ang pinaka-common yun nga reason nga madaot ang atong kidney, kung ang tao diabetic, kung ang tao is high blood, mga higala. Mo na yung mga usa sa mga major reasons nga nung ma-appeal ang pagkadaot ang kidneys, mga kaigalaan. Complication man gud na siya, ha? Sa mga dunay high blood, dunay diabetic, may diabetes, makiglaan mo na siya nga madamay gid ang kidney. Pero unsa hinungdan nga madaot ang kidney, kung di ka high blood, di pug ka diabetic, kaning ato ang lifestyle karon, makiglaan. Usa ka sikat nga social media doctor, gi-interview po sa usa ka sikat nga influencer, matod pa nang tingala sila kung mahisgot ka ni tag diabetic, high blood sa unang panahon, pang 50 anyos pataas na siya nga sakit. Pero nga nung karon 20 anyos pa lang nanay ginabati karon nga diabetes, high blood, kidney problem. Gani kita mismo naka-experience 10 years old nang hupong diya sa tong clinic, pagiglan. Tungod na siya, number one, siyang tubag, tungod sa lifestyle, mga igala. Tungod sa tuang mga pagkaon karon. Ang atong pagkaon karon puro instant. Ang atong mga pagkaon karon na halos gusto nato katong instant. Di pa sa unang panahon nga magdigamo gyud. No, ang kamahinon naman ako sa kong lula sa una, magdigamo gyud nagpamahaw paniod to panihapon. Ah, kita karon halos puro instant. Abri dayon pack, prito. Abri pack, luto, noodles. No, halos inguna na ang atong lifestyle karon. That's why nagkaanam og kaubos ang mga gabati kasi natin ini, especially kining kidney problem, mga kaigalaan. Daghan pa gyud mga junk foods nang gawas, no? So ingon ana na siya, mga kaigalaan, no? Ang tubag ang tungod sa atong lifestyle, mga kaigalaan. That's why na-create ning mga products sa Clinica de Alternative Medicine and Wellness Center. Di man ni sa ingon nga mao gini tambal nang problema sa kidney, lalo na itong mga diabetes, o lalo na itong mga ginadialysis. Dili na, ha? Ingon na nga, inom lang ang GTX, okay na ka. Sa wala pa kay gibati, ang proper gidani mga kaigalaan. So, wala pa kay gibati, wala pa kay diabetes, wala pa kay kidney problem, wala pa kay high blood, dapat karon mag-inom na ka sa GTX 500. Kaya itong GTX 500, doon na siya charantin. Doon na siya charantin, nagvisin. Nga mo pumubo sa blood sugar levels sa atong lawas aron dili ka magka-diabetes, di pug ka magka-problema sa imong kidney in the near future. Ingon na sab antioxidants, mga kaigalaan, nga nasa panit sa tubo, ha, nga itong gisgutan ganina, nga mo mupugong sa pag-oxidize sa cholesterol or bad cholesterol aron dili kini mubara sa mga ugat nga mo hinungdan sa high blood pressure, mga kaigalaan. So, kung gusto na to, maproteksyonan ang atong kidney, gusto ta makabaton og healthy kidneys, mag DTX 500 ta matag adlaw, mga kaigalaan. Inom tag DTX sa food protection, that's why ginatawag siya food supplement aron maprotektahan ta sa mga nagkadaiyang balatian. Ayaw mo paghulat, mana mo na sa clinic, ha? Grabe na tasog sugar, grabe na og BP, nang hupong na mo na ilisod kayo, may pay pagana diha. So wala pa kay tigibati, inom na ta sa ato ang mga produkto. Ang Pinoy, mo inom rag tambal kong doon na naigibati. Ay di ta magdadili na ito na i-practice. So, sa wala pa tayo ginabati, inom na ta o pang-dipinsa sa atong lawas. Text ito number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Ato ko na tumakal ninyo mga pangtana sa pagbalik sa itong programa.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio
6: Lilian Lago 59 Baongon Dungay na D3 Bio DTX. Taas ang dugo dita o taas ang sugar.
7: Karon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan?
6: Naubos.
7: Wagi absent.
6: Inahan mo nga magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, and blood.
7: Salamat kay mama.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ano sa itong kumpleto ngalan?
8: George Calamba.
7: Pila itong edad, sir?
8: 65.
7: Taga-asa ta?
8: Kauswagan.
7: Sir, ano sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gipalit nga ron?
8: Mighty C o BTX sa kapak.
7: Sir, kaliad to, ano sa mga balatian sa mong malawas nga nauna makagamit ni mga produkto ha?
8: Diabetic mo ko, tapos nag-testing ko sa BTX. Review mo gito siya, mayong mga gito akong panulawas imbangan sa Mighty C muna nga, nakasalig dito ko sa maong doktor.
7: Unsa may makaingon sa uban sir nga wala pa nakagamit karong nga
8: hawakon na po itong mga uban nga wala pa makagamit ane testingin ninyo, sure na sure yun epektibo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Wirgas Probiotics, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Max Probiotics, kapahulong sa bacterial infection, nga hinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Wirgas Probiotics na, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. D3 Bio Health News.
1: Klinika D3 Bio, makatabang usab ni sa mga dunay problema sa bacteria, virus. Laban ang karon uso ang trangkaso, hilanat, sipon, ubo. Mga bata, mga batanon, mga hamtong, mga idaran. Way ikyas tungod sa tong panahon karon. Init kaya ng buntag pero pagkahapon kalit lag ulan. Murapod sa akong anak og adlawan, lagsi kayo pero pagkagabi mo init man. Dili lang sa mga bata ha, kung dili lakip no sa mga idaran, mga hamtong makiglan. Takdan gyapon og ubo, sipon, virus, makiglan og bakterya ng mga balatian. Klinika D3 Bio, aduna na siya'y vitamin D3 plus VCO. O, asa man ka dito sa plain nga vitamin D3 nga effective. Effective bang yun tong plain vitamin D3? How much more kung dirikas sa D3 Bio? Aduna na'y D3, aduna pa'y VCO. Ang VCO, motoy mo fight sa mga kagaw, mga virus, fungal, fungal infections, so mo na siya ang kaning VCO. Kaning VCO manggod, sagana kayo na sa MCTs or medium chain triglycerides na kung masulod na siya sa itong lawas, ma-convert na siya into monolaurin, sama aning lauric acid, caprylic acid, o guban pa, nga maunay mo fight sa mga bacteria o virus na masulod sa itong lawas. So, proteksyonan na ito itong panglawas ha. Gikan na mga trangkaso, ubo, sipon. Inom kita og D3 Bio makiglan matag adlaw. Sawa pay kaon ha. Parisan din na ito og Mighty C. Kanin D3 Bio og Mighty C. Pwede naman ni Paris. Pwede mo i-Paris ang DTX 500 og Mighty C. Pero ang kanindot manggod sa D3 Bio og Mighty C, katong D3 Bio, maproteksyon na ito sa mga bacteria, virus, ang Mighty C mapaboost sa itong immune system. Muna kanindot ang ato mga products sa Clinical Alternative Medicine Wellness Center. Not only sa ato ang panglawas, kundi li-appeal na sa atong immune system, mo-boost na siya ang atong Mighty C makigla. Then, ang Clinicas Probiotics, katupong para sa gut health, no? Kung may problema sa ilang tiyan, na yung probiotic deficiency. Ang kanindot ani kay 80 billion CFU, direct ni siya dito sa atong digestive tract makiglaan. Daghan yun ang mga nakasulay ni ani kanang mga dunay ginatawag nila gastritis, dunay ulcer. Nindot kayo makiglaan og effect kay 80 billion CFU ang naas ato ang Clinicas Probiotics sa mga higala. Then ang ato ang Clinica Detox Coffee Mix, Clinica Detox Premium Coffee, Prebio Coffee. Pili lang ka diha sa tulo. Depende na kung asa kahiyang taas kay sugar, sibog tas DTX Premium Coffee. Pero dili ka diabetic, pwede ka ng DTX Coffee Mix. Pero doon na may mga uban, diabetic, pero dili spike ilang sugar, pwede na sila ng DTX Coffee Mix. Eh, pait-pait man na ang DTX Coffee Mix tungod sa iyang ampalaya, tungod sa iyang panit sa tubo, o chia seeds makiglan. Nomo na siya ang Clinica DTX Coffee Mix. Pero spike na ganit kang sugar, mulapas na ganit ka sa limit, above normal na ganit ka sa random sugar, mabutang ni kag 200 kapin, how much more sa fasting blood sugar, Dito nakasibog sa DTX Premium Coffee. Kaya itong DTX Premium Coffee, wala na siya brown sugar, Ganoderma, Stevia ang iyahang natural sweetener. Pero kung uban pa, pait yun siya. Uban pa nga nakainom sa DTX Premium Coffee, pait yun siya. Pero nindot niya siya sa mga diabetic, makikinan. Then, itong Prebio Coffee, di ni pwede sa mga diabetic ko na, pero pwede ni sa katong mga dunay gastritis. Gaacid ang ilahang tiyan kung mainom og kape kay Prebio plus probiotic coffee pagid ni siya. That's why ma-recommend na to ni sa katong mga dunay katong mga niundang bitog kape tungod kay nag-aastom ang ilahang tiyan. So din ha sa tuang atuang mga kape, pili lang mo din ha. Extend Food Supplement for Men, katong mga nagaproblema kang junior, mga kalalakinan nga, pero kung diabetic ka, i-address kita yung mga diabetes. Dili mag-inom og extend, kung dili, normal lang sugar. Hindi ginamotin barog, basta kay diabetic ka. Doon na po yung prostate problem, pwede na itong extend. Then itong Clinica Dio Fresh, itong natural roll-on. Dio roll-on na ito, magkiglaan. Ito ang herbal nga roll-on. Then ang atong DTX Beauty Soap, no, not only for beauty ni siya ha, kundili appeal ni siya sa mga dunay skin problems, skin allergies. Pwede kayo ang ato ang DTX Beauty Soap, mga higalan. Guban pa ha, bisita sa atong clinic, no? Eh parang dito na to, discuss to na ng atong mga produkto. There is 30 minutes program. Di na to ni matiwas, mga higalan. Mas muna mo, free ang atong health consultation. Free di ha, no, ang atong consultation sa atong Clinica the Alternative Medicine Wellness Center. And then, kung doon naman mga results sa inyong laboratory, para mag-guide mo unsay mga angayan nga buhaton, unsay angayan nga likayan, unsay angayan nga pagkaon nga kaunon or imnon nga mga juices. Diha sa atong clinic, makikilan. Open ta, gikan sa adlong Domingo hantod sa adlong Bernes. Close ta every Saturday, makikilan. Then Domingo, Lunes, Martes sa atong consultation dinis Cagayan de Oro. Then sa Miyerkules din hatas sa Hingog City, half day lang ta ha, sa Hingog City. And then sa Huwebes, Bernes, balik ta dinis Cagayan de Oro. User number 5 din sila to, dinis na ta pagtubag sa inyong mga text messages. I-text sa inyong text, i-text inyong pagkutana sa itong text at number 0985-034-2925. Yes, number 5229. Doc, good day. Ask lang ko, pwede ba mo inom anang D3 bisag wala pa'y kaon? Lilit ni Doc taga Barangay Gusa. Ang D3 Bio, Mighty C, Spore Biotics, o bisag atong detector, pwede mo na siya imnon bisag wala pa'y kaon. O, mas the best gid na siya imnon ang atong D3 Bio, Mighty C, sa wala pa kay kaon. Ang DTX 100, wala may problema kung imnon mo siya wala'y kaon, pero mas the best gid siya imnon kung human og kaon. Doc, good day. Pwede ba mo inom? Ask ko, pwede ba ko makainom, ana? Permi man magsakit ang kilid sa akong tiyan. Kung sa tiyan na gani, ang nindot, ana, Clinica Spore Biotics, mga kaigla. Available na siya sa atong clinic, mga higa. Alright, wala naging kita igo nga panahon og oras. Muna akong ginaingon, no? Text lang mo. Kaya ato alang tubagon gihapon ang inyong mga pangutana, bisan pa og din ato mabasa din sa kahanginan ng inyong mga pangutana. Wala naging kita igo nga panahon. Kanina naman yung alagad sa naturopathic practitioner, Dr. Vicente Naturopathy. Magaingon may panglawas si Padayon. Dili, kinina to, abusuhan.
9: Kining tulumanon, hatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX
10: Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Rayu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan mapalit sa mga butika. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kakampiyon ng estasyon sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM. News FM. This song is brought to you by DTX 500. Protection mo laban sa mga bisyo. Mag DTX 500 ka.
11: La chera chera, la chera chera chera, la chera chera.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Maglinika Spore Biotics. At tunay good bacteria na magpaundan sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotics. Ang fortified ga probiotics. Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong nasuki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men.

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may tomang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula na adunay taas galutin, vitamin A, E, vitamin C, zinc, o mas gipakusog sa bilberry berry extract. Usa ka iladong herbal medicine na adunay bioactive compounds nga anthocyanin. Usa ka epektibo nga antioxidants para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Usa, kung dugay na kang nag-anto sa problema sa mata, mag-iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
8: 66th Palarong Pabansa.
7: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
6: championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: The preceding program is a paid broadcast. The views and opinion of the speaker or speakers do not necessarily reflect the views and opinion of this station.
10: Alerto, Barog, CDO. Programa maghisgot sa minungdanong kalihukan, isyu, pagtulid sa fake news, aktibidad sa lokal nga kagamhanan, mga direktiba, legal, ug lihok sa katilingban. Alerto, Barog, CDO.
11: Lord God, sibisan kinsa man ang mangayo kanimo sa gamayng kaalam imong hatagan. James 1 verse 5. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Ning higayuna among dawaton ang kaalam nga imong gasa, pagsabot ug pagyagyag sa kamatuoran. Sakit man apan kinahanglan alang sa tulid nga kaugmaon sa among kaliwatan, nagtuo kami nga ang imong proteksyon magpasulabi aron padayong masabwag ug masayran sa tanan ang angay masayran sa imong katawhan. Isaiah 41 verse 10. Fear not, I am with you. Proverbs 4 verse 6. Do not forsake wisdom and she will protect you. Lord, niingon ka, ayaw kahadlok, hali ubanta. Amen.

0: People's Day gipahigayon karon sa Barangay Bulua. Samtang fake post, fake page gipakatag na sab. Anti-sexual harassment ordinance gipakusog ni Dahino. Samtang luna sa South Point 1 subdivision giturn over sa siyudad. Saksihan sab nato ang mga migraduar o nitapos sa ROTC sa City College. O karon sa mga detalye sa ato mga balita.
1: Balita sa atong siyudad. Balita sa katilingban. O balita isbutanan.
0: Mga detalye sa ato mga balita kinigyapon sa Irene Mercado. Hayan ang People's Day gipahigayon karon na Mayo 25 sa Barangay Bulua uban ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarix Uy. Kinitungod sa tinguha nga mapaduol ang gobyerno sa katawhan ug ang katawhan mohangop sa serbisyo gikan sa gobyerno. Nakighiusa sa mayor ang matag departamento sa City Hall aron linawas nga mutabang sa mayor pag-alagad sa kinahanglanon sa mga dokumento ug serbisyo. Busa gipanawagan ang tanan ng mga residente diha sa Barangay Bulua nga inyuhan ng subhan ang People's Day alang kani kaninyong tanan labi na kadto nagkinahanglan labi na kadto nga may problema sa inyuhang mga birth certificate inyong mga birth documents. Kung doon ay mga erroneous o clerical error, adto lang mo dito. Kay naatanan ang departamento sa atong syudad, sa atong mga department heads sa City Hall, na diha karon atul sa People's Day diha sa Barangay Bulua. O guban pa mga concerns sa proposal sa atong mga opisyal diha sa Barangay Bulua. Inyong mahimamat, no? Linawas ang ato ang, of course, atong Mayor, Mayor Rolando Clarix Uy. Sa laing bahin, nagsabwag na sab ang mga troll page sa mga peking posts kontra kang Mayor Rolando Clarix Uy. Tumong sa troll ang pag-ilad sa katawhan na pagpakatag sa bakak nga impormasyon o pagguba sa reputasyon sa mayor o mga kauban sa City Hall nga matinud-anong nagserbisyo sa katawhan. Giauhag ang tanan nga mag-mabinantayon o dilimutuo sa mga peking pages o troll accounts. Alang sa tinuod o opisyal nga balita, subay lamang sa opisyal nga social media pages sama sa Cagayan de Oro City Information Office o gabuhatan sa City Mayor sa Facebook pages. Sa laing bahin gipanguluhan ni Councilor Desiree Ann Dahino ang panagtigom sa Komitiba sa Women and Family Relations sa niadtong Huwebes, Mayo 21 sa City Council Session Hall alang sa iyang proposed ordinance nga magsilot sa gender-based sexual harassment sa kadalanan, publiko buhatan o bisan sa online platforms. Ang proposal naglakip usab sa paghimo og Anti-Sexual Harassment Council nga maoy mangulo og magpatuman sa mga lakang aron mapugngan ang gender-based sexual harassment ingon man sa pagpahigayon og information drives og anti-sexual harassment seminars. Atul sa maong tigo magisugyot usab ang pagtukod og hotline numbers og ang anti-sexual harassment desks sa City Hall og sa tanang barangay halls aron modawat og magproseso sa mga reklamo. Ang ordinance sa gibase sa Republic Act number 11313 nga mas dailan isip Safe Spaces Act o bawal bastos law nga nagapanalipod sa mga individual batok sa gender-based sexual harassment sa pampublikong lugar, trabahuan, eskwelahan o online platforms. Ang proposed ordinance nagtumong sa pagpaliguon sa proteksyon sa mga residente o pagpasiugda sa mas luwas o mas matinahuron nga mga lugar alang sa tanang katawhan sa Cagayan de Oro, bisan offline man o online. Sa laing bahin, pormal na gidawat sa lokal nga gobyerno ang turnover sa roads, lots, sa open spaces o common area sa South Point 1 subdivision sa Upper Palalan, Barangay Lumbia, gikan sa Liberty Land Corporation, usa ka subdivision developer. Nahitabo kini atul sa regular session sa Consejo DN gi-aprubahan ang ordinansa nga nagtugot kang Rolando Clarix Uy sa pagpirma sa Deed of Donation. Tungod niini opisyal na nga mahimong responsibilidad sa lokal nga gobyerno ang pagdumala og pag-mintinar sa maong mga pampublikong lugar. Ubo sa balaod, gimando ang pagdunar og luna alang sa publiko diin ang mga subdivision developers gikinahanglan nga mag-reserba og bahin sa ilang yuta alang sa open spaces o guman makumpleto ang proyekto, idunar kini sa lokal government unit o LGU alang sa kaayuhan sa publiko. Base sa mga report o certificate of completion nga gi-issue sa City Housing and Urban Development Department o sa City Engineer's Office, natulid na ang developer ang mga kakulangon nga namatikdan og ang kasamtangang mga pasilidad uyon na sa giaprubahang plano. Og karon atong pag-congratulate sa mga nitapos atong saksihan online ang first ROTC graduation sa City College og Cagayan de Oro nga gipahigayon usab bag-uhay pa lamang. Kani sinulat ni Maridel Salapang sa City Information Office videographer nga si Ruel Felicitas sa CIO, video June Caniete sa CIO. Atong saksihan, atong lantaon sa ato ang online o atong paminaon live din sa K5.
2: Malampuson ni tapos sa ilang Reserve Officers Training Corps, ubos sa Philippine Air Force ang isa kagatos o busi ka mga kadet sa City College of Cagayan de Oro adlang Huwebes, Mayo 21 ning tuig. Kini mao ang pinakaunang batch sa ROTC cadets sa City College, din lakip kini sa college-based military program na nagtumong sa pag-andam sa mga estudyante aron mahimong mga reservists o mga opisyal sa armadong puwersa sa umaabot ng mga katuigan. Kabahin usab kini sa National Service Training Program kon NSTP, din giusa ang edukasyon, military training o leadership development. Uban sa tema ng resilient youth, Ready Nation Leading with the Service, Discipline and Stewardship. Gitumong sa City College of Cagayan de Oro sa pagpangulo ni College President Dr. Gistoni Babia ang paghulma sa mga batanong disiplinado, responsable o andam mualagad sa nasod. Lakip sa maong seremonya ang presentation of candidates, declaration of graduates, paghatag sa mga sertipiko o pagpasidungog sa mga outstanding cadets pinaagi sa awards. Nanguna usab sa graduation rites si Kanhi Konsihal PAF Reservist Captain George Guking sa oath-taking og acceptance ceremony sa mga bagong reservist sa Philippine Air Force. Sa iyang mensahe isip keynote speaker, gipasabot ni Dr. Babia ang importansya sa disiplina og patriotismo alang sa nasod. Gitapos ang seremonya sa Exit of Colors, diin ni uli usab ang mga estudyante nga adunay bit-bit nga garbo og kalipay na ilang nahuman ang maong programa.
3: Gilauman nga sa ilang pagmarcha padulong sa ilang kaugmaon, mubiya sila dili lamang isip mga estudyante apan andam ng musilbi isip disiplinado o patriotikong tigpanalipod nga gikinahanglan sa atong nasod. Kauban sa kamera Ruel Felicitas sa June Caniete. Kini si Maridel Salapang alang sa City Hall News Update.
1: Balita sa atong syudad. Balita sa katilingban. O balita, hisbutanay.
0: Inyong nabating atong mga balita o atangi isab ninyo kaya naka-standby na si K5 Edgar Navarro sa may City Administrators na to nga si City Administrator Attorney Roy Raagas. And also nga to asada nga kaning investigative team head nga anaa karon sa kaning COPC na diya karon sa may kagawasan na monument si JPB aron sa paghatod sa mga kalihukan sa Press Freedom Week. Duha kabog ato mga reporters karong mga higayuna paghatod sa mga kalihukan sa ato ang palibot. So standby lang mga ka K5. Kinigyapon si K5 Irene Mercado.
1: Balita sa atong syudad. Balita sa katilingban. O balita, hisbutanay.
0: Alright, mga ka-K5, good morning. Lunes na usab karon na pinakaunang adlaw ning simanaha, matag lunes na magkita-kits man o maghatod sa mga pinakauna nga mga panghitabo o kalihukan sa atong lokal nga kagamahanan sa matag lunes ning matag semana, Lunes sa matag semana mga kaki-five. O daghan kaayo ang mga kalihukan karong adlaw gani ang pagsugod sab karon no sa kaning kagahapon nag-send off naman siguro nila atong mga players sa Agusan del Sur ang atong mga players nga ni Salmot no sa kaning palarong pambansa bakini og ang ato ang dili lang ang Cagayan de Oro nga mga players kay naguban sila sa Misamis Oriental, Lanao and Cagayan de Oro and Bukidnon. So muna ato mga players ang delegates gani adto didtong dapita og manghinaot kita uban sa ato mga pag-ampo nga pag-uli nila na sila'y dala nga kaning gold medal. Gani ang ato ang opisyal nga miingon sab nga kung sa Lanao no Waminal nga kung dunay

0: Atong nasairan na mga ka-K5 nga ang atong mga players, kung makadala gani sila og kanang medalya nga bulawan, ang mahitabo ana mga ka-K5 nga hatagan sila og 100,000. Promise na siya sa atong opisyal, no, diya sa Lanao, og ang 100,000 gawas pa na sa kanang ilahang daog mismo sa medal nga ilahang nadawat. Og uban pa nga mga unsa baka nga benepisyo kung Cagayan de Oro, syempre. So kung makadala tag gold medal niya, usa ra man ang ilahang team, no, sa kaning padulong dito nga nakig batok sa ato ang uban pa nga mga players sa NCR, National Capital Region, og uban pa nga mga bahin. So ato lang nang atangan sa ilang pagbalik, atong iampo nga magmadaugon sila, kay sigurado gidaw nga maayo itong makuha, nga bulawan gina itong makuha sa kaning karate, sa arnis, sa uban pa nga mga dula, no, nga naakaroon dito ipahigayon sa may Agusan del Sur. So, nana sa ato nga standby na, kay nana sa ato ang field, andam na sa City Administrator's Office, si K5 Edgar Navarro. Yes, Gar, go ahead, Gar. Hello, Gar.
1: Okay, you can release sa ato na mga ano, nagbuntay sa ato kami na. Ika na, hindi sumpan ko rin timanahan ang matawag ang flag racing ceremony din sa City Hall. Then, ang atong kuan ang flag racing ground na naasa ano, din sa City Hall. Kaya, wala si may Paris Hall karong panahon na kahit was sa Bilwa. Hindi mo karong sa iyang
0: People's Day.
1: Panahon na. So, glabo din, ang atong may natin din sa rin ako si Rina Abbas, ang atong City Hall dito sa Tagbaya sa Cagayan de Oro. May buta ka to ni, kay atong kuman si Ira Nagano.
0: Yes, attorney, good morning. Okay, sa imong panimbaya sa tanan nga naminaw karon sa K5, attorney.
2: Atong panimbaya, may buntag sa tanong ninyong mga suki na pagsunod sa programa sa K5 Radio. May buntag.
0: Okay, attorney, kumusta ato mga kalihukan diha sa City Hall karong mga panahon nga gikabisihan gawa sa kaning People's Day?
2: So sama sa gihapon, laing semana na sa karon sa serbisyo. So ang tibok City Hall pagayon sa regular na mga pagangat sa serbisyo sa kanang mga batang. Apil na mga batang sa lining ng mga areas, mga hospital, city health office, culinary, engineering, culture, bansa, in collaboration sa mga national agencies at mga sa barangayan, sa atong kapulisan, fire department, at mga pa. Palayon ang servisyo, taga Lunes, Pahingon, Sama, Webes, kay Compress Wall Street Woman, apan naipitilag hapon ka mga departamento na kiliwala walay tabaho ang talaganya sa mga buhatan sa Adlong Biernes. Naagapon pa dayon ang pitila sa mga buhatan na magpadayon kay ang Lunes sa Webes, alas 8 sa Bintag, kay Gwan sa alas 7, gabi na sa gabi ang Compress Wall Street.
0: Attorney, kanang i-confirm lang nako, kanang na-send off na ba nato ang ato ang mga players dito sa Agusan, kay doon na kunoy 20 million gigahin, unsa ka tinuod ang ato ang syudad para sa ato mga players support.
2: Sa atong impormasyon nga nakuha, no, to naman ang mga athletes kay kagahapon man ang lang gabinggo ang ako ano ang opening program. So, pali niya ng amount, kung pila na wala ko yung specific na figure niya na at ang atong abawan na atong sudan, mamay anuas na support na gihatag sa atong dili lang sa atong kanang division meet din sa atong takbayan para sa original na palaro apan apil ang atong suporta sa sudan nagto sa original na kuago committee para sa NMRA na delegation na di sa akong bawaan sumra sa 100 ka mga sabay ang atleta ang apil naglangkog sa NMRA na team na kung di ko masayot na siguro sa mga 600 sa team mga sabihan ko, mati ang mga officials. So, si Mayor Flores A. noon ay si Chairman sa Local School Board ng ating board, kanunay, no, uban sa 21st City Council, pinaluhan ni Vice Mayor Debbie Trujillo sa mga Santiales, sila kanunay nagsuporta sa atong mga atleta, pinagi sa atong sports development program.
0: Mm-hmm. Okay. Nagpadayon pa ba ang ato ang kaning fuel subsidy karon na attorney o katong mga ayuda nga diin gigahina na to og gawas lugar sa national budget for fuel subsidy na atay 400 million nga gipalabang bitaw to sa konseho. So nagpadayon pa ba to or human na to siya pag apod-apod ngadto sa mga kanang less fortunate katong much needed gig kaayo nila karon nga crisis.
2: Bali ni ano, no? Ang atong sibag na may ano, ang itawag na food response fund. Wala nagpasabot noon na itong tanong na pundo gamitin para ni yung crisis na karoon bali sa tanong fuel increase yeah, sa atong presyo sa fuel tungkol sa crisis sa Middle East. No? Ang pasabot niya ito na mahimong magamit itong tua part niya na kay damay, ang daman para sa lain ng mga disaster. So, ang City Council na pinagi sa rekomendasyon sa mga lain-lain na buhatan kasama sa sa City Agriculture Office, apil ang CSWD, ang City Health, o ibang pang buhatan, sila ang mahimo sa rekomendasyon ng sa mayor o gayon sa City Council, no? Kung pinsa ng mga sectors niya ang pangayang matalaan ayuda para ito kuhaon tumaong fund fund sa atong tubag na part sa atong calamity fund. Diba? So, kanagihin mo pa ang pag-assess sa mga lain-lain na buhatan. Oga ang specific niya na ato lang may daw ang gisan tumao ng mga buhatan. Although karon at isa medyo positive ang atong kwan inyong ta circumstance sa karon kay kaniadto nga giamit sa 50-50 nga gid ang maong presyo sa DC at is karon umbos na siya sa 100 kung nga may pag-increase tag-dos pesos na lang hindi na kayo even niya dako nga perhisyo sa tama sa pagsugod din ang itong bulan sa Pebrero, bulan sa Marso.
0: Mm-hmm. Okay. So, attorney, ang padayon paghihapon, pero kaning pinili o katong mas diligid nga para lang gini katong 400 million para lang diha sa fuel subsidy, kung dili lakip na sa katong uban pa nga sektor nga gigarhinan, angayan gahinan, aning maong budget.
2: Tulad ka na, no? Gani, doon na may ang nasyonal, naghahatag man, gani, ang itong mga farmers, no, mga fisher folks, di ba may itagaan man sila o ayuda.
0: Mm-hmm.
2: So, appeal ka po na, na i-assess ka rin sa akong City Agriculture Office, pinaagi o bang sa DFAR, o sa Department of Agriculture, na kung ilang assessment, doon na pa ba'y kinanglan yun nga tingin ka input gikan sa lokal na pangagamanan sa mga diktado na ito ng mga isuon sa kabaybayunan ng mga Japanisya o gingin man sa ato mga farmers sa kabukiran sila ang tikma ng mahimo sa rekomendasyon kung kinahanglan ba mo kuha mo pahat kung napag-adverse pang continuing effect impact sa ato mga kaigsuunan ng mga mag-uuma mga mangisda dili lang ang sabang na transport sector o guban pa ng mga vulnerable sector sa atong itasbayang magkakulingan.
0: Okay. Attorney, imong gimension, ay, okay, medyo naputol. Sige lang. Si Edgar Navarro, yes, Gar, kay medyo naputol o gwapo na kayo ito ngayon ay sigutan. Kaya mo maginigihulat mga ka-K5, kinigiyong ayuda lagi ba? Labi na sa mga, okay, nana, nakabalik na. Hello, attorney.
2: Hello.
0: Okay.
2: Hello.
0: Attorney, katong isumpay lang na ako ubahin sa mga farmers, ilabi na nga gamay naman dyan ng 400 million nga na-approve sa konseho. How about kay ato mang sinati karon no gawa sa crisis aning fuel, ato na sinati karon ang hulaw o kaning El Nino o gideklara ng El Nino pero ulan-ulan pa magani gihapon pero unsay posible pa baka nga duna pay madugang niini sa syudad ngadto sa mga mag-uuma ilabi na nga murag nadungagan ang problema karon sa ato mga mag-uuma.
2: Mahitungod di ana no so na pa man gyapon kanang kana na pundo no kay mo man ang kinatibuk-an sa atong available na response fund.
0: Mm-hmm.
2: Sa dili lang para sa El Nino, dili para sa kaming fuel crisis na pa, no? Apil pa sa itagana pa ang uban niya na sa sumpay pa sa unong kabulan o pito kabulan kay Hunyo pa man next month, no? Ano kasi? So, kung doon ay makita sa atong mga kuan, atong mga buhatan na in charge para sa pagprepara, no? Ang CDRRMO, pinagi sa CDRR Management Council, nagipunguluhan sa atong mayor, muhimo sila sa rekomendasyon. Kung yun ang ipanginang yan, na magdugang o pundo, no? O kay na ay daghan ng mga tigtuinan na napektuhan. So, kanapat, nai-assess na na karun, kaya ang atong CDRR, o ba sa atong City Agriculture Office, ingon man sa ubang buhatan, no? Apil ang CSWD, o mga national agencies na collaborate ang ating dakbayan at pinaagi sa Department of Agriculture, ang BIFA, kamulo o atis niya na at the same time na prepare kung pila kabuok ang maapektuhan o kinahanglan, kung di naman pila ang amount na kinahanglan is set aside, kung nontas kumukulang na gayon, so sila ang mo sa rekomendasyon na madugangan ang pundo o gasa pangitaan ang source ng unipong kinahanglan gayon.
0: Okay. So, wali labot pa man ni attorney ba sa kaning gitawag nga summer job? Lahi po ni nga pundo gikuhaan?
2: Tinood ko ng summer job na may pundo na gikantod sa Department of Labor and Employment. Bayna na nga social program for employment of students, no, or SPES, manang gitawag nga ito, na kwan, regularly gitawag summer job, dapat pundo nga gikan sa atong dakbayan na matagtuig, hindi pahat ka na nga, ay parang ato mga estudyante, no, panahon sa ting pahulay sa klase sa bulan sa Abril, Mayo, sila matagaan o oportunidad. Pipila ka mga estudyante para makatabang po para sa ilang pag-enroll sa ilang pagtungha sa sunod niya na school year. So, naana, lahi ang kanang pundo.
0: Okay. So, kining tanan nga mga kaning ayuda o basta na imugawas nga mga pundo, ipaagi pa magyud gihapon na attorney sa deliberation diha sa konseho attorney, no?
2: Kami mga regular nga mga pundo, no? Regular nga mga programa sa ating emergency fund, no? So, approve naman na siya. Pagkaroon na tuig, approve naman sa previous year ang kanan nga ang pundo para sa ating summer job. Susama sa uban nga mga programa sa health, agriculture, uban pa. Para karong tuiga, so last year pa na-approvehan na kanan siya. So, kung hindi na may pundo na idugang, tinagi o supplemental budget, kung i-identify as a gikan ang source of fund niya na, doon na iagi gapon sa City Council na i-recommenda sa atong mayor, tinagi sa pag-recommenda sa local finance committee na na ay igo na source of fund identified, panangalitan, doon ay savings ba, or tahat, doon na ba ibagoong na inyong allocation dito sa kauluhan, doon ang kinanglan ng Japon ang pag-aprobar niya na sa atong City Council kay iya magkanaan na taakuhan o katungod pag-aprove sa atong appropriations sa atong budget sa atong dakbayan.
0: Okay. So, ibig sabihin, attorney, klaruhon lang nato, labi na daghan kayo ang naminaw karon o niya naglibog, kining word nga insertion, unsa ning word insertion nga nahimo nang dakong isyu og batikos kaniadto sa COWD insertion og nigawasab sa national nga dunay insertion. So kung diripod sa tuwa sa lokal nga kagamhanan, kining term nga insertion dili ni siya pwede. Halimbawa, nigawas na tong 400 million unya dunay iapas nga dili na i-deliberate, insertion lang siya diretso. Pwede ba na siya, attorney?
2: Kanang mga word niya, insertion, ipuli namin sa national nga sa ano, abanit ano nga term, ilang paidugang mga programa, pinaagi sa mga priority nga proposal dikan sa naibuso sa mga miyembro sa Kongreso. Pinag-inasab sa ubang ng mga departamento o baka mga local government units apan yun ay kundig yapin na source niya na. Sa mga local governments, wala may ating matawag na intention tungkol kay ang tanang nga nga kundo nga maoy kuhaan sa mga budget, mga programa sa lokal ng pangagamanan, kanunay magin timuan o gagawansya nga ma-aprobar niya na. So kung naibagyo nga pundo na masulod sa process of fund sa bakbayan, humuan na siya o itawag niya supplemental budget. Kung kaya gamitan niya na itisintar sa local city team na mauang mayor, so sama gyapon sa probinsya, munisipyo o sa barangay. No? Inana gyapon ang proseso. So mahimo gyapon o pag-aprobar ang konseho ng lokal. Mga naman yapon na proseso dito sa nasyonal na pangagamhanan. Pero gamit lang na isa nga term, loosely ang insertion, tali sa unsay i-propose sa executive branch dikan sa presidente at sa kongreso na kay ang kongreso man ang ma-approve, gitawag na gi-insert.
0: Gi-insert.
2: Kay wala dito sa regular na proposed ikan sa executive budget sa presidente. So, wala nga i-accommodate siya dito o sa tipayan sa tesorero sa nasyonal nga na ay pundo. So, muna nga pag-approve sa kinatibukan nga na budget pinaagi sa Senado o sa Kongreso, so, ay may ingon na dahil ang mga kritiko nga di may insertion. Pero actually, hindi din siya ingon nga insertion tulad kay kung kanisa nga proposal gi-proposal sa kongresman o senador, iagi magyapon na sa unsa nga departamento nga concern. Kung para health program na siya, DOH ang approve sa maong nga gitawag quote-unquote nga intersection. Kasabot ma, dugang niya nga programa.
0: Gipaapas.
2: So kung public works na siya, ang DOH, gipaapas nila, ay na finally approve ang budget. So, walang sahay, mga quote-unquote insertion, pero actually, part nag-iapon siya sa budget. Approve na budget niya kita ni Bukaan.
0: Okay. So, sa ato pa, attorney, nga dini sa lokal, wala tayo term ngayon, ana, pero tanan, gipaagi, deliberasyon diha sa konsiho, o dunay proseso gihapon nga gisunod kung dunay kinahanglanon nga idugang sa ato ang budget.
2: Ang tanan ng mga proposal sa programa, kaya man yun magagikan sa executive department, no? Tumusang ka lang sa national, pag matupusa ang membro sa kongreso na naiilang dugang ipa-insert, yun ang ipadugang dito sa departamento ng concern. Kung pag-report, idugang kibali, wala dito insert, idugang sa proposal. So, manang term na insertion. Pero, ang pala, misnomer na siya, tungkol kayo,
0: allocation gyapon.
2: Idugang gi-insert, aprobahan man gyapon sa Kongreso. Pero sa lokal na pagkakamahaman, hindi na siya gati, tagod kay, kung unsay gisumitir sa kuan, gisumitir sa executive department during the deliberation diha sa sanggunian pang-insert, no? Magtukiyon, pinaagi sa mga pag-deliberate sa executive budget, tanawon na sa mga membro sa konseho kung takto ba ang mga programa, pinasubay sa mga priority sa city government sa kinatibukan na mismo yung gusto ni ini kung sa yung mandate o sa component ng mga departamento o buhatan. Kung di naman galing siguro ang membro sa konseho nga buka sila part sila sa majority ba or chairman sila sa isa sa committee ba na buka sila yung priority project. So, dito niya po nila i-propose na sa na kung ano na early on pa sa executive budget pa kung na-appeal ba ang iyang ang priority project, of course with the approval of the local chief executive, no? So muna mahanay na rin siya dito sa konseho.
0: Okay, lastly, attorney, kining may kalabutan sa kanang hiring, dunay kanang gikagubta nila karon o gikalibgan kay dunay pwede ba nga ang usa ka syudad ang lokal nga kagamhanan mo agi sa usa ka agency private para pagkuha sa mga trabahante, halimbawa kining mga sa street sweepers, no, nga mukuha ang lokal nga kagamhanan sa mga trabahante, street sweepers, ipaagi sa agency, so private. So pwede ba na siya, attorney, o aron malamdagan sila kay dunay nang gawas nga mga isyu nga duna kunoy delay sa kining salary niya, nahibaluan nga kini DI is under sila sa usa ka agency, private agency, o agency maoy na ay bali responsibilidad sa ato ang syudad, paki nakitransact sa ato ang syudad. So paki explain ko no ana, attorney, medyo naputol di ay. Medyo ra ba ka ganina kay ni murag ni tayog bay, hinay ra. Naglinog ba? Naglinog lagi ro. Hinay ra, kulbaan ra ba ko basta maglinog diri kinatas pinakatumoy. Okay, dana sa ato ang linya balik. Yes, attorney. Okay. Medyo naglinog gamay, attorney, pero sige lang kay naa ko diri tumoy, ikaw na diya sa ground. Okay. Attorney, kanang ibalik na ko akong pangutana. Mamahimo ba ang lokal nga kagamhanan nga makig-transact sa agency pag-hire sa mga trabahante kay medyo nagubot, dunay issue na itabo nga naglibog sila nga na-delay ko ng salary, yun pala ang maong mga trabahante gikan sa usa ka ahensya kanang agency private nga ang private nga agency mao ina transaction sa gobyerno, so sila nga nagsweldo silang trabahante mao ina delay, so mamahimo ba na siya o taga ikunukog katinawan ana, attorney?
2: Ang usap ka ahensya sa gobyerno, no? Ati ang mga agency ba o local government unit, din siya sigad, municipio, mahimo mo enter into a contract, no? Na mga i-allow na siya na doon ay mga servisyo na pwede niya i-bakta i-bring out na na ay private niya kumpanya or organization na mo ay mag-provide yan kasama sa security services.
0: Oo.
2: Kasama sa janitorial services. Ang kanyaan ng pag-collecta sa basura, tulad mo. Kanyaan po, mga LGU man, ang sugat man ang nakulikta.
0: Oo.
2: Kasi ng mga, baka naman tayo ng mga LGU karon nga ang ilang basura, private na ang nakulikta. No? So, legal ko na, valid ko na tayo na pag-imo sa usap sa LGU or national or siya sa gobyerno or government code on control operation.
0: So, kinsa so, ang mag-hat?
2: Nga, okay. At ito proseso sa procurement, bid out ka nga. So, kung ang usap ka private na kumpanya, mauiga ni kontrata sa usap ka ayun siya sa gobyerno. Ang lupa ng usap ka LGU. So, kung responsibility ko sa pag-consider, hindi na para maong ang siya sa gobyerno.
0: Okay.
2: Tumayo ba o GOCC para sa water district o LGU ba sa matatagyan ni Oro? Kahit tumagi sa memorandum of agreement sa pag-award lugar sa ayun siya sa gobyerno nga panangitan ikaw Navarro Corporation maoy mag-kwan sa janitorial services. Sabot sa MOA na isa katuig ang matag bayad, matag quarter. So ang Navarro Corporation na mo ay babayad sa mga empleyado kung madiliman, okay, di na siya problema sa ahensya sa gobyerno.
0: Mm-hmm.
2: Problema na lang siya responsibilidad na sa maong kumpanya,
0: mm-hmm,
2: na siya karon ang manager sa contract of services pinahagi sa MOA, na siya ang hatag sa molimpyo, pinahagi sa janitorial services,
0: mm-hmm,
2: ang sulit sa iyang mga empleyado, siya na lang na ang responsibilidad kay ang kumpanya, ang kumpanya bayaran man matag quarter or kung ano pa ba, matag quarter ba, matag bulan ba, matag patuhin ba.
0: Mm-hmm.
2: So, iyan na dahil nga responsibilidad sa katong service provider nga kontrata sa anunsya sa gobyerno.
0: Mm-hmm. So, sa ato pa, kaning katong problema sa trabahante nga nadili ang iyang sweldo, dito siya mo sangko, mo reklamo sa iyang ahensya. Halimbawa, security agency. Pero, mamahimo ba, kung magsigi-sigi na lang yun, anak, nga magkaproblema ang mga trabahante, looy po, no? Mamahimo ba nga ang LGU mo suspend sa, o mo cancel sa contract kung breach of contract ba na or nabay offense ana between sa kontrata o MOA sa gobyerno o sa katong security agency? Mamahimo ba nga i-cancel sa atong lokal nga kagamahanan ang maong kontrata kung dunay ingon ana nga kanang panghitabo nga wala na sulduhan sa maong security agency, halimbawa ang ilang mga trabahante?
2: Depende na, no, kung unsa yung mga provision sa ilang agreement na rapid ya sa MOA, kung sa ang terms and conditions,
0: okay,
2: no? Kung rapid ya na napalta sa pagsuligo ang maong ahensya na itong service provider, ang kumpanya, may mo ground for termination, no?
0: Mm-hmm.
2: So, dito'ng din sa unsa yung mga ilang di-agrihan,
0: kumbay
2: di sa ilang memorandum of agreement.
0: Okay. So, attorney, salamat kaayo sa imo mga paghatag katinawan kay muna yung mga nanggawas ng mga issue karon, labi ra ba ang trolls kay kung dili gani makasabot diretso dayo na way pagkutana ang mga fake post sa mga fake nga pages rapod gihapon. So, attorney, sa imong panawagan sa tanan nga naminaw karon online and kaning sa ato ang istasyon sa K5, imo mga mensahe.
2: Dagan kayong salamat, dagan, no, sa panahon na inyong bihatag na nakahatag-tagdugan informasyon. Kung salamat sa atong katawahan sa bayan sa Tagayang Biro, sa ngalan ni Mayor Rolando Clarice Pujol, kami na ilang kauban sa ilang team, uban sa 21st City Council, pinagawa na tayo sa Mayor Rolando Rodriguez, mga konsihales, ang mga department manager, kami na ilang pasalamat na atong katawahan sa bayan sa Tagayang Biro. Kauban nato, no, sa paghatag sa servisyo sa mga programa sa atong dakbayan, hindi lamang sa regular sa mga program na ihatag sa mga lain-lain ng mga batan, at ang ating nausap ang mga special programs na dagayon mismo dito ngayon sa mga barangay. So, ngayon man sa atong dakong pasalamat at sa mga national agencies na panunay atong partners in development and service to provision na ito sa katawahan. Labi na din sa atong dakbayan o kaninyo, mga improvement sa media, kamo sa K5, no? Dagan, salamat sa inyong makananayang suporta sa pagpadangat sa mga informasyon na ito sa atong katawahan. Yun man sa dunay mga una-una o baka dunay mga muli, mga panahon sa mga inyong kumpulang, sa mga kamulay na mga kumpulang, mag-responde ati para ang atong mga ensya at ang lokal ng pangyamanan sa Dakbayan, maka-respondi dahil ang makahatag sa tukma na service. So, kanyang tanan, Iran, ang mga kauban, akong binata, Edgar Navarro, salamat sa ayon kanyang tanan, ngayon man sa management sa K5, kung sa tanan ninyong suki ng ating paminaw, ang tunod online o sa social media, dahil ang salamat, umayong bintang.
0: Okay. Salamat kay Attorney Yes Gar.
2: Okay.
0: Okay. May gani dito na sa ending, medyo nagka problema ang ato ang signal mga kaki 5. So, mao lagi to ato nang giklaro kay dali ra gi kay mandakop kani mga trolls ba kani kontra sa politika bitaw. Dali ra kayo mangdakop og mga issue niya padak-on dayon without digging deeper. Dili kay Daredevil, di ba? Naghimo na taga investigation ana nga kailangan labi na kay Freedom Week karon, dig deeper, dili Daredevil. Atong kumustahon, okay, na nasa tong linya si John Paul J.

0: lalaki po sa ang mga mga membro officialist sa Grand Duro Prince Club. O katantayan, naghatag o mga hamubong bintay ang mga presidente sa ganayang organization sa media. First time in history ever na nag-join ang provincial information office.
1: Yes.
0: City information office. KDP. Diamond Place Corps. National Union Journalist of the Philippines. KDP. O lakit na sa mga Capital Place Corps. O ang Mr. CDO Media Credit Cooperative Organization. O mga kwan na rin, member sa KDP. Ngayon po itong KDP, kapitan ng mga vlogger sa Pilipinas. Kundi KDP, kapitan ng mga vlogger sa Pilipinas.
1: Ah.
0: Join us up. So na may mga media outlet na itong doon ng mga personal vlog.
1: Oh.
0: So karon ang presentasyon na natagal-ika po karon ang mga news sa mga kandidata sa mga media outlet na present karon. Di nakita na ito ang mga manyo, usap ng mga reporters, ang kurban na ni Apil. Isip mo kayo mga kandidata sa nakabit na Face Freedom News na kwan karon. O

0: kalungkon. O balita pag pang-adyo na maka-interview pa sa mga pinagalit sa mga
1: PC. Oo, kang Honey Pisos at President
0: PC. O, ba, si Sergio, ano siya, naka-gamay lang.
1: Palayo-layo lang ang gamay. Kaya klaro. Palayo, gamay, palayo. Palayo, magamay, palayo.
0: Oo. Pagkakalaw sa
1: Amuse. Bibo lang kita. Grabe siningita diyan.
0: Ilang outlet, nagdala mo sila mga ilang mga staff, apilay lang manager, ang mga staff.
1: Nakakita ka diha.
0: Nakakita ka diha.
1: JPB. Nakakita ka diha ka ng taas na kayong edad. Pinaka taas ang edad. Na membro sa COPC o media.
0: At ang bukay ka tinayang ang gano, bale bunay kapaulugan sa Pisto Dabwet. O ba, pakata, atong kumita na nakapangunabi pa sa ating mga usap na guwan sa kaliyang yung Pisto. O ba, atong sabi na atong siyang siyempo, makasaysay sa lasangkit na kapaulugan siya na sila malama.
1: Hello, good morning, Sir King Kingking. Kumusta ang atong kasaulugan karon sa Press Freedom Week? Hatagi ko numig kaning hulagway o ato ang tumong sa pagsaulog sa Press Freedom Week.
2: Wala, well, dahil salamat kayo, Ilan.
1: Yes. Yes, Sir King Kilingging, kumusta og unsay ipadayag ko no sa tanan nga naminaw karon, unsa ang tumong sa pagsaulog nato sa Press Freedom Week? Ipasabot ko no sa iya, unsay tumong, no? At haga niya katinawa ng katawan, unsay tumong sa pagsaulog.
2: Mga 9 months after gitangtang ang martial law, muling gideclare ang press bilang week ni kanhi mayor Akibin Munguna ito ng Kel. No, so, kaniyad tumagong sa martial law, kung ato may nang duman, pansirado manggol na mga radio stations, mga newspapers, pati ang TV. So, okay. There was no press bilang for 14 years or 99 years since 1972, wala may kagawasan sa prensa sa Pilipinas. Mutang pagbalik sa patangtang sa martial law, sa 1981 February motong namalik pag-abri no ang mga radio stations, newspapers o motong gidikel ang press freedom week matag tapusan kimana sa Mayo pinaagi sa executive order 214 ni then mayor Nene Pimentel. Una ka na siya nga deklarasyon kung talaon niya mo worldwide and even the Philippines. Ang nakapabino niya na mo katong pagtangtang sa martial law no sa 1981. January 17, 1981 itangtang martial law pag-abot sa Mayo 1982 nasulog na kita sa atong press freedom week. Kung hangtod karon matagtuig ato ka na siya sa ulugon. Kung sa 2011 usab nag-declare man po pinagi sa

0: board resolution ng Misamis Oriental na mao gyapon sa Ulugon ang President Week matag katapusan nga semana sa Mayo matag tuig sa Misamis Oriental. Morning, kini nga celebration kadiyan diro og Misamis Oriental. So far karon day one, first day, okay man. Mayo nga programa kay kaiusa tanan da ang Provincial Information Office at sa City Information Office na ang RAGCOM, no, og dangan nga media organizations. Of course, ang kapangusog din niya ang Kagendior Press Club upang naausap ang KVP, na ang PP Press Corps, PLP Press Corps, na ang NUJP, naapod ang Defense Press Corps, pati ang Provincial Press Corps. No? So far, okay man. Okay. Paingon pa kilit siya sa Adlaw, Sabado, Iran.
1: Okay. Ato nakita, mga ganila ang panag-iisa. So, karon, sir, to confirm nila ang Cagayan de Oro Flood, the oldest flood organization in the Philippines. So, kung pa ba nila kukuro, ay masayang sa ating kaisunan, lagi na sa ito mga listeners, sa T5 Radio.
0: Ato, no, sa Ulugon po, Cagayan de Oro Flood Club, ang ikasitin tayo 5 katuig na sukad siya na himukso. Kaya kanya tumalay siyang na-form, na-organize sa tukod ang Cagayan de Oro Press Club niya noong Nobyembre 11, 1951. No? So, sa Ulugan na ito, 75 years na, talong November 11. All the media organization or all the press club, no, in the Philippines, naripay kita kay kita po ang nagpabili nga dual kabalingon nga luna yuta donation provincial sa government o nagpabilin usab nga na apitay kabalingon na building gani na gani gibless bilitahan usab ang bagong girepair girehabilitate na building luha kining atong building ang atubang o ang salikod Iran.
2: Yes.
1: Okay. Lakay ba tayo all?
2: Okay. Last lang pagutana kay hapit naman mo tak o pagatong oras kanina lang unsay paglantaw niya sa freedom karong panahon na kani adto og karon freedom of expression.
0: Yeah, nagpabiling nga dunay hakit ang kagawasan sa prensa baguhay pa lang aduna mangani dipil patay to dito sa Katabato matakot sa media sa atos kag NGO na idea ka mga takot sa media atubang og cyber libel case, no? So nagpabiling gyapon ang hakit siya. Ang panawagan, of course, is wala dili man absolute ang atong kagawasan. Naa may atong responsibility nga kinanta atong bantayan usab, no? Ang importante lang nga tugkan kita sa kamatuoran ug balanse usab. Kay lisod nato makita ang kamatuoran. Susama ka makini sa kining 5 blind men of Hindustan, no? Nga matag usa ka tawo sa 5 malaglahi ang ilang paglantaw. Kung kining 5, kung magkasabot na sila, then makita nila ang kinatibukan, hulagway. So, ang kamaturan, lisod na ito makabot. Anong kamot na ito? Ang atong gay, budalita, ang atong gay, kulti, maoy kamaturan.
1: Okay. Mucho na ito na kami ay CFP si President, o ito ang katantangan na Chief Vice President sa Kamihan ng Free Club, Sir Daniel Aquilinson. Ano pa ito, dito ang tinig sa Kagayan Biro Press Club Office, layon sa unang adlaw sa pagkaunod sa Media News Television, inay si Mr. GPT John Paul Dasopla, maboy ang masakot sa media, maboy ang COPC reporting.
3: Alerto, Barug, CDO.
2: Right, mga K5, nyo nabati ang atong duha ka mga reporters nga nanukad dito sa City Administrator's Office o usab sa COPC, gubikan kay laki pa nga ito ang syudad, ang City Information Office, ni Salmot sa kasaulugan sa Press Freedom Week. Nga naman, kay kitang tanan nagkinahanglan sa niining maong tumong sa pagsabwag sa kamatuoran. Ana na lang, sa pagsabwag sa mga impormasyon, pero unsa may ilawom, ana, sa likod sa impormasyon mao ang challenge sa pagsabwag sa kabatuoran. Mo nang giingon ako nga kung dunay inyuhang nahibaw-an, dig deeper, don't dare devil, di ba? So kung dili ka mo dig deeper, di gini mo mahibaw-an nga imo ding gisabwag nga kamatuoran. Paginaya na likod sa maong impormasyon, do na pagidi ay mga hinungdan, mo nang dili ta pwede mo judge diretso kay basin unya og moderate suporta dito sa kaso sa cyber libel, pero mo nang gihon challenge. Padayon lang yun. Padayon sa pagpangutana, no? Dili lang siya pros and cons, kanang dili lang siya kanang isa lang yun, one way lang ka, nga muratag kanang naka-focus sa usa lang yun nga side, kundili matag left and side, left and right, ato yung tukion, lantaon ginato, hangtod nga itong ma, aninaw, ingon ani di ay. Wala ni napadayon, nga maong proyekto, tungo di ay. Okay, so may bawaan din ni mo, ah. Waday ni napadayon, kay waman rin ni gagig, insakto, waman rin ni building permit, oh, waday ni natong ubo. Or, ay naaday kaning land acquisition or naaday siya ay claimant. Ganong waman natanaw nga naaday ay claimant. Unya, walay dalan dahil mong proyekto, no? Munang usas sa mga nakita po sa kaning mga proyekto nga unfinished, 126 unfinished project sa kanhi namunuan. So muna, so kung mulantaw ta mo, sabwag ta sa impormasyon, aron dili mapike, aron dili mabutang usa ka dakong bakak, o kinahanglan po nga ang imuhang gi-post ang imong account nga gigamit, tinuod po dili troll page, dili peke nga kanang pages lamang, di ba? So kanunay ginanato gina-appeal sa ato ang mga balita kining pag-susig yun sa tanan nga mga impormasyon nga dili gita mabangga nga tusunahan tungod di ay kinaapay mas labi nga nagpaluyong hinungdan nga nung ingon ana. Ang kung magpasulabi na amo nang ingon fake news, fake pages, fake account, mga kakipay. Mga kakipay, mo na kita'y igong oras. So, adiri na lamang sa sunod Lunes na po. Sunod si Mahana atong pagpakiguban. Kinigapon si kakipay Irene Mercado. Good noon. Maayong pagpaniud to.
4: The preceding program is a paid broadcast. The views and opinion of the speaker or speakers do not necessarily reflect the views and opinion of this station.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!
7: D3 Bio Health News.
8: O ako pala si Rosita Becerra, 66 ang edad. Nagpuyo ko dire sa Barangay 23, Purok 1A. Naka-desisyon kong mo-inom ng D3 Bio nga herbal o may tisi kay akong anak, inuman. Ako kong lawas, lain tayo pag na itong nangaging kuan kay bugat, akong kuan o kusog ang akong mga tiin, sige ubo-ubo. Di, nagsunggit akong anak nga magsuway kag inom anima. Di, ninsuway po ko, napad kong isa ka-stab nga ditirbayo, may tisi isa ka-stab. Ako ginasang giinom, dungan na siya kada buntag o gapon. Abutan sa akong kalusad Diyos, nigaan man gud akong paminaw po sa akong lawas. Muraman ako nang nag-i-alibig yun.
7: D3 Bio! Mabibili sa mga butiga.
9: Sa mga mamis nga na depression, anxiety, tachycardia, palpitation, o magkulba ang lughan ba? Pag may tisigod ka na adlaw, then of course, pag D3 Bio, kana nga mga kombinasyon, patsada na siya nga, imnon higala, i-combine D3 Bio o may tisi. Labi na yun to may mga heartaches. So, di ba? Anitas mag-ata kung pagdagan sa itong mga consumers. Coming from last number 068, as lang ko pila man ang may tisi. Ang may tisi sa butika, murag tag-utso ang kap.
7: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Ang una yan, niwang-niwang sa ako, wala git ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C, nag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nanggit ang ako nga paming salamat sa Mighty C.
7: Mighty C,
11: mabasa mga butika.
9: Helpful ba ang D3 Bio sa may mga bukol si sa bata? Basta na ana na gani bukol ang bata, possible yun na nga na infection. Basta may mga bukol ha, take note mga mamis. Na gani bukol nga mo tubo sa bata, especially sa liog, sa likod, sa kilid sa liog. Basta na gani bukol, infection gin na. Naagi ka agaw ana. Ipa-check up imong bata. E, antong pediatrician, ipangunta na dok, ano maning akong bata na may bukol? Ayaw kumpiyansa kay ang kagaw, delikado na. Itong gisgutan nato ng immune system, aron nga ma-educate ta. Kinahanglan tagligon nga immune system. Actually, na'y bukol, aga-away. Aga-fight ang immune system sa bata. Ano na'y bukol? Tabangan nato ang lawas, ang immune system sa bata. Number one, pinakauna nga buhaton, pa-check up yun. Ipa-check up yun ang bata kung na'y bukol. Helpful ba ang D3 Bio? Yes. Kuwari, nanay medication ng bata. Ipainom mo ganti antibiotics, kung na-recommended nga antibiotics, ihatag si mong pidya. Then, sabayi og D3 Bio. Very helpful kayo. Ang D3 Bio na to, muna siya natural nga antibacterial. Bisag 1 to 2 soft gel adi ipausap sa bata buntag og hapon. Mga mamis, tagaig pagdagan na ayo pasagdan, ha? Anyways, dali ra na mahilis na mga bukol-bukol, basta maigo lang yun sa antibiotic. Okay ka na mga bukol, delikado. Mga kagaw lagi, mga bakterya, gakos nagbukol sa lawas. Even gani nang kuan kanang mga kagaw sa tiyan, wa ta ka balo nga yung mga bukol na nang sa atoang kolon. Naadira magigatago ang mga kagaw. Anyway, mga higatong oras limited kay mo say bye-bye ko. Sa itong mga viewers via Facebook, salamat inyong tanan. Ayaw kalimut ang atong mga klinika products na anitanan sa mga butika. DTX Beauty Soap, Extend Herbal Capsule. And of course, sa mga mahiligon ng kapiha, DTX Coffee Mix. Hindi na pagkalimtan. DTX Premium Coffee na as mga butika.
11: Gina Fair is Molo, 57, Punta Cross, Toboso.
12: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
11: Kuan sir, kanang nakoy high blood, ya, dali ra ko kayang malipong, ya, dali ko ka, kuan ka nang daghan kayong nga, dali ko anaw niya, sa nakainom na ko sa kape, DTX Coffee Mix, lami na kong paminaw, parita na kong D3 Bio.
12: Kaya usa mo pag-inom ang kuan, D3 Bio?
11: Kausara ko, sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
12: Kadadlaw d'yo ka?
11: Oo.
12: Pila nakakabulan nga ga-inom?
11: Okay na oin, ang kape na ko, prayers na na kong kape.
12: Prayers.
11: Ang D3 Bio, mga duha na katuig, magduha na.
12: So, sa'yo mong na-obserbaran, katumula ka gainom, magkaroon gainom ka?
11: Nga, nami, sir. Kaya sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon kong laba, nang wala ko kainom, anang D3 Bio. Magdindog ko, sir. Maghigda ko, anang bangon ko. Buntag sa'yo, siguro kong kamang-kamang ko sa banig. Pero, sa nagdig na kong D3 Bio, maghapon-hapon kong laba, mura na kong wala ng laba. Lami kayo kong paminaw.
12: So, mo na mong ginatumaron?
11: No, D3 Bio, kapi sa buntag. D3S,
12: Copimix. Sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron? Maninaw ka rin?
11: Gamit sila ng DTX o D3 Bio kay lami kayo na sa lawas.
13: D3 Bio, mabibili sa mga butika. D3 Bio Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Eleven Standard Time, alas 11:05.
13: Nagapantera na sa inyong mga radyo. 11 Mbps. Balanse niya pagbalita o paghisgot sa mga isyo. 11 Mbps. Sa public service, numero 1. 11 Mbps.

0: K-Pop Nathan Sarmiento.
1: Magala may ngunto kayong tanan. Welcome na sa diri sa 11 Mbps speed sa 25 na sa Mayo. Ladies and body size. At daw karon nga lores. Nakasinati itang mainitong lakas panahon pero nagya po'y pagpanag-om. Di magkumbiyansa. E panahon sa kapunon, may gala basig mo kalit ng ulan, mabasa na po nun yata. Lisod na ba ng gikan, tas init niya mabasa mga ison. Makatrangkaso. Kamustamos, amigos!
0: MBPS. K5, Nathan Sarmiento.
1: Welcome mga amigos, mga amigas. Welcome ka K5, welcome ka ninyong tanan. This is the program 11 MBPS. Yan na saan may kaming tanan mga ison. Ready na mo, servisyo na saan ka ninyo. Kaming tanan dito sa Public Affairs Department sa K5 News FM Kagandero. Mo servisyo ka ninyo may gala pinagis maghukad. Saan taga mo na ni Kaisika ni hukad sa pagtao ninyo niya? Kami na po na mo hukad sa mga informasyon na adunay kalambigitan ng katilingban. Mga balita may gala nga adunay kalambigitan ng lungsod. Tanan nga pangitabo sa atong palibot. Gikan ka ng buntag, handol ka ng orasa. Atong sawhan may gala. Amo idiga ka ninyo. Para nga di mo mablangko mga ison sa tanang mga pangitabo. Importante na mga gala. Tungod kaya, katungod sa katawan ng masayod mga ison sa mga informasyon nga dunay kalambigitan ang publiko. The rights of the people to information on matters of public concern shall always be recognized. Matod palagi mga gala.
0: Nathan Sarmiento.
1: Muna nga. Matagkaroon on niya may gala kamintahan. Amo ginang tamuran mga igala og amo yung barugan. Ang maong responsibilidad. Ang amo responsibilidad kaninyo mga igson. Amo ginang mga igala nga barugan kanunay. Og amo nga dipinsahan mga igson ang inyong katungod. Nga masayod sa mga informasyon nga dunay kalambigitan ang lungsod. Baya may magiguban yapon kaninyo alas 11 hantod ala una ta sa kapunon. Inyong alagad sa kanginan mga igala. Ang inyong kasandigan. Apa nadili na katandayan kasandigan na lang. Kaysa una pwede pa man to tandayan mga igson. Depende na sabot. Karon di nagid pwede may gala. No buts, no ifs na ginansyag. No exemption. Taki 5 Nathan Sarmiento.
0: MVPS.
1: Atong partner speakers tawag may gala. Taki 5 DG Quiz. Og ang inyo sa may galang partner sa patrol nga naglibot soroy na may gala to ana naglibot-libot sa mga kwerpos kapulasan balay tambalanan. Og ingon sa may gala mga barangays nga doon ay mga insidente nga mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gibisita na sa itong partner on board may gala sa itong patrol si Kaki 5 Jonathan Sabanal.
0: 11 Mbps.
1: Standby san mo mga ison kay kauban sa nato din sa tumaraguban. Ang mga latest update mga igala. Ikan mga ison sa kauluan og ingon sab dito sa palarong pambansa pinagi sa Mighty C Network News. O niyan taod-taod na mga igala. By the way live takaroon mga ison. Dari sa K5 News FM Studio Digital 89.3. Pakishare, likes and follow. Hello, bye-bye ta mag-uban may gala. Di na tulang ano, na tulang mga headlines.
0: 11 Mbps.
1: O sa itong atagad, pagtagad rin mga igson. Di amatod pa mga igala o. Sa Sukmid News na to, di ay nambastos matod pagbabay may galagi kulata patay pastilan. Although mga igsoon na anatanin eh, kay na mastos managi, doon na naya unlawful aggression, but the necessity to the means employed medyo questionable. Nasubrahan mga igala ang necessity nga gipahamtang adto sa maong suspect. Og sigurado dito mga igala, makapanubag yun mga igsoon ang nabuhat sa ingon. Although, maulagi na ako sa iwi, di ka kakontrol sa emosyon. Kung na magkabuhat kag gimayo tungod ka naa lagi gitawag sa unlawful aggression pagpamastos mga igala. Batosay lagi kita mga igson di gid ka control nga dapat i-control. Kabaw ta mo bansay-bansay gasa ko to mga igala ang limitasyon. Eh pwede man ta na to dito mga igala, igaid na lang to ipadakop sa otoridad. Kay defense of strangers, my God, di man gud ma-apply bisan pag adunay unlawful aggression because may God, necessity to the means employed. Medyo dili gyud ma-establish na necessary ba mga galang pa dyan? Bunalan dito ga kanamang baseball bat. Medyo mga igala, excessive na kayo. Kung mga nag-ingon, posible, tungod kayo na may unlawful aggression, doon ay gitawag dito incomplete. Incomplete mga igala. Self-defense, defense of the stranger. Kung nibuhat ba kayo noon ni mga igala, yung parente, din defense of relatives. Incomplete. Di yun ka ma-justify, di yun ma-accept mga igala sa gingontang criminal liabilities. Tungod lagi kay nasubrahan. Ang necessity to the means employed, medyo na sobrahan dito og dili mo hao mga igala. So standby mo na. May pait man palang dungon, pero mo na yung realidad mga ison. Mo na yung naitabo mga igala. Mo na usahay po lagi kita para di ta dito mabukbukan, di ta makulatahan. Di po tamang bastos mga igala. No, kaya namang iuban sa dito mga ison nga bastos na sa gayo. Di po kapugong mga igala, kita ganitong bambods dito. Ilang tagoy-tagoy ang uban, mga igala, sabay-sabayan pa niya. Samot na dito, mga iksonog. Mangumot pa. Nainanagin. Lagi mga kamot nga manglupad sa mga ikson. Mo-chancing-chancing dito, mga igala. Kung doon ay chance nga maka-chancing. Maam ganyan nagbait. Natural gina, mga igala. Mabukbukan yung ganyan. Labinag na itag-iya na imong chancing-chancingan. Mabukbukan yung kastag-iya. Mga nagingon nga tanaw lang. Pwede naman kamo tanaw dito mga igala. Walay aksyon dito mga ison. Walay tagoy-tagoy, walay tingog. Kay hold on, tagoy-tagoy sa una. Di pamantana na krimen. Pero karon tungod sa Safe Spaces Act. Di tawag naman itong catcalling. Catcalling ka na bang meow, meow, meow. Catcalling na siya. Naay mo aging asiksi niya, mukalit lang kag meow. Catcalling ka na mga igala. Walang mas maayo pa nga dili ka mag-catcalling para di ma-charge ito. Kuha na lang. Kanabang usig na lang. Ining mo agi. Aw. Ano na lang. Naunsa ba pagka-catcalling iniro man ang mga engson. Aw man ang iyo. So dili na catcalling. So, ayaw pag meow ha. Iniga na mo agi nga mga siksi. Aw, pwede pa mga igala kaya dugkuling na. Yan na may giingon dito mga ikson. The expression yunus is exclusion alteros. The expression of one thing is the exclusion of another. Therefore mga igala, kay ang emphasize ko katkuling naman, kay labot ang dugkuling mga ikson. Oh, tanawa o. Tuwagin, nanawagin, literal yung nanawag ang iring ikson. Na nagitawag katkuling. O, di na tamang kumpiyansa na mga igala. Eh doon na rabay mga init og ulo mga ison. Basig dili lang dito reklamo sa gingong Safe Spaces Act. Ato bangon basig mabukbukan pa ta. So di ta magbinastos ito mga igala sa mga mangagi nito nga mga kadalagahan. Kalalaki na ansa doon sa mga taguyan po sa babae ang lalaki ba Safe Spaces Act ya pa na. Kaya usually gender kuan mangguni siya mga igala. Harassment. Usually, katong kababain hanani, wala na po tayo labot, kalalaki na hanani, mga igala. Mau lagi nin nagkapait. Oh, gansig yung takanun ay lalaki, mga ikson. Kaysa bausi, labairag yapon. Despite nga, doon natay emotion, mga igala, doon natay psychology, mga ikson. O kanibang psychological effect, if ever, pasakitan ta. Pero wala man kita gi-appeal anong bausi. Kay ba, yun, sige, women man, hindi, ginabaw, men, mga igala, bausi. O, women man. So, wag kita ilabot yan, mga ikson. So ano tayo labot dito sa Safe Spaces Act, wapa tayo labot. Kaya bisag taguy-taguyan ta, di ta kareklamo mga igala. O nga sa kanibang nga gitawag dito mga igsong. Alain po to, kaysa old po to, wapoy labot ang old mga igala sa gitawag child abuse. Abaya po din tao yung mga tigulang dito nga abusuhon po sa batanon. Vice versa po dapat na. Tana adon na by equality of law. Equality mga igalas protection. No one mga igalang gintang left behind. Kung protection balawad pag-esgutan. Mani nagkapait lalaki manggunta mga igalang. Apa ya po, nakatesting na baka kaki 5 Erwin, gitagoy-taguyan ka. Wow, dako ba sa samputi mo? Ano ba? Oh. Di takareklamo, bisang pag-inunto. Wow! Hanip! Cool! Kadako si Mumpa, ah, cool! Di takareklamo. Hindi man naging part sa Safe Spaces Act ang laki mga igala. Dagan ba yung mingon? Kadako sa imong paa, pero kagamay sa imong kumagko. Silbikil man ang imo, kaki 5 na tan, ligas-ligas naman ah. Sige lang kaya ako, mabuna. Ligas-ligas ta. Okay, standby mo nene. Sometimes sa Balitan Nasyonal, usap na ito mga igala, standby. Kay NBI, PNP, uban pa mga igala nga law enforcement agency, pakusgan matupang pagbukod mga igala, pagpangita sa bato. Ayay ka. Kaya antod ka rin, wapagin nila nakitaan si bato mga igala, ipangita na ni Darna. Hindi na siya kasagit nito, Darna mga igsoon, kung watong bato. Ning tago man mga igala si bato. Managi pangita sa PNP, NBI. Okay, pahugtan dito mga igala ang panubay para nga ma-aristo mato palagi si Bato. Pero di ni literal nga Bato, kundi si Senator Bato de la Rosa ni. Okay, recognize gyapon mga igala sa nung gobyerno nga doon nag-yapoy power mga ison og balido ang warrant of arrest sa ICC. Especially nga wapa nag-wagi nag-issue mga ison og temporary restraining order. Ang Korte Suprema, subot pa sabot dito mga igala. I-recognize pag-iapon nila ang jurisdiction sa ICC. Kaya naman sila'y kanihay mga igsoon nga desisyon sa 2021. Recognizing mga igala sa jurisdiction sa ICC sa mga kaso prior sa itong pagbiya sa ICC sa 2019. Kung niya kay Wamay Tiaro, meaning mga igala, i-question na eh. No. Kung nakita pa dito mga igala nga medyo na-question gusto sa validity sa warrant of arrest, so na natanay TRO na na-injunction, but wala may TRO, wala may injunction, meaning mga igala, girecognize pag-iapon mga igala ang authority sa ICC. Unless ito nga doon ay jurisprudence, mga igala ang mabali. Anaman na, unless ito nga doon ay reverse decision, ang ga-exist yun kayo mga igala, ang kantong yapong existing nga jurisprudence. So muna, existing jurisprudence, lantaw man nga doon ay restriction ang ICC. Therefore, part yun na may gala pag mabantay o mulantaw ang Korte Suprema nga doon ay jurisdiction ang ICC prior sa magkaso mga gala sa mag-withdraw sa Pilipinas sa ICC. Then automatic yun na may exon nga tanan proceedings din eh. Tanan nga mga paagi din eh, balido. O, anak man na mga gala. Although, ang question naman ng karong may exon nga muagi ba sa posiso sa itong local court? Muna lang na. So, nagya po'y rason. Pero pag yung tag-validity sa mga warrant of arrest, adon ay valid na mga igsoon nga reason. Ang usa na lang nga gi-question, moagi ba sa saktong proseso? Moagi pa ba sa atong korte? Mao man pud ay gitindugan karon may gala, gibarugan sa mga abogado ni Senator Bato de la Rosa. So ato na lang down karon. Ato na paminawon may gala. E massive na karon pagpangita ni Senator Bato de la Rosa. Ani viral ra ba ni dia sa social media sa sugmen. Katuan na daw dito sa New York, mga igsoon. Gatanaw-tanaw pag basketball, gagbay-agbay pag chikas. Yeah. Basa-basa. Diba? Kita ka itong nag-viral din sa sugmen. Gagbay-agbay pa chikas, mga igala. Galingkod-lingkod pa, mga igsoon. Dito, mga igala, sa basketball. Nagtanaw NBA. But you know, mga igsoon, di alagi sugmen. Mas daghang bot-bot din, mga igala, sa matuod. Yeah. Alam mong kumbiyansa. Kung inkaso man nakaadtog yung Estados Unidos si Senator Bato de la Rosa, mga higala, di gini magpa-picture, di gini magpakita dito, mga higala. Nga naa siya dito. Why? Kansilado ba yung multiple visa nini sa Estados Unidos? Diha lang nasayop, usahay, may igsoon, ka na bang sigpagkatag o fake news? Dili kabalo mo, research? Manangang uban, basta kabalo lang, kakibaw ka nga fake na daan. Ab initio, pag-post pa lang, fake na. Kung kay baho lagi ka, pero kay kadaghan na to, man po lagi kay balo, man mga ilan na sa... sa mga nasod nga lisod-sodlon, mga igsoon, Estados Unidos. Yeah, wa may visa. No, actually, wa ni visa. Kaya gikansila, ganin ni itong kwan ba? Panahon pa ni PRRD, gikansila. Pag nung palag kayo sa PRRD, ano, gikansila sa Amerika. Visa ni Senator Bato de la Rosa. So, technically, logically, Listen, di siyang shows Amerika niya, nagpicture-picture ni noon, this NBA tayo, agbay-agbay pag chika. So, mararapon siyang naghikog, may gala. Aristo, then is immigration dito sa Estados Unidos. Stricto nila. Kanto ganing na green card holder nila, ilang magandang pang-aristohan ng uban. Kana, pang wala agyon. Wag yung yaghawiran, may gala nga visa. So, ayaw lagi mo palabi o gato ka ng mga binutbot sa sukmed. Pwede pa'y dugang din, may gala. Yan mga mensahe, standby. Adili, mensahe din, balita, mga Exxon. Sahe na ba yun? Diligyan po sa itong panag-uban na atangin ninyo, mga gala. Kaya di ako nagkasabaan sa negosyante. Agoy ka na musil! Pastilan, pagkaisog ba yun ni mga gala? Laliman ka gikasabaan sa negosyante na musil man ninoon. Siguro initon yun agulo. Nagigingon nga sometimes. Careful sa mga individual. Kaya naiuban dito may galang garabagdahi. Oh, dili magkadawat dito may son. Og ingon ta dito mga galang nga mga pangasaba. Laliman ka rin gikasabaan rin siya sa negosyante. Na musil naman ninoon. Pagka mabaw kay nga rason mga galang. Pagkapait palandungon mga ison. Pero mo, rapod, siya na pininoy na disgust siya dito. Reason na inoon siya. Kung nilakaw pa to siya mga igala, wala na lang niya tumpangya negosyante. Dito ni Sugbo na itabo. Di wala na ito yung problema, di pa siya mapriso. O di ba ka, kung nasukogin siya sa mga negosyante, ibabarang na lang, ibabarang, pwede yung may bawan. Di barang pod. Ambot lang ninyo, basta kaya ko, di mo gumutuan ha. Pero kung ito mo ala, ibabarang, ibabarang, ibabarang. So, sublion ka mga igala, pag-share, likes, and follow sa atong tulumanon ng 11 Mbps. Ipadayag ang gusto sa niyong gusto ipadayag mga igala dali sa atong official fanpage. Huwag niya pag-share mga igala sa tulumanon para ubay-ubay sa tanga mag-uban mga igala dali sa 11 Mbps. Pag-share sa 11 Mbps mga idols, mga mam, mga share. Oh, mga unsa ba niya, no? Mga listeners, diya sa on-air na itong broadcast. Try to visit my God sa itong page. So, niya, pag-share, likes, and follow. Labi na sa programa, pag-share po. Maraming salamat po. Tagalog po yun. Oh, pero medyo matigas na Tagalog. Ana man ginausay, gahi man gitag Tagalog, my God. May palagi ang tinagawag gahi matod pa. Pero okay ra na may son, at least na lang napay nagpabilin nga gahi kaysa humok na gyud ninoon tanan. May na lang nga nay gahi matod palagi. Napay nagpabilin nga gahi kay unsao na lang mga igala pati ubo humok na. Kahit na gyud kayo mga igson balandungo na. Mo nay gingon nga muraga it's time to retire na gyud sa kalibutan kung humok na gyud ang tanan pati imong kuya moy humok na. Laliman ka. Mao na lang gani dito ang imo na lang puhunan sa imong kinabuhi may galang imo na lang dila dito imong kuya moy nya mohumok pa na din nakalihok mga igson wa na gyud pulos kalibutan na. Pero before mo react ba kay naalagi dai mo react dai mo ba? Oh siga dai yung mata green na po to. Sabay green. Kung sabay, pulos ni mo sa kalibutan, pareha na ako, broadcaster ko, niya humok na akong dila, din ako ka-istorya. Kung sabay, panginabuyan ako. Wala na po'y pulos sa kalibutan, di ba, kaki-fi ba, Erwin? Wala akong pundo. Niya kung humok na akong dila, din na ako mag-guiding in-istorya, mulupay pa na, ma-mu-mu-mu. Amo na, taghanggawa na, magpugama ta, maminaw pa ka mo, ginanan ako in-istoryahan. Dili na! Muna nga, kung humok na ni akong dila, wala na ko'y pulos kalibutan. Ana na. Ako na nang iklaro, kaya ba siglain na po yung ginahon na ako na po'y sadano niya. Same as kuya mo, yung mga ikson, atong kamot, humok na din, natakalihok. Sabi, pagtrabaho na, doon na. Kaya po, muna akong ginamin. Dili na bastos, tinudanay na mga gala. Usahay, manggod, ganang bastos na lang na sunahonas, minaw. Kay mo na gingon, mabasa ba din niyo akong ginahuna niya sa akong hunahuna di man ginasibas. Kamo ang bastos dili ako. Iwan man, di man, nabasto sa kong ginahon. Nagka mo may nagunaw ang basto. Sige man. Ay, nako. Ano na na. So, mauna to, ha? I-explain na to na ako. Nga nung niingon nga kung mahumog na ang tanan, mahumog na nga kung gayamoy, mahumog na kung dila, huwag na kong puros kalibutan, tungod na itong rasuna. Kaya di naman ko ka-broadcast. Di na po ko katrabaho kung humog kong kamot, di ba? Nag-ipulos. Ito, di mo ko ginahan, may galang nga magpahasulasol sa laing tao, sa atong pamilya. Nakapoy man ang pahasulasol, basaking huwag na tayo pulos ito mga Ikson. Kung sa mga itong buhaton, ay makasala mampuntaan na mga Ikson. Matod palagi dito mga Ikson, nga karon nga pwede pa ito ma-insured, magpa-insured na tadaan. Eh, wala ba tayo kabilin din sa pamilya? May nalang mahigala, muna na yung kabilin, insurance policy. Ay, nako. Pero dili, ay, kaya natay kabilin. Ako, patikal, mga yuko. Nanak ko dili, gikabilin. Akong gitipig-tipigan. Pero unyan na ko ni Hatag. Inig ka na bang, nagyod ka na mawa, nagida. Unsa man ang imong i-bilin, ka K5 na tan, titulo na. Dili ni, papil ni, pero dili ni siya titulo. Gamay ra ni siya nga papil, pero rabaw pa ni si titulo. Ha, unsa man ni na? Ay, magsaba. Kay ba si may bawaan sa kong misis? Number ni sa AFAM. Ay nako. Nasabot na may aning AFAM nga. Ano yung madidbol tayo dito? Assume ka AFAM ha? Assume. Kapag sakyan na, dito ipa-assume mga higala, no? Sige na lang. Ay manala nang ang AFAM na lang mo assume kaysa adik-adik pa mo assume. Ay nako. Oy, tayo pa! Balik tayo mga higala, human na mas importante yung hinumdom, standby!
0: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: K3 Bayo!
4: Bayo nga po, Nay! Sa itong ngalan?
5: Si Lilith Dayo Laurenti.
4: Pilay mo edad?
5: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
4: Amang ka nagpuyo?
5: Barangay 17. Kinasunugan man ko, sir.
4: Unsa man ang mga produkto sa Klinika di Alternatibo imong gigamit?
5: Katurang
4: K3 Bayo.
5: K3 Bayo.
4: Kaniyan itong wapang nga nigamit, unsa man imong nabisibaran sa mong panglawas?
5: Murag medyo naka-doon na diferensya nga, murag na arang nagyod gamay.
4: Kaniyan ito luya kay ka?
5: Adi man yung luya po. Kanang antik pong Japon, pero mas may gud pa nga madugangan ba o inom kay para nga on food ba
4: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may mo ka ikaagat at mga suking tigpaminaw sa K5
5: may man Japon mas may good sila mamalit good ana aran good matistingan good nila kaya di man kakibawa na kung di ka matisting
4: bunya sa imo paggamit hindot kayo
5: hindot man pero usay lagi gusto ko mapalit kanan lagi yung lap sa tay
4: budget
5: usay budget muna nga puan.
4: Pero nakita gini mong kapektibo.
5: Oo, oh, nindot kayo eh. Basta ba na? Basta ba na?
4: Salamat kayo na yan.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DTX 500.
6: Antonio Baloro. Mamatangan Manolo. 6-7. DTX o may T6. Sa mga kape po. Naging gugo. Maritro. Kaya naka-recover. Mga mungkin din lang. Mahisat. Huwag mo ko i-dibate. Pero nagkunguhan lang ko kayo para sa iyo sa kayo. Murag ma-aking magkalipong.
4: Sa iyo paggamit sa mga produkto, huwag nakamalipong.
6: Okay ra. Wala na.
4: Salamat kayo, sir.
3: DTX 500. Mapali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Nay, may buntag. Unsa imong ngalan?
7: Nino Beba Elibera.
4: Bila imong edad?
7: 81.
4: Taga-asa ka?
7: Santa Filipina.
4: Nay, unsa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong gigamit karon?
7: Parang may tisid, mitribayo, parang
4: DTX 500.
7: DTX 500.
4: Nganong naggamit man kaani, unsa imong namatikdan?
7: Ay, maayo man. Akong pag... Maayo man ako namatikdan. Kaya maraming araw-araw akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Pero ang ako lang, gikakuan, kaya daghan, kaya hindi ka pagkao.
4: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa Klinika di Alternatibo.
7: Maayo na.
4: Unsa man imong ikaaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga magamit na?
7: Oy, kamong naninaw karon. Pag-awat sa mo sana sa una, sa wala pa po nakasunod din sa Alternatibo. Tagay, kahit ang mga sakit. Pero pagbalik na ako din sa Alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
4: Salamat, Kenay!
3: Mighty C! Ang alkaline na vitamin C! Mapalit sa mga butika! Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako di ay si George.
4: Akong problema,
3: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
4: Kung matulog ko,
3: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
4: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi,
3: halos di dyan ako makita ang dalan.
4: Sulaw kayo.
3: Ningon tong akong doktor nga amigo,
4: sign lagi daw sa katarak.
3: Moto, gisulayan ako ang I Care.
4: Na-amaze dyan ko.
3: Epektibo dyan siya.
4: Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw.
3: Nabag-o dyan akong pananaw.
4: Relax na kayo.
3: Salamat dyan sa I Care Gold.
5: I Care Gold. Alaga sa mata mo, wow.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Eleven MBPS.
11: K5, Nathan Sarmento.
10: 11 MBPS.
12: Padayon tamay galad sa ato managuban sa 11 MBPS sa ato oras mga igsoon alas 11:35 oras sa ato kaninyo may gala sa DTX Coffee Mix. Ayaw kalimot may gala ng DTX Coffee Mix buntag o untuman wai problema na may gala. Tungod lagi mga igsoon kaya ang DTX Coffee Mix di lang ni kapi kundi li may gala makakuha pa ni Stoxins. Coffee na, detox pa. Muna ang DTX Coffee Mix. Yeah, para po nga alerto tamay gala, kinapatas nung atunga nga bahin sa nung trabaho. Bolt na sabot ito, kung bati pagyapunta, kinahanglang alerto tamang nga egzon sa atong ipang buhat para mapuslan dito may gala. Yeah, kanabang di ta matawag ditong absent-minded. Kinahanglang alert mind, taganun ay mga egzon. Para matuhog na to tanan mga higala. Dilibot masabot niya, tuhugon na lang ng say, tuhugon din naman. Masumbing nga rin na, matuhog na to tanan ng mga instruction, etc. Kaya alert man ang imong uto. Kaya nga tuhog niya inyong gingon sa mga aplikable rin na sa mga manglitsunay. Mga kung di ka manglitsunay, dili na aplikable ang word nga tuhog. Sige, di ay mga mensahe diri pa si Una, baby. Before na to, dawaton ang report ni Kaki 5 Jonathan sa banal. Pag-aninaw may galas nung palibot. Pag-aninaw sa dong kadalanan. Pag-aninaw may galas mga trabahante nga karon nag-take na sa ilang lunch break. Gipalupad na ang iyang drone dito mga Ikson. Kuya ni iyang drone kay pataban na tabanong eh. Ito pa rin ni Ma'am Inday ako, sir. Good noon, sir. Shout out ko sa Anne 3. Og ni Shana nga mi balik na og luto sa ila. And wow! At least ito na na din si Madam Shana diha. Di pa kasi Madam Shana kagapon nagkabisita dito ang K5 News FM sa ilang lugar para sa feeding nga program. Kalipay niya dako mga igala. Wagod niya giisapayan nga. Gipayungan niya dito ang mga taga K5 News FM. Kabinanan niya kapinangga ang taga K5. Gipayungan niya. Kailuhan niya payungi eh, dito sa Jonathan, sa Justin Mira. Natod pala gini, Madam Shana, ayaw na lang katan, kaya itom naman ka, kanang mutan academic na. Si Justin Mira, kaya puti-puti pa daw, di isa'y pa itumon, mga igala. Ano ito'y rason? Kaki 5, Jonathan, i-K5 mo!
0: K5 News FM, live report!
7: Ari Bibo Pro, Candy Light Industry, kitik-kitik-kitik-kitik sunlight. K5, datan. Palibot ko lang sa dakpayan sa kagayan de oro.
12: Kuya, ganayin mong intrada ba, Kuya, yun?
7: Kaya init-init, kaya medyo alam o, mga palibot sa dakpayan sa kagayan de oro, bitog. Gailog ang kangit-ngit o ang kahayag.
12: Ayay.
7: Init-init kay siya, pero ma-feel na to karon nga medyo
12: landong.
7: Hawong ang palibot sa dakpayan sa kagayan de oro. Kaya itong napatikdan, magundo na yung mga bela nga portion nga ba yung bisag init kay puting gabon but doon ay mga ginatawag bitong nga mga katag-katag nga mga dagom kay 5 na tanga posible makahatag na po diyo
12: mura ka nga lakad sa panahon mura ba og kanang feel na ko na pay gugma pero bugnaw na mura gina na
7: mura gina na kay 5 na tanga init kayo pero dagay pa paghangin gamay oh so karong kay 5 na tanga makita nato nga dili man pud kayo nga traffic diri sa Mekoralik extension paayab ang tipo pasilong tayo grabe yung kainit karon din mismo pag ko lang ang atong pagsek pagka pagtindog lugat ini karon pero na tayo basta niya mukalit ako rin ulan o niyang taon-taon kaya ang kainit karon mamaya nagpansulabi sa dakpain sa kandero pero yung magkabiyanta kaya matap lagi sa pag-asa ang buhay ay buhay ang panahon ay wider-wider lang oh kaya usahay kayo pabratan mukalit rin ulan na tumapati ilabi na nga kagapong at lawad ay sa agusan dulsor kusog ang bunak sa ulan dito din sa ato init kayo. Ya kagahapon sa hapon, medyo na kasi natin po tagpagpalit eh, ni Bundak ng ulan kagabi eh. So muna yun yung magkumbiyasa itong kaigso na pag init kay karon, ya magkagabi eh, ulan dahil yun K5 Natan.
12: Maunay so, makasakit, maunay makasakit ka K5 Jonathan kung di ligon ang imong resistance sa immune system. Maunay dapat mag-mighty sigid ta kanunay nini kay ang panahon makasakit.
7: Yes, K5 Natan. Pero ang uban lagi, mingon sila o. Curious lang sila ng extend food supplement.
12: Oh. No? Kana sa da, magamit sa na, nabi na nini, karong tingulan-ulan, kay tugnaw ba yan, niya manguhit sa misis, wag kay kabuga. Gamit sa nas, ting tugnaw, ulan-ulan.
7: Bapo, gikay ni K-Pab Natan. Ay, ni K-Pab Natan, shout out dahil no, sa at ang pasalamatan si Nanay Shana ka nagbabalik na daw siya ngayon.
12: Wow, okay kayo. Pero
7: Nanay mara, Shana nagbabalik
12: niya, wala ka nalain ato nga, itinig. Wala ka pandungi gahapon.
7: Kaya na si Nanay Shana, K5, Natan nga, istorya yung si Giston ni kadi din siya mukaon. Kaya na ako din eh. Salamat tayo sa libreng kape din na kanina siya na gilibrihan ko kape ni nanay niya. Kagapon.
12: May panyang lago. Ano ko ka kape?
7: No? Pamilyang Alcocer.
12: Salamat
7: siya. Nanay Inday o si Uncle. Thank you so much sa inyohang pagtabang ang magmalampuson kagahapon nga atin itong feeding program sa K5 News FM. Mabawi rami po hon. Kay K5 Natan Sarmiento, among Aptica Manager. Kami sa K5 News FM na kong pasalamat kay Listing Kasing na kami naka paan po sa K5 Natan naka-share sa itong blessing sa
12: Pinoon.
7: More or less sa katos ka bata siguro K5 Natan kay 100 man to 100 man to ka baso
12: nahurot yun itong 100 ka baso
7: nahurot man to siya unya
12: naapay mga nagdalag baso
7: nagamit pag yun nahurot yun mato nangutan ako niya na nanay pagkahapon na to, paglakaw gina to, hurot yun siya kay Panatan na tilaw yun, lami mato pang dukot-dukot slugaw.
12: Wow.
7: O sa atong aros kaldo, sakto-sakto rin yun ito, kaya naghan yun pang gutom kagahapon nga dalawa. Pero at least lugar, nagmalampuson siya, o niya, thankful ta sa itong mga kaisunan diya kay Panatan sa may barangay Lapasan.
12: Salamat sa mga taga-barangay Lapasan.
7: Sabi na ni Nanay Chana.
12: Yes.
7: Si Ate Lotlot, si Uncle Dotdot, si Ate Inri Alcocer, o si Nanay Chana. Thank you so much.
12: Si Ate Lotlot day, wala di ay dito.
7: Ate Lotlot.
12: Ate Lotlot day daw. Lotlot day daw. Buhay na eh.
7: Si Ate Lotlot, si Uncle Dotdot, mag-isa itong abanan niyan. Si Inri Alcocer. O nga, huwag tayo nag-effort pagpangitag kaldiro kagahapong adlawa. So pasalamat yun tayo kay Pablatan. Sige lang, balos lang ta, makakwarta ta. Kita na po yung mukha nila. Ah, panglibre. Eh sila na sa'yo, sige panglibre na ito kay Pablatan. O, mauwota, sige tayo librehan. Matutod ito, librehan pa ta. O sahay, nagkwala ka na, sugbaan pa ta.
12: Wow, gabi.
7: Oh, pakaingon ta nga, gabi na sila. O, pinamili up. I love 100 will tato kay Pablatan. Pamilya, yun.
12: Yes.
7: So, thankful kay Kuwa na sila kay Pablatan ng pamilya ni Nanay Shana Makalde, mga Alcocer, ni Ate Lolot.
12: Sa
7: mga silingan di sa may barangay Lapan sa Lapas Uno, si Sred kay Pablatan. Thankful kay ko. O, thank you Pablatan sa mga nangutana. Kadagyan, nagbaha ang chat karon sa Facebook. O, nanay lang yun eh. Manaminaw karon nga. Ang K-pop yung si FM Cagayan de Oro City nag-hire niya punta o kaning niya surveyor o niya kining reporter K-pop na tan.
12: Yes.
7: So, so willing niya mo jute nga sama na ko nga mahimong reporter o alay na pasa na mo din eh sa Juan GB Hotel 302 third floor Corales Extension tapat sa Capitol University na application and resume dayon sulay lang yun katong ay mga trabaho niya. O may kumos pagsulay kung mag-apply mo, basin na palaron mo. O nga, ilagahan ba gusto mong apply? Wala nga may mga trabaho, K-Web Natan, nga gusto mong apply. O niya, nangin lang lang punta K-Web Natan, og surveyor, ang uban, ang utana, unsa may kinahakang sa'yo trabaho, ang surveyor.
12: Dili na mag-survey, dito oh? Baje, ha? So, imasig ka na nga, mag-survey o baje. Dili na baje ang surveyor.
7: Okay, manag... Abdi mo na mag-survey og yuta kay Pernatan. Dili yung surveyor nga, mag-survey og yuta.
12: Basta kay surveyor, sige. O kinay na i-details na surveyor. Ayaw na i-details.
7: Ato, isa ba kay Pernatan? Ang surveyor...
12: Ayaw lagi isa ba? Kay mapahibawaan sa kuhaan yung gunsa yung mga diskaltin.
7: O, basta kay...
12: Basta kay surveyor.
7: Na kinanglan, kabulok ang drive motor. Na kay license. O, baga-agay po kong naong. O.
12: Tinodin na bagagnaong, no?
7: Bagagnaong, o, bagagnaong.
12: Lahir na ba ng bagagnaong o ka ng batignaong? Bagagnaong.

0: Tagnaong tanan. Di man ang physical.
1: Ako pa Tagnaong kito tanan. Kita na tan maglibo ko niya.
0: Dili na siya physical actually. Kung imo nang palaw man nga minsay, parihan niya ba nga human being, maka-feel, na ikasing-kasing, mao na siya na behavior nga maayo. Kaya kita gibuhat man taas maayo yun nga tao. Pero naman tas kalibutan nga imperfect mo nang usay na idautan na to. Inana abot na sabot as a whole na siya. Dili man na physical nga appearance ng giingon ng gibuhat na sama siya imahin. Lain-lain mga itag naong. Lain-lain na siya.
1: Oh. Yes, sinuot kay Pab Natal. At makaisunan niya nga willing mo join sa K-Pab News FM CDO. La, submit na mo din eh sa ato sa K-Pab News FM Cagayan de Oro para mag-uban-uban ang mga sama ninyo. Pasi day, usa sa makauban na ito kay Pab Natal. Dagan po talent. Enjoy lang tos trabaho.
0: Kaya katong gusto nga, makalibrig ka, pina! Mag-reporter, mag-reporter! Dili lang sa kananay sana, kaya kung reporter ka, we like it on that, really dami na, maadok ka buhatas gobyerno, mo maginay unang i-offer, coffee, sir. Coffee, sir. Natural na. Ang liso dito, kupiran ka, sir. Naipang isna ko, sorbi, kaya wami ka, dalit ka na, may hindi maayo.
1: So muna, gay pablatan niya, ato na sige di balik-balik kada adlaw harong mabuyong ning maminaw na to nga wa nang itag trabaho ko sumitag trabaho ala paghimo na mag application letter o resume pasa na dai mo di kada kan ba applicant sa Cagayan de Oro o na nay lang ni no kay ang uban dia sipa lata way trabaho o niya mas maayo man ang diri karon usway lang gud ka o ginahi ayog padayon pero ginahan ka ala padayon ara na man na wa may kumo nga mangita tag trabaho kay Galten Rosa ako magsweldo dili kaman sa DK pa natan ng mangutana man dai nga pila sweldo sir
0: actually bisag unsa kada ko sweldo kun dili na ganahan wa ka ganahi ang trabaho ayaw apply ana no mao gini ako yes. Advice kita nga mga tiguang mao na ginay pinak kada best nga advice kay usahay kita magapas sa kitang sweldo pero to be real bisan pag dako nagsweldo unya di na di ka malipayon ana nga trabaho di magyapon ka mudugay actually. No, i-fail gini mo kung ganahan kasi mo trabaho, kana gipili ah. Despite pa man magamay man ako diha ka kay bisag unsa ka gamay basta malipayon ka.
1: Yeah.
0: Mo prosper gyud ka ana. Unya dili po bugat sa imong trabaho pag malipayon ka sa imong trabaho. Kay tanawa ra guna kita kay malipayon man gyud ta nga mahimong broadcaster, di ba? Para di mo ganahan gyud tag broadcaster. Matod palagi sa mga ganahan gyud nga mag-broadcaster. Balag walay sildo, basta sikap.
1: Tama rin nga po doon kung nakikab na tansa ka na maigugma ka ba?
0: Kung saan po na yung naigugma na sana?
1: Maigugma ka ba?
0: Kung saan man na
1: naigugma? Lisod man mo higugmaon ang usa ka tao nga kabalo ka. Wapa siya, pero dinihin mo siya higugmaon. Useless nga po. For what nga magpaduding-duding ka diya, nga dinihin mo siya higugmaon. Warga pa sa trabaho kay Pebratan nga para gusto ka mo-apply pero di ni mo love imong trabaho. So useless kay hapon kay Pablatan.
0: Kapoy kayo ayo. Kapoy gyud kayo.
1: Mas maayo kay Pablatan tun ani mo unsan pag higugma sa imong trabaho para ma-feel gyud nimo nga nindot gyud nga trabaho.
0: Pero namo okay. Gyud tanan actually although matun-an man gyud nga magmahal ka sa imong trabaho no pero namo gyud kay ma-feel no nga asa gyud ka ganahan. Oh ako bitaw dili man ni ang first time na ko nga trabaho gyud kining pag broadcast. Incidental na lang gani ni kay actually sa unang panahon wa naman kuy laing masudlan ato nya na naman kuy anak lagi ato panahon kay kaning political science kay bisa magmingon ta nagloko ang pugo na kauman sa lo wa gyud kay padul nga analyst mag eskwela kag education dito mukha kag unis mag maestro na kanya ibutang man pud ta senior high ma delikado man pud na gyud pud ta mo prosper man nagingon lagi nga likaya na to ang atong weakness. O mo nang wa na lang pugo nag maestro kay madisgust yaon ni nung wa na lang po. So nagmedya na lang ko. Actually, incidental ra gyud siya. Pero ganahan yung ko magyaw-yaw, ganahan yung ko magyaw-yaw, ganahan ko maginani, etc. Wa lang yun ako pa na feel sa una. Dito na ako na feel nga, oy, nindot
1: yes,
0: na dyan.
1: Yes, na kan. Sa magyapon ako, unexpected man kanina patrabaho na ako. Licensed criminologist. O niya, kung boto na naon, dagan na tala enforcement agency matrabahoan.
0: O, mo, bang, bang, bang, bang, kanya ka, bang, bang, bang, bang.
1: Gikan pa ko sa laing station sa una. Karon.
0: Time pa. License gyud ka, license, no?
1: License gyud kay Pablo.
0: Pagka sayang lateral entry dito, lieutenant or captain tanag ka sa banal. Lateral entry dai. Di ba tinuon man di ba ang mga license criminologists pwede sa lateral entry?
1: Sige lang importante kay Pablo tan, happy to

0: tinuod na.
1: Wala yun nga. Bisag ibayan pa ka nga happy baka sa mong trabaho. Hindi pa ta happy. Marag, hapon na unda na itong yagi. Wala ko pala yun karon. Pero importante, happy makagdili. Basta tinugdanan, imong tunuan nga, imong kagalingon nga, dapat magmalipayin ka sa mong trabaho. Kaya kung di ka magmalipayin sa mong trabaho kay Five Datan, always man ka ma-stress. Labi na nga na atas media, inanglag yun ang unang-una, love your work yun kay Five Datan.
0: Tinood.
1: Kung di mo love yung trabaho, useless kay Five Datan. Nga nung
0: di ka ka-survive. Di ka ka-survive. Pag di mo love ang trabaho kay sa media, is 24-7 halos imong duty. No, kanang mura po nig pinulis ning datingan eh. Unya kuan sad kana bang pressure kay oras ang kalaban sa media pressure. O sahay gani mas dako na kayo. Gamay na lang gyud kay panahon sa pamilya, no? Tinuod na. Sa pagka media practitioner nimo, kung tarong gyud ka nga media practitioner, o sahay mabiya gani nimo ang imong pamilya sa panahon o oras.
1: Mo na ang uban kay Five Datan, dagat pamilya.
0: Lain sa na. Di po na maayo na kay mga tungod wa na yung panahon sa pamilya, tuwa na ang panahon sa laing pamilya.
1: Wala nga, at least man lang nga, kakwag yung punta pagtulunan na nga mga estilo nga, dapat yun, kung nakasmedia, ipagtibabog yun ato itong trabaho sa, love sa itong trabaho, o love sa itong naginusarang pamilya.
0: Love sa trabaho, dili. Love sa kaubas trabaho, ha? Masipiat ba ng uba na na? Na-misinterpret ba yan na itong kaila kay love sa kaubas trabaho?
1: Yes, hello, Chief Agnatan. So, muna karoon, at least lugar nga, muna nga itong paglagway sa panahon sa kain sa Kagdodoro, inubanan lugar sa kining inspirational nga mga mensahe. Hatod ka na ito sa Dita X 500, epektibong tambal, patok, diabetes. Kaya si Kaki 5, Jonathan Sabanal, para sa kapit, sa servisyong publiko, galingawan sa bayan sa Kagin de Oro, 11.3, Kaki 5, News FM. 11 Mbps.
0: Daga salamat Kaki 5, Jonathan Sabanal. O ni ang tawad-tawad, mahigala, standby sa duga mga reports. Ayaw ko niyo biyae, kaya padayon gihapon tadro sa 11 Mbps. Kauban gyapon yung alagad sa kanginan, Kaki 5, Nathan Sarmiento.
2: MBPS.
0: Standby sa mo.
2: MBPS.
0: Kay Mag Mighty C. Network News ata. Mubalik ako. Promise.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
2: DTX 500 Health Alert. DTX 500.
4: Kada si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong gangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka capsule buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
6: Ani sa standby sa mga higalak na atay hinabion sa gihapon. Ato mga consumers di ay gagamit og DTX 500. Ang DTX 500 muni siya'y pangontra nato sa hypertension. O attention sa may mga high blood o may mga diabetes. Gusto tang mag-maintain o herbal na makatabang sa hypertension o diabetes. Sabi ito ng utanan ako. Dok, kung sa magi herbal nga may i-maintain sa high blood na makapausos, DTX 500 o Mighty C. Kada adlaw.
7: Ako si Juni Altubiros, taga Diwaan, Dapitan City. Nanerbaho ako sa Manila sulod sa 5 ka tuig. Na-admit ko sa ospital sa Manila sulod sa 3 ka semana kay maglisod nako ginhawa. Ang finding sa doktor, nadaot na ako duha ka kidney. Midako na ako tiyan, naghupong ako paa ug tiil. Makalakaw ako upat kalakang hangakon dayon ko. Ang akong amo sa Manila mi-refer sa ubang ospital kay ibalhin ko apan ang tulo na ka-hospital, gibalibaran mi, wala mi dawata. Mi desisyon ko nga mo gawas na lang ko sa hospital kay muuli na lang sa Mindanao. Kay dito na lang ko magpatambal uban sa akong pamilya. Ug kung uhaon ako sa Ginoo, naarapod akong pamilya sa lugar na mo. Ug migawas mi sa hospital, daghan kaayo resita sa doktor nga maoy ako imnon. Gipasakay ko sa ako amo sa Manila sa eroplano pauli sa Dapitan City. Ako gi-agwanta ang kahangap sa pagsaka sa hagdan sa eroplano aron dili ko matikan nga naa ako'y gibati kay dili ko pasakyon sa eroplano. Gitagbo ko sa ako pamilya sa airport sa Dipolog City. Pag-abot na ako sa amo balay, miduol ako silingan, giingnan ko, mutray daw ko og inom og herbal kay naay
2: at pinalahas ng Bilberry Berry Extra Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
5: Si Anya, Kawayan City po.
8: Ma'am, ano yung magandang effect ng DTX 500 Herbal Capsule sa iyo po?
5: Nakakatulong po siya mag-cleansing kasi yung pagdumi mo po, everyday ka makakapagdumi talaga pag uminom ka nun. Tapos, ano pa pala, isa pa po pala nakakatulong yan sa pagtulog ko.
8: So, ibig sabihin ma'am, hirap kayo makatulog before?
5: Yes po.
8: Pero nung nag-DTX 500 kayo, gumanda din ang tulog mo?
5: Yes po.
2: DTX 500, bibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, perfect. Mapahot for iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas ina-absorb ng katawan at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline vitamin C.
9: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha?
10: Ay,

0: I Care.
1: Purita Magbanoa Basto, 69 years old. Baltan ngayon. Ano, nagkasakit ako, naglabo ang mata ko. Nahihilo-hilo ako pagkatapos. Hindi na ako makabasa yung mga text ng mga anak ko.
2: Isa sa ginamit niyo po is ang eye care capsule. Kumusta yung paningin niyo po, nanay?
1: Magaling po ako. Nakakabasa na ako.
0: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
3: Ako nga pala si Joy, taga Solano, Vizcaya. Nagkaroon ako ng sobrang tangkaso. Sobrang tigas ang ubo, lagnat. Naging okay yung lagnat ko pero ang ubo hindi nawala. Hanggang sumasakit na ang sikmura at lalamunan ko kakaupo. Narinig ko sa radio, GTX 500. Maganda daw kaya sinubukan ko kasama yung Mighty C na yung hap. At ubo ko nawala talaga. Dalawang pad pa lang naubos ko. Okay na pakiramdam ko. Gumanda din ang tulog ko.
0: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. DTX 500.
4: Yes po sir, user talaga ako ng DTX 500 at DTX Coffee Mix. Kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan po. Hindi pa ako gumagamit ng DTX 500, mataas yung sugar ko, malaki yung chan ko. Tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko. Nakakabawas ako mga dalawang beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko. Everyday na ako nababawas. Normal na lahat yung blood sugar ko, normal na rin.
0: DTX 500, bibili sa mga butika.

0: Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
3: MyDC Network News.
2: MyDC Network News.
3: MyDC Network News.
2: Headlines.
1: At sa ulo, naman nagbabagang balita. PRO6 nakahandang iserve ang arrest sa uwaran ni Senator Bato de la Rosa kung nasa Western Visayas ang senador. Hiker na nawawala, ligtas ng matagpuan ng rescue team sa Mount Beaufort at Puerto Princesa, Palawan. Mga Chupese Capis, ikinababahalang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Boss na nawala ng preno, inararong siyam na sasakyan at bumangga sa isang establishmento sa Catbalogan City, Samar. Rider pataya matapos bumangga sa isang wing van sa Aklan. Fiesta sa Santo Tomas Isabela, pinagbabarila, pulis at barangay kapitana pataya. Pamilya na estudyanteng namataya matapos saksakin gamit ang tariya sa Sibalomantique na nawagan ng hustisya. At lalaking lasing na may bit-bit na baril sa bayan ng Baco Negros Oriental arrestado.
2: MyDC Network News.
3: MyDC Network News.
1: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, PRO6 nakandang iserve ang arrest sa uwaran ni Senator Bato de la Rosa kung nasa Western Visayas man ang senador. Detalye ng balitang yan, atin sa atin kay K5 Kim Caluyo.
4: Nakahanda ang Police Regional Office o PRO6 sa pag-serve ng arrest warrant ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung madidiskubrihan na ang pinagkakaroonan nito ay nasa Western Visayas. Ayon pa kay PRO6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ito ay mandato sa ngayon ng PNP sa pamumuno ni Police General Jose Melencio Nartates Jr. Ito ay dahil rin sa utos, hindi lang CIDG ang manguna sa paghain ng arrest warrant na pag-alamang itinuturing na na fugitive from justice ang senador dahil sa kaso nito sa International Criminal Court o ICC bilang perpetrator sa war on drugs sa ilalim ng Duterte administration. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: MyDC Network News.
3: MyDC Network News.
1: Samantala, hiker na nawawala, ligtas na matagpuan ng rescue team sa Mount Beaufort at Puerto Princesa, Palawan. Kabuang detalyo ng balitang yan, atin sa atin ni kay K5 Grace Berostrino.
5: Matagumpay na nasa gip ng mga rescuers ang nawawalang hiker sa Mount Beaufort sa Barangay Irawan, Puerto Princesa City matapos ang magdamagang search and rescue operation. Ayon sa Puerto Princesa City Disaster Risk Reduction and Management Office, natanggap nila ang ulat hinggil sa nawawalang hiker bandang alas 7 ng gabi noong May 22, araw ng Biyernes, mula kay Barangay Irawan Secretary Lenny Ricabo. Agad namang nakipag-ugnayan ang CDRRMO sa Bureau of Fire Protection para magsagawa ng joint search and rescue operations kasama ang PNP Station 2 at Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee ng Irawan. Matapos ang ilang oras na paghahanap, matagumpay na natagpuan at nasagip bandang alas 2:40 ng madaling araw ng Sabado, May 23, ang 19 na anyos na lalaking residente ng West Coombe Road, Barangay San Miguel sa lungsod. Samantala, dahil sa nangyari, pinaalalahanan ng publiko na mag-ingat sa pag-akyat sa mga bundok at tiyaking ipaalam sa mga otoridad o kasama ang planong pag-hiking para sa mas ligtas na outdoor activity.
1: Ako si K5 Grace Belostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: MyDC Network News.
3: MyDC Network News.
1: Tuloy tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita, mga chupes at copies. Ikinababahala ang patuloy na pagtaasa ng presyo ng langis. Baliktahatid sa atin, Liga K5 World, Villarreal.
6: Hindi na sapat nakita at halos abunado pa. Ito ang halos araw-araw na dinadaing at iniinda ng mga chuper sa lalawigan ng Capiz dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Peter, dekada na ito na namamasada ng jeep. Dati aniya sapat pa sa kanilang pangangailangan ang kanyang kita. Ngunit ayon, halos abunado pa ito dahil sa napakamahal na presyo ng kurudo. Ito rin ang sentimiento ni John. Hindi na sapat aniyang kanyang kita sa pamamasada. Nangangamba din ito na walang maibili ng school supply sa kanyang mga anak sa nalalapit na pagbukas ng klase. Kahit na mga dispatcher sa terminal ay apektado rin. Ayon kay Ronnie, wala silang natatanggap na ayuda mula sa pamahalaan. Malaki rin ang nabawas sa kanilang kita dahil sa pagbawas ng bilang ng mga jeep na namamasada. Panawagan naman ito na gumawa na ng konkretong aksyon ng gobyerno upang mabalik sa dati ang presyo ng langis at mabigyan ng sapat na tulong ang kanilang sektor. Napag-alaman na ngayong linggo ay nakaamba na naman ang pagtaas ng presyo ng langis.
7: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
8: ITC Network News.
3: ITC Network News.
1: At boss na nawala ng preno, inararaw pa ang siyam na sakyan at bumangga sa isang establishment sa Catbalogan City, Samar. Kabang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
9: Inararaw ang siyam na sasakyan at dalawang establishmento matapos mawala ng preno ang isang bus sa kahabaan ng highway sa Barangay 4 Catbalogan City nitong Mayo 23. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, ang nasabing bus ay galing sa Giwan Eastern Samar at patungo sana sa sentro ng Catbalogan. Pagdating sa pababang bahagi ng kalsada sa Barangay Gindepunan, nang biglang nawalan ng preno ang naturang sasakyan. Sinubukan pa umanong kontrolin ng driver ang bus, ngunit hindi na ito huminto na humantong sa sunod-sunod na pagbangga sa mga sasakyang nasa daan, kabilang ang mga tricycle, motorsiklo, van, multicab at iba pang pribadong sasakyan. Tumuloy ang bus hanggang sa mabangga nito ang isang konkreto na establishmento at isang bahay. Nadamay din umano ang isang tindahan ng mga tsinelas, sapatos at ukay sa Barangay Canlapwas. Maraming pasahero at gayon din ang driver ang nagtamo ng mga sugat at agad na isinugod sa Samar Provincial Hospital upang mabigyan ng lunas. At nasa kustodiya na ng Catbalogan City Police Station ang driver ng bus habang isinasagawa ang kaukulang imbestigasyon. Dinala na rin sa himpilan ng pulisya ang mga sangkot na sasakyan para sa tamang disposisyon. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
3: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
1: Guide and rider patay matapos bumangga sa isang wing van sa Aklana. Balitang hatid sa ate, Nega K5 Leonard Veray.
11: Patay ang isang 30 anyos na motorcycle rider matapos bumangga sa likod ng isang wing van sa National Highway na sakop ng Barangay Tigayon, Calibo, Aklane. Kinilala ang biktima na si alias Roberte, residente ng Poblasyon Leso, Aklane. Batay sa investigasyon ng Calibo PNP at sakuha ng CCTV sa lugar. Nakahinto sa traffic light ang wing van na minamaneho ng isang 44 anyos na lalaki mula sa Pian Capiz nang salpokin ito ng motorsiklo ng biktima na galing sa bayan ng Bangat papuntang Calibo. Dahil sa lakas ng impake, nabiyak ang helmet ng biktima at nagtamo ito ng matinding pinsala sa ulo. Mabilis naman itong dinala sa pinakamalapit na ospital pero agad na idineklarang dead on arrival. Pinaniniwalaan ding na sa impluwensya ng alak ang biktima ng mangyaring aksidente. Sa ngayon ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng Calibo PNP ang driver ng wing van para sa kalagdagang imbestigasyon at pakikipag-ugnayan sa pamilya ng biktima. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Calibo. K5 News FM.
3: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
1: Samantala, fiesta sa Santo Tomas sa Isabela na uwi sa pamamarila. Polis at barangay kapitan patay. Kabuang detalye ng balita, hatid naman sa atin ni K5 Justin Kiss.
10: Patay ang apat na katao kabilang isang polis at barangay kapitan habang apat pang sugatan matapos ang madungong pamamaril habang kasagsaga ng barangay fiesta sa barangay San Rafael Abajo, Santo Tomas Isabela nitong Linggo, Mayo 24. Batay sa paunang imbestigasyon, bigla umunong pinagbababaril ng mga armadong salarin ang mga biktima habang dumadalo sa selebrasyon dakong alas 7.50 ng gabi sa harap ng bahay ng isang pulis. Dead on the spot, ang barangay chairman at isang pulis dahil sa tinamong tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan hamang agad namang isinugod sa Milagros Albano District Hospital sa Kabagan, Isabela, ang iba pang sugatan kabilang ang dalawang minor de edad. Mariin namang kinundina ni Mayor L.A. Talawe ang madugong pamamaril at tiniyak ng lokal na pamahalaan ang agarang paggamot ng tulong sa mga pamilya ng mga biktima kabilang ang burial assistance, financial aid at psychosocial support. Samantala, sa pakikipag-ugnayan ng 100.1 K5 News FM Santiago ngayong Lunes, Mayo 25, sa Santa Maria Police Station, patuloy umano ang kanilang investigasyon habang nagsasagawa na rin ng dragnet operation at checkpoint para sa agarang pagkakaaresto sa mga suspect.
12: At para sa MyBC Network News, ako yung Mr. Public Service, Justin Kiss, para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
13: Network News.
14: MyBC Network News.
1: Ganyan din pamilya na estudyanteng namatay matapos saksakin gamit ang tarya sa Sibalaman Tike na nawagan ng hustisya. Balita hatid sa atin ni K5 Jojan Morillo.
15: Patuloy ang paghihinagpis ng pamilya ni Smith Lee Madero, 24 na taong gulang estudyante matapos itong mamatay habang ginagamot sa ospital. Si Smith ay isa sa tatlong magkakaibigan na sinaksak gamit ang tari noong May 23 sa District 4 Sibalaman Tike. Sa impormasyon na natanggap ng K5 News Team, natutulong lang kung sana si Smith sa kanyang kaibigang naggarambola, ngunit isa siya sa mga biktima ng pananaksak ng sospek at namatay. Samantala, nananatili sa ospital ang dalawa pang sugatan na sina Vince at Gabriela matapos ang insidente. Agad namang naaresto ang sospek. Sa panayam ng K5 News Team sa pamilya ng biktima, nananawagan ang kanyang tiyahin ng hustisya para sa pagkamatay ng kanilang kamag-anak. Para sa MyTC Network News, K5 Jojan, Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
13: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
1: Samantala, lasingan na lalaki na may bitbit na barila sa bayan ng Bacong Negros Oriental, arestado. Detalye ng balitang yan, atin sa atin kay K5 Shara Humilio.
16: Dinala sa kulungan ng 60 anyos na lalaki matapos mahuli ng mga pulis na madlang baril na walang lisensya sa Proxars, Barangay Liptong, Bacong Negros Oriental. Mabilis na rumispondi ang Bacong Municipal Police Station matapos makatanggap ng ulat tungkol sa isang lasing na lalaki na nagpaputok umano ng baril sa lugar. Pagdating na tagpuan ng mga otoridad, ang suspect na si Priscilano na nakandusay sa lupa na may dalang kalibre 38 revolver sa kanyang belt bag. Na-recover sa kanya ang nasabing baril na walang serial number kasama ang tatlong bala. Dahil sa hindi pagpakita ng mga legal na dokumento, nakakulong na ngayon ang suspect at maharap sa kasong paglubag sa R810591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5, Sharamari Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
1: At mga K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Nasawi ang 90 katao sa pagsabog ng minahan ng carbon sa northern China. Nangyari ang naturang gas explosion sa Lewis Henyu Coal Mine, pinatatakbo ng Tongzhou Group sa Shanxi Province. Daandang rescuers naman ang ipinadala sa site para sa paghahanap ng mga biktima ng pagsabog. Base sa unang pagtataya, nasa 247 na minero ang napaulat na nasa site na mangyari ang insidente. Humiling na rin ang Chinese President Xi Jinping sa gobyerno na patuloy imbestigahan ang ugat na aksidente at panagutin ang mga responsable. Sa ngayon, hindi pa inilalabas ang dahilan ng pagsabog. Subalit, base sa ulat, lumagpas na sa limits ang level ng carbon monoxide, isang nakalalasong odorless gas na natagpon sa pagmimina.
13: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
1: At umaga, K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Palawan, Tacloban at Santiago, ang tabayanan ng pagbabalik ni K5 Roger Pangilinan, K5 Carol Medina at K5 Justin Kess sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
17: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May
19: kumso! K3 Bio!
20: Bayo nga po, Nay. Sa tong ngalan.
21: Si Lilith Dayo Laurenti.
20: Pilay mo edad?
21: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
20: Amang ka nagpuyo?
21: Barangay 17. Kinasunugan man ko, sir.
20: Unsa man ang mga produkto sa Klinika di Alternatibo imong gigamit?
21: Katurang
20: D3 Bio.
21: D3 Bio.
20: Kaniya tuwa pa nga ni gamit, unsa man imong nabisibaran sa mong panglawas?
21: Murag medyo naka-dunay diferensya nga, murag na arang nagyod gamay.
20: Kaniya tuluya kay ka?
21: Adi man yung luya po. Kana antay ko ang Japon, pero mas mayagyod pa nga, madugangan ba inom kay para nga one food ba
20: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may mo ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5
21: may man Japon mas may gud sila mamalit gud ana aran gud matistingan gud nila kaya di man kakibaw na kung di ka matisting
20: bunya sa imo paggamit hindot kayo
21: hindot man pero usay lagi gusto ko mong palit kaya lagi mo lang satay
20: budget
21: usay budget muna nga kuan.
20: Pero nakita gini mong kapektibo.
21: Oo, oh, nindot kayo eh.
22: Mas ba na?
21: Mas ba kayo?
20: Salamat ka na yan.
19: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
23: Kapalit sa mga butika.
19: DJX 500.
24: Ang Tunyo Baluro, Mambatangan, Manolo, 6-7. DTX of my TC. Sa mga kape po, naging gugog, malitro. Kaya naka-recover. Mga mungkin-mungkin lang ko. Mahe sa, huwag mo ko yung ibati, pero nagkunguhan lang ko kayo para sa inyong sahay, murag ma-aksin ko talipong.
20: Sa iyo mo paggamit sa mga produkto, huwag na ka malipong.
24: Okay na, wala na.
20: Salamat kayo, sir.
19: DTX 500.
23: Mabali sa mga butika.
19: My TC, ang alkaline ng vitamin C.
20: Nay, may buntag, unsa imong ngalan?
25: Nino Beba Elibera.
20: Bila imong edad?
25: 81.
20: Taga-asa ka?
25: Santa Filipina.
20: Nay, unsa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong gigamit karon?
25: Parang may tisid, Mitribayo, parang
20: DTX
25: 500. DTX 500.
20: Nganong naggamit man kaani, unsa imong namatikdan?
25: Ay, maayo man. Akong pag... Maayo man ako namatikdan. Kaya maraming araw-araw akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Pero ang ako lang, gikakuan kay daghan, kaya hindi ka pagkao.
20: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa Klinika di Alternatibo.
25: Maayo na.
20: Unsa man imong ikaaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga magamit na?
25: Oy, kamong naninaw karon. Pag-awat sa nosana sa una, sa wala pa po nakasunod din sa Alternatibo. Dagahan, kahit ang mga sakit. Pero pagbalik na ako din sa Alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
20: Salamat, Kenay!
19: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Mapalit sa mga butika.
19: Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Magclinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Magclinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Balik sa iyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
3: O si Rosan, baw, akon ba na sa nag-edad ko rin taan nyo, sbala, nagaharaharagid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Namig ang extend.
2: Extend food

0: Pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: I Care Gold Capsule.
5: Ako di ay si George. Akong problema, dali ko masilawan sa mga hayag na suga. Kung matulog ko, kinahanglan nakapatay dyan ang suga. Kunya, kanang mag-drive ko o gabi, halos di dyan ako makita ang dalan. Sulaw kayo. Ningon tong akong doktor nga amigo, sign lagi daw sa katarak. Mauto, gisulayan ako ang I Care. Na-amaze dyan ko. Epektibo dyan siya. Isang mag-long drive ko, di na dyan sulaw. Nabag-o dyan akong pananaw. Relax na kayo. Salamat dyan sa I Care Gold.
6: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
7: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
8: Libre?
7: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
9: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
10: 66th Palarong Pabansa.
9: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Sa inyong mga radyo, 11 Mbps, balanse niya pagbalita o paghisgot sa mga isyo. 11 Mbps sa public service, numero 1, 11 Mbps.

0: Pada intamay ka lang, sa itong panagubang sa 11 Mbps sa itong oras, Mike Son, alas 12.24. Ayaw kalimot, mga igala, sa itong power for you. Ang Mighty C, the Alkaline Vitamin C, pahimsog, mga igala, sa itong immune system. Og ang DTX 500 mo protektar, mga igala, sa ito dito, mga igala, mga vital organs. Labi na, mga igala, mo protektar ka na ito sa sakit nga diabetes. Og ang sub high blood pressure. Og ang D3 Bio. Natural, mga igala, nga anti-virals, anti-viral nga anti-bacterial, anti-fungi, mga ison. Para dito, mga igala, nga dili madaot ang atong lawas. Dito masudlan dito, mga ison, og mga viruses, bacterias, and fungi. Para nga dito, dito mga igala, mabar down. Malay mo abag sa immune system sa mga igala. Mo augment para nga sigurado dito, mga ison, nga himsog kanunay nga itong panglawas. Tumuna nga itong Power 3, Mighty C, the Alkaline Vitamin C, DTX 500, og ang D3 Bio.
1: 11 Mbps, the Selva, Laban Sarmento.
0: Standby mo din mga pasyona, din mga mensahe, mga igalam eh. Ato sa ninghatagad pagtagad, mga ison eh. Ika ni Sir Remote, why absent? Salamat kay dia, Sir. Apil yun ng Misamis Occidental, Sir Remote, sa Palarumpang Bansa. Standby mo kay Karun. Tawad, may galang. Atong live chat nga pag-broadcast gikan sa Agusan del Sur, T5, Agusan del Sur News Bureau. Updates, may galang, sa Gingutang Palarumpang Bansa 2026. Karun, tawad, standby na mo. Kana ulan-ulan na dili palupig sa El Nino. Oh, sakto gina. Kani mga ulan-ulan, mga igala, labi na gileksyon, naman po yung ulan-ulan dito, mga igala. Di na naalindahaw, ulan-ulan na gyud kay dinagko naman. Sabta sa lay nga ba hindi apa. Tod pa mga igsonon sa may patinguga ang human rights ana kadto siguro ning gipuspusan og tubo. But in fairness di man good involve ang mandato mag human rights kadto magunas gobyerno nga maka kuan ba maka abuso ngadto sa civilian mo na ang mandato. So regular ra gyud siyang investigation iyan ning jurisdictions kapulisan. Kay every department manggod sa atong panggoberna sila mga jurisdiction aduna sila mga mandato. So dili mandato sa human rights kay involve ato puro man mga private individuals wala may naas gobyerno ato. So mao ginay prime nga mandato sa human rights. Say malingla lang ta ni mga igsoon. Pareha po na sa ombudsman nga dili pud sila pwede ma-investigate ato mga kasos patay mga kawat etc. Di po na nila mandato. Okay, salamat kayo sa remote. Di pa idugan din nga mga mensahe. May galak ka, bibo ba? Matod pa ni Ma'am Merlinda Mugis. Di sa may bulwa, Ma'am Goda, noon ka niyong tanan. Bibo man yun na kanunay. Kaya mo nagingon, Ma'am nga. Lison lang magpalailay, pagpamingaw-mingaw, mga galak ay. Pulis maot na ning atong nasod ka no, Mike Son. Politika, gabi ng hugawa. Napay mahal nga presyo sa lana, gasolina, etc. O niya kung nga mag-mugot pata din mga egsoon, magpahilak pata ninyo ba si mang hikog na o niya ta? As possible, bibuho na to gamay. Total, kining inyong anchorman, mga igala, ang tinudanay nga ngala na ni. Mauni siya si Bibo Totoy. Ay, nabali di ay, Totoy Bibo di ay. Nabali na hinoon mga egsoon, pasensya po. Salamat, Ma'am Merlinda, may ngunto yung talan. Good noon, kaki 5 na thon. Walang iwanan, Sir Richard. Salamat sa walang iwanan niya. Yikan sa may Carmen Zone, Tulsi. Wapo ni Puwas, Paminaw, Ski 5 News FM. Kaya pa'y dugang, matupan Sir Imot, dali si, saan eh, La Croce, Relativo de Seca. Kinsa mo ni si Sir, ba ni, La Croce? Salamat, kani mo dia, Sir Imot. Good noon, mga taga Osames, good noon kaninyo. Maing afternoon, Sir Nathan, ako ning Migo, my girl. Ang way sama sa ni mga isoon nga DJ, si DJ Chico. Karon na Chico Loco. So, na di man ni Chico Loco. Anong naloko naman siya may gala? Oh, good noon. Gani mo, Chico Loco. Baka naloko kaya naging Chico Loco. Sige, maingod to, maingod to. Gani mo niya, DJ Chick. Eh, standby, alas 12:30 na. Ito lang ipaabot, may gala, ang pag-establish sa itong signal gikan dito sa may Agusan de Son, sa itong K5 News Bureau, para sa update, mga gala, sa giyong tampalarong pambansa. O, nagdula ito, nidaog itong NIR, ang Negros nga region. May i-cover ka rin, may gala, sa itong mga kumpanan, nidaog sila dito, batog sa... sa ito ilang kaatban dito na ito direto sa Tanaon mahigala para dito masipya na masipya dito yung mga isona diara mga higala. Ops ay kita wakon na kita mga higala. Diya siguro si ibabaw nga bahay diara diay. Ano dahil si Babaw, mga igala. Waman sa dasan naman. Waman naman noon, mga igala to. Saan naman sa nakita? Waman naman ako nakita, mga igson. Saan man ko GC, listen manita. Dada, siguro direk. Ito nakita dyan na nawala, nawising na yun, namising na.

sa kay ni daog na tong mga higala ganina. Nawa naman noon ako nakitaan mga higso, nasa man tong labita. Missing na yun to siya, may nakakanin siya.

0: sila na itong pabuton nun yan dito mga igala. Live mga ison. Sa Agusan de Sol, sa G5 News Bureau. Kato na tayo live karon mga igala. Para sa updates, mga events, kinsanay ng daong dito mga igala. At the same time mga ison, kanabang kinsanay na dugang dito, kinsanay na dugang ang mga bulawan nga medalya dito sa Agusan de Sol mga ison. Daga namang mga event good karon mga igala. Nga gipahigayon o nagdula na mga higala. O na nga ubay-ubay na mga medalya karon na naangkon mga igsoon. Sa ato mga higala nga mga atleta nga ni Salmot sa Palarumpang Bansa 2026. Yeah, ito sa Dawatan Report sa itong magkumpanan. O, di akay ang sa Middle Valley, Region 1 ay usa. O niya sa Region 8 ay usa. Nga in IR, usa sad mga ison. O, mo ni sila ang nag-una ditong aduna na yung mga bulawang medalya. O. So, kudos, congratulations sa mga region nga aduna ay bulawan nga medalya. Pero katong wa pa po mga igala, congrats ka po. Kaya naagod mo dias balarong pambansa. Later on dito mga ison. Maka ano na ni mga igala, kanabang makakuha sa ni silang mga bulawang medalya. Dari sa Northern Mindanao, wapata na tala dito. Eh, wapaman po yung mga dula mga igala, basig karong taon-taon na ananaon niya. So, standby mo ni mga ison. Wapaman na-establish mga igala, bi, ato sa ning dawato ning report. Ikan sa itong mga kaubanan na pinaagyo sa mga igala. Ni Kaki 5, Jonathan Sabanal, kaya na ikuwatan ko ng motor, nahuli ka mga igala. Nakita yung CCTV, ang pagpangawat mga igson sa giingon ng motosiklo. Nahuli ka. May nalang kay motosiklo mga igala mo, rin nakuha. Kaya kung nakita din motosiklo naman yun, wa, nakuha gapil ang nagsakay sa motosiklo. Naman ko'y uban, kawato na ganing motosiklo, pati itong ni Rumble, mga igala, sa driver's motosiklo, kawato ka po. Naunay nagkapait. Sige na lang ng motor, makita na, pero kanang ni Rumble, di na ni mo makita. Hulikam na hulikam kayo. Get and use camera, mga igala. Kakifay, Jonathan, ikifay mo.
1: K-Fi News FM, Kampyon, Kampyon Report.
2: Nahuli kam ang sa kalalaki o babae nga gituhang nga mag-uyab nga gingong nangawat og motorsiklo diha mismo sa Zone 8 Lower at Dagong Sayas, Barangay Carmen, siyudad sa Cagayan de Oro niadtong Mayo 20, 2026. Baso sa official report ni Police Station 4 Carmen, nakita mismo sa CCTV nga naglakaw pasulod sa mga dapit ang suspect niadtong alas 2:22 sa mga adlaw sa Kadlawon. Pagka alas 2:28 sa Kadlawon, naling gisakyan o gipadagan sa mga suspect ng motorsiklo na sa Carrera 150FI 2023 model ng repeat number nga 320KYR. Matod pa sa biktima nga si Madeline Modiral, second-hand lang matod pa niya napalit ang mga motorsiklo, pinagi sa cash dyan mismo sa may barangay Bayabas o usap lang katuig kini na anasil hang panimalay nga gigamit-gamit nila matag-adlaw. Tungod sa nakuha nga CCTV footage o nagpadayang investigasyon karon sa kapulisan, dako ang paglaom sa pamilyang Modiral na madakpaday ng mga suspect o babalik kanila ang maong sakyanan. Sa karon na pa rin pa ang gihimong makuting investigasyon sa kapulisan ilabi na sa Police Station 4 Carmen aron mailhan o masikop kining responsable nga gituuhang mag-uyab nga nangawat sa mga motor yan mismo sa may barangay Carmen diin sa ato pamagutan sa mga biktima kay Pagdatan. Gipagtuan matod pa niya sa iyang isoon ang lugar kung aso pinigipalit. Kaya basi niya daan nila pagduda kay Pabilatan basi dito rin pinigidala. Pero wala matod pa ay kasayuran ang maong kuhat pa nga pagduda lang ni kay Pabilatan. Gumingkan ilang gikumprunta kay basi mo sa ignay doon nagduplicate matod pa ang yabi. Pero sa ilang kadudahan wala matod pa ay wala ang yabi matod pa sa motor kay Pabilatan. Naman sila ha. pangutana karon, giun sa pagpaandar ba ba sa mga responsable kining motorsiklo nga nakadagan man bandang alas 2:28 sa kadlawon. Na makita karon na sa kuasa ang isulod kining mga suspek o gasa usab sila migawas kay pagdutan sa maong lugar. Karon na para ang investigasyon sa kapulisan aron sa pagtumbok nining giung kawat karon sa motorsiklo dilang kana kay pagdutan. Sunod-sunod ga kawat na talaw sa dinis dakpayan sa Kagenduro. Kay do na pa pinakalitis update sa may barangay Agusan, do na gyapoy gikawat ang motor karong adlawa. Gikan sa kulasyon na pagkatato sa DTX 550 mong tamal basok kaya British 5K5 Justan Sabanal para sa kampiyon sa balita serbisyo publiko kalingawan sa lakbayan sa Kagenduro. Ito lang po yung 3K5 News FM.
1: Level MPPS.

0: Tekan salamat Kaki 5 Jonathan sa banal. Kita gin mga igal sa CCTV pero doon na pa ipagpadayon ng imbisigasyon sa otoridad mga igal. May tungod sa maong insidente. Alas 12, try day also. Padayon ta mga igal sa 11 Mbps. Sabta sa laing nga bahin mga igal. Pagod nakasulod no ka K5 ba Erwin. Sige, padayon ta mga igalon na ni bagting mga igson mo lang na ni Abri siguro sa elevator. Nana bayag binagtingan ang elevator. Beda, dia lain na pud nga report mga igson. Atong kwaon gikan mga igala ni ka K5. Justo ni Pagulong kaya nagpahimang no kuno. Sa mga driver ang RTA sa dakong sakyanan nga dili moagi sa Puerto flyover. Subot pasabot ang mga dagkong sakyanan mga igala. Di pwede moagi dito mga igsoon sa Puerto flyover. Balag dagkong nga driver, basa di lang dagkong sakyanan. Ano po'y dagkoon nga mga driver mga igala. So dili paagi on dito sa ibabaw. Nabahin sa Puerto ang mga dagkong sakyanan. Sama sa dagom, butunis, etc. Eh, pwede mo na sakyanan nga. Di po na siya dagko, gagmay sa K5, Jocelyn, i-K5 mo.
1: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
2: Supling nanawagan karon ang RTA, Road and Traffic Administration Office, din istasyonat sa Cagayan de Oro sa mga dagkong sakyanan nga moagi sa Puerto Flyover. Kuya kinatili ang pag-agi nini o kung muagi, posible matikita.
3: DTX Coffee Mix. Nagkabri ka na? Na-detox ka pa? Mahali sa mga butika.
4: Yes, sir. Kaming dinin sa may puerto, no, nalaman tayo ibutang diha na pahimang no o pahibalo nga bawal ang kaning ato ang mga distate na mga sakyanan na muagi na flyover. Tungod lagi sa kaning structure niya nga kapasidad na dili na niya kaya, no. So that's why gi-advise. So sa katong makita or ato ang masita na nang agi gyapon lang dapit labi na sa mahulo example na i-train nito sa kani agi so doon na siya ituan na na siya paimangno dito sunahan. So pa, by the time nga masapon sa enforcer as per instruction paisuhan na gini na to o traffic citation ticket.
5: Pila mo siya bayaran na lang sir?
4: Oo, kani kay naaman siya sa Osaka area nga gear prohibit. O gibawal sa iya na sa 500 ang iyang offense padung sa third offense.
5: So nagpaimagno pag-usab ang Road and Traffic Administration kon RTA sa mga driver sa dagkong sakyanan nga dunay gibugaton nga 4500 matag kilo og patas nga dili moagi sa Puerto flyover. Matod ni RTA spokesperson James Andrade, ang driver nga molapas sa maong balaod mahimong matagan og ticket og makamulta base sa ordinansa nga 500 pesos. Gihimo ang maong paimagno aron mapreserbar ang kaligon sa flyover o masiguro ang kaluwasan sa mga motorista o katawan nga muagis sa maong tulay o gilabi na ana sa ilalong sa flyover.
2: Kini si K5 News Sony Pagulong para sa kampiyon na balita, servisyo publiko o kaligawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: 11 Mbps.
6: 11 Mbps.
0: Galit ka ata! Parang galit na galit ata si Jason niya. Nagasalamat ka K5 Jason niya kahit galit ka. Maraming salamat pa rin. Galit na naman tayo mga yan. Kuya Juan, manggod ka ka K5 Irwin. Kaya maragagi kasukan man tayo ni Jason niya. Sabta sa lay nga bahay, diya po mga Ikson, si K5 Camille Marquez. Ato po ning siren. Kay Department of Justice karo, gisugdan ang preliminary investigation sa RPG attack sa convoy ni Mayor Ampatuan mga Igala. Dugay-dugay naman to karon pa dahil ang preliminary mga Igala. Dugay gito. Sige na lang, it's better late than never, matod pa. K5 Camille, i-K5 mo!
1: K5
7: News FM. Kampyon, kampyon, report.
8: Isulta nga sa Department of Justice ang pasiunang imbestigasyon sa giingong pag-atake gamit ang rocket propelled grenade kung RPG sa convoy ni Dato Akman Mitra ang patuan nitong Enero. Matod pa sa mayor, ikalima na kininga pagsulay sa pag-ambush kaniya. Matod siyang abogado nga si Attorney Cyrus Torreña. 15 correspondents ang nalambigit sa kasong ay pasakaubos sa Anti-Terrorism Act. Nangayusab ang company ang patuan o dinili ang aksyon sa reklamo ilabina sa giing padayong pagpanghulga o papanghadlok sa Sheriff Agwak. Kininga balita. Hatod ka nato sa D3 bio ang D3 nga doon ni VCO o ang VCO nga doon ni Vataman D3. Kini si KFB Camille Marquez, pagkasampin nga balita sa bisyo publiko galingawan sa Cagayan de Oro. K5 News, Avam!
7: 11 Mbps!
0: Teka, salamat ka K5! Camille Marquez! Samtang dugang pamaygala sa ato nga mga balita. Yapod si Kaki 5 na Neth Pasayon kay ang CICC kuno nagasumiter og criminal og administrative complaint sa National Bureau of Investigation batok Attorney Harold Respicio kalabot sa criminal administrative complaint mga igala. Kuya sa ni. Ato nilang taon kay Maigson pinagi ni Kaki 5 na Neth Pasayon. Same time sa may galabi, standby. Nauna na to si Kaki 5 na net. Kaki 5 na net! Iki 5 mo!
7: K5 News FM. Kampyon! Kampyon! Report!
9: K5 ang Nathan, formal nang nagsumitor og reklamo ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center kung CICC sa National Bureau of Investigation kung NBI batok ang Attorney Harold Respicio. Kini may kalabutan sa criminal o administrative complaint. Formal nga gisumiter sa CICC, pinaagi ni Yosek Aboy Paraiso o Presidential Communication Office kung PCO Undersecretary Presyo si Polito Castillo ang nasugot ang reklamo. Hisera nga nagsumikat ang reklamo human nagpakatag o mga sayop nga pahayag ang nasugot ang abogado nga nakalarman matod pa sa publiko, particular na sa mga online platform. Dugto ni nagipadayag ni NBI Director Melvin Matibag nga magpagawa sila o sa pina batok sa nasugot ang abogado. Kini nga balita hatod ka nato sa DTX 500 ang piktibong tambal batok diabetes kinis ka K5 na net basayon para sa

sabay na itabo nini mga igala. Nga di ako no mga igsooy, gitabangan og kulata dito. Nga gibunalan pa og baseball bat. Ang ingon tang gituang nga ng bastos mga igala. Base sa initial nga report, gibutyag dito mga igsoon. Ito is Manila na itabo, sandaan na oh. Patay ra magidintan among lalaki human dito mga igala. Gitabangan og kulata sa pibilag ka mga individual, makadaghang higayon yun mga igsoon. O nya wa pala kontento, gibunalan pa dito baseball bat. Ang hinungdan sa tanan mga igala, he is the cause of the evil cause. Matod pa mga igsoon, maurag yun ang gingon tagpampamastos ni ining maong lalaki, biktima sa igsoon dito mga igala. Sa usa sa mga nangulata mga igsoon, pinamastos lagi daw nini mga igala. Makita gani dito mga igala, ginugdanay ni nga huwag ka mga lalaki mga igsoon dito sa Maya Sagrada Familia Street o sa barangay 765. May paning ilang barangay dito mga igala, kakatayan pa mga igsoon dito o galas 3 no kanabag swertres. Ito luman ka numero barangay 765. Pwede na pang swertres dire sa ato adili pang last two run eh. Okay, dire sa ato mga barangay dire duwaraman di ba kaki 5 Irwin barangay 22, barangay 70, so lasto. Sa ila pwede swertres kay tuluman yung numero. Barangay 765. Alas 8 sa kagabiyon na itabo, mga igala. Padayon gani karo mga igsoon, ang giingon tang kaso. I-file batok sa mga suspect. Matod palagi dito mga igala, gibunalan o baseball bat mga igsoon ang ulo sa lalaki. Yan naka-jersey mga igala, makita din sulagway. Munang nakaluhod, inta namang lalaki matubang may gala sa makadaghang higayon. Nausban pa nito pagpamunal may galas baseball bat. Nidagan pa ganini sa panong skotse matubang may gala sa auto. Buto sa itawag na, gotcha ba? Huwag auto may gala. Saka mauna to mga igala, sakyanan. Duol na po, gisumbag na po sa laing lalaki, mga igala. Ang biktima, dili, mga igsoon, taga barangay 765. Pero gibutyag dito, mga igala, nga nag-ugat, lagi din sa pagpamastos, allege nga pagpamastos, allege nga pagbastos, matod pa sa igsoon dito, niining usa sa mga suspect. Mora ganay, hinugdan dito, mga igala, wa mo po, gisaysay, o giunsag dito, mga igala, pagpamastos. Pagpamastos ba niya base mga igala sa Safe Spaces Act? Eka na ba mga taguhi-taguhi ba dito mga igsoon? O pagpanimastos o pamastos ba mga igala hikap-hikap? Pagpamastos bang li-li-li-li? Dagamang guni nga klase mga igala nga pagpamastos. O ganang pagpangli-li mga igala, di na po na Safe Spaces Act kaya di mo na private ang CR mga igsoon o di mo na public ang CR, private man. Ayay mo lang yung gili-li mga igala, so unjust fixation usually ang pagpangli-li. Kami ingon sa ganito mga isog tagoy-tagoy kana mo na nay Safe Spaces Act violation. Tagoy-tagoy mga igala. Ano bang mura kag langgam dito? Tweet tweet tweet tweet tweet tweet. Oh, ang kumpiyansa na. Di ba ka magkatkuling ka dito? Meow meow meow meow meow. Bawas na siya. Kay katkuling mo na mga isog. May pasiguro dito mga isog, manok pang sabong na lamo kay. Maragi pasiguro na appeal kay. Expression news esta, expression alteros malagi. Di man nakakuling ka nang gitawag. Ito ka bang sunoy ba nga tawag ba? Parang, nagpapuka! May painanan lang, may mga gini to 6C, may painan, nagpapuka na! Kasi may katuling ato nga, sunoy man to mga higala. Ana na lang! Oh, karon kabaho na mo ha, kung na'y maagi siksi ayaw nang wit-wit, dakpan ka na. Yeah, meow-meow, dakpan ka pong katkuling wala. Ay, palagi dito, nagpapong! Sunoy ra, sunoy. Parang niglingis ba siya, kitsa to, kitsa to! Oy, manok nga pula ni tingog. Ikihanin mo ng manok.

0: So siguro ha dito para na kay dipin sa pagbitbit ng daan dito manok pang sabong para iniglingis banji dito. Sa may manok man. Matungan ba din mo ng manok nga? Nituktuga o grabe siya nagpapu! Anaro tirada. Pagadili ka dito mga igala madisgasya sa safe spaces act. Kay Strictor bagay ng balaod mga ison niya gi-enhance pa niya ng penalty sa sexual harassment. Mga na actually mga igala upgrading sa sexual harassment act. Ganang safe spaces act mga igala. So kibaho na mo ha. Gusto mang yung kamo magtagoy-tagoy dito magpapansin sa mga dalaga. Pagunit lag manok o niya taghuyi dahil dito. Ay dili taghuyan. Tawaga lang dito nagpapuok. Dari tama disgasya. Walang tayo oras yun o mga igala. Eh, mababae na saan ko mga igala. Standby na mo, kaya. Awa mo na eh, kay birthday boy man dito mga igala. Nagkuhan pa to siya ka ng nagpahuwas. Matubang hirin. Okay, birthday boy man to si birthday boy, K5, Ricky Solita. Oh, birthday niya gapon mga igala. Giliguan yun may gapon ni K5, Ricky. Ha, palahubog di ka, K5 na tandi. Literal, giliguan kay Abson may ulan. Giliguan, may ulan. Rambot lang sila, K5 dito, Ricky Moga. Kasi may nabilin nito na liguan ba gito, Gailim? No. Kami na liguan, may ulan. Yun, kay Abson may ulan, mga igala. Sige. Mag-uban na tagbalik na sa dugma pohon, mga igson. Basta dili ta madidbol, kaya liso doon na mag-uban. Simba ko lang sad kay ayaw sa kay wapan ako nahatag ang numero sa pam. Anong mo asyong ba mo asyong? So, uban na tagbalik kung mamaygal ha. Dariga po mga igson sa 11 Mbps. Ba't mag-uban punta sa Foro de los Pueblos. Libertas de Sende Anima Demokrate Este. Ang kagawasan sa pagpareag mong espiritu sa demokrasya. K5 na taon, Sarmiento. Maying hapon, kanatong tanan.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: K3 Bio!
4: Kamang sa ingalan na ito ba?
5: O si Sterlita Iboni. Ginlis po lang po. Murag arang-arang lang na akong gibati karon nga gainom of B3 Bio. Sa una, kibim kayo na wong. Karang Bills Falsi, i-atake. Nagkaroon sa Diyos, akong BP, normal na 120/80. Akong hindi ko ang karoon ka ni Arong Polisterol, murag amubububok na.
4: So, yun ang ganyan?
5: B3 Bio. Sterlita Iboni. Ginlis po lang po.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
7: D3.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung sa'yo mong alan?
2: Rosita Olenberio.
1: Pila imong edad?
2: 60.
1: Taga-asa?
2: Dini Agura, Lapasan.
1: Kung sa'yo mga produkto sa Klinika de Alternativo imong gagamitan, ma'am?
2: Kaning kwan? Kaning vitamin C?
1: Mighty C.
2: Mighty C?
1: Ma'am, kaniad to, ma'am. Kung sa'yo mga walatian nga sa'yo mong paggamit sa Klinika de Alternativo ning Mighty C?
2: Okay ra, ha?
1: Kung sa'yo mga
2: kakapoy sa lawas? Hindi ko bati yung kakapoy sa lawas. Okay ra akong tulog.
1: Okay mong tulog.
2: Oo.
1: Masamay mong ikastorya sa itong mga tigpabinaw karon sa gustong musulay, nining Mighty C.
2: Inaat sa akong mga amiga na mangilangan ng vitamin C. So, nahinin yun yung product. Uban pa nga product.
1: Thank you kayo, ma'am.
2: Oo.
0: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C! Mapalit sa mga butika. Mighty!

0: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas 4Biotics, adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong kasuking butika. Extend Food Superman for Men.
1: O si Rosanne, baw, akong bana, sa nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-ahara-haragid. Sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba? Namigid ang extend.
0: Extend Food

0: pampaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bilhin na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants. Para sa mata, gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold. Ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
5: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
8: 66th Palarong Pambansa.
7: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de
6: Oro
9: 89.3
6: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
10: Kesayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto.

0: kaaluan ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasang Terminal.

0: Mayong, mayong, mayong adlaw sa tanan. Labirigin sa itong mga suking tagapamati ng itong programang Kasayuran sa Mayong Panglawas. Hatod japon kaninyo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Inyo japon makauban sa kan naturopathic practitioner Dr. Vicente Naturopathy Dr. Luton Chavez. Makiguban nga na kaninyo mag-iskot-iskot kita alang sa kaayuhan o kasayuran sa itong Mayong Panglawas. Sinubanan japon sa mga produktong epektibo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Labi na itong Klinika DTX 500, Klinika DTX 500, Klinika D3Bio, ang ato ang MITC, Klinika Complete Sport Biotics, Klinika DTX Coffee Mix, Klinika DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, X10 Food Supplement for Men, Klinika Deo Fresh, Klinika DTX Beauty Soap, og ang uban pang mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kanatanan, mapalit sa mga butika, parmasya, nga doon sa inyong lugar. Huwag lang managid sa itong mga branches, mga kaigalaan. Labi na sa katong mga gusto o mga lehitimo nga produkto sa klinika, ha? Katong mga gusto gid mo inom sa tinuod or tinutanay nga produkto sa klinika. Labi na gid itong Klinika DTX 500, Klinika D3Bio. Mapalit na siya, ha, sa mga butika, parmasya, sa katong mga nag-order online, pag-amping ka mo. Pag-amping ka mo, ha, tungod kay dunay mga imitation or kining sundog-sundog nga produkto. Naganda ba kay ginabiktima? Muna din na sa itong clinic. Abi nila ang ilang giinom mo itong original nga DTX 500. Karon kay nakabutilya man di ay nakaplastic lang nga transparent, nagprint lang sila sticker, ipilit dito sa butilya, doon nagyapon atong logo, ato ang ngalan nga Klinika DTX 500, doon ay mga health benefits na katatak, onya kay dili man capsule, nakasoft gel ang ilang Klinika DTX 500. So ato gid silang giingnan nga peke na mga higala. Kung gusto mo og legit nga produkto, kung mag-order mo online, pag-amping ka mo. Tungod kay dili tanan as online, ha. Kaning ginatawag na to og original. Labi na gyud kato bitawng naakit sa promo. Buy one take one kuno. Akit sa promo motong ang uban, nipalit dito sa maong mga paatik din, ha, sa laban ng good sa Facebook na sa kaning mga online na online nga mga shopping. Dagana diha, no, muna nga kamo magmatngon kamo sa pagpalit sa ato mga produkto. Klinika tayo. Basta kay ang original nga Klinika DTX 500, mao na ang katong naka-box, naka-blister, then naka-kapsula, kulay green nga kapsul, mga higala. Ayagin mong patuntuan ng order online. Ano mang gihapon tay online nga shopping? O kaning naamang gihapon tay legit nga store, no, shopping store sa online. Basta kay katong tatak Klinika de Alternativo gyud. Then katong naka-box gyud siya. Onya naka ginatawag na to og blister. Dili tong transparent nga naka-soft gel. Dili tong iyang sudlanan transparent nga butilya, giprintahan lang sticker. Dili lang ang atong DTX 500, ha, lakip na tong Klinika D3Bio. Doon nagyapoy piki ni anak nga produkto, mga kaigalaan. Para sa legit gyud nga produkto, adto mo sa mga parmasya. Kung di gani, adto mo sa ato ang branch, Dinis Cagayan de Oro. Located ta din na mismo sa may Agora Market City. Narata din na sa may Alihanan Bitaw ang mga jeep diha. Mga terminal diha, paingon og Balingasag, paingon Gasaan, paingon Manolo. Din na sa may kilid sa SSS Dapit. kompleto na gid naha kay daghan gihapon ang di makatultol, no? Labi na tumagi kag lagyo, gikan pang uban og tagulwan, gikan pang ubog balingasag, diri pud pikas ang uban gikag El Salvador, gikag Initao, muanhi gyud, no, muana gyud diha sa atong klinik magiglan, gikan pag talakag, no, gikan pa og malitbog aron nga dili mo mahasol mahago diari gyud sa may terminal mga kagilaan anang mga nagaaling jeep paingon og hasaan, paingog balingasag, na yung mga bus diha, paingog manulo, or paingog libuna. O, diha, regyo dapit. Dako, makikaratula, Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Mambato Street, no, dina sa may Agora Market City, mga higala. Then, dina sa Hingog City, nata dina located sa may Doña Graciana Street, corner Adelfa Street, Hingoog City, mga kahigalaan. Ginalanggit mismo sa may bus terminal or Hingoog bus terminal. Sa entrance side, ha? Dili dito sa exit side. Sa entrance side, kay one way mana, tuyok mana ang mga bus niya, pa-entrance. Niya, pag mo exit sila, dito pikas agi. O, kanang sa may entrance nga bahin, dira sa may Hingoog City bus terminal. Doon ay dalan diha, doon ay iskina. Muna ginatawag og Adelfa Street. Likod anang Bikiri dinas sa Hingoog City. Likod sa Bikiri makigalaan. Anyway, ang ato ang health consultation sa Gyapon, nagapadayon Dinis Cagayan de Oro, matag adlang Domingo, Lunes og Martes. Dayon pagka Miyerkules nata sa Hingoog City makigilan. O, kita-kits ta mga taga Hingoog sa adlang Miyerkules. O, half day na ta diha, ha? Half day ta, balik tag half day diha kay layo pa ning Cagayan inig mo ulit, ha? Na, kayo say, kung hapon anto taga alas dos niya, mingaw naman kayo. Ba naman gyapoy mo anha? O, mga taga Hingoog rin ha, nga namati. Namati ka rin sa itong istasyon. Namati na itong program ang kasunan sa maing panglawas. Kita-kits ta sa adlang Miyerkules mga higala. Kung doon ang may result sa inyong laboratory, labo na blood chem, no? Fasting blood sugar, uric acid, mas labing maayo. Eh para doon na tayo basihan sa mga supplements ng inyong pag-aimnon mga higala. Doon na mo'y ultrasound result, no? Kay doon na tayo basihan, ha? Mas labing maayo gyud dunay x-ray kay para makita na to ang history kung unsay nahitabo, unsay imuhang kaagi sa imuhang health problem. Diyata mag-base, no? Pastilan pod lagi kay usahay mga results sa laboratory cleared man, pero doon nagigibati ang mga pasyente. Sige lang kay, no, general approach man yung ato ang alternative mga kagalaan. Mood ko ha, kung doon mo mga resulta sa laboratory, mga ultrasound, dalaan ninyo para natay basis sa inyohang pag-aimnon ng mga herbal food supplements. Usbon ko ha, kita-kits ta sa Hingoog sa adlong Miyerkules, pero kung adlong Domingo, Lunes, Martes, then balik Huwebes, Biyernes, dinitas Cagayan de Oro. Kaya nguban mo anha, moingon sila nga abi na mo og kaning Miyerkules ang naa sa Cagayan ba. Ay kayo say nata dito Hingoog, manawag pa tong sekretary, nata gina-entertain dito nga pasyente Hingoog, unya manawag atong sekretary kay naapoy gusto magpakonsulta din sa Cagayan. Ah, nagdubli-dubli na. Muna din nato ma-entertain dayon nya lisod po tong di nato tubagon kung gikan paglagyo. Ah, naiuban mo anag muanig Miyerkules din sa Cagayan. Nagikan og manulo. Lisod po kay balik lang mo ugma nay. Amo na nga tandaan ninyo ha, batag adlaw ganing Miyerkules ulas duklo dinis Cagayan de Oro tuas Hingoog. So Domingo, Lunes, Martes nata dinis Cagayan, sa Miyerkules nata sa Hingoog, Huwebes, Biyernes nata balik dinis Cagayan de Oro. Text sa itong text hotline number 0985-034-2925. Osbon ko 0985-034-2925 mga higala. Alang sa inyong mga pangutana, sa mga gusto ninyong ipaabot ng mga mensahe, sa inyong mga pangutana din ha, may tungod sa maayong panglawas, sa mga dugay na ninyong gihambing balatian, ato ng tagaan o pagtaga doon niya. Pansa, dili pa atong paminahan naman natabangan sa itong mga produkto.
1: DTX 500 Health Alert. Health Alert. DTX 500.
2: Ako sa'yong pangalan, sir?
3: Carlito.
2: Carlito.
3: Purbendido.
2: Pila edad, sir?
3: 36.
2: Taga-asa.
3: Taga-luwa.
2: Unsay mong produkto nga gipalit sa Clinical Alternative, sir?
3: DTX 500.
2: Unsay mga balatian ni mo kaniya itong hatagag-kaarangan sa nagamit na kay DTX 500?
3: Sa pang, sir, bago ba yung gagamit na siya po, akong gibate ito, sir, kapoy, yun, sa binod akong lawas ba? So, akong gitay na karam, sir.
2: Sa imong pag-try o sa imong namatikdan.
3: Okay, okay rin, sir.
2: Okay, okay.
3: Wala nga akong gilipalo ako kahit karoon para tayo mapanday.
2: Tagasa ka, sir?
3: Bulma, sir.
2: Bulma. Sige, salamat, sir.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nini Valencia. Hindot yu kayo ang DTX Coffee Mix kay bisan og diabetic ko, wala mutasan akong blood sugar o wala usab mutasan akong BP. Bisan sige kong inom sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. DTX 500. Health Alert. Health Alert.
0: DTX 500 mga kaigalaan. Nasayod tang taas kay ni siyang antioxidant content tungod sa iyang sagol nga the sugar cane extract or kanang ginatawag na tog panit sa tubo. Ang panit sa tubo mga higala mo na'y pinakapait nga parte sa tubo. Mo na'y pinakapait nga part, pinakapait nga bahin sa tubo mga higala. Kasayod manggitang ang tubo, ginahimo na siyang sugar, tamis na siya. Pero kanang panit niya, kanang ginatawag og DSE or the sugar cane extract, mo na siya ang hinungdan sa taas kayong antioxidant content sa Clinica DTX 500. Og nasayod ba mo kang kaya niya mo fight, no, og kaning mga carcinogens mga higalaan or kaning mga hinungdan sa cancer mga higala. Unsa din yung carcinogens mga higalaan? Ang kining carcinogens, no, muna siya ang tawag sa mga substance og exposures nga muhimo og cancer sa ato ang lawas. Sa unang panahon, kung isgot ganyan tag-cancer, mura og katapusan na ng mundo. Murag wa na'y paglaom. Murag ugma dayon, mamatay na ka. Kay uso sa unang panahon, pag doon na ganyan kay cancer, taning na ang kinabuhi. Duha na lang kakabulan, tulo na lang kabulan, upat, lima, unom kabulan nga mabuhi. So ang hinungdan din yan na is ang kaning carcinogens makikita. Kung ang usa ka substance or ang exposure na labeled nga carcinogen, buot pasabot, napamatud-an ka na siya through extensive studies and research og na-determine nga mo'y hinungdan sa cancer mga higala. Muna nga mag-amping yun taha kay karon na uso kaayo ang kining mga cancerous foods mga higala nga nakalabeled as carcinogen mga higala. Ang cancer, mao ka na siya ang resulta sa mutations sa genetic information sa cells. Either gikan sa parents or kanang gitawag na itong hereditary. Yes, possible na siya ha. Kaning bloodline. Or gikan sa exposures o gitawag na itong environmental factors. Muna nga kaning tingala ta, healthy food man kayong ginakaon. Pero doon na siya'y cancer. Basin na hereditary or ang iyahang mga nakuha na siya gikan sa iyang bloodline, possible gihapon na siya. Di na to na wadon nga posible nga mo'y hinungdan. Then mostly gyud kay kaning mga gikan sa exposures or kaning ginatawag na to nga environmental factors mga higala. Daghan no og mga known and established carcinogenic compounds makaigalaan ang pinakadaghan ana na isgutan nato sa nanglabay nato nga mga gisgutan din is programa nato ang kining naa sa aso sa sigarilyo mga kaigalaan nga adunay mo sobra ka sa 60 ka mga carcinogenic compounds mga higala dili lang na ha kung dili ka lakip na bitaw ka ng mga sinugba kaya na sila mga carcinogenic kaya na ka na bitong tinulo nga man nga kaning iyang duga more kaning mantika niya matulo din na sa uling no? Gisugba na to then ang aso ni ana nga mooy mo pagod sa atong ginasugba usa na siya ka mga carcinogenic factor mga kaigalaan but not only that ha gikan pas mga pagkaon laban na good mga processed foods mga instant foods no mga carcinogenic gihapon na siya labeled as carcinogenic gihapon na mga kaigalaan pero dili man gitingon nga mukaon ka na magka-cancer gyud ka depende na sa imong body ha? Kung imong mga bad cells is very active ay alive kaayo no alive kaayo na sila kaya mukaon ka sige kagkaon og mga unhealthy foods puros mga fast food puros mga instant food puro mga karne so prone yun ka sa ingon anak nga balatian higala nga namati ka rin. So unsa may atong sekreto no unsa may dili na magita makigasa ni karon magay lang ginainan ako mga pasyente nato dinha sa clinic kamuana hindi na magita makaikyasa ni kay naa naman gyud ni so ang atong sekreto magigilaan magprotection ta kinahanglan doon natin protection ha mag DTX 500 ta matag adlaw kay ka na siya ang atong DTX 500 tungod sa iyang antioxidant properties aduna po siya anti-carcinogenic properties anti-mutagenic anti-inflammatory properties nga mupugong sa pag-active sa atong mga cancer cells sa lawas mga higala. Ang flavonoids o kining polyphenols nga naa sa ato ang disugad sugar cane extract muprotekta na siya sa mga selula nato nga dili mo damage sa oxidation o makurap ang DNA mapugngan ang cancer mga higala. So sa inyong ginapaabot ha proteksyon na nato itong lawas ah. O, di pa man ulahi ang tanan. O, di po nato hulaton. Inom ta kanunay sa ato ang Clinica DTX sa 500 mga ito. So to prevent, no? To prevent ang kaning ginakadlo ka na itong cancer, magproteksyon kita, inom ta matag-adlaw sa ato ang DTX 500. Text atong text hotline number 0985-034-2925 Musumun ko 0985-034-2925 kaysa di pa nato tubagan ninyong mga pangutan ha o kaysa di pa nato tapusin na itong programa ato nang tubagan unya inyong mga pangutan ha kaysa di pa nang pinayang sa unahan ato sa paminaw naman na tabangan sa itong mga produkto
1: D3 Bio Health News D3 Bio.
6: Ako sa ingala na ito, ma?
7: Ima, kaman.
6: Pag-asa mo?
7: Ginlis. Yan ang bakot ko nga malilo. Yan, bulakaw ko. Nakukmag sa paway. Dahil yun, doon na may akong nadunggan sa radyo nga D3 Bio kay pa.

0: Una kong gusto ba? Sa ulat, mawawa man ko ng mga to. Tarong ka dili na. Hindi magamahan. Pag-asal, Dinlis.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ano si pangalan?
3: Susan Balajang.
2: Taga-asa si Madam Susan.
3: Dera sa Lapasan.
2: Sa Barangay Lapasan. Ma'am, unsa mong ginapalit diri nga produkto sa Clinica di Alternativo, ma'am?
3: Kape, D3 Bio, may PC, DTX o kaning D3 Bio.
2: Halos tanan gadi ay.
3: Halos tanan.
2: Ma'am, sa wala pa ka nakapalit ang mga produkto, ma'am, unsa ba di mong ipambati di ay?
3: Murang, nagaan. May mong panglihok-lihok.
2: Sa wala pa ka nagamit ang mga product, unsa man imong
3: ipambati?
2: Luya. So, sa paggamit mo, ana, unsa naman imong ma-feel karon?
3: Normal akong gibati. Feeling gana gid akong gi
2: bata na unang
3: lawas. Gana ba?
2: Sa man imong maitambag sa mga wala pa nakagamit aning mga produkto sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center.
3: Kamo kung makagamit mo aning produkto ha, gani yung pamati, gani yung paglihok-lihok.
2: Tama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. May TC. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adun ako higibating panglipong-lipong uusahay. Hinap ang akong panglantaw sa CEO Pulaw. Misunay ko ug tumar may TC. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panlantaw. Salamat sa may TC. Garantisado ug epektibo gayon.
1: May TC. Ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. May TC. Mighty C. Subok nga ng mga eksperto. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Niba Pakulanan, 75.
6: Tag-asa ka na eh.
5: Kanang diha na sa kwan.
6: Parang ilapasan. Unsa mga produkto ipalit nimo sa klinika?
5: Kanang yung Mighty
6: C. Mighty C o Ditribayo?
5: Kanang di ko pa katulog.
6: Sa diha nakagamit na mga produkto sa Clinica di Alternativo?
5: Maayo naman.
6: Unsa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
5: Maayo man. Kanang magkatulog na ko. Maayo na akong kaon.
6: Salamat, Nay.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, sakit mangihi, pasin UTI na na. Maglinika, Spore Biotics, ang tunay good bacteria nga magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotics, ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics, mapalit sa iyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
7: O si Rosanne, baw, akong ba na sa nag-edad 40 anyos, bala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musin na. Igali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Dami, gidang extend.
1: Extend food supplement for men. D3 Bio Health News.
8: Klinika D3 Bio ang atong ang produktos klinika nga kung asa pwede mo fight no sa mga bakterya o mga virus, mga balatian nga hinungdan bakterya o virus. Ayan mo kadlok magkikilan kina atong Clinica D3 Bio. Kaya atong Clinica D3 Bio it's not just only plain vitamin D3. Duna po ni siya ginatawag na tog VCO. Kung effective ang pagtumar sa plain na vitamin D3, how much more no kung duna siya VCO? Kay kaning VCO de dagag MCT, so medium chain triglycerides. Kung asa mo kana siya mo tap na sa mga bakterya, mga virus nga gusto mo sulod sa atong lawas. Then parisan pag ginatog Mighty C, ang atong alkaline nga vitamin C mo pa strong sa atong immune system. So, mo na siya ang hinungdan nga mas strong gyud ang atong lawas. Malikay no ang ato malikay tas mga nagkadaiyang balatian. Simulang bagong nakanindot makiglan ang atong combination. Ang pagtumar sa atong Clinica D3 Bio Mighty C, pwede na siya tumaron matag buntag. So, wa pa kay kaon. Pwede po din mo i-paris ang DTX 500 o Mighty C, ha? Ang uban, i-paris sa D3 Bio Mighty C. Ang uban po, i-paris DTX 500 o Mighty C. Pwede gani ka ng tulo. Muna ginatawag na itong Power Trio, DTX 500, D3 Bio o Mighty C, mga higala. Then na po tayo cream, Clinica Complete Spore Biotics. Kung asa, doon na siya 80 billion CFU or ginatawag na ito good bacteria sa itong lawas. Na kung asa mo hatag ka na ito og good no sa itong gut health. Aron usab nga malikayan ang mga problema sa hapdo sa tiyan, how ang imong tiyan. Mapiktoan din ang liver no, magkaroon din taong problema sa itong gallbladder. Diyan na nagsugod sa hapdo sa tiyan. Then ang itong kape, doon na tayo Clinica DTX Coffee Mix. Doon natin DTX Premium Coffee, napod tayo Prebio Coffee. Depende na lang na sa imuha kung asa imuhang tumaro. Pero ang DTX Coffee Mix na ito, mga higala, no, nindot na siya, man, bestseller na itong coffee, ha. Pero tamis-tamis, pait-pait na siya, kaya na siya brown sugar. Pero ang itong DTX Premium Coffee, kung sipa na gid kay imuhang sugar, diabetes ni mo, dito ka sibog sa DTX Premium Coffee. Ang Prebio Coffee na ito, pag diabetic ka, digid mi mo advice, ani, ha. Kaya tamis-tamis ni siya. Pero pwede ni siya ka itong mga dunay pagpanghapdos bitaw sa tiyan nga gusto mga pe gipaundang nagkape, no, tungod kay magsigapdos ang tiyan. So wai ang atong Prebio Coffee, kay doon na siya probiotic, doon na po siya prebiotic with moringa oleifera. Then ang atong extend food supplement for men nga kung asa makahatag na to o gadugang nga kabaskog sa ato ang pagpanikay-sikay matag-adlaw sa atong pagpanginabuhi. Okay, nga naman makapakuan man ni makapa-abtik. Dili lang kay sa ka junior ha, kundi dili sa pagpa-abtik pod sa atong kaluyahon. Then sa mga kababayenan, pwede po ni siya laban ng ato mga naana sa ilang menopausal stage mga higala. Then atong Clinica Deo Fresh sa mga gusto mo sulay og kaning roll-on nga natural herbal. Dili mga chemical. Dili chemical base, ato ang Clinica Deo Fresh ang tubag ni ana. DTX Beauty Shop na ito, magkagalaan mo na siya makatabang sa mga dunay problema sa panit, skin allergies, skin problems, uguban pa. Madili lang na siya pang beauty. Ngalan rin ang DTX Beauty Shop, pero pwede na siya sa mga dunay skin allergies, mga kagalaan. Nadiri na tas pagtubag sa inyong mga pangutana. Yos number 5897, Doc Goday. Pwede ba makaya naman ang DTX sa 80 ng edad from Barangay Gusa? Edad na ko 80 na, dako naman yang chan. Ohoy. Pwede man makainom atong DTX 100, pero kung naghupong siya, doon na nay laing problema. Doon na nay problema, basigtas yang creatinine or ang yang uric acid. Basi diabetic pud ni siya. No, si tatay or si nanay ba ni? Na, pero kung mangunta na pwede siya mo inom, pwede naman kayo. Wala may problema ang pagtumar sa DTX 100. Kung mangunta na pud siya, kapila man mo inom or kano sa imnon, pwede ra i-3 times a day, pwede 2 times, pwede i-once a day, mga kaigalaan. User number 217, Doc, good day. Pwede ba tamo inuman ng dili kahit makatulog gabi, pero pagbuntag lami man kay katulog. Hala, basig taas yung sugar, ha? Pacheck yung sugar. Usahin ra ba, buntag. Pag taas kay sugar, iunaron pa rin kung nasa, lami na katulog. Pero pag gabi, di nakakatulog, kaya naman, sige na mag-ihi-ihi. Magbanhod pag yun ang kitibok, lawas. Muna siya, advice, no? Pacheck sa iyong blood sugar, palaboratory good, pati HbA1c. Kaya basig diabetic ka, muna'y hinungdan nga nung di ka makatulog. Yes, ang pangutana, pwede na ba siya mo inom sa DTX 100? Pwede kayo. Pwede mo parisan sa Ditribayo, pwede mo parisan sa Mighty C, mga galing. Pero kung gusto gika, no, natay available sa clinic ng mga supplements para ni anak, mga kaigalaan. Wala na gid kita yung igo nga panahon o oras. Susbon ko matagadlaw Domingo, Lunes, Martes, Idukluwin, Adres, Cagayan de Oro. Sa Miyerkules, kita-kitsta mga tagahingog. Half day rata niya. Then pagkawi Bisbernes, dinita balik sa Cagayan de Oro. Dalain yung mga laboratory result kung mahimo. Yung mga ultrasound o guban pa nga mga bases sa hinungdan o sa mga balatian ninyo, mga kaigalaan. Then every Saturday close ta, ha, kay daghan pagyod gyapon mo ana sa clinic na to matag adlaw Sabado nya waslay maabtan sirado man tag adlaw Sabado. Okay, sige, so wala na tayo nga panahon. Kini na lang mas Doc Louie magaingon may panglawas si padayon dili kini na to abusuhon.
9: Kining tulumanon hatud kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend food supplement for men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko.
10: Baltera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang kampiyon ng estasyon sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM. News FM.
11: This song is brought to you by DTX 500. Proteksyonan ang baga mo laban sa paninigarilyo. Mag DTX 500 ka.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Winica Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Winica Spore Biotics, nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Winica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Dugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye care gold.
10: Eye care gold.
9: Eye care gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag eye care gold ka. Eye care gold.
10: Eye care gold.
9: Eye care gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye care gold. Mabibili sa mga butika. Eye care gold, ang superior eye formula.
11: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
12: Libre?
11: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
13: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
14: 66th Palarong Pabansa.
13: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5
12: K5 News FM, Bacolod City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. Sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kakampiyon ng estasyon sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
16: This song is brought to you by DTX 500, ang superior antioxidant. Mag DTX 500 ka.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ma'am, unsa ni ginapalit ni mga produkto sa Klinika de Alternativo para sa inyong lola?
3: GTX 500.
2: GTX 500. Unsa na kahatag ug kaayohan sa GTX 500 na si gamit sa inyong lola?
3: Ito mo. Magugmugaan ganda yung pamina basta makailang siya ng GTX bitaw. Muni yung ginamurang food supplement niya.
2: Sa unang wala pa siya nag-take ng GTX 500. Ito sabihin niya parang
3: yun? Malipong o kuan. Murang siguro malipong-lipong ang wala siya. Tungkol sa pagsayang ka, tibulang na ba?
2: Pero saan sa gingin sa mula, paggamit niya sa GTX 500?
3: Ay, maayo ang GTX daw kay kanang mawala ang iyang bulog sa ulo ba? Muna iyang ginainom, ginatake na ginaan niya, pero
2: So, ikaw pwede tigapalit din?
3: Ako pwede tigapalit, pero may kung mag-anhi ko dito sa ganyan.
2: So, ma'am, kining taga-ASI, ma'am?
3: Manolo.
2: Yung Manolo for teach ko. Ma'am, kining, basing dito pa yung mga katawahan na pagdira, no? Para gamit yung GTX 500, yung ibang pag-produce sa Pilika, isang may ex-story, isang mga ex-story, ma'am, sa mga katawahan na wala pa nakagamit.
3: Kanang so wala pa nagamit ng GTX, kanang paggamit mo para sa or kanang paggamit mo para maay kanang itubmit or maayo ang inyong kanang bulog-bulog baka ha or unsa ba
2: si para to ma
3: Glidel sir
2: ha
3: Glidel
2: Malaysia. Okay.
1: GTX 500 mabalisa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Nang lalabong paningin, nangangati at namumula na mga mata, mag-Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
3: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
5: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarong Pambansa.
6: 66th Palarong Pambansa.
5: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: This song is brought to you by DTX 500.
8: Proteksyonan ang baga mo
7: laban sa paninigarilyo.
8: Mag DTX 500 ka.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. As

0: Filipino.
1: Clinica Spore Biotics. You maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mauhinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman.
2: Ako si Renato. Nalarm ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
1: Extend Food

0: Ang pagganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat kuminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Gagabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman ay. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ravil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
9: 66th Palarumba Bansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number 1. Number

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: DTX 500 Health Alert!
3: Anyways, let's talk about kaning sa mga lalaki mga higala na igitawag pod nga. Kasi tawag ani sa lalaki, tawag ni nilag mikopos daw. Kung mga babae na ay menopause, mga lalaki na ay mikopos daw, no? Pero ang sakto nga term ani mga higala is kaning gitawag nga andropause sa mga lalaki. So, kini mga lalaki, posible nga mahitabo ni siya kung magkadugang ang atuang edad. Ang andropause mga higala, gitawag kani siya male menopause. Now, karon kaning gingon na ito mga higala ng mga underlying causes, ani. Kaning bitaw na atay mga sakit like diabetes, na atay high blood. Especially kato na ay maintenance. Kay kung ato tag mga geriatric doctor, number one gina ang concern nila. Ang medication na ito, galid kini sa paghatag o problema, labi na giyod sa mga lalaki. So, naanay maintenance ginainom, plus diabetic pagyug ka. So, number one, i-correct ning high blood, i-correct ning diabetes. So, naay maintenance. Ang problema lang, kay may mga side effect. Number one nga side effect niya, makahatag-hassle sa performance sa lalaki. Now, unsa kanindot mga higala kung naatay supplements nga ginainom.
4: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra, na may pinakamataas ng ORAC value, na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500! DTX 500!
5: Ako sa Jubilee,
6: sobra kataas akong blood sugar
5: 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw sunod sa isa ka bulan normal na jud akong blood sugar 95 na lang
4: DTX 500 mabalik sa mga butika
3: pamati ha mga lalaki unsa kanindot kun naay supplements unang una kun naatay supplements nga ginainom dako ning tabang mga higala pang supply sa vital minerals og essential nutrients sa atong lawas para nga ligon o basko ang atong lawa. So, kinahanglan, nagid tay mga kanon, mga higala, nga taas o antioxidants, vitamins, and minerals. Karon kung dili ta makakaon, anak. Kaya nga no, ang atong kanunay ginakaon, mga mantikaon, nga mga pagkaon. So, apiktado na. Labi na giyod sa mga nagkaedad na niya, ganahan nga, ay untag maarang-alang ni akong pamatyag, dapat na ay supplements nga imnon. O, unang-una, ma-recommend na ito ning atong DTX 500.
4: Ang bisa at lakas ng DTX 500, DTX Coffee Mix, at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
7: Karen, sanay ako sa mga pagkain na mamantika at mahilig din ako sa soft drinks. Pero unti-unti akong tumigil dahil sa nagkaroon ako ng mga symptoms ng diabetes. Malaking tulong sa akin ang DTX 500 at DTX Coffee kasi mas naging mabilis ang pagkawala ng mga symptoms ng diabetes. Gumaling din talaga ang mga sugat sa aking mga paa. Nawala din ang pagsakit ng aking tagiliran noong sinabayan ko ng Mighty C. Healthy na ulit ako. Subukan niyo rin pagsabay ng DTX 500 at DTX Coffee Mix at sa gabi naman ang Mighty C. Magiging healthy po talaga kayo.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Gikaning atong DTX 500 unang-una, nako po nigtaba mga higala sa may mga diabetes o may mga high blood. O, DTX 500 o Mighty C. Mag-inom po doon DTX 500 o Mighty C. E mo man yung pangontra na to higala sa may mga diabetes o may mga high blood. Ang kanindot kay ga-promote kini siya o healthy o good circulation sa dugo. O gapalig-on sa mga ugat nato, gapa-healthy, gapa-luag sa agianan sa ato ang mga ugat. Anti-inflammatory siya nga klase nga suplemento, taas og antioxidants. Sa mga ga-experience og andropause mga higala, which is maapektuhan na giyod, no, ang pagkalalaki sa lalaki. Kung ganahan ta nga naatay supplements nga imnon, naatay DTX 500 og Mighty C. Then, og tulog mga higala, ingnon din ni may mong asawa nga day. Pukawa lang ko day kung matulog na ta.
4: DTX 500!
8: Mas Ray, mataas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang, hinahapon na ako, lalo na kapag paahon. Naku, hilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko, DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko. Yung parang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo ang DTX 500. Maganda talaga, DTX 500. Yung kape din, normal talaga sa paglumi at parang lumikit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila.
4: DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, health alert! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Kung sa itong kumplito ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Pilay mo edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa naman uno.
2: Sir, unsa yung magipalit ka ron sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o paan may TC.
2: Sir, ano ito ang nauna kagpalit ng produkto ha?
3: Kung na matikda na ninyo po ang produkto ha, maraw medyo na mayo akong lawas.
2: Hmm. Kanihan itong wapak na gamit, unsa di mo nga balti ha?
3: Maraw dahang kahit kong gabati un. Maraw bili nga ito ka lato, tugod na ninyo ako ang mga bati na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga muraog, na-askel na gig ko.
2: Unsa man mo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila?
3: Kung gihan nyo ang naga, yan, adunay mga balatian, ilan lang testingan kining mga konsa alternatibo nga mga produkto kay piktibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Mabalisa mga butika.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold Capsule.
1: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una nako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
2: I Care Gold. Alaga sa
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mike,
2: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umbal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: IKU Gold, ang maski pakusog ug maski pepekibo nga kapsula para sa mata. Naghanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigi katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom ug iCare Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved nga iCare drops.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta nang libre.
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
8: 66th Palarong Pabansa.
7: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: History Bio!
3: Lilian, Lago, 59, Baongon, Dugay na, Petri Bayo, Bitex. Taas ang dugo bita o taas ang sugar.
4: Karon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan?
3: Naubos.
4: Wag yung absent.
3: Inahang na nga magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, high blood.
4: Salamat kay mama.
2: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
6: D3

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nayon sa atong kumpletong halan.
2: Nati Roa Cababaros.
1: Pilay mong edad?
2: 67 years old.
1: Taga-asa man ka?
2: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
1: Nayon sa mga produktos Klinika de Alternativo ang imong ginagamit.
2: Karang Mighty C, Vitribio o GTX 500.
1: Kaniad kung wa ka nagamit, kung sa may mga balatian niya, karoon nagamit na ka, sa may resulta?
2: Kanang kung ano, liko na.
1: E kaniad kung sa may mong mga sakit?
2: Luya-luya. Na akong samad sa ilalom mo, na akong samad. Naminus na sa siya. Ayan ko ang samad.
1: So kana, karoon, kung sa man nga mga produkto, katong Vitribio, GTX 500.
2: Vitribio ang kung an, akong daghan yun.
1: Gamit.
2: Gamit.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Nihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usa bulan, ako na matiktan. Bisan dili na ko mag-adi para, nihayag na akong pananaw. Hangtod sa, wala na good ko magamit o ganti para. Maong nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
1: I Care Gold Capsule, mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
5: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
6: 66th Palarumba Bansa.
5: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM, alas 4 in punto sa kapunon. Oras sa tud kinato sa Mighty C, the alkaline vitamin C nga makapakusog sa atong immune system.
8: El Castigador! El Castigador!
9: Ang tinig ng bawat mamamayan.
8: El Castigador!
9: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
8: El Castigador!
9: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
7: Kung ang Diyos sa dapig ka na to, kinsa pa ba'y batok ka na to? Higala, kumusta o gamayong hapon na usaba kaninyong tanan? Welcome na po kamong tanan din nga itong panaguban sa programang inyong ginaulatan, sa programang inyong gikahinaman, programang tigkastigo matag hapon, programa
8: El Castigador.
6: El Castigador.
8: El Castigador.
7: Iligyan po ng inyong ubos na alagad sa kahanginan, K5 Jess Tony Pagulong, ang inyong makauban, ang mataghapon, sulod sa duha ka oras, mga ka-K5, ang inyong tigkastigo, kada hapon, mga higala. By the way, shout out, kumusta? Ang inyong pamaon-paon karon, ningadlaw karon ni Lunes, Mayo 25, 2026 na. Kumusta ang inyong adlaw? Kumusta ang inyong kapunon? Okay pa ba sa kining all right? Okay pa ba si Uncle Manong og si Manang? Ah, shout out kininyong tanan. Ilabinagyod sa 80 kakabarangayan din sa syudad sa Cagayan de Oro. Nagpuyo sa urban barangays, rural barangays o coastal areas. Especially sa mga number barangays din sa syudad. Mayong hapon kininyong tanan, mga igala. Kumusta ang atong mga taga Cagayanons, mga suking tigpaminaw? Sa duha usab ka distrito, sa Misamis Oriental, 1st District, 2nd District, mga taga Misamis noon, maayong hapon kaninyong tanan. Especially diya sa may Inner JFL, diya sa may Hingog City. Nakahukap kita diya sa 90.5 Inner JFM, number 1 radio station diya po ng atong sister radio station, diya sa may Hingog City. Salamat sa inyong pagpaminaw diya sa 79 ka mga kabarangayan diya sa may Hingog. Maayong hapon kaninyong tanan, mga igala. By the way, sa mga gusto nga magpa-shoutouts, magparangat sa ilang mga greetings, pwede ka mo nga magparangat pinagi sa pag-text sa atong hotline number nga makita po ninyo sa atong live sa Facebook. Sa atong Globe, 0916-395-9196. Otro na ko, 0916-395-9196. Sa usaw-usab na to ka hotline number, sa itong Smart, 0946-808-8661. Otro na ko, Smart hotline number, 0946-808-8661. So kana, pwede ka mo nga mag-text, magpaabot sa inyong mga greetings, magpaabot sa inyong mensahe, pinagi sa pag-text sa itong hotline number. Pinagi sa panaguban nato during atong programa. Pwede po kamo nga mo connect sa atong official nga Facebook page, pinaagi sa K5 News FM, The Studio Digital 89.3. Sa inyong Facebook account, pwede ninyong i-type ang K5 News FM, The Studio Digital 89.3, mga ka-K5, aron nga inyong mapabati, mapalabyog sa kahanginan ang inyong mga pag-greetings sa inyong mahal sa kinabuhi, mga K5. Pwede ka mo nga mag-comment rin sa comment section sa atong live din sa K5 News FM, The Studio Digital 89.3. So ato sa basahon ang mga nagtanaw. Shout out by the way kang emoticons. Okay kayo K5, kay Bugnaw ang palibot. Shout out kay emoticons watching from Ozamis City. Salamat kayo emoticons. Asa imong always na pagpaminaw din sa K5 News FM Cagayan de Oro, emoticons. Shout out to Shab sa mga nagkalayang kamerkaduhan din sa syudad sa Cagayan de Oro. Mayong hapon ganinyong dran diyan sa Mayagura Market, Kugon, Bulwa o Carmen. Salamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw, especially diyan sa may Kugman. Sa tanan nga mga drivers nga nagmaniyo karon, mga Pajak si Cad drivers diyan sa may Barangay Lapasan, diyan sa may Santo Niño Lapas 1, Lapas 2. Salamat sa inyong always sa pagpaminaw. Sa itong mga motorila drivers ang kanunay nagpabuto-buto sa ilang mga radyo, sa tanan nga mga jeepney taxi drivers, nga naminaw din sa K5 News account. Oga sa tanan na kalenderyahan, na kapeteryahan sa mga security guard OFW nga naminaw karon din ng atong programa. Salamat o welcome kamong tanan. Oras sila sa 4:06 na sa kahaponon. Oras sa tud kinato sa atong DTX 500. Ang atong DTX 500 makatabang kini sa pagpabalik sa normal sa inyong taas nga blood sugar level o taas nga blood pressure. Kung kamo adunay gibati nga sakit nga diabetes, ayaw na o galimot-limot pa, tumar na sa DTX 500 nga makatabang kaninyong tanan sa inyong gipanghambin nga baladya. Mapalit sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa may Agora Market. O sa jeepney terminal, jeepney liner sa Balingasag, mga kakifa. Now, karon way paglangan ato sang itad-tad mga headlines diring atong paraguban sa programang
0: El Castigador. El Castigador. El Castigador.
7: O nang arangkada sa mga headlines sa mga balita.
0: Headlines.
7: Lalaki patay sa disgrasya tali bisikleta og L300 van sa Anhaon, Barangay Bulwa, ning syunad sa Cagayan de Oro, Baguhay pa lamang. Samtang Cagayan de Oro Press Club nagsaulog sa ika 44th Press Freedom Week karong adlaw dito sa Capitol Park. Samtang problema sa basura nga gakatag sa kadalanan na sa Kugon na Public Market. Subling nibalik pipila ka mga night vendors, subling gipay magnuan sa city government ning syudad. Samtang bangag sa dalan sa Corrales Extension, sakop sa Barangay 23 gikabalak-an sa mga motorista ug lumalabay. Samtang usa ka baobao nga naka-parking lang naog daw sa sunog human gilamoy sa kalayo dito sa Barangay Puerto ning syudad. Samtang usa ka mapdos nga babae landing sa balay Tambalanan uman madasmagan sa balhabal nga motor sa lungsod sa Balingasag kagabi. Samtang usa-usab ka pump attendant sa usa ka gasoline station sa El Salvador nangurog sa kalagot og kagool humana sa naitabong gas and run. 3,000 nga kantidad sa gasolina gisibat sa wala mailing sakyanan. Samtang Department of Trade and Industry Region 10 hugot nga gimonitor ang presyo sa mga school supply din ni Sirion. Ilabi na hapit na ang balik klase sa mga estudyante. Mao kana ang mga headlines na dapat natong tutukan diring atong paraguban sa programang inyong gikinaman. Programang
0: El Castigador.
4: El Castigador.
0: El Castigador.
7: Oras alas 4:09 sa kahapunon. Oras sa tun grato sa atong Mighty C. Mighty C, the alkaline vitamin C na makapakusog sa atong immune system aron dili kita tapdan sa mga balatian sama sa ubos, sipon, hilanat o guban pang mga sakit. Busa paligona ang inyong immune system tumar sa Mighty C. Mapalit sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa may Agora Market, doon sa jeepney terminal, jeepney liner sa Balingasang. Abre sila matag Domingo, Lunes, Martes, Huwebes, Bernes. Walay labot Sabado, mga K5. Adunay free consultation. Napag-inid to mga K5 discount or senior discount. So, busa unsa pa inyong ginulat, palit na sa Mighty C, the alkaline vitamin C. Now, mga K5, batong i-check. Yan ato nila ngayon ng atong mga impormasyon, mga labas ng mga balita ngayon atong kanina. atong i-check ang pag-asa. May kalabutan sa kining ilang pagbantay sa panahon. Adin especially sa Northern Mindanao. Naka-standby na? K5D ang atong pag-asa. Kinsa may naka-standby? Ang ilang weather forecaster dito. Ang si Ma'am Arian Susan, ang weather forecaster sa DOST. Diyan sa may Mulugan, El Salvador, naka-standby. Ma'am Arian, mayong hapon kanimo live ka sa K5 News FM, Cagayan de Oro. Kaubanin mo si K5 Jess Tony Pagulong sa programang El Castigador. Ma'am, go ahead, ma'am.
1: Tulad panahon.
4: Yes, sir. Mayong hapon po diha ka ninyo. Ngayon, labi na po sa mga sukintig paminaw. Alam nga sa update sa itong panahon, ang trough sa low pressure area o ang southwesterly wind flow ang padayon na magdala o madag-uman nga kalangitan ay nabadan sa katag-katag na pagulahan, kilat o pagpanalumbog sa Tibuok, Mindanao. Dali sa Northern Mindanao, pagtatagbagay hapon sa trough sa LPA ang Misamis Oriental, Bukidnon o Camiguin. Samtang apektado na sa southwesterly wind flow ang Lanao del Norte o ang Misamis Occidental. Pag kining trough sa low pressure area o ang southwesterly wind flow, parehan man yung sistema nga magdalagi hapon o mga pag-ulan ang labanin ni kahapon hantod sa gabi. Pagpusibigay hapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta kung tuwad sa kasarangan ito sa usahay kusog ang mga pag-ulan. Pagbasis sa itong latest monitoring, lalo na gayong mga katagatag ng mga pag-ulan karon sa dakong bahin sa Northern na Mindanao, labi na sa maya Bukiron ng mga dapit sa Misamis Oriental o Bukidnon. Mga tuhangin sa kanitibukan ng Mindanao, hinay nga doon sa kasarangan nga gitan sa amihan ang kasadpan, nga doon sa kasadpan, hanggang kalagatan hapsay nga doon sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura ng isa may sami sa rental na karong adlawa nag-range sa 25 to 31 degrees Celsius o ang ating heat index na niyabot sa 39 degrees Celsius. Susunod ng mga adlaw, makasinating gihapon kita sa init ng kabuntagan o mga pag-ulan gihapon ay kahapon hantod sa gabi. Atong adlaw, magsulap alas 5.56 sa hapon na magsubanag ng mga alas 5.22 sa buntag. Tulating sa alerta ay malas 4.14 sa hapon, ikan dali sa buhatan sa DLC Pagasa, Mulugan, El Salvador City, kini sa Arian Sio. So nga, nagang salamat.
1: Tulad panahon!
7: Nagang salamat, Ma'am Arian Susan, ang atong weather forecaster, gikan sa DOST, Pagasa, Mulugan, El Salvador. So para piktado ang Northern Mindanao, especially dari sa Misamis Oriental, sa kining adunay paglain sa panahon, gumikan sa kining low pressure nga nasa Philippine Area of Responsibility karon. Bata wala ni siya ginatawag nga bagyo, mga K5. This is a low pressure. Mga ka-K5, nga wa na kamugna og bagyo, bata makasinatikita o kadaot sa panahon, mga igala. So expected ka na nga lain ang atong panahon. O expected ka na nga doon na tayo masinating nga mga pagulan. Bat lagi, wala na po dayon. Kaya mo puli na usab ang kainit, mga igala. So, amping lang sa matag karunugon niya. Aras sa alas 4.14 na sa kapunon. Aras sa tudyo na ito sa atong Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Now, atong i-check mga K5, si K5 Noy Mabatid alang sa iyang situational report. Kumusta na usab nato ang gawas nga bahin, mga igala, while naminaw mo karun diya. Sa inyong tagsa-tagsa nga mga nahimutangan, makabalo mo sa sitwasyon sa panahon, sitwasyon sa gawas nga bahin, especially sa kabukiran nga bahin, mga K5, I think. Na dito si K5 Noy, or naabo siya sa City Propel. Sa ito nang i-check, mga K5, kung unsa ba ang nasinati karon sa itong gawas nga bahin, sitwasyon ang mga K5 para makapangandam kita. While nagbukot-bukot mo sabon sa diya sa inyong tagsa-tagsa mga kwarto, minaw sa itong radyo sa K5 News FM, mga K5, makalindi na mo, dala ko daan sa payong o kay posibleng mulan. Dala ko daan sa payong kay posibleng mo init. Nabaray pag-init gabi, K5 News Tony. Direta itong i-check sa situational report ang itong mabtikon nga volunteer reporter, mga K5, sa paghatag sa sitwasyon na sa palibot. K5 Noy Mabatid sa imong situational report. K5 mo.
1: K5 News FM. Kampyon report.
10: K5 Justin, ulag lakas panahon. Agad ko karo mga usa. K5 Justin, anahasa rito lahit lang.
7: K5 Noy.
10: Yes, K5 this.
7: Plasta na imong signal, K5 Noy. Kaya medyo di masabdan. Sayang imong mga menindot katingog.
10: Sige, makita tag location ah, kay Pai.
7: Kana. Ah, kana daw. Ge, bira.
10: Larga.
7: Okay.
10: Padayo ta ulag wes na sa panahon daga sa piko karo mga oras sa kay Pai business. May kurang sa linyo. Like to moderately ang dagan sa ato ang traffic karon. Gani ang naang ato ang pagsuna lang ato ang traffic light. Oo. So, wala ito sinsa sa RTA karon kung traffic officer diri sa ato kiri aki pagsutin eh. Gani man, wala yan ang kabalakan kaya doon ay pagsunal ang ilang traffic light. So, wala yan ang kabalakan sa maong traffic maong yung kita justin eh.
7: Sa panahon, K5 Noy, panahon na to. Kumusta?
10: Panahon na sa ang sa doon ay pag nagmay tapok-tapok na pag mga posible mga matagaro na unya, wala pa kabalo kung sa dagan sa panahon karon magulan ko. Musa atong pangmagno sa atong mga katawan niya, sa atong mga kaisunan, ginitanan, magdala sa payong ringtot sa atong protekta sa pag lain-lain sa panahon, kainan kita sa MAPC o dito sa mga industry bayo aron malikay sa sakit na inanalo yung muwasdang sa atong kalawasan, K5-3.
7: So, K5, Noy, kung makita ni mo diya sa Corrales Avenue, diya, I think Corrales Avenue, doon na ba yung mga, kwan, trap, usaman, sitwasyon diya, kanayang na ba yung mga motor diya nga, gakuan Japon, gasingit-singit Japon, single motor na to?
10: So far, K5-3, wala ko makita diri nga, pero sila lang ilang light aki pa gusto ni
7: mangunong po sila
10: tapos yung percent din nga ilang pagmando sa tapik ko apan ana pag sila lang ilang traffic light
7: okay
10: aron sa pagitap sa kining abang pagsunod sa ilang dagan sa tapik ko karong mga oras sa aki pa gusto ni
7: okay na may uban K5 Noy nga agwan Japon diretso labi na gyud kung hawan bitaw nila tan-aon nga wala pa RTA diretso pero sa imong tanaw wala pa gid na karon.
10: Dili ginamalikayan ang kipag-justin na mag-iubang mga driver ng mga kasiro o kini ni abang walay seminar ba?
7: Agoy, you know.
10: Walay mga seminar mo. Like, sa kasagara mong nidiri, mabayuli sila ang kanang molepton. Hindi na kasagara mo kwan mo. Dili makita nila ang kanang kini ni abang kung sa'y tawagan ng molepton sila o niya. Mo beating the red light kasagara ang ilang maning niya abang bayulistol karon ako sa itang kukuni.
7: Unsa man ang beating the red light kanang imong apason ang kwan pula? Pula pa?
10: Yes, kaya pagkukuni. O, isakto ka good. Kaning niya abang apason nila ang pag-stop butang nga dili pa sila masapon. Mungin kasagara matikitan sa atong RTA kay ilang man ato ni RTA din sa apan karon wala sila nag-dote karong karong adlawa kay gano'n nakita na ito kay ganina ato nakuan sa video nga walay presensya sa ato ang RTA karong mga orasa kakita yung Japanese.
7: Sige, K5 Noy, sa imong final report.
10: Tumuko na atong ina itong ulagway diri sa kulad na bahay, sa gawas na bahay sa ato ang kulad sa Dakagayli Orono. Kung nakabalik sa ato, tanyan nyo po sa GTX Kofinis, nakakapita na, nakadetox na pa. Ako si K5 Noy, nabasin para sa kampiyay ng balita, Serbisyo Publiko Kalingawan, Dakagayli Orono. 89.3, K5, News FM.
11: El Castigador.
12: El Castigador.
13: El Castigador.
7: Dagang salamat, K5 Noy Mabatid. Sa imong situational report, mabtikon ginin si K5 Noy. So far, matod pa ni K5 Noy. Functional ang ilang traffic lights didong dapita sa may Corrales Avenue. So dito sa may Corrales Avenue, I think diyan na doon sa may Kapitulyo Provincial. Sa Misamis Oriental mga K5 and so far wala man kayo angay kabalakan dia but lagi wala po yung presensya sa atong Road and Traffic Administration personnels kay kasagaran mubantay ng atong mga RTA tungod sa kakulang sa tao dito na sa mga traffic ng mga butang sa mga areas and specific locations dia sa may mga national highways dia nakasagara ang mga RTA especially sa mga bibo ng mga lugar labi na yun sa atong kamerkaduan mga K5 dia nakasagara ang atong mga kwan ang atong mga traffic enforcers or road and traffic administration's personnel. Now araw sa alas 4:20 sa kapunon o sa tagaan ato pagtagad mga K5 atong isgutan ang may kalambigitan sa pagpangandam sa itong mga eskwilahan, especially sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Diba mga ginikanan, hapit na usap ang klase. Hapit na usab ang balik klase sa atong mga anak, mga estudyante. So, usa sa atong tagaan ka nagpagtagad, kumusta man ang preparasyon sa atong mga kadaguan, especially sa kadaguan sa Department of Education diri sa Misamis Oriental and also diri sa Cagayan de Oro. Kumusta na to ang pilang pagpangandam mo? Nakapangandam na ba sila? I think nakapangandam na ang mga kakipay. But mas maayo nga itong mainabi ang mga kadaguan. Para gid masaya na to. Kumusta ang ilang preparasyon? Labi na gyud mga K5, kompleto na ba ang mga magtutudlo? Kanusa gyud ang opisyal nga ting balik sa klase? So sa natong pangutan na kabalutan na June. Sunod bulan sa June mga K5 magsugod na aga kining pagbalik eskwela. But unsa nga mga pitsaha ang formal nga pagsugod yun sa klase? And now, kumusta? Kaya ano naman sila ipagasundon mga K5 na bagong koan? Third grading naman lang. So wala na itong fourth year. So for short, ang pagpangandam sa itong mga estudyante karong school year 2026-2027, third reading na lang. So, di bali, minus-minusan apod ang gasto sa itong mga ginikanan po daan, especially sa mga projects, at tungod kay third grading naman lang. So, walao na itong fourth year, mga K5. Fourth grading, fourth year. Walao ng fourth grading, mga higala. So, muna ilang sundon karon kay base sa memorandum order nga giaprobahan sa itong presidente nga PC President Bongbong Marcos Jr. So muna mga K5, usa sa tagaan na itong pagtagad kung kumusta? How about sa ilang mga magtutudlo? Kompleto na ba ang magtutudlo ang atong mga classrooms sa nagkadaiyang mga eskwelahan din sa Misamis Oriental o Cagayan de Oro? Kumusta? Ano na ba'y mga pagkulang? Ano na ba'y mga nanubra ba? I think na kulang yun, di ba? So, sa atong tagaan ko sa mga challenges, kung sa preparasyon sa atong mga magtutudlo, especially sa atong mga kadaguan sa Department of Education sa Misamis Oriental o Cagayan de Oro. And also mga K5, tagaan tanig pagtagad kay hapit naman usab ang ting klase. So, normal nga mo palit kitag bago nga mga school supplies, mga kagamitan sa atong mga estudyante, atong mga kabataan. Kumusta ang monitoring sa atong Department of Trade and Industry? Ado na ba'y pagsaka mga kakifay sa presyo sa mga school supplies? Atong itry pag-connect sa atong spokesperson sa Department of Trade and Industry Region 10. Kalabot nini kay basin masyakta, basin makurata nga ni mahal na usab ang presyo sa mga notebook, papel, lapis, crayola, bag o guban pa. Basta panggamit sa klase mga kakipay. O sa atong tagaan ka nagpagtagad mga kakipay aron nga sa mga ginikanan nga naminaw karon makabalo sa unsay presyo. Para dili na sila mailad ba? Wala man nagpataas ang detay. Anong taas man kaya na yung presyo? Kamu, pangwanra mo. Diba? Pangkuan mo ka ng pangukas gid mo sa sitwasyon. So muna itong kumusahon. So standby ka mo mga ginikanan. Kaya ito ka ng tagaan o kapagtagat. O gusto sa itong i-follow up karon, kini mga kaki-5 aga. Asa ba ito ha? Kadyot lang ha? Kinawala nga itong live. Nawala itong live eh. So kadyot lang kay medyo naputol ang atong live mga kaki-5. Be, asa to? Tanaw na to kay Nay, nagpa-shoutout din rin. Ito sa shoutout to. Richard Gallardo. Shoutout din ito, Richard Gallardo sa May Carmen Tusi. Okay. So ikadwa sa atong isgutan mga K5, may kalambigitan sa bangag sa dalan nga Nadia mismo sa May Corrales Extension. Kung makita ninyo diya mga K5 ang bangag sa dalan, kilid na gamay pa na sa una, karon dako na. Mga nag-istorya K5 Dayo nga, si K5 Dayo sa una gamay pa, karon dako na. Diba? So kana, ang gamay, posibleng yung mudako. So sa itong tagaan pagtagad, Kay kanang inyong nakita sa atong live karon sa Facebook. Gamay pa na sa una karon ni dako na. Kabilya og dako nga bangag ang inyong makita. Simba ko kunuhay kung adunay magpakusog diha nga mga motorista, mga single motor. Posibleng makahatag resgo, posibleng makawadaan, mawadaan sa hinulaman kinabuhi. Simba ko. So siya sa tagaanta nagpagtagad, atong tawagan ang wala ba'y safety measures niya? Wala ba'y gibutang, especially sa mga barangay officials nato? I know na din initrabaho sa barangay officials. But tanang problema sa kabaranggayan, hawid sa barangay officials, og andam silang tabangan, og ipaabot sa DPWH. Kaya I know, di ginitrabaho sa mga barangay officials. Pero, for the security sa mga katauhan sa Cagayan de Oro, special, most especially, sa tanan ng mga lumulupya diya sa may barangay 23, na adunay mga sakyanan, lumalabay, malusot simbako. Ilan ang katungod, ilan ang katungdanan sa mga barangay officials? Nga nung wala man butangi, bisan ligid na lang. Ligid nga hilis, ligid nga di na magamit. Para nga di magyan. O siya sa tagaanta nagpagtagad mga kipan. Ang atong gusto na ipaabot na to. Ikatulo sa atong isgutanan. Kinilaging lalaki patay. Agi katag patay mga kipay ba? Nagdrive ba sa bike? Patay mga kipay, buman nga naligsan sa kining L300 nga ban, simba ko. Ginoo ko mga kipay, bagway pa lamang oh. Diyas sa may Anhawon, Barangay Bulwa. Unsa ba kay nungdan ane, kinsabay sa daan ane. Tawag ta dito sa may Bulwa Police Station K5D. Baluha po nato ni yung say hinundan anay patay loin taon kayo na drive sa bike ko patay mga kakipay Ginoo ko. Oras alas 4:28 oras sa kapunon, mag commercial break lang sa mini K5 day yun. O sa among pagbalik sugda nato ang atong mga isgutanan mga K5 o ato lang ipaapas ang atong mga shoutouts sa to standby lang mo diya kay basaw natin yung mga shoutouts unya sa atong pagbalik mga K5 adisir nato sugda ng atong pagkastigo sa atong mga isgutanan o pagdawat sa mga balita. K5 Deo Lambos
12: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
13: Bait puso.
14: Winigas for biotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Max for biotics. Kapahulong sa bacterial infection. Ngahinungdan sa diarrhea. Sa Spore Biotics, pas-pas ang alibyo. Mag-Winigas for biotics na. Adlaw-adlaw. Mabalit sa inyong mga suki butika. Extend food supplement for men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Pod Supplement for Men.
14: Extend Food

0: ang pagganda ng kutis with 48-hour protection. Bigyan na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Cataract, Eye Care Gold. Pterygium, Eye Care Gold. Astigmatism, Eye Care Gold. Glaucoma, mag Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Ang maski pa kusog, maski pa epektibo. Yung kapsula para sa mata at dunay superior antioxidant. Para sa mata, sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. Og maski pa kusog sa pillberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula ngagihimo og tuyo og maski pa epektibong kapsula para sa mata. Mapalit sa mga butika para sa epektibong nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved nga Eye Care Drops.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
8: 66th Palarong Pabansa.
7: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador!
9: El Castigador!
10: El Castigador!
11: Balik kita mga igala sa atong palaguban sa programang inyong gikahinaman, programang
9: El Castigador.
10: El Castigador.
9: El Castigador.
11: Oras alas 4:34 na sa kapunon. Oras sa tud kalato sa atong D3 Bayo. ang atong D3 Bio K5 mo kini ang makatabang nga makapawala sa inyong gihambin nga insomnia. Og gitrangkaso ka ba? Aduna kay sipon ubo panakig sa lawas. Taas ang imong ilanat nga lapas sa tulo ka adlaw. Katulbang imong tutunan usab, barado bang imong ilong og nawala ang imong panlasa? Basin viral infections kana mga kakipan. So ang sulbad ana i-maintain og tumar ang D3 Bio. Kaya ang atong D3 Bio aduna pud kini anti-aging. Ang say anti-aging, pungan pagkunot sa imong mga panit mga kipan, bisan mo taas ang imong edad, bata ka tanaon. Tabangan pagyod ka nga dili kadali limtanon sa mga malimtanon dia. Ala sige, tumara D3 Bio mga kakipad kay daghan benepisyo. Mapalit ka na sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center diyan sa Mayagora Market Doll sa Jeepney Terminal, Jeepney Liner sa Balingasag mga kakipad. Busa unsa pa ang inyong ginahulat. Mag D3 Bio na. Para yun to, shoutout sa nato ni before nato sugdan ang atong pagkastigo K5 Day. Da shout out da kanimo diyan Noy Mabatid. Ato ni nga kaganya siyang nag situational report. Matod niya salamat daw charge sa pag kumbati. Randy Artiaga Santisas now is listening. Aga Richard Galliardo, shout out daw sa mga staff sa K5 News FM Philippines. Shout out daw siya kang Kuya Joe Sumsuban atong igalang pulis sa radyo. Aga kang Rosemary Galliardo, agaw niya nga si Fox Galliardo Jr., agaw niya nga si Ferland Galliardo o Mary Anyap. Salamat kay Fab Justoni sa pagbasa. Salamat usab sa pagpaminaw and always watching kay Fab Richard Galliardo na minaw de sa May Carmen Tusi. Daryl Curry, Bonal Boss, Bonal Taga Harvista, nanukad diri karon sa Ingog City. Apaka-apaka kayo programa nimo. Nakalaag ako niya. Nakalaag daw si Dres sa Cagayan de Oro. Daryl Cor, Kuri, salamat kayo sa imong pagpamina o sa imong mga kauban diya ng mga special someone. Kaga Edivino Adran o Padilla Michelle sa Ingog City. Salamat sa inyong pagpamina o diya pinagi sa 90.5 Energy FM. Kag Edivino Adran og si Kang Padilla Michel sa Hingoog. Asa man na taga, asa man sa Hingoog. Salamat sa inyong always na pagpaminaw, sa inyong always na pagsuporta, subaybay sa atong programa. Now atong tagaan og pagtagad ang atong isgutanan. Kung nakabantay mo mga kaki-5 diya mismo sa may Corrales Extension, adunay bangag diha mga K5 og makita pod kana ninyo sa atong screen. Nganong ato ning gitagaan og pagtagad mga K5? Kay tungod kay ang gamayng butang, ang gamayng bangag posibleng mo dako. And that's because makita nato na mga K5 gamay pa ni atong aging ato ng Genius Alert. Karon ni dako na mga ka-K5. So delikado na para sa atong mga motorista og ikabalakan na kini. Now I know nga dili ni trabaho sa mga barangay officials ang may kalabot nini, and for the security purposes, and that's the problem ang mga ka-K5 sa atong mga motorista, especially sa mga lumulupyo sa ilang kabarangay, especially sa barangay 23. And I think, correct me if I'm wrong, mga ka-K5 sakop ni sa number barangay sa I think barangay 23 akining Corrales Extension. So ato lang ipahibalo basin wala ni natanaw ni Kapitan sa Barangay 23 o wala ni natanaw sa itong mga barangay officials. So ato lang ning ipaabot mga K5 para nga maaksyonan. Kaya ang ilang mabuhat lang ani, di man sa siguro sila makabuhat ani mga K5. Di man nila yun mabuhat, kaya I think di man nila trabaho yun ang pag-ayo sa dalan. But makatabang ang mga barangay officials to prevent sa mga resgo nga makahatag usab sa ilang mga lumulupyo, sa ilang mga constituent diha sa mismo sa ilang kabarangayan, especially sakop ni sa barangay 23. So ipaibalo lang nato. So karon kauban nato kinsa to si Kapitan Jaime Joshua Frias II, mga K5 kapitan sa may barangay 23. makauban nato kay naka standby na. Kap maayong hapon kanimo live ka sa K5 News FM Cagayan de Oro. Kauban nimo si K5 Just Tony Pagulong sa programang El Castigador. Go ahead, Kap.
6: Okay, maayong hapon dia K5 Just Tony og tigpaminaw sa K5, maayong hapon sa tanan.
11: Salamat kayo sa paghatag og higayon atong mabtikon nga kapitan diri sa may barangay 23 atong nakauban mga K5. So, amo lang gustong ipaabot, Kap, nga dunay dia sa may Corrales extension. Pipila ka mga motorista ang nabalaka gumikan kay nasa kilid sa dalan na ibangag. So naka nas na sayod na baka ni Kap?
6: Nakakita na ko ana siyang problema na agi ko na nagverbal sa DPWC lang formal lugar, ha.
11: Oo.
6: Pero ang ako lang nakita lang ana supposedly a lookout for DPWH dapat ruta na. But sige lang, nakita ko naman ang problema. We will accordate ka ng problema kay Mura Gazardo siya.
11: Okay, datong aging mga bulan, ako man ang gitanaw diya, gamay-gamay pa man nakap. So, kaya ako amo lang ipaabot sa inyo, kay wala mong guy kuan kap, kanabitong walay tabon ba? Kanabitong wala siya mga sign nga para nga digid makakuan bitaw ang kuan diya, mga motor, kay wala na butangan yun kap.
6: Okay. Sige lang, K5 just Tony, we will address that. We will make a formal nga letter sama sa samgi kwan ito sa Hulyo Pakaan ng magkwan pedestrian.
11: Okay, for
6: iusa ko na lang napon nato na sa kunya, salamat po sa K5 for the concern.
11: So, di bali ba unsa may action nimo karon, Kap? Mag-letter ka sa DPWH?
6: Yeah, mag-send letter ko. Ipaletan nato dito DPWH. Like I said, sama lang sa natong ginagay mong letter nga hazardous dito sa Hulyo Pakana nga kinanang pedestrian lane ng giliyok sa baya.
11: Dali ra ba, Kap? Pag-request mong letter, dali ra? Dali ra lag-action na?
6: Mabot pag-iabot ng simana.
11: Ah, simana.
6: So, ato na ipaubayaan na kay kana siya nga problema. Kailang tibok Corrales extension, kuha na siya under the tutelage of DPWH, kay National Road na maguna siya.
11: So, unsa may temporary nga imong ikaw na butangan ninyo nagkuhan karon di, Kap? Kanang si tawag na? Mga signage lang?
6: Sa magkakaroon, we will try to make the signage, pero kung unaw-naon ni Mordi, ha, dagan na kay tag-signage ipang butang, labi na kung na-appreciate niyo, kung I think na-appreciate man siguro ninyo diyan nga nagbutang na mig na no parking diyan sa tong
11: correct.
6: Area.
11: Correct.
6: Okay, para to avoid double parking. Now, kung butang sa tadi og signage pod ana, we'll try to see nga dili makwan sa RTA. Supposedly na magaling RTA diya. We will address also that sa RTA. Kay basig magbutang tag signage, basig makasupa kay the last time nga nagbutang tag no parking sa biya, gatandugon sa RTA.
11: Nagoy Ginoo ko ba? Sige. Salamat kayo, Kap, sa imong paghatag og kining higayon. Gitawagan lang ka na mo at laron nga basin na wala ninyo na hibalaan nga na nga kanang kuan kay
6: sakto na sa concern citizen. Sakto sa dasag sa K5 just to kay it is also your job po nga ipagmatatpod ang mga opisyalis na to the instructor.
11: Salamat kayo, Kap, sa imong dawat sa K5 News FM sa pagtubag sa among tawag aron nga mapabalosab sa itong mga katawan nga aksyonan na ni Barangay Kapitan Jaime Joshua Frias II ang maong maong bangag sa dalan diya sa May Corrales extension. Imong panawagan na, Kap, sa imong mga kuan other programs nga pabuton sa May Barangay 23 basta na doon na pa kay mga paibalo sa imong mga kabarangay.
6: Anyway. Ang ako lang, pasalamat lang ko sa inyo, K5, nga muna tinood nga serbisyo publiko ang maghatag og tingog po sa katong makapukaw po sa atong pamunuan, panggobyerno. And ang hangyo lang ko nga gamay lang konsiderasyon kay di naman Superman si Kapitan. Kapitan lang nga si Duhulan, na nabitaw. Pero sa laptop na istorya, like now karon na ako si head coach sa Palangong Bansa po sa Dulang Chess. We will just want one call away sa akong opisina to DPWH or even mo direct ako DPWH sa tawag.
11: Salamat kayo, Kapitan Jaime Joshua Frias II, Kapitan sa Barangay 23, bisan unsa ka busy, naagyapon aron niya mutubag sa inyong mga yangongo, mga ka-K5 na to, nga at mga taga-Cagayanon. Salamat kayo, Kap.
6: Salamat kayo, K5 News Tony, o tigpiminaw sa K5 News FM.
11: Okay, sa inyong nabati mga K5, si Kapitan Freyas, desikan sa may Barangay 23. So, tumong lang sa tonggon mga K5, itawagan nato si Kapitan. I know, kabalotang, dili na trabaho sa kuan. But the problem is, nakahatag ka nagkarisgo. Og sa aga, you know, ang trabaho sa mga barangay officials, especially sa barangay captain, amahan sa barangay, mo ka na ang pagpaabot sa pagsulbad sa mga problema. So, sa ka na sa problema sa Barangay 23, ang bangag sa dalan, busa mga ka-K5, atong gitawagan para siya mismo ang muadto sa DPWH nga mao ka na ang problema diha. Kay para matagaan ka na og signage. Kay simba ko mga ka-K5 ba? O sa mga gusto na kuha na ito, wala mo ko'y signage. Walay signage ang mong bangag na dalang. Simba ko kung adunay mga kapatagagdagan niya. Waman ta nag-ampong adunay madisgrasya niya. Ayak parugan nila na aksyonan. Kung nanay mabulasot niya mga kakifay. So now, muna nga itong ipaabot kay mismo si Kapitan Abdayon ang muadto kay ngano ila ka ng trabaho. O ila ka ng trabaho nga magdawad sa problema sa mga kabarangay, especially sa ilang barangay. And that's the area of responsibility mga K-5 sa kabarangay 23. So muna nga si Kapitan mismo ang mo-address sa leader sa DPWH mga K-5 o ang DPWH dayon mo-aksyon sa panawagan sa Kapitan nga aron dili makahatag og resgo. Now, kung dili pagid na mga ka-K5, sigo ni Kapitan Frias, adisikan mga ka-K5, kung dili pa ka na ma-action ng Japon naman sa iyang paglitero, direct tawag dito sa DPWH, abuhatan nila nag-temporary nga mga signage mga ka-K5. O nga, nagkakwaon masal sa RTA.

Ako, labi na gid ya, gabi ngit-ngit ra bagid kay na diya. Akin sabay nakalabay sa Corrales extension. Nakalabay ba mo diha sa basa may Corrales na doon napit sa baga mo kayan ba? Mga pagkita ninyo diya, ngit-ngit ba yan na diya? Kung wala siguro establishmento diya, siguro yun. May gani kayo na establishmento, hayag-hayag lang may ang dalan diyang dapita. Muna nga, atong gipaabot, kini nga concern. Muna, ipaluwa po natin eh. Sa pipila ka mga adlaw, nabay mga signage nga ibutang diya, kung wala, awagin naglihok. Ha! Wagin gilihok! Ha? Pwede mo na butangan sa signage temporary. Kailangan temporary solution. Dili kay temporary forever, mga kakibaib! Di ba? Kibasin temporary forever na dahil ibutang diya, puro na lang signage, walay pag-ayo. So, usa sa tagaanta nagpagtagad, mga kipay. Balik-balikan tani nga mga isgotanan, sunod nga mga adlaw, sunod nga mga simana, para nga atog yung matagaan og pagtagad, kung gilihok ba yun, kaya kung wala, balik ka na po nato. O sa'y rason nga nung wanilihok, kay gamay ra? Gamay ra nga problema? You know, mga kipay, pag ang gamay nga problema, posibleng muna ko. Kay ang dako nga problema, nagsugod ka na sa gamay, mga kipay nga problema. Correct me if I'm wrong. And that's true. Mo nang tinood K5 Dio. Di ba K5 Dio? Problema posibleng mudako kung imong pasagdan. Bangag pwedeng mudako kung imong pasagdan. Ang tawa lagi ni K5 Dio. Alas, alas, 4:49 na sa kapunon. Mga K5. Oras sa tuwag ka na to sa Mighty C. The alkaline vitamin C nga makapakusog sa atong immune system. Mga kakifab, kung kamo dali tapdan sa mga balatian, dali madali ubuhon, sipunon, hilanat o mga body pain, tungod ka na kay luya na ang imong immune system. Paka na pabaskuga ang imong immune system batok sa mga viral infections nga musulod sa imong palawas. Tumara mga kakifab ang Mighty C, the alkaline vitamin C nga makapakusog sa atong immune system. Now mga K5, ato sang tagaan kini oga pagtaga. Kini nga usaka bao-bao mga K5 nga naka parking matod pa diya sa may dito sa may puwelto at bangyo diya sa may gaisano. O dito bao-bao di katong nasunog dito mismo sa may Puerto Cagayan de Oro, kaganiya sa buntag. Grabe gyud nga pagkaugdaw. Og gibanabana giingon sa Puerto Fire Station nga naa sa 100,000 pesos ang damyos niya nang baobao nga nasunog. Og sa pagkakaron kaya gikataho man ang K5 nga ang tagiana o saka security guard parking ramatod pa niya ang yung bao-bao niya adya at bang sa may establishmento at bang sa gaisano de sa may Puerto Cagayan de Oro galit lamang nasunog halaka munang kagool o kabalaka ang gibati karon sa tagiya sa maong bao-bao mga K5 sa naitabo nga insidente. So ang angulo nga gitan-aw sa atong Puerto Fire Station kininginong dan kining spark sa baterya but ila pa man ang usap sa gitan-aw nilang angulo pero dili pa gid nilang i-kuan gid nga mao ginang inong dan sa maong sunog. So padayon ang investigasyon loin taon kay ba sunog may gani kay walay casualty walay mga walay naadya sunog. Mga K5 so bao-bao, siyempre makadagan din ka. Kung naa ka diyan sulod, nag-ingkod-ingkod ka diyan sa bao-bao mga K5. So muna, mag-inampingon lamang sa matag karon o gumya. Aron niya malikay kita sa unsamang klase ng mga disgrasya, katalagman mga K5, dining atong panaguban. Na nasulbad na, ato nang natagaan og pagtagad, aga kining bangag sa dalan diyan sa may Corrales extension. So far pa rin kamutan ni Barangay Kapitan mga kakipay nga masulbad ka ng problema.
And mag-action siya o temporary solution.

0: haga crates niya o pipila ka mga signage para nga matagaan lang signage sa temporary o ipadangat niya mag-request maghatag siya o liter mga K5 dito sa DPWH aron nga matagaan o pagtagad aron nga ma-repair kanang bangag sa dalan sa may Corrales extension para nga mawala ng kabalaka sa ato nga mga motorista gagapangagi niya sa may Corrales extension. So iyan ang ilan ang yukon kay naman si kuan dito Kapitan De Frias do sa palarong pangbansa K5 Deo. Kay unsa to na ilang kuan dito cheese ba to K5 Deo? Cheese to ba? Cheese. Unsa nang cheese Deo? Nang si cheese kanang kuan mura siya kanang kanang pangkuan pangkuan sa una-una, di ba? Dula ba kuan niya libog na. Nay queen, nay king, di ba? Nay rook. Di ba K5 Deo? Pero mas kada tong queen kay bisan unsa siya moagi. Ang king kay isa ra kalak-an. Di ba? So bisan pa nga busy si Kapitan Frias, iya gyapon gitagaan og pagtagan. So ato lang ning monitoron ang bangag sa dalan diya sa may Corrales extension mga K5 ba. Sa pipila ka mga semana karon nagikan karon. Kung gitagaan ba nila aksyon o temporary nga mga signage. Ato nang tagaan og pagtagan. Ara sa alas 4:54 na sa kahaponon mga K5. By the way, shout out sa tanan nga mga naminaw karon especially sa may Agora Market. Diya sa may Santo Niño, Lapas 1, Lapas 2. O bay-bay ang mga naminaw diya, especially diya sa may Seaside. Seaside Apurok 1. Sa may Barangay Lapasan o sa may Coastal Road. O shoutout ka ninyong tanan diya kaya diya may nagpahigayon o ang K5 News FM Cagayan de Oro o feeding program. Kagahapong adlaw o bay-bay ng mga kabataan ang nakuha-nakuan. Nakatagamtam o nakabinipisyo sa lamian niya Aros Caldo. So palayan nato ni mga K5. Mag-commercial break lang sa mini K5 Deo sa atong pagbalik. Sugdanan nato. Kumusta ang pagpangandam sa Department of Education? May kalambigitan, may kalabutan sa balik klase, balik eskwela mga K5. K5 Deo, Lambos! K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mike Puso. DTX 500 Health Alert. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mamordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika.
3: Hello, hello, hello! Ay! Azagamahimsogon, mabungahon nga adlaw.
1: DTX 500 Health Alert!
3: Of course, kauban ganunay. Hands a lima nolo sa inyo mga paborito nga mga simian. Sa mga nakaliti X 500 dira, nakamighty si kadaan law, paborito yung kaayo na to. Ligyan na to, malimtan mga higala. Ang pag-inom sa quality nga mga clinical products, especially ka nga itong DTX 500. DTX 500, quality kaayo nga herbal nga kapsul higala nga mahimo nimong kaabag sa imuhang panglawas, mahimo nimong katabang sa pag-ayo sa imong balatian. Tabangan nato ang atong lawas.
1: DTX 500 Health Alert.
3: Pag masakiton na ta, pagkargado tag free radicals, ang ato ang aging process sa lawas. Sayo kaayo nga gaabot, dali tang mutiguang kung masakiton ta, di ba? Ang tawanin ninyo ng mga masakiton, bisag matanon, gulang kailan taon. Nagpasabot ka na nga, gado kaayog free radicals, oxidative stress ang lawas. Pero kung naatay enough nga antioxidant, kung kanunay taga-inom sa DTX 500, gina-slow down nato ang aging ang pagkatigulang ginapungan nato ang pagkatigulang sa lawas. Onya kun naatay enough nga antioxidant, ginasuportahan nato ang youthful skin ug body. Matan-on nga lawas ug pamanit. It also lowers the risk of having diseases. Muna na kanindot. Likay ta sa mga heart diseases, cancer and more, mga metabolic diseases, even hypertension. It also improve mga higala sa brain health nato. Kun naatay enough nga antioxidants. DTX 500, usmo na ko ga-promote kinisya sa pagka-healthy, radiant complexion, glow up your skin, and lower the risk of having metabolic diseases. Muli na kanindot mga higala. Kung naatay herbal nga ginainom, sama aning DTX 500 nga taas kaayo og antioxidant. Kaya lang ay tumar na, gamit na kada adlaw, duha ka kapsula kada adlaw mga higala buntag o gabi. Usbonan ko, kung may balatian karon, ang pinaka right choice nimo mao ang paggamit herbal nga taas og antioxidant. Asa man ta mangita aning sources, pwedes pagkaon. Mula gina kung kaya nimo nga magkaon kag gulay kada adlaw, prutas kada adlaw, e kung ang imong lifestyle mga higala unhealthy, undernutrition ka, mas maayo nga paggamit og herbal capsule nga taas og antioxidant. Gamit og DTX 500. Gamit og DTX Coffee Mix. Gamit og D3 Bio kada adlaw. Gamit og Mighty C kada adlaw. Usa nga dos, duha ka kapsula kada adlaw. Ang uban tagtulo ka kapsula yun na ang ginainom. Nagari tag-upat, tag-unom, tag-lima. Walay problema na. Muta ng uban nga. Pwede ba? Daghanon, megados. All natural ng ato mga produkto. The more nga taas tag antioxidants, the more nga kita ginainom, the more nga ang lawas magka-beneficial. Muna yung nagkalindol sa pag-inom sa ato mga products. Ay galimot mga higala ng ato mga clinical products. Ayog lang ay at tua pangitaa sa pinakadool nga butika sa inyong mga lugar.
1: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asalika epektibo. DTX 500. DTX 500.
4: Yan na mag-asok.
5: Ang imong sugar sa una, pila man?
4: 300.
5: Kanus ama ka nag-start o DTX 500?
4: Magduha pa kasi mana.
5: Yung sa man yung pag-inom?
4: Multa. Ug happy.
5: Kapila eh. Na may sugar ni Moron?
4: 126 na lang.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador.
6: El Castigador.
1: El Castigador.
0: Balik kita mga igala sa itong panaguman sa programang inyong gikinaman na programang
1: El Castigador.
6: El Castigador.
1: El Castigador.
0: Oras alas 5:01 na sa kahapunon. Oras sa tuod ka na ito sa itong DTX 500. Ang atong DTX 500 mo gani ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidney. Nadao tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes kana mga kita. Kung naguba ang imong mga kidney. Ang sobrang pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Busa ayaw na paabuta nga maguba ang imong kidneys, magtumar mag-maintain sa DTX 500. Ang DTX 500 mo kini ang pangpamubo sa blood sugar, epektibo pang kontra diabetes. Para mamubo ang imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. O saka capsule 2 to 3 times a day. Inabaran sa exercise, uksaktong pagkaon. Bye-bye diabetes! Mag-DTX 500 ka na. O sa ayaw na paglangan pa, tumar i-maintain ang DTX 500. Mapalit ka na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. sa may Agora Market dol sa Jeepney Terminal, Jeepney Liner sa Balingasan. By the way, shoutout emoticons atong mga nag-comment ring atong live. Board games na Queen, King, Key, Five, Jess. Katong chess. Dama na lang Key, Five, Jess para sa yon. Dama na lang daw. Dama kay Dilisod. Shoutout dayon kaga Tiring Ugsod, Ma'am Tiring. Shoutout kanimo, shoutout taga Zone Team. Impantaw Bulwa, naglanog-lanog ang K5 Radio. Salamat. Gika ni Ma'am Tiring Ugsod. Minaw sila diya sa may Bulwa. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa may Barangay Bulwa. Sige. Padayon kita sa atong isgatanan, mga K5. Atong gitrayan na kagania while nag-advertise ta, atong gitrayan pag-contact ang mga kadaguan sa Department of Education, especially mga na-assign diri sa Misamis Oriental o diri sa Cagayan de Oro. O busy sila karon sa palarong pambansa nga gipahigayon dito sa may Agusan del Sur. So napod atong kauban dito nga si K5K Buscay, no? So nag-coverage sa dula o palarong pangbansa mga ka-K5. So now, ato lang explain or ato rin i-discuss mga ka-K5 ag may kalambigitan ani ng mga isgutan, especially sa balik eskwela. So ang balik eskwela mga ka-K5, kung atong mainumduman, karong umaabot nga bulan sa June ang gikatakda nga balik eskwela. So medyo busy gyud ang atong mga magtutudlo. Kay gani karon isa ka semana gina K5 Day, di ba? Aga kumbati nila sa palarong pangbansa. K5 Day yung sumay imong tawagan. Ha? Ato sa K5 Day. So atong i-try busy maka sila. Nana. Sige. So ato lang sa nang i-discuss mga ka-K5 kaya para nga atong matagad o pagtagad. So unsa may unsa man ang pagpangandam sa atong mga department, sa atong mga kadaguan, especially sa Department of Education dere sa Misamis Oriental o Cagayan de Oro. So mala sa ipagawa sa Department of Education mga K5 sa dere sa Rason sa Pilipinas, ang formal nga pag-abli sa klase alang sa school year 2026-2027 mao ang Hunyo 8 o natunong pagidna o adlang Lunes, June 8. Okay, so adlang Lunes, June 8. So mo kini ang dibalig i-propose gipagawas ang memorandum order sa Department of Education. Oga, ilan na dayong gisunod ang tulo ka termino. Imbis nga upat ka quarter, og matapos dayon sa tuig Abril 8, 2027. So April na sad mahuman sa next year. Next year 2027 mahuman ang. But di ba nakadumdum sa unang fourth quarter? Taman mga ka-K5, di ba? Fourth quarter. So karon third quarter na lang ang pangandaman. Okay. So na nakakuha na. Sige. Atong kauban sa Cagayan de Oro ni si K5 Day. Okay. Si atong makauban si Dr. Sally Aguilar, Chief of Curriculum Implementation Division diri sa Cagayan de Oro. Okay. So habaw silang pagpangandam. Mayong hapon kanimo niya, Ma'am Sally, live ka sa K5 News FM Cagayan de Oro. Kauban nimo si K5 Jess Tony Pagulong sa programang El Castigador, Ma'am.
7: Mayong hapon sa tanan.
0: Mayong hapon, Ma'am. Imong una, panimbaya sa itong mga suking tigpaminaw nga naminaw karon, especially sa tumagini ka na estudyante.
7: Yes, sir. Mm-hmm. Mayong hapon sa tanan.
0: Ma'am, dili na ito lang ngayon ni Ma'am kay hapit na gyud ang balik eskwela sa itong mga estudyante. So, Ma'am, kumusta man ang inyong pagpangandam sa inyong karon umaabot June nga pagbalik sa klase, Ma'am?
7: Yes, sir. Ang atong Division sa Misamis Oriental under sa atong Schools Division Superintendent Dr. Edelberto Eloplinaria o sa iyang Assistant Schools Division Superintendent Dr. Marian Aliera nangandam na takaroon sir para sa pagsugod sa klase sa June kay trimester at three term naman ta sir at calendar nagsugod na karon ang atong mga training para sa teacher para sa grade 6 kay last man siya nga phase sa training sa atong K-12 curriculum dayon na anadayon po ang expand ang training para sa grade 9 sa grade 10 unya magsugod na po sir sunod semana mag ang atong brigada eskwela na atay kick off para sa atong brigada eskwela sir sa usa sa distrito sa division sa Misamis Oriental sa Lagunglong dito himuon ang atong kick off sa brigada eskwela with all the stakeholders sir sa atong mga teachers and division office personnel of course with the leadership of Dr. Oplinaria and Dr. Aliera.
0: So di bali andam na gyud. So ma'am, how about sa mga teachers ma'am, kuan na ba kaning kompleto ba ang atong mga teachers, di ba kulang?
7: So far sir, katong atong mga teachers sa giaging atuig na naputo kay na dugang ka mga teachers kay na may mga na 12 vacancies ug padayon pagyapon sir kung madugangan ta og item gikan sa national ang selection nga proseso based gyapon sa memorandum sa departamento sa edukasyon.
0: How about sa mga classrooms ma'am, on ba kun di ba kulang or nubra na ba kulang ba nga tong mga classrooms?
7: Sir, kamulo paghihapon ta ana sir no na paghihapon ka kulangon sige paghihapon o pangita o pamaagi mo nang napaghihapon tayong mga eskwelahan na nag-shift mag-shifting so kay aron ma-accommodate gid nato ang atong mga bata nga mo eskwela sa atong mga eskwelahan.
0: So di bali kulang paghihapon bata lagi nangita man
7: na paghihapon sir
0: kay I know, grabe ka kwa ng atong mga magtutulong, itag yung inisyatiba para lang yun nga makaiskwila yun ang atong mga
7: yes,
0: matabangan ng atong mga kabata. Ma'am, naba mo yung numbers pila kabok mga teachers, ma'am? Karon nga na sa depende sa Miss Orr?
7: Sa pagkakaroon, sir, wala ba ito naghawid no sa listahan? Pero moabot na sa ang atong mga eskwelahan sa Misamis Oriental, moabot siya sa 422 pananan ng eskwela hunter no and ang atong teacher sir mukabat na po sa almost 8,000 kapin ang atong mga magtutudlo sa tanan po na siya nga year level sir.
0: So ubay-ubay na gin so kani bang mga kaning mga kuan ma'am insakto na ba ni ma'am makahingpit na ba ni nga matudloan ang atong mga bata sa inani kadaghan nga mga kuan nga mga teachers?
7: So far, sir, mumanay atong gihimo sa nangagi na nga mga school year. So, okay na, okay po siya, sir. Pero kung madugangan po kay kadaghan ang enrollment, so mas maayo po, sir. So, maghulat lang ni kung naay mga additional item kay tungod sa kadaghan sa mga bata nga ga-eskwela. So, munang need po nato ang daghan kaayo po nga additional or di lang daghan kaayo kung di additional ng mga teachers para po maayog yun ang edukasyon na mahatag nato sa atong mga estudyante.
0: How about sa mga enrollment, ma'am? Na-enroll na batanan ng mga kabataan o napay wala?
7: Naapagihapon, sir. Muna ng kamuno paghihapon ng atong enrollment.
0: So,
7: sumudawat paghihapon ng atong mga eskwelahan.
0: So kaning unsa may mga requisitos ma'am mga pagadalon na para masayran ato mga masayran sa mga ginikanan unsa ilang pagadalon na magpa-enroll sila mga bata?
7: Same ra gyapon sa una sir, naay ilang mga card katong mga mura man ang card magyud mo gikinahanglan para ma-enroll pero nanay pre-enrollment anak sir nga nahitabo na atong January. So para na lang gina sa official na nga ma-enroll ang mga bata.
0: So imo na lang katapusan panawagan ma'am sa mga ginikanan, mga estudyante, karon nga balik hapit na ang pagbalik sa eskwela ma'am.
7: Para sa atong mga ginikanan, estudyante, ready na, i-welcome na muna mo sa mga eskwelahan, ang atong mga principal, ang atong mga teachers, ang inyong mga classroom. So naghulat na sa inyong pagbalik, mga estudyante. So welcome back and hope to see you on June for our school year 2026-2027.
0: Wow. So ma'am, kini lang atong nalala ko yung isgutan jamay ma'am, may kalambigitan po daning kuan ma'am kining school di bali ward on ang fourth quarter, di bali inyong sundon karon third quarter na
7: yes,
0: tama.
7: Sir. Oh. Three term na ta sir.
0: Mm. Di bali
7: nanay bagong DepEd order ana, DepEd order 009 series of 2026. So dili na ta upat ka quarter, tulo na lang ka term.
0: Unsa may kuan dali ma'am? Unsa may advantage or disadvantage po ani ma'am nga inani nga mga quarter?
7: Sa pagkakaroon sir, according sa atong nganong atong gi-change ang school calendar, aron ma-address sir nga maka-focus din si teacher sa pagtudlo. O niya, dili na daghan kaayo ang quarter exam, kaya tulo naman lang instead of four. So tulo na lang siya. O niya, ang mga activities, hopefully, naanag yun siya sa kada end sa term, ibutan. So, ato pang tanaw ni sir kung unsa gidi siya ka-epektibo, no? Kaya nga pa man ato siya ipa-implement. So, hopefully, maayo ang iyang result, ani sir, kung come sa end of the school year.
0: So maayo kay kuan na third, kuan na lang tulo na lang ka quarter ang ilang pangandaman sa itong mga bata, especially sa ilang mga exam, di ba ma'am, mo taas-taas ang ilang panahon para nga makatuon para po
7: yes,
0: sa mga exam sa kada quarter.
7: Tinuod na sir, tinuod.
0: So tanahon lang nato ni kung okay ba. Tanahon pa na nato okay ba. So medyo
7: lagi.
0: Medyo busy si kuan ba si sir si kinsa ito yung school kuan ma'am superintendent?
7: Dr. Edelberto Okinaya sir ang among superintendent kay palaro karon. Dito sa Agusan, tutuwa man sila. So mutong sila po sigig monitor sa mga dula para sa atong mga athletes o coaches.
0: Tagay na lang migkuan ma'am, kining ideya kung unsay mga sports nga gikuan ni Sir Edelberto dito sa kuan sa palarong pangbansa sa Agusan del Sur. Unsay mga detalye dito?
7: Sir, murag ang atong makahatag og kahayag ana nga area sir si Doc Rodora Galiares.
0: Sige.
7: Kay Chaman ang atong in charge ana.
0: Okay.
7: Ang amo sa curriculum.
0: Okay. Salamat kayo ma'am Sally Aguilar sa imong paghatag og oras.
7: Sige, sige, salamat po sa panahon.
0: Salamat kayo mama sa imong paghatag og oras bisan unsa mo kabisi diha sa Department of Education sa Misamis Oriental. Tagaan diha po ni gayon nga pagpaabot impormasyon sa tanang katawhan nga namin especially ang mga taga Misamis Oriental. Salamat kayo ma'am Sally.
7: Salamat sir sa service to. Thank you.
0: Okay. Nabati ninyo mga kakipipe. Ugot na ang ilang pagpangandam. Ani sa katong Misamis Oriental ito K5. Sa Misamis Oriental kato mga K5 ba. So ang atong nakauban si Dr. Sally Aguilar, Chief of Curriculum Implementation Division sa Misamis Oriental. Kay medyo busy man si Sir Edelberto dito mismo sa may palarong pambansa, ilang school superintendent sa Misamis Oriental. So andam na, welcome. Welcome na daw mo mga ginikanan, mga kabataan kapag balik eskwela. So doon na naigilang ipahigayon ng mga pagbansay sa atong mga magtutudlo. Ginanglan, ginibansay ng atong mga magtutudlo. Especially, ang atong mga classroom. Unsa ilang inisiyatiba kay kulang man ang mga classrooms. Aron nga mga pangandaman yun, mga K-5. So, ang ilang inisiyatiba, by shifting. Problema gina sa kadaghanan. Especially, problema sa nasud sa Pilipinas ang mga classrooms. Mga K-5, dapat mo kining tutukan sa atong gobyerno. O ang nakadnindot karon kay third quarter na lang ang pangandaman kay Febde. Di ba sa una kay Febde yun? Eskwila pa ko sa una when I was a young boy. Di ba kay Febde? Sa una, di ba fourth quarter to? So by quarter, na exam. Di ba kay Febde yun? So dere first quarter, exam. Second quarter, doon na exam. Third quarter, doon na exam. Fourth quarter, doon na exam. O kinahanglan ang imong average, all total mga ka-K5, kinahanglan pasado. So, unsay bagsak de? Pila to'y bagsak? 70? Pila to? K5 de yo. Pila ba? 75? Pasar na. Pasar. Pasar ang 75. 74? It means bagsak. So, kailangan nga overall total, nga base sa kining nga kwintada, sa inyong first og fourth quarter, mga K-pop, kinahanglan nasa 77 or 75. Ayun na, sana 74. Okay, bagsak mo, ana. Basado na. And proceed to another grade. Proceed to another, kwandayan, mga K-pop. Another level. Diba? So, ang nakatanda karon sa atong mga ginikanan karon nga naminaw, fourth quarter, wala on. So, di bali, first, second, and third quarter na lang. So, di bali, ang advantage yan eh, taas-taas nga panahon ang ma-learn sa atong mga kabataan. Especially, kay tulo na lang ka-quarter ang ilang pangandaman sa exam. So, wala on naman ang fourth quarter. So, di bali, na minus-minusan ang ilang exams. Og mo nang taas po ng ilang madugangan ang bulan sa ilang paggatuon mga kakifan tungod sa pagpangandam sa ilang ipahigayon nga exam every quarter. So sa una nga kong grado sa una kay 5 deyo naam siguro sa 80 at least man lang kay 5 deyo nakapasar nakapasar sa kuan sa elementary ko. Ang akong average nga kuan ni kagraduate ko sa high school ana pa man to grade 6 pa man to sa una. Kuan pa to? Di bali nasa 87. Ah, pasar ko 87. So nakagraduate, nakapaso in taon ang kabus. nakapaso in taon ang kabus inyong alagad. Dayon din sa high school fourth quarter kami ang last batch gyud kay 5 diyo. Last batch sa K-12, kaning fourth quarter, fourth year. Kaysa una, fourth year. So before gipa implement ang K-12, kami ang katapusan nga batch sa fourth year nga mo graduate. May gani, kay wagid ko nasapon sa grade 12. Kay kung nasapon, nag-eskwilahay pa ko hangtod karon mga kakipay. Karon na humandad to sa among pag-graduate, dito na dayon ni gipa implement ang K-12 kinahimo namang balaod. So dito dayon, and that's my story. Kaya ko gamay sa atong mga naagi sa una mga kakipay. So bugoy-bugoy apan na kapasar gyapon. Okay na may mga naman puntay knowledge gamay. Di lang ingon niya dako, knowledge gamay sa una sa unang panahon. Pamayabas pa man. Diba? So, at least man na, nakapasar mga ka-K5 o kaluyan. Ang ano na yung mga trabaho gyapon mga ka-K5 na atong na-applyan. Sa katong nag-graduate, diba? So, discarte lang. Discarte lang sa buhay, mga ka-K5. Diba? So, atong i-shoutout sa natong atong mga listeners. Ang atong mga viewers sa dinimismo sa atong live. May atas ang basahon. Shout out kanimo diha Noy Mabatid, Edgar Imbudo Pakuma. Shout out daw sa ilang vice president sa Altudua Taxi na si Alfie Giraldi. Ang birthday niya karon. Oy! Happy birthday! Ato sang kantaan si Kwanbi. Alfie Giraldi. O kang Alfie Giraldi ang vice president sa Alta Dua Taxi nga si Alfie Giraldi atong i-greet sa happy birthday. Happy birthday kanimo Sir Alfie Geralde.
8: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.

0: Vice President sa Altudua Taxi nga si Alfie Giraldi. Happy birthday kanimo, more blessings to come and more money to come, more monies to come. Happy birthday kanimo, Sir Alfie Giraldi. And sa tanan yung mga nag-birthday karon nga adlawa, oy, happy birthday kaninyo tanan and more blessings to come nga moabot sa inyong kinabuhi. And a belated happy birthday ni K5 Rekim Sulita. Birthday niya gahapon mga ka-K5. Lami kayo nga mga pagkaon ang iyang ganda. Dagan ang nangabusog, dagan po ang nangahubog. Happy birthday K5 Rekim, atong kauban nga gwapo. Dili gwapo na ini, apan attractive po kayo. Sige, happy birthday sa tanan niya mga nag-birthday. Panayon ta. Shout out dayon si Richard Jaliato, K5 Jess, kaulanon karong panahon na. Hamping kitang tanan na binasa sa namimuyo sa Kabukilan o Kasubaan. Permi lang ta mag-monitor sa palibot. God bless you all. Okay, shout out ka rin niya. So, kato ka ganiya ha. Samis-samis oriental tong Department of Education. So, kato nga mapagpangandam sa Misamis Oriental. So, itry na to pag-connect ang Cagayan de Oro. Ang ilang superintendent rin sa Cagayan de Oro sa Department of Education. How about sa Cagayan de Oro? Kumusta ang ilang pagpangandam sa balik eskwela sa mga estudyante? Karong umaabot bulan sa June. O sa tagaan nga po na ito, kung pagtagad, o sa itong pagbalik, tawagan na ito ang presidente. President ba ito, K5D? Sa mga night vendors. Tungod kay pipila ka mga motorista, pipila ka mga katawan na gul. Tungod kay dagan kay basura niya sa kadalanan sa Kugon Public Market. Pag-abot sa kabuntagon, dagan kayo. And you know, di man gini kalimod nga ato mga night vendors ang ga-display mata gabi sa kadalanan. Kumusta ang ilang ipahigayon nga kuan sa tong mga kuan niya? Management. Unsa ba, naba sila'y multa? Naba sila'y monitoring niya? Aron niya, kinsa tong masapon, di na makabalik niya. Naba'y mga multa? Aron niya makabayad? Kung adunay mga paglabay nakasupak sa patakaran na binagyan sa pagpabiling kalimpyo sa kadalanan sa Kamilkadua. O sa tagaanta nagpagtagad mga K-5 sa atong pagbalik. Oras alas 5:25 sa Kapurol. Oras sa Tudgrato sa Extend Food Supplement. Para sa matagal na labanan sa kama, mag-Extend Food Supplement na. Mapalit sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa May Agora Market Doll sa Jeepney Terminal, Jeepney Liner sa Balingasan. K5 Deo Lambos.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! My

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa tong kumpleto ngalan?
3: Hi, Eusebio Agmong Jr.
2: Kailan itong edad?
3: 63.
2: Taga asa mangga?
3: Nata sa San Roque, Lapasan.
2: Unsa mga produktos Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX 500 to MyTC.
2: Ngano na encourage makagamit aning produkto?
3: Okay man kay lagi na kayo sa atong liver, halin kyo ba, atong sugar, taas, video, nakadepensa na matatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kung naman, wala pong magigibati. Ako lang ba nga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga, kung asa mo taas, asa mo... Kuan ko nag 145 90.
2: So karon medyo maayo gyud imong daagan sa imong healthy lifestyle, imong
3: sada maayo. Kondisyon
2: gyud. Unsa man atong ikaagad sa mga suking igpiminaw sa K5 yung CPM Cagayan de Oro?
3: Atong edad na pataas na sa 60 level for supplement maayo. Ipin sa iyo, labi na yan na itong edad.
2: Salamat kayo tayo.
1: GTX 500. Pumali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
4: Niba Papulangan, 75.
2: Tag-asa ka na eh.
4: Kanang din na sa kwan.
2: Parang ilapasan. Ano sa mga produkto ipalit mo sa klinika?
4: Kaya yung MyTC yung
2: kwan. MyTC o D3 Bio?
4: Kanang di ko pa katulog.
2: Sa dihang nakagamit ng mga produkto sa klinika ng alternatibo?
4: Maayo naman.
2: Ano sa may mga kastorya sa produkto? May mga
4: gamit? Maayo man. Kanang magkatulog na ko. Niya may na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: MyTC, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. MyTC, I Care Gold Capsule.
5: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon na ako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian na ako ang I Care Gold ug I Care Drops. Kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an, niayo ang akong pananaw, ug nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasad, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
5: 66th Palarong Pambansa.
4: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador!
5: El Castigador!
6: El Castigador!
7: Balik kita mga igala sa itong panaguman. Sa atong final nga panaguban mga K5 din nga atong panaguban sa programang Tig Castigo matag hapon programa.
5: El Castigador,
6: El Castigador,
5: El Castigador.
7: Aras alas 5:33 sa kapuno. Aras atong kinato sa atong D3 Bio. Ang atong D3 Bio mga K5 mo kini ang makapawagtang sa inyo magihapang hambin nga baratian sama sa insomnia. Huwag tangon ka na niya. Mapulihan ka na relax nga pagkatulog. Mga K5, ang pag-maintain sa D3 Bio. Okay, tabangan usab ka nga ikaw da diri dali limtanon sa atong D3 Bio. Anti-aging pagid kini. Makatabang kini mga K5 sa pangpahami sa kutis sila binagyod makapabatanon katanaw. Ha, di ba makapakuani sa mga gakunot nimo nga mga panit, makapugong mga igalas tungod sa sagol niini nga extra virgin coconut oil. Bosa unsa pa inyong ginahulat mga K5? Tumar mga higala i-maintain ang D3 Bio. Mapalit sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa May Agora Market, doon sa Jeepney Terminal, Jeepney Liner sa Balingasag, mga kakifan. Shoutout sa nato ning itong mga listeners, especially Richard Gallardo, matod niya diryo, nabusog yun ang hago ng Milo. Ubog pagid sa birthday ni Uncle Chris Brown. Many, many more birthdays to come in your life, cool. Happy birthday, belated K5, Rikim Sulita. Busog daw si Kano kay Pab Richard, busog na hubog. Shoutout niya kay Pab Richard Galliardo. Okay, padayon ta mga kakipab sa itong isgutanan. Before nato dawaton ang mga reports kay Pab Day, isgutan sa nato ni may kalambigitan na ning problema sa basura. So, diyan tong mga kuan maki fam, so, sa atong paglibot suroy, diyan sa may kamerkado, especially diyan sa may kugon na public market, sa atong paglibot diha, ubay-ubay nga mga basura matagbuntag ang atong nga mga makita. So, pipilausab ka mga katawan ang mga nireklamo. Pipilausab ka mga katawan, mga K5, mga motorista ang kapanglabay diha, nag-all tungod kay hugaw ang Cagayan de Oro. Muna yung mga ka-K5 nga tagaan usab na itong pagtagad. Kaya kani nga problema sa Cagayan de Oro is balik-balik naman lang. Basura, sa una issue sa karon. Gani ang karon nga mga kuan, medyo ni kuan na ang issue sa basura sa Cagayan de Oro. Oga nakagipanghakot na sa itong mga garbage collector, mga garbage truck. So, wala na kayo mga basura. O, hindi pareha sa una nga grabing tambak dito, tambak diri. At tungod kayo na problema sa mga gahakot sa basura. So karon na nanay gahakot sa basura ng atong mga garbage truck. So now, ato nang kitagano ga pagtagad. You know, the night market is kini usa ka pribilehiyo nga gihatag sa atong lokal nga gamanan sa misa sa Cagayan de Oro. Lokal gamanan sa Cagayan de Oro, mga K5. Aron nga makapabaligya ang atong mga street vendors. Aron nga dili na makababag sa kadalanan, especially gitagaan sila og time. Gitagaan silang panahon nga mahimong legal ang ilang pag-display. So munang na mugna ang night market. Og naapod ilang president diha aron nga doon sila dunay manguna. So now, ang atong nakita diha mismo sa may kuan diha sa may Kugon Public Market. Ubay-ubay nga mga kuan diha mga K5, ubay-ubay nga mga sagbot or ubay-ubay nga mga basura ang imong gakakita diyang dapita matagbuntag. And you know mga ka-K5, basta gani kadalanan mga street vendors gid na o mga night vendors nga namaligya kada gabi. Unsa may solusyon mga ka-K5 sa atong kuan, sa atong mga kadagkuan, especially mga president, mga nanguna diha sa night vendors night market. Diba? Kaya kini, makahatag yapo ni Oga gibugaton sa trapiko, especially basura. Diba? Makahatag kinig trapiko, sunpudligsan ni muna, likayan gina ni mo. Labi na yun ka ng mga dako-dako ng mga basura, yung nang nagbukdo ng basura, sunpudan ni mo likayan. Likayan gina ni mo. O gusto pa, hugaw tanahon sa mga katawan, especially sa mga bisita. Diba? Kada buntag. So ang usa lang yun na nagihan nyo sa city government, mga kakipab sa mga night market vendors, usa lang yun na sundon ang rules, sundon ang regulasyon, unsa man nga sundon, dapat ipabilin nga limpyo ang kadalanan, ang area sa ilang gidisplayan. Na unsa pagkaunsa, nga ubay-ubay gyapon ang imong gakakitang basura sa kadalanan matagbuntag. Diba? Wala ta nagingon nga ang atong mga tanan mga night vendors. Wala ta nagingon nga tanan mga night vendors way pagpakabara. Kundili mga ka-K5, pipila. Pipila ka mga night vendors. Ang wala matod pa magpakabana sa pagpanghinlo mga kakipad nga iba ilabay lang nga basura diha sa kadalanan. Muna nga naagyo basura diha. Napipila ra sa mga street sweepers diha. Pila ra mga street sweepers diha. So kinanglan magtinabangay. I think wala mo siguro na ibayad ang night market o sa ilang asosasyon. O wala ibayad. But ipabilin. Kaya kainumduman niya itong aging mga tuig. Itong aging mga aging 2025 gisuspend din sila, gisuspend ang ilang pagdisplay gumikan lagi sa inang nagyapon ng mga rason. So dapat tagaan kini og pagtaga, dapat masabton jud mismo ang mga night vendors, ang mga night market vendors nga ipabilin ang kahinlo diha. Inanglan hinluan na diser nga maghahawa diha sa ilang pwesto. Adiser magsirado. Diba adunay dapat bantam, adunay dapat magbantay. Adunay dapat magmonitor nga city government ng miyembro sa asosasyon. Para nga wagi basura imong makita diha aton sa kabuntagon. Dapat pag-abot sa gabi, pag-out nila, hinlo na. Parang, uy, nindota. Muning Cagayan de Oro, hinlo kayong kadalanan. Diba? Di mo ganaan, anay, appreciate mo. Di mo ganaan, darang, ignon mo nga, wow! City of Golden Friendship, hinlo pag yun. Diba? So, sa tatagaan ito nagpagtagan? Gitre na to pag-contact si SEBDA. Ang SEBDA management but ingon sila nga dili man to ilang area of responsibility kay ang ila sa SEBDA is sa sulod sa to K5 day sa sulod ra nga bahin di ba? City Public Service Office sa under daw na sa City Public Service Office dili sa SEBDA. So mo ni malibad ang SEBDA kaganiya, so gikwan nenta dito sa unsa to K5 di utro nato be dito nenta gipaadto sa City Public Service Office. So karon kay gipaadto man ta, so ato lang nang balik-balikan og mga isgutanan, ato nang balik-balikan mga K5 ba, standby lang mo kay ato nang balikan ng mga isgutanan kini nga isyu og mga adlaw pon. Sige, padayon na nato ni ugma K5 di. Kay may kwan din naging masigo sa atong oras. Sige, dawat sa tag report, be. Ato saning dawaton ang report ni K5 Jonathan Sabanal. Kay matod niya gituwang mag-uyab nga kawatan og motor. Hala, nahuli kam K5 Jonathan Sabanal sa kampiyon na report. I-K5 mo.
0: News FM, Kampyon Report.
3: Babae o lalaki, inangawa itong motorsiklo na huli kam!
8: Relax sa mahulay una, mag-detox coffee mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
9: Holy cow, maang sa kalalaki o sa kababae nga dungan nga nawat sa motorsiklo sa Zone 8 Lower Dragong Sayas by Carmen Ciudad sa Cagayan de Oro. Base sa opisyal nga report gikan sa Police Station 4 Carmen, nakitaan sa CCTV nga nagdakaw pasulod sa maong dapid ang suspect nitong alas 2:22 sa kadlawon nitong Mayo 22, 2026, kundi pagkalas 2:28 sa kadlawon daling gisakyan og dagan sa mga suspect ang motorsiklo nga usa ka Raider 150 FI 2023 model nga red plate number nga 320 QYR. Matod pas biktima nga si Madeline Modiral, si kanhan lang iyang palita sa mga motorsiklo pinaagi sa cash og usa pa lang ka tuig kini nga naa sa ilang panimalay. Tungod sa nakuha nga CCTV footage ug nagpadayong investigasyon sa kapulisan, dako ang paglaom sa pamilyang Modiral nga madakpan dayon ng mga suspect og mabalik kanila ang maong motorsiklo. Sa pagkaroon, parayo naghimo nga makuting investigasyon sa mga otoridad ar mailhan na og masikop ang duha ka suspect sa maong krimen.
3: Kini si K5 Jonathan Sabanal para sa Kampiyon sa Balita, serbisyong publiko galingawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
0: El Castigador.
6: El Castigador.
5: El Castigador.
7: Dagang salamat K5 Jonathan Sabanal sa imong kampiyon na report. Luya in town, labi daw bigong inutang pa itong motor. Bayara, kaya niya. So muna nga, importante yun niya, dili i-parking ang imong motor diya sa gawas. Dito na i-parking sulod sa inyong panimalay. O kung na doon na mo yung motor, buhatan gina ninyo o kuhan ka ng kundi bakulungan. Gani, butangan ninyo ng CCTV kay para masapon yun. Ako inana magaling, may gani kayo nakuha ang CCTV. And I don't know kung diretso ba na matrace. Simba ko kung nabaligya na. Adi na pwede. Mga K-Fab. So muna nga, careful yun. Kailangan na action kung kailangan nga actionan yun ang inyong mga take care yun sa inyong mga gamit. Especially sa mga motor. Da dugang report gikan ni K5 danit pasayon kay Mayor Basti Duterte gibatikos sa Malacanya. May K5 nanit pasayon sa Kampyona report i K5 mo.
10: K5 News FM Kampyon Kampyon Report.
7: K5 nanit. Oy, isa pa. Ha? Kay atong i-connect gamay. Kay de, balik-balikan na to. Kay Mayor Basti Duterte gibatikos daw sa Malacanang. K5 nanit pasayon i K5 mo.
10: News FM Kampyon Kampyon Report.
11: K5 Badges to niya, bakit po kaya napakaraming illegal drugs na nahuli sa Davao City? Kini ang gipahayag ni Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro human gibatikos sa Malacanang si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte. Mato ni Castro nga susamang nabalikan ang mayor sa naimong pahayag na susamang mibalik matod pa ang paghitak sa illegal nga droga sa nasud ubos sa Marcos administration. Gipakita pa sa official K5 Gistoni ang record nga naa sa Davao City ang adunay pinakadakong natala din mabot sa 15.6 million pesos ang nakumpiskar sa gituang Shabu sulod sa Davao City. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500 ay piktibong tambal batok diabetes. Kinis ka K5 na net pasayon para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM.
10: El Castigador.
5: El Castigador.
6: El Castigador.
7: Dagang salamat K5 na late pasayon sa imong kampiyon na report. So mo ni mga K5. Klaro naman sad nga mo lagi. Away-away dito, away dire. Balos dito, balos dire mga K5. Amantay gidapigan ani. Awatay gidapigan ng mga politiko, mga ka-K5 dire sa K5 News. Mga ato lang katalungan. Ang ato lang makahatag impormasyon, mga labas ng mga balita. Aron nga masayod ang katawan sa kamatuna. Diba? Sa direta sa dugang report gikan ni K5 Camel Marquez, Castro nagpa-visual aid na usab gisaway si Mayor Basti. K5 Camel Marquez sa kampiyon na report i K5 mo.
10: K5 News FM Kampiyon Kampiyon Report.
12: Subling gibanatan ni Palace Press Officer Claire Castro si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte human giakusahan ng administrasyon sa giingong pagbalik karon sa krimen, illegal nga droga o korupsyon sa nasud. Sa press briefing, gipakita ni Castro ang kopya sa news article kalabos na kumpiska nga 15.6 nga katidad sa gituang Shabu ug mga armas sa operasyon sa Davao City. Diin gikwestiyon pa niini ang pagdumala ni Mayor Basti sa syudad. Kini nga

0: gasoline station sa El Salvador City. Game mo man yung lugar kay Perdi. Subling nakuha na sa huna, tagam nakatagamtam na usap o gas and run ba. Human sa pagpatubil, gidagan ang wapamailing sakinan mga kakipay. O nasibat kita ang 3,000 nga balor nga gigasolina sa maong pump attendant. Kaloyin taon mga kakipay. Nakuhaan og CCTV apan sa pagkakaron padayon pa nga giila ang maong sakinan. Munang gingon nga tungod lagi sa kamahal sa kining presyo sa petrolyo na himo ning mga inani gas and run na hitabo. Abi ni mo git and run karon gas and run. Munang gingon nga kuwalam sa ninyo paniguro na lang ng kwarta. Paan lang yung paniguro ba? O, para nga di mo mabiktimaan ni. Sige, buka to mga reports nga naipo sa ito kauban sa gawas na bayan mga K5. O kung ta na puno o na busog ka mo sa mga impormasyon nga atong na hatod. Diya ka ninyo mga K5 laminagyon sa ito mga gipangkastiguan ng mga isyo gisgutanan may kalambigitan ang publiko. So wala gid kita igong oras pa mga ka-K5 para magpadayon sa atong programa. So manuban gyapon kita sa mga istasyon, sa mga oras sa atong programa, programang El Castigador, mga adlaw mga K5, the same lang gyapon nga oras. So musunod na ang D3 Bayo Evening Newscast. Kauban ang duwa ka news kwan mga K5 newscaster. K5 Camille Marquez, K5 Nanit Pasayon. Sila nasad ang magtadtad ng mga balita mga K5 og impormasyon. K5 Nanit lang. Si K5 Nanit lang sa daw. Okay. So, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Sa mga nakatunin sa 89.3, salamat. Mga misamiston, kagayanons. Salamat kayo mga itong mga followers sa itong Facebook page nga nagatanaw ka rin. Salamat kayo. Mag-uban-uban kita sa mga takna, sa mga adlaw, sa mga panahon. Mga K5 din nga itong panag-uban. Sa pangalan lang sa Tibok Pwersa sa K5 News FM Cagayan de Oro, kinayin inyong ubos na lagad sa kanginan na inyong tigkastigo matagapon. Magaing magabilin sa usaka panultiyon kung ang Diyos tapig ka na to, kinsa pabay, bato ka ka na to. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM. Salamat. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow!
1: May kumso! D3 Bio!
2: Ano itong kumplito ngalan?
3: Mario Kuriba.
2: Pila edad?
3: 20.
2: Taga-asa?
3: Puntod.
2: Tay, unsa mga produkto sa klinika de alternativo yung ipangpalit karon?
3: Ang karon, mamay karon ng D3 Bio. O na ako, ang yapong karon ng D3, kay Banel o Maitinig.
2: Kaya ito, unsa mo mga produkto pa kanang kabalatian sa lawas?
3: Kini akong ubo sa una, naundangan ng D3 Bio, pagkong kahit D3 Bio karon, may akong ubo, wala ako ubo-ubo.
2: Wala na ubo-ubo si Ponce, mga paggamit.
3: Karon, ibalik ako ubo, ibalik na pagpulot.
2: Balik na pagpulot ka?
3: So,
2: unsa may mong kaagat sa ubang mga maagat sila sa paggamit sa mga produkto?
3: Iagat ko ka mo nga magpait mo anak yung mintinan sa tala yung mintinan sa mga dito ba yun? Ay bad mo nga
2: dito extra
3: ba rin? O may tese o pangkat eh dito.
2: So at least karon nga sa mga paggamit na baskog na pagbalik?
3: Uy, baskog ko na yung undan. Undangan ako itong mga tunga si Mara at tunga sa Kenjina. Boom ko.
2: Karon sinyalis na ba ni nga magamit ka sa kanunay?
3: Balik na yung karong kay para di ko buong.
2: Salamat kita ya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. Gasakit ang tiyan. Mag-Clinical Sport Biotics. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan. Mag-Clinical Sport Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinical Sport Biotics. Adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan. Ang Extend Food Supplement for Men. Daw hindi ko kapatid mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Pamakang sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan.

0: ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na may tomang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
0: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Diofresh, Diroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
0: Clinica Diofresh.
1: Available now.
2: Naghahanap nga pananaw, sensitibo sa hayag nga suga, maglisod og kakita kung musulod na ang kangit nga og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract, usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta, mag Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga mas gipakusog, mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata, mapalit sa mga butika.
3: Eye Care Drops.
4: Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid, tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
5: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.9
7: 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa tudyo na ito sa D3 Bio. Ang D3 nga doon ay VCO. Ang VCO nga doon ay vitamin D3. Isibo yung orasan, alas 4 sa kagabi yun.
0: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Huwag pa rin sa luhan sa mga balita.
0: Headlines.
1: Uluhan sa balitang lokal, Kaudi na mahayag sa planong dugang singil sa tubig alan sa pagpalambo sa serbisyo.
0: Headlines.
1: Dugang uluhan nga lokal, 300,000 nga gasolina nga wala na bayari, gibalaki kundi kabalakan sa gasolina tindan sa El Salvador City.
0: Headlines.
1: Dugang uluhan na sa balitang lokal, bangag sa dalan sa Corrales Extension, gikabalakan.
0: Headlines.
1: Katapos ang uluhan sa balitang lokal, 15 anyos nga missing nakaplagang patay sa saan na ilan na.
0: Headlines.
1: Uluhan sa balitang regional, hiker nga na missing luwas nga nakita sa rescue team sa Mount Beaufort sa Puerto Princesa, Palawan.
0: Headlines.
1: Katapos ang uluhan sa balitang regional, mga choper sa Capiz gikabalakan nga padayon nga pagtaas sa presyo sa petrolyo.
0: Headlines.
1: Uluhan sa balitangan, National Mayor Baste Duterte naghimog kuminto kalapot sa ICC warrant, batok kang Senator Bato de la Rosa.
0: Headlines.
1: Katapos ang uluhan sa balitang National DSWD, muhatag og cash aid og livelihood packages sa mga trabahante sa nahugdong nga building sa Pampanga.
0: Headlines.
1: Uluhan sa balitang international, suspect sa pagpamusil do sa White House, ni taliwa na. Uluhan sa balitang sports, Region 1, Region 8 og NIR, nakakuha na og usa ka gold medal sa palarong pambansa 2026. Uluhan sa balitang showbiz, Yurasayap, Spur Bond and Nadeth Kogumia, Ender ko nagpakasal na.
0: Headlines.
1: Mga ka-K5, adlaw karon nga Lunes, Mayo 25, 2026. Inyong mabati ang live broadcast sa K5 News FM Cagayan de Oro, pinagi sa dial sa inyong mga radyo sa 89.3 FM o mabati usab all over the world, pinagi sa itong official Facebook page nga K5 News FM CDO Digital 89.3 o Energy FM sa 90.5 Bingog City. Ako yung makauba na K5 na net pasayon. O karon sa detalye sa mga balita, hatod ka nato sa D3 Bio, the super food supplement.
0: Balitang
2: lokal. Balitang lokal.
1: Sa balitang lokal na mahayag ang Cagayan de Oro Water District kung COWD, nga doon ay plano ang dugangan ang singil sa tubig aron mapalambo pa ang ilang serbisyo nga doon sa mga konsumante sa Dakbayan. Mato ni Dr. Jerry Canyo, sulod sa 15 katuig, wala pasukad, nagpasaka og water rates ang COWD bisan pa man sa pagtaas sa gastos operasyon og maintenance. Agipas mo to sabi sa nisutang opisyal nga daghan ang pasilidad o kagamitan sa water district ang kinahanglang ilisan o gayuhon tungod sa kadaot o kadugayon sa paggamit. Ato paminaan si Dr. Canyo.
3: Magpa-increase kita sa ako nang naisputan sa unahan, kahit tungod 15 na kakatuigan nga wala kita makapahamtang o pagpa-increase sa atong balernon sa tubig, umaw ka na nga sulod di ininkinse ka mga katuigan, apektado na ang atong serbisyo o ang ato sa pag-rehabilitate sa pipelines.
0: So,
1: Dugang nga balita ang lokal na balakang usa ka pampatindan sa usa ka gas station sa El Salvador City. Human gi-report nga biktima sa gas and run incident niadtong Mayo 20, 2026 sa 8:15 sa buntag. Base sa report, usa ka gray nga sakyanan nga dunay plate number nga KAP6094 ang nagpa-full tank nga mao kandidato nga 3,000 pesos apan mibiya dayon padulong sa Gayan de Oro City nga wala ni bayad. Ang insidente nakapag-uol sa gasolina tindan tungod kay posibleng siya ang mabutang sa kapildihan o gakaltasan sa iyang sulan kun dili mabayaran ang mga kadidad nga unta pa sa iyang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Duga nga balitang lokal, bangag sa dalan sa Corrales Extension, gikabalakan alang sa kampanya report ka K5G Stony Pagulong, i-K5 mo.
4: Sublinggi panawagan karon sa pipila ka motorista din sa siyudad sa Cagayan de Oro. Ilabi na ang gaagian sa dalan sa Corrales Extension. Ang bangag sa dalan na delikado na sa mga motorista nga simbako. Malusot ang ilang gimaniyong sakinan nga makahatag kiniyong disgrasya para kanila. Makita sa bangag sa dalan sa Corrales Extension nga halos kabilya na lang ang makita o kung ang ligid sa single motor ang mabulasot sa maong bangag, sigurado yun nga madisgrasya. Busagi panawagan nila subli sa city government. Ilabi na sa DPWH nga tagaan kini og kasulbaran og pagtagad mintas wala pay na disgrasya o nakalas nga kinabuhi sa maong bangag.
5: Kini si K5, yes, Tony Pagulong para sa Kampiyon na Balita, serbisyo publiko og kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
1: Sa katapusan ng detalye sa balitang lokal, 15 anyos nga missing nga nakaplagang patay sa Habampaso na saan, giingo nga naila na alang sa kampanya report ka K5 Jonathan sa Banali, K5 mo.
6: Gi-confirm sa kapulisan nga nailhan ang 15 anyos nga tinunan gikan sa barangay Kaswagan ni siyudad sa Cagayan de Oro human kinakaplagang patay nga naglutaw-lutaw sa baybayon sa Purok 1 Hampason Hasan Misamis Oriental. Ang Hasan Municipal Police Station nagdubilay sa pagbutyag sa tinuod ngalan sa biktima tungod kay usa kini ka minor de edad. Subay sa initial investigasyon nahanaw ang biktima nito Mayo 20, 2026 human kinikalit ng mibiya sa ilahang panimalay. Base sa pagkisusi sa pamilya sa cellphone sa biktima na siren nga nga doon na kini seryosong pakiglalis sa hinigugma nga misangpot sa ilang panagbulag tungod sa mga sitwasyon dako ang pagtuo sa otoridad nga posibleng nagkutlo sa iyang kagalingong kinabuhi ang minor di edad. Ang dinaliang lakang sa mga otoridad ipaubos ang biktima sa otopsiya aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa iyang kamatayon o masiguro nga walay foul play sa maong krimen. Kabag nini ipalalumasab sa digital forensic examination ng cellphone sa biktima aron masubay ang tanang katapusang mensahe tawag tali kaniya sa iyang kanhi ni gugma. Gikatakto sab nga ipatawag sa Hasaan Municipal Police Station ang ex-partner o pamilya sa biktima alang sa probal nga pagpangutana aron makatabang sa paghataw katinawan sa maong panghitabo.
5: Kini si K5 Jonathan sa Banal para sa Kampiyon sa Balita, serbisyong publiko galingawan sa Dakmayan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
0: Balitang Regional.
1: Alas 6:11 kuno sa itong Balitang Regional gikan sa K5 News FM Palawan. Hiker nga namising luwas nga nakitaan sa rescue team sa Mount Beaufort sa Puerto Princesa, Palawan. Alas sa camping report ka K5 Grace Ann Belostrino, AK5 mo.
7: Matagumpay na nasa jeep ng mga rescuers ang nawawalang hiker sa Mount Beaufort sa Barangay Irawan, Puerto Princesa City matapos ang magdamagang search and rescue operation. Ayon sa Puerto Princesa City Disaster Risk Reduction and Management Office, natanggap nila ang ulat hinggil sa nawawalang hiker bandang alas 7 ng gabi noong May 22 araw ng Biyernes mula kay Barangay Irawan Secretary Lenny Ricabo. Agad namang nakipag-ugnayan ng CDRRMO sa Bureau of Fire Protection para magsagawa ng joint search and rescue operations kasama ang PNP Station 2 at Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee ng Irawan. Matapos ang ilang oras na paghahanap, matagumpay na natagpuan at nasagip bandang alas 2:40 ng madaling araw ng Sabado, May 23, ang 19 na anyos na lalaking residente ng West Cumbe Road, Barangay San Miguel sa lungsod. Samantala, dahil sa nangyari, pinaalalahanan ng publiko na mag-ingat sa pag-akyat sa mga bundok at tiyaking ipaalam sa mga otoridad o kasama ang planong pag-hiking para sa mas ligtas na outdoor activity.
8: Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Katapusan ni Talia sa balitang original gikan sa K5 News FM Rojas. Mga driver sa Capiz gikabalakaan ang padayon nga pagtaka kon pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Alang sa kampanya report ka K5 Roldan Visana Villarreali K5 mo.
9: Hindi na sapat nakita at halos abunado pa. Ito ang halos araw-araw na dinadaing at iniinda ng mga tsuper sa lalawigan ng Capiz dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Peter, dekada na ito na namamasada ng jeep. Dati aniya sapat pa sa kanilang pangangailangan ang kanyang kita. Ngunit ayon, halos abunado pa ito dahil sa napakamahal na presyo ng kurudo. Ito rin ang sentimiento ni John. Hindi na sapat aniyang kanyang kita sa pamamasada. Nangangamba din ito na walang maibili ng school supply sa kanyang mga anak sa nalalapit na pagbukas ng klase. Kahit na mga dispatcher sa terminal ay apektado rin. Ayon kay Ronnie, wala silang natatanggap na ayuda mula sa pamahalaan. Malaki rin ang nabawas sa kanilang kita dahil sa pagbawas ng bilang ng mga jeep na namamasada. Panawagan naman ito na gumawa na ng konkretong aksyon ng gobyerno upang mabalik sa dati ang presyo ng langis at mabigyan ng sapat na tulong ang kanilang sektor. Napag-alaman na ngayong linggo ay nakaamba na naman ang pagtaas ng presyo ng langis. Ito si K5 Roldan Visana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: Balitang National.
2: Balitang National.
1: Alas 6:15 na mahayag si Mayor si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte og badyok nga komento kalabot sa posibilidad nga dakpon sa International Criminal Court kun ICC si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sumala siya ang pamahayag magol siya kun may tabo kini apan nagkadugang usab siya og komento nga kun malipay og gamay tungod aduna nay makauban ang iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga natanggong sa The Hague, Netherlands. Ato paminahon si Basti Duterte.
10: Nalungkot ako. At the same time, medyo masaya rin kasi may kasama na yung tatay ko doon if ever that will happen. But...
1: Katapusan ni Talia sa Balitang National, gipahibalo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga muhatag ang gobyerno og 10,000 pesos nga cash assistance o sustainable livelihood packages alang sa mga trabahante nga apektado sa pagkahugno sa usa ka building sa Angeles City. Mato ni DSWD Secretary Gatchalian nga gawa sa 20 ka trabahante nga natanggong ilalom sa debris adunay laing 20 pa ka maapektadong individual nga gibantayan o gi-assist sa ahensya. Ato paminawon si Gatchalian.
11: Remember, these are worker families. Ang sakot niyan, no work, no pay. So ang worry namin ngayon, today, next week, coming days, hindi yan masahot. So the cash relief assistance is really meant immediately to be distributed so that makabuhay yung pamilya. We don't want them going hungry.
0: Balita International. International.
1: Tang international gikonfirmar sa United States Secret Service nga namatay ang suspect nga gingong nagpabutog armas gawa sa White House. Base sa imbestigasyon, ang suspect ni bunot og armas sa checkpoint sa 17th Street oga Pennsylvania Avenue og gipamusil sa ang mga opisyal sa Secret Service. Gibalusan dayon siya sa mga pulis og nego kini sa bala nga hinungdan sa iyang kamatayon. Usa-usab ka sibilyan ang asamaran sa insidente apan wala pa matinaw kung kinsa ang naigo. Giingon sa mga otoridad nga ang suspect giclassify nga emotionally disturbed o ga kanadtong ipahilom kung gipalalom na sa stay away order.
0: Balitang Sports.
1: Sa Balitang Sports, sa base sa unofficial medal tally nga natala sa K5 News FM Philippines, tulo ka delegates ang nakakuha na og usa ka bulawang medalya matag usa. Base sa partial og unofficial medal tally, ang Region 1, Region 8 og Negros Island Region kun NIR posusamang nakakuha og 1 gold medal. Wala pa rank sa medal standing samtang padayon pa ang kompetisyon sa palarong pambansa 2026. Tingilauman pa ang pagdagsang sa dugang medalya gikan sa nagkalain-laing rehiyon.
0: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Stunning ang Thai actress nga si Eurasia Spinbird sa iyang ikaduhang wedding sa iyang bana nga si Nadecha Kogimiya nga gipahigayon sa Oslo. Ang celebrity couple kaniadto nagpakasal na usab sa usa ka traditional wedding ceremony niadtong Abril apan karon nagpadayon sila sa ilang selebrasyon sa ilang kaminyon dito sa Europe. Alas 6:18 inyong nabati ang kinitibukang detalye sa itong D3 Bio Evening Newscast. Subli adlaw karon nga Lunes, Mayo 25, tuig 2026, samtang sa dilat pa no? Sa dili pahak sa tanang naminaw karon sa K5 News FM CDO may pagpaminaw labi na ni Richard Gallardo sa emoticons sa tanan nga mga solid listeners sa K5 News FM CDO ga shout out usab kay Mang Kanor kung kang Kidi Rojas o sa iyang asawa si Dayan Rojas o sa iyang anak nga si Angel o idin sa Zonto Barangay Awang Upol. Shout out to subs kab sa Malasag Gugman gikan kang tatay Ramon Naminaw Midiri sa K5 News FM CDO. Uy, daga salamat na shout out to sub sa taga Zonten Impantaw Bulwa ilabi na kay Tiring og Sud. Shout out kay Mang Kanor, kay Mang Kanor sa Kulambog Lapasan. O shout out to sub sa Indahag kay John Tabs always naminaw sa K5 News FM CDO. O shout out to sub sa Pandi Castro sa Baray Kamamanan sulit da K5. O sa tanang Marshall dere sa Lifestyle Drinks District na naminaw karon no sa atong asibya sa K5 News FM CDO. O iwan man sa tanang nagsaulog karon silang adlaw na tawan, happy birthday kaninyo tanan.

0: Ako na lamang yun ang himong atig balita ko si K5 na net. Pasayon para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: T3 Bio!
4: Ano na, 21? 70 plus?
5: 70?
4: 72. Na po yung mga direct o lagong nungo.
5: Kung sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit?
4: Bibiti ba yan? Okay naman. So, na-peranak na po yung etude ng kidney.
5: Kidney?
4: Na-peranak po.
5: Sa paggamit mo sa Tribayo, unsa man ang nakahatag sa Tribayo nga makaingon ka nga medyo ni arang imong
4: okay man normal man ang
5: normal. So miangay ang imong lawa sa Tribayo.
4: Okay pun kay naman po maintenance.
5: Kidney stone.
4: Kasal pa diyan na.
5: So okay na.
4: Katapay mo niya pun kay man. Pagkakaya na po, 2017, pagpapos
3: sa kanang talikitong apan. D3 Bio! Ang D3 ng may Vizio! Ang Vizio ng may D3! Kapalit sa mga butika!

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Good morning, ma'am.
2: Hi, good morning.
1: Ano sa itong kompleto ngalan?
2: Tata na lang.
1: Tata.
2: Tata Gakos.
1: Pila mong edad?
2: 45.
1: Sa gaas naman ka, ma'am?
2: Derera, agora.
1: Ma'am, unsa nga produkto sa klinika di alternative mo ay mong gapaliton?
2: Mighty C, good ko.
1: Mighty C.
2: Mighty C, o kaneng natiit nga kopi.
1: Sa imong paggamit, ani, unsa may mong napantayan nga nakahatag sa imong bahayong panglawas?
2: Medicine ako, almost 2 years na gyud siya. Dayon, so far sa ako ang na-observe yun since akong paggamit kay labi na high blood ko, weak of heart, then ako migraine, so ako maintenance. Dayon, dili ko comfortable nga ako maintenance, so gina-try kay sige na ko makalunggan sa advertise, so na kung Diyos ko, unsabag yun siya, so akong gitry for 1 week siya, gitwise sali na ako. So, murag, paminaw na ko, murag, maayos siya akong epikit sa akong lawa. So, i-continue na ko. Then, muto siya na, once a day na lang ko. So, 1 year ko, wala nag-maintenance akong high blood. May TC regular ko every day.
1: DTX 500?
2: Then, DTX nga coffee.
1: Coffee mix. Kani, yun sa manit?
2: Kani, may TC. Murag, din siya ako, ah. So, normal akong dugo per minti.
1: Wow.
2: Normal. Muna nang nakakuan ko nga, sa ako lang is maka, matistipay good na ko nga, ni mayo ihang effect sa ako ang lawas kay labi na high blood. So every time nga magpa-BP ko, normal man akong dugo.
1: Wow. Pamon sa man imong ikaghat sa itong mga listeners nga imong kaw-kaw nakatry ka niya, nindot ko kayo para sa inyo.
2: So, sa wala pa nakatry, so itry ninyo, basta sa hako, maayo siya ang effect. Kay vitamin C man siya nga, alkaline vitamin C, diba? So, most circular siya sa auto ang dugo everyday din. Sabi na ka ng hago ta. Kung sumurag lagsik imo hang paminaw, ba di ka gabateon ng kakapoy? Di ka gabateon ng kakapoy. So, ako gicheck tabang sa ko, like sa ko ang adagan kong gabateon. So, may tisira, murag ma-energize ko everyday. So, comfortable ko, malihok sa ko ang sitabahoon ako. So, kamo, sa so, wala ka nakatry, itry, basinday o ka ng hiyang po sa inyo. Kanihiyang man sa ako, nga, daban ko mga sakit gani. Kanihiyang man siya. Pero, itry lang kay ako, charagid siya. Para sa ako, charagid siya. Nga, vitamin C. Nagangki kong mga vitamin C kipang testingan. Diriragid ko sa may TC na dugay.
1: Salamat kay ma'am.
0: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: dito excavar.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Clara, 52 ang edad. Galing sa Google Drive kong gabi tungod kay sulawan dugo sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong kapagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana yun daw kung may katarata. Gisulayan na ko ang I Care Gold o I Care Drops. O sa kabon na akong gagamit o mingot guys siya. Magadad na po ang tarong sa gabi. Magabasa na po ko o gagmay mga lisulay ninyo ang I Care Gold o I Care Drops.
3: I Care Gold. Alaga sa mata.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada. Sakit mangihi, pasin UTI na na. Magklinika, Spore, Biotic. At tunay good bacteria. Yamang paundang sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Klinika, Spore, Biotic. Ang fortified gaprobiotic. Klinika, Spore, Biotic. Mapalit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend Food Supplement.

0: Pakon Sulta ng Libre!
1: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
2: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pamansa.
3: 66th Palarong Pamansa.
2: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Roja City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
5: Tinig ng Reformasyon.
4: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
5: Tinig ng Reformasyon.
4: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
6: May gabi ka na itong tanan, mga kiglag, mga kingsunan. Ning dapit sa kagabi yun, atong pasalamatan usab ang higayon nga gihatag sa Diyos sa matang usa ka na to. nga sa gihapon gitagantag may panglawas ug nakadangat na usab kita nini nga takna alang sa atong programa sa programang Tinig ng Reformasyon. Okay? Higala igsoon dito maglangan sa atong hilisgutan, atong kinisugdan pagablihan nato ni pinagi sa pagampo. Magampo kita. Among dalangpanan ug silimbahon ang mga Dios nga naikaw sa katasaan sa mga kalangitan ing dapit sa kagabiyon amahan. Nagapasalamat kami kanimo sa imuhang providensya, sa imuhang mga panalangin nga gihatag sa matag usa kanamo. Og nini nga takna na usab kami na usab nagapadayon sa imuhang pagtuon. Og tabangi kami o Dios nini nga takna nga sa pinasahi ikaw magagiya kanamo. Lamdagi among mga hatag sa tagsa kapanganahuna, giyahi unta kami umahan sa balang espiritu. Labi na sa among paghisgutan karon nga kini mahimong mabungahon o kini mahimong makuag mga pagtulunan labi na nini kinapos nga mga kapanahunan. O gamong gilauman o Dios nga sa gihapon ikaw makiguban kanamo, labi na usab sa tanang nagapaminaw o sa tanan nga nagasunod ini nga programa. O kami amahan nga nagahinaot nga tagaan mo sila sa kadasig sa pagtuos paglagad labi na nining panahon karon nga dunay mga crisis nga among nahiaguman nga unta ikaw o Dios kanunay mag-amuma kanamo bisan sa among kawalad-on apan kami nagatuo diha kanimo nga ikaw mag-provide o mag-hatag sa among adlaw-adlaw nga panginahanglan. Naglaom kami amahan nga ikaw magatubag nini nga tanan ug pasaylo kami silang nabuhat kini gisalig pinagi sa ngalang Hesus. Amen. Bueno, mga kailang mga kisunan ning dapit sa kagabiyon, kita na usab magiguban sa ato nga programa sa programang Tinig ng Reformasyon. No? So welcome ang matag-usa kanato karon ini nga takna. Labi na sa atong nagapaminaw karon sa matagabi diha dapita mga kaigsoonan sa Suntosi, Carmen Cagayan de Oro City, labi na kang Sir Richard Gallardo, no? Mayong gabi ka rin mo, sir. Og sa tanan utang usab nga nagapaminaw karon dinis dakbayan sa Cagayan de Oro, labi na mga kaigsoonan diha dapita sa bulwa nga bahin, no? Naghang nagapaminaw ka nato karon dihan dapita. Labi na sa mga Amugis family, labi na kang Merlinda Amugis, no? Mayong gabi. Og sa tanan pong nagapaminaw ka nato igsoon sa tuhang nagalantaw sa tuhang live, no? Dinhi sa Key 5 Giuseppe, mayong gabi kaninyong tanan. Og ato pong miaging gabi mga gisuna, ato pong miaging simana ni nagapaminaw dahil niwahan ako nabasa igsoon. Labi na diha kang Leo Labadan, no? Gikan kini sa Ulaliman, El Salvador igsoon. Layo po, no? Matupag good evening listener Fat sa good evening listening Patag Bulisong El Salvador City Great Bibi ipag-greet si Bibi Zachary, oh. Eden Labadan Mama Lucia Papa Pablio Igsoon Leonicia Leah Pablio Jr. Naminaw sila sa Z4 Lower Ulaliman, El Salvador. Okay, mayang gabi kaninyo diha, lapita sa mga siyudad sa El Salvador. Labi na sa mga nagapaminaw karon diha, mga Labadan family. No, mayang gabi kaninyong tanan. O atong pasalamatan ang Diyos nga kanunay na sa mayang panglawas kanunay kita. O diha po mga kaigsunan nga iyang uyuan matod pa niya si Jose Monte de Ramos, no? Ipag-greet mga kaigsunan ang iyang uyuan gikan kini kang Jupre Prado. Wala ko na nabasa niya itong biyagi pa rin si Mana, pero atong basaw ni John kay mas maayo man na nga bisan o ulahi na, pero ato diha pong nag-greet mga kaigsunan. Huwag diha po napita sa may gusa nga bahin mga Glasanay family, Gonzaga family, labi na kang Brother G. Mayang gabi kaninyong tanan diha napita napita sa may gusa nga bahin ingon sab sa mga Robles family, labi na kang Sir Robles, ingon sab kang Mimi Robles, ingon sab kang Rio Robles, ingon sab kang Sister Susan Balbuena. Mayong gabi kaninyong tanan, no? Og sa tanang nagapaminaw igsoon, hinaot nga naatas kanunay sa panglawas, no? Bisan sa crisis nga atong heguman og sa kainit pagispanahon karon, no? Og medyo apiki na sab, no? Og malabi na ubang adlaw mo taas na sab ang atuhang pamaliton, labi na sa krudo og gasolina. No, atong yan po igsoon nga unta muhupa na ang gubat diha sa tungang sidlakan, no? Atong yan po na mga kaigsoonan nga unta mahundang na, no? Karon nagkagubot na sad muna mga kaigsoonan, atong giningyan po muna yung mga timailhan sa katapusang mga adlaw. nanang gubat, nanang kagutom, nanang kamatay. So karon mga kingsunan, mao na gid ni, no? Mahatag kabalo, muparihan ni sa COVID-19, lahi ra to COVID-19 virus na po to. Pero kini energy ang ilaha, no? Gitirahan. So puyo na putas balay ang igsoon, no? Mo nang mangandam. Labi na sa matag usa karon kinahanglan ta nga mangandam, labi na nining panahon na higala igsoon. No nga ang iherhiya mao na ang gitirahan usab karon. So kung wala na energy, hanay mga gasolina usab pa pagbiyahe sa mga nagabiyahe, no, wala na puyo ng balay ni igsoon mao na nga atong yampo pinagi nini tuning iga kalipay igsoon. Nganong iga kalipay mo brad? Kay hapit na gyud mo balik ang anak sa Dios nga atong gipaabot mo ni mga tibilhan man. Dunay gubot, dunay mga kagutom, dunay kamatay, kay giragon, no, dunay kamatay, epekto ana gutom. Ya kamatay, gutom. So kalisod unya mga balatian. So mo na yung mga muabot igsoon. Mo na atong pangandaman kini nga malabot na usab nga mga kaguliyang niini nga kalibutan. Ngaon ta kita magmangandamon kanunay. Dita maglangan igsoon, dinhintas padayon sa atong programa. Atong gisgutan, atong miaging simana igsoon, kabahin kini sa ikaduhang pagbalik ni Kristo, di ba? Ato itong gisaysay kabahin ni ini, o unsa ang mga timailhan, nga di nakita na usab na to, nga gani karon, no? Nana ang mga nagkadaihang mga kalisod, nagkadaihang mga problema karon sa mga katawhan, mga kaigsunan, no? So atong nasaysay na usab dito ang mga signs unsay timailhan o ang pagpangandam gikinahanglan kay moabot ang anak sa Dios nga wala na to na dahom. So unsang pamaagi, no, gayaton gibasa ang mga kaigsunan nga dunay kilat gikan sa silangan ngadto sa kasadpan o ngana ang timailhan nga makita igsoon unya kinahanglan nga kita mahimong maandam nga unta kita dili makaplagan nga dunay lama o dunay ikasaway sa matag usa kanato kay nganuman ang Dios dunay paghukom igsoon, no, nagtuong uban nga wala nay hukom, no, wala nay paghukom kun dili igsoon, dunay paghukom sa mga taong dautan gingon sab sa mga taong matarong mao ang ganti nga ihatag sa Dios sa matag usa nga nangalagad diha kaniya. So mo ni mga kaigsunan nga the fullness of the wrath of God moabot mga kaigsunan diha ibabaw sa yuta kilabi na ni ining 7 last plagues, no, dunay pito ka mga hampak nga mohampak diha sa yuta o kining sa ikauno mga hampak nga ibubo mga kaigsunan ang andam sa gitawag o gira sa Armageddon kay mohubas ang suba sa Euphrates River o niya ang ikaunom nga hampak mao ni ang Armageddon gira. Dunay tulo ka mga espiritu nga daw baki igsoon. O niya kini sumala sa pinariag 16 atong basahon gani igsoon, no. Duna mo'y mga balang kasulatan diha. Pwede ko ninyo nga tamdan mga kaigsoonan diha sa pinadayag kapitulo 16 1 ngadto sa 12, no. So ato ning pailuban sa pagbasa igsoon kay usa pud kini nga diin ang magahatag kanato og pagtuo ngadto sa 21 day kabahi ni ini igsoon. So ato ning basahon unsay gisulti ni ini pinagi kang Juan Revelador kabahi ni ini nga kahimtang unsa ning mga igsoon mo ni pito ka mga hampak, no, og na dinhi mga kaigsoonan. Unya nadungog ko ang usa ka makusog nga tingog gagikan sa templo nga nagaingon sa pito ka mga manunda o marto kamus ug iyabon ninyo ang sayuta ang pito ka mga panaksan sa kapungot sa Dios. So ato ang may misgutan at tumiagi pero dunay gisgutan ko bahin ni igsoon kay before si Kristo nga muabot mga higala dunay mga paghukom o dunay mga panghitabo nga diin para kinis sa kapungot sa Dios, para kinis mga daotang tao nga mahiagom nini kining pito ka mga hampak, no, mintras karon ang igsoon abri pa ang kaluwasan nga gitagal sa Dios sa dili pa kini musira igsoon, no, mao ni nga dunay provision nga gihatag sa Dios dinhi kanato karon. So unsa may atong buhaton kay kini pito ka hampak, mao na ni ang mahiago man nato sa dihang masira na ang kaluwasan, kay duna mo'y pagsira igsoon. Dunay pagsira sa kaluwasan kanang giingon sa Amos kapitulo 8 bersikulo 11 ngadto sa 12 nga dunay kagutom igsoon, karon kagutom pa sa mga tinapay, no? Kay mahal kay nang pamaliton, daghan na gyud kayong mga tao karon nga nireklamo sa mga pamaliton. Oh, mga mga needs, no, sa adlaw-adlaw nato nga mga panginahanglan, no? Daily needs. Kay tungod sa kataas igsoon, mao na nga nahitabo nga duna nay mga nagkalisod, no, kabahin ini. Bisan tuod sa mga gihatag nga mga kalisod, pero ang kini nga panahon igsoon, duna kini kalambigitan sa paghatag sa mga tao nga unta mahigmata kita gikan sa atong pagkatulog. Unta atong mahiaguman nga gikinahanglan na gyud, masiguro ang atong kinabuhi diha kang Kristo, no? Atong susihon ang kamaturan nga pinaagis kamaturan samtang aduna pay panahon nga gihatag sa Dios nga dili pa musira ang kaluwasan nga unta kita makadangat diha sa gitawag og kahingpitan. Kay dihas kahingpitan igsoon, mao kana diha panaghiusa sa iglesia, panaghiusa nga gikinahanglan igsoon. Kay dunay mga kaguluyang nga mingabot karon mga kaisunan, ginia kinahanglan ang iglesia managkahiusa nga diin mangayo sa gitawag og katapusang ulan. No, kanang katapusang ulan igsoon, mao kana ang gikinahanglan sa mga tawo nining katapusang mga adlaw aron nga kita maproteksyonan gikan sa maong nga mga hampak sa Dios nga ihatag sa mga taong dautan. Ang makadawat nini kadto lamang misimbas mananap nga mapintas og sa ang larawan. No? Una nga kung atong tuhuan ang propesya, no? Atong tuhuan sumala sa The Great Controversy sulat sa usa ka manalagna nga gituhuan sa dakong duhot sa Seventh Adventist nga ang Amerika gyud igsoon mao ang muhari sa tibuok kalibutan. Mao bitaw na nga karon nga nang si Trump ihingod ta nga ngano mo may makabadlong anang Trump. Kung kita nagtuon sa propesya igsoon, mao kana ang katumanan, no? Nga siya gyud mo na gitawag og karnero apan sa pagsulti dragon. Sumala sa tagna o sumala sa suwat na sa tuhang manalagna nga si Mrs. White. So ang uban ini wala kaila. Kung kinsa ni Mrs. White, kumutuwa lang ta igsoon kabahin ini nga iyang gisulat nga mga libro nga diin kini aplikado karon ini nga panahon, no? Nga ang Amerika siya gyud ang imahi sa gitawag mananap nga mapintas. Siya pod unya ang muimposar sa gitawag og sandilo. Muna igsoon, no, muna tinuod diha nga nahitabo mo nang ang Amerika. Gusto siya nga pakialaman niya ang tibuok nga unsang nga mga kalibutan, no, siya gyud. Ang murag nakita nato nga murag siya magyud ang bida, no, siya magyud ang matupa nagapasiugda ni ini nga gira, no, kay tinuod igsoon kay nganuman. Gusto niya nga ang tanang tao mahimo nga mailalom sa panggobyerno or pangdumala diha sa Amerika. So mao mo ginasuwat igsoon sa Great Great Controversy, kung kita nagatuon sa propesya, kita nagatuon ni ini igsoon, kita gyud dili na gyud matingala kabahin ni ini. Oh? Ang mga katumanan hinahinay na, no? Ang ato lang igsoon nga mangandam kita nining umalabot nga mga panahon, labi na sa mga katawhan sa Dios, mao kana ang katapusan nga pagsulay nga atong palaabuton igsoon kabahin ni ini, no? So niining provision igsoon nga gihatag sa Dios sa matag usa kanato gikinahanglan nga unta kita kana giingon sa Isaiah 55:6 ngadto sa city nga sangpitan ninyo si Uba samtang napasduol, o sang pangitaan ninyo si Uba samtang hikaplagan pa. So niining pagpangita igsoon karon nga panahon, mao na ni mga nagiingon sa 2 Corinto 6 nga mao kini ang adlaw nga gikimutan sa Dios, mao kini ang adlaw sa kaluwasan. So atong tan-aon igsoon nga kini nga panahon, mao na gid ni ang gitawag nga mga katumanan nga nasulat dihas balang kasulatan, no? Nga dunay mga linog, no? Ang provision igsoon sumala dinhi mga kaigsunan nga ang prophecy, no? Sumala dinhi sa Mateo City 22 mga kaigsunan, kanang 21, daghan ka na ko nagaingon gino-gino, dili makasulod sa gingharian sa langit, kadto lamang nagabuhat sa kabuton sa kong amahan nga nasa langit. Daghan mo ingon ka na ko niya ng adlawa gino-gino. Di ba nagapanagna man kami pinagi sumungalan? Di ba nakapahimo magpagawas man kami og mga dautang espiritu pinagi simungalan? O nakahimo kami mga buhat nga kahibulungan pinagi simungalan? O niya, kami nagaangkon, no? Ngadto kaniya, mingon siya, mingon ang Ginoo mga kaisunan, wala ako kaila kaninyo, pahawa kamugikan kanako nga mamumuhat og dautan. So mo ni mga kaisunan, nga sa diha nga musira na ang kalawasan, mo ni iminsyon sa Ginoo. Matingata nga natakbuya naman ta ni ining pito kahampak no sumala sa pinadayag, Kapitulo 16, ngadto sa 21, ang versikulo 2 nagingon, og nilakaw ang nahunang manlunda, og iyang panaksan, iyang giyabo sa yuta, og dihay mangilad og mangutngot nga mga kabaho nga mitakboy sa mga tao na nagdala sa markas mananap nga mapintas sa pagsimba sa iyang larawan. So katudang mahiagom ni Igsoon nga pito ka mga hampak, no? Nagtuo ra bagyo ng uban nga wala na pito ka hampak kay giluwas na ta kay Ginoo. No? Tinuod na kung kita mga lagad sa Ginoo, panalipdan ta. Pero gani Igsoon og wala ta nang alagad, niya mo alagad tas mananap nga mapintas og sa iyang larawan og mudawat sa iyang marka sa iyang ngalan, diha Igsoon mahiagom ta ni ining pito ka mga hampak. Oh, so ato naman ang gisgutan, kinsa ning mananap? Oh, moang mananap Igsoon kung ato ning susiyon, daghan kay maligsa ni ini. Daghan kaayo ato namin nga mention atong miagi. O kinsa ang larawan? Lailain Igsoon, sumala lagi sa The Great Controversy, ang larawan maogin ng Amerika, maunay mo impusar sa gitawag o balaod nga adlaw nga Domingo maogin simbahon Igsoon. So, timan ni ang akong gisulti karon ini nga gagawin.

pasasinog dan sa creation og ihang paningkamutan nga kini maguba igsoon aron nga aduna say bag-o na usab nga hanay nga iyang ipatuman. So pero kita ang mga katawhan, mga kaisunan, kung kita lang gyud nagatuo, bahala ni ining panahon na igsoon sa kalisod, muna nga sulayan ta ni ining panahon karon. Sulayan ta ang atong pagtuog unsa kalig-on sa diha igsoon, dili og dili ra bagyon ikagarantiya ang atong pagtuo karon, no? Karon na gini nahitabo igsoon nga hilabihang taasa, no? Matingala ta sa tibuok ninyong kinabuhi siguro sa mga idara na. Karon pa ni mintaas pag-ayo ang mga paliton labi na sa uwil tungod kay ilang gitirahan ang enerhiya karon igsoon. Kay pag-abot ni ini, doon na nadayoy mga pamaagi na usab no nga mahimutang makontrol sa tibuok kalibutan. Katong miagi sa COVID-19 na kontrol po ta. Tibuok kalibutan igsoon. Ming sunod gayon nga why facial, why face mask, ha? Di pwede magalakaw. So hinahinay tanggi pa ilang i-control ta nila. Mao ni karon igsoon, hinahinay na po, gitirahan na pong inirhiya na saon na ito paglakaw, palaming taasa na, sige lagtubo. Maabot yung panahon nga maundang kita sa pagpanlakaw nini. No? Pero, ang balang kasulatan, nagkanayon kabahin ni ini igsoon, nga doon ay mga panghitabo, no? Sa before the second coming of Christ, mao ito, nga doon na dala yung mga panghitabo, no? Niya, doon ay dakong singgit matupad din mga kaisunan. Oh, diha sa Mateo 25, kaya blihan yung balang kasulatan. Mateo 25, versikulo 6. Okay. Tanaw na ito igsoon din hiyo kung sa gisulti, no? Versikulo 6 nga ito sa 13. Mao kini ang mga panghitabo igsoon sa dili pa maabot ang anak sa Dios nga mao si Ginoong Hesukristo sa ikaduhang panahon. Mato pa din eh. Aban sa pagkatungang gabi di hay singgit nga miingon tan-awa ang pamanhunon panggula kamo og sutaan ninyo siya, o sugatan ninyo siya. So mao kini ang pitok napulo ka mga birhing ulay igsoon. Nga miabot ang pamanhunon kay nanganda man to sila, naamtoy lana, naamtoy lamparahan. O unya namangon silang tanan sa mga ang mga dalaga o gihikay nila ang ilang mga lamparahan o nakatuog din yung mga dalaga, ha? Gimining isundili na literal nga dalaga kundili iglesia ni, so katulog ang mga iglesia ni ining panahon o nakatuog sa hinano kayo ni ining pagkinabuhi ni ining kalibutan nun, no? Nga wala na ipagbuhat misyonero negosyo palambuan sa ilang kaugalingon. Kaugalingon nga mga paglambo igsoon, pero ang buhat misyonero na himong unsaman gikalimtan higala. Oh, pamaagi po nas kaaway nga di kita makahimos pagalagad kay napuno tas mga pamaagi ni ini nga kalibutan nga punos mga tentasyon nga pangwarta para sa kaugalingon nga kalambuan apan dili kalambuan para sa espirituhanon. Muna pamaagis kaaway nga bisan pas magtotoo ma-divert ang ilang focus, dili sila makapokus igsoon sa gitawag og buhat misyonero. Kay nga naman napokus sila silang kaugalingong patigayon, no? So mao kini pamaagi. Unya sa diha nga miabot na si Kristo, mao ning pamanhunon og namangon sila gikan sa ilang pagkatulog, pero sa diha nga unsa hitabo igsoon sa 5. Og ang mga buang-buang miingon sa mga butan, hatagi kami glana kay maka nagapamalong kining among mga lamparahan. So nangayo na sila glana igsoon. Kay nga naman, ang ilahang lana, grabe na gyung hinaya. Di na gyud musiga ang ilang lamparahan. So, unsay but pasabot anang lana og unsay but pasabot anang lamparahan? So, kinig igsoon, nagahisgot kini sa gitawag espirituhanon nga pagkinabuhi, espirituhanon nga pagpangandam. Niya ang katong 5 ka mga dalaga nga gitawag buang-buang, wala sila'y lana, meaning wala sila'y espirituhanon nga pagpangandam. Wala sila ni iniigsoon kay napuno ra sa kalibutan, nagangkon nga putli nga iglesia, pero walay andam
Kay pag-abot sa anak sa Dios, wala sila nakahimutang.

0: 105 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Petri Bayo!
3: Bayo nga po, Nay. Sa tungalan.
4: Si Lilith Dayo Laurenti.
3: Pilay mo edad?
4: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
3: Amang ka nagpuyo?
4: Dira si Barangay 17. Kinasunugan man ko, sir.
3: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
4: Katurang
3: Petri Bayo. Kani atong wa nga gamit unsa man imong naobserbaran sa imong panglawas?
4: Murag medyo naka dunay diferensya nga murag na arang na gyud gamay.
3: Kani atong luya kay ka?
4: Adi man ni luya pod. Kanang ante ko Japan pero mas naay gyud ba nga madugang ba og inom kay para nga on pod ba
3: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may mo ka ikaagat at mga suking tigpaminaw sa K5
4: may man Japan mas naay gud sila mamalit gud ana aran gud matistingan gud nila kay di man ka kabaw na kung di ka matisting
3: bunya sa imong paggamit hindot kayo
4: hindot man pero usay lagi gusto kong palit kanang lagi wala sa tay
3: budget
4: sa budget mo na nga kuan.
3: Pero nakita gini mong kapektibo.
4: Oo, oh, nindot kayo eh.
1: Paspil na.
4: Paspil kayo.
3: Salamat kayo na yan.
2: D3 Bayo. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Kapalit sa mga butika. TJX 500.
5: Antonio Baloro. Mamatangan Manolo. 6-7. DTX gamay T6. Sa mong kapit. Naging gogo. Maestro. Kaya naka-recover. Mga mungkin din din lang. Maesat. Huwag mo kayo gibati pero nagkunguhan lang ko kayo para sa iyo sahay. Murag maaking magkalipong.
3: Sa iyo mo paggamit sa mga produkto, wala na kamalipong.
5: Okay na. Wala na.
3: Salamat kayo, sir.
2: TJX 500. Mapali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Nay, may buntag. Unsa iyo mong ngalan?
6: Nino Beba Elibera.
3: Bila imong edad?
6: 81.
3: Taga-asa ka?
6: Santa Fe, Libuna.
3: Nay, unsa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong gigamit karon?
6: Parang may PCM, Petri Bayo, parang
3: DTX 500.
6: DTX 500.
3: Nganong naggamit man kaani, unsa imong namatikdan?
6: Ay, maayo man ako namatikdan kay maran-aran akong mga sakit kadaghan kay kog sakit. Pero ang ako lang gikakuan kay daghan kay dili nga pagkaon.
3: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa Klinika di Alternatibo.
6: Maayo na.
3: Unsa man imong ikaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mogamit na?
6: Oy, kamong naminaw karon. Pag-awat siya mo sa ano sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Tagay, kahit ang mga sakit. Pero pagbagay siya na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
3: Salamat, Kenay!
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako di ay si George.
4: Akong problema,
3: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
4: Kung matulog ko,
3: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
4: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi,
3: halos di dyan ako makita ang dalan.
4: Sulaw kayo.
3: Ningon tong akong doktor nga amigo,
4: sign lagi daw sa katarak.
3: Mauto, gisulayan ako ang I Care.
4: Na-amaze dyan ko, epektibo dyan siya.
3: Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw.
4: Nabag-o dyan akong pananaw.
3: Relax na kayo.
4: Salamat dyan sa I Care Gold.
5: I Care Gold. Alaga sa mata mo, wow.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5. News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
2: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan? Ug wala mahilisan? Mag-Clinica Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa iyong mga suki butika. Extend food supplement for men.
3: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend food supplement for men. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
2: Naghahanap ng pananaw? Sensitibo sa hayag ng suga? Maglisod og kakita kung musulod na ang kangitngit og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract? Usa ka problema sa mata nga mao hinungdan sa pagkabuta? Mag-Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga maski pa kusog, maski pa epektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug maski pa kusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
7: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
8: Libre?
7: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
9: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
10: 66th Palarong Pabansa.
9: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko.
8: 95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Champion.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Na to ba diri pero lagum nung
3: ko. Unsa mga produkto sa Klinika de Alternatibo ang imong gipalit?
2: Kanang BPT ba yo? Ah, okay. Okay naman pero na pinanap na to effective nga kidney. Kanang ko. Karon, so after nga bilang sa ko, maintain ko lang.
3: Una
2: ko maintain siya po sa kidney.
3: Hmm. Sa paggamit mo sa Tribayo, unsa man ang nakahatag sa Tribayo nga makaingon ka nga medyo ni arang imong
2: okay man normal man ang
3: normal. So miangay ang imong lawas sa Tribayo.
2: Okay pun kay naman po maintenance.
3: Kidney stone.
2: Kada pa diyan na rin.
3: So okay na.
2: At sa mga po di kuan man. Eh bago pa na po toto sa kidney ang pagpapos sa lang dali kito nga kuan.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C.
1: Bitro, vino, sinyo. Palitan si Pogyo po, pero natural po sa kabalan. 62, may PC, o kaming vitribayo.
2: Power trio.
1: O power trio. Natural, ang isa kita tiguan, 1 feet. Balang 2 hood, o 1 hood. Ngayon, para po na medyo banta sa itong immunosis, may PC kay medyo atong dati pinakatong vitamin sa bang tumat. Medyo alibyo, gamay. Siguro po, basi nung mungin yung kawala. Ilan yung nakibiyaan eh.
2: So, padayon na ka magamit, ani?
1: Padayon, nandun sa. Ito, pagawa ko po sa kulti on, mindas buhay pa ita, mag-power trio ta kay, power trio, morga na liyata na kung panglawas, maka-ayuda. DTX, kanang may PC, o D3 Bio. Muna ako ni, mungin pili.
2: Salamat kita nga.
0: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: detox ka ba?
1: iCare Gold Capsule.
2: Ako si Clara, 50 ang edad. Gali sa dugo drive kong gabi tungod kay sulawan dugo sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong kapagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana, yun daw kung may katarata. Gisulayan na ko ang iCare Gold o iCare Drops. O sa kabon na akong gagamit o mindot guys siya. Magadad na po ang tarong sa gabi. Magabasa na po ko o gagmay mga lisulay ninyo ang iCare Gold o iCare Drops.
3: iCare Gold, alaga sa
1: iCare Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
0: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
4: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
1: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
5: 66th Palarumba Bansa.
1: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
2: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Maglinical Spore Biotics at tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinical Spore Biotics, ang fortified ga probiotics. Clinical Spore Biotics, mabalik sa inyong nasuki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman.

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula na adunay taas galutin, vitamin A, E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Usa ka iladong herbal medicine na adunay bioactive compounds nga anthocyanin. Usa ka epektibo nga antioxidants para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Usa, kung dugay na kang nag-anto sa problema sa mata, mag iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
8: 66th Palarong Pabansa.
7: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Victory Bio!
3: Roma-roma ba? Sabit ko ba? Sa agad. Victory Bio o Fire Grade o MTC. Ay ba? Blood.
4: Nya, karoon nga nagamit na ka?
3: Hindi mo nga nakakaroon.
4: So, padayon yung gagamit?
3: Ay, padayon mo eh. Ang mas sila doon yung pag-connect eh. Hindi mo naman.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
2: DJX 500.
6: Antonio Baloro. Mamatangan Manolo 6-7. DTX of my TC. Sa mga kape po. Nagin ko ko. Maestro. Kaya naka-recover. Mga mungkin nindin lang ko. Maya sa. Huwag mo ko i-dibati. Pero nagkunguhan lang ko kay para sa iyo sa hayo. Murag ma. Aking magkalipong.
4: Sa iyo paggamit sa mga produkto, wala na kamalipong.
6: Okay ra. Wala na.
4: Salamat kayo sa
2: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Nay, may buntag. Unsa imong ngalan?
8: Nino Beba Elibera.
7: Bila imong edad?
8: 81.
7: Taga-asa ka?
8: Santa Fe, Libuna.
7: Nay, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon?
8: Parang Mighty C. Mitri Bayo. Panang
7: DTX 500.
8: DTX 500.
7: Nganong naggamit man kaani, unsa imong namatikdan?
8: Ay, maayo man ta akong pag... Maayo man ako namatikdan kay maran-aran akong mga sakit kadaghan kay kong sakit. Pero ang ako lang gikakuan kay daghan kay dili ka pagkao.
7: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa Klinika de Alternativo.
8: Maayo na.
7: Unsa man imong ikaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mogamit na?
8: Oy, kamong naninaw karon. Pag-awat siya mo sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Talaga, kahit ang mga sakit. Pero pagbalik na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
7: Salamat, Kenai!
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Mapalit sa mga butika!
2: Mighty C!

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako di ay si George.
4: Akong problema,
3: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
4: Kung matulog ko,
3: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
4: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi,
3: halos di dyan ako makita ang dalan.
4: Sulaw kayo.
3: Ningon tong akong doktor nga amigo,
4: sign lagi daw sa katarak.
3: Mao to, gisulayan nako ang I Care.
4: Na-amaze dyan ko.
3: Epektibo dyan siya.
4: Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw.
3: Nabag-o dyan akong pananaw.
4: Relax na kayo.
3: Salamat dyan sa I Care Gold.
5: I Care Gold. Alaga sa mata mo, wow.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pamansa.
9: 66th Palarong Pamansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Roja City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno ng

0: sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tunumanon, hatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.

0: Mayong-mayong adlaw sa tanan, labing sa itong mga suking tagapamati ng itong programa ang kasayuran sa aming panglawas. Ato diapon ka ninyo sa Klinika de Alternativa Medicine and Wellness Center. Inigay pa makauban sa naturopathic practitioner Dr. Michelle Naturopathy Dr. Luitin Chavez. Magigubang nga nagka ninyo magigisgot alang sa kasayuran sa aming panglawas. Inubanaan sa itong mga epektibo mga produkto, labing na itong Klinika DTX 500, Klinika D3 Banyo, Mighty C, Klinika DTX Coffee Mix, Klinika DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Klinika Sport Biotics, Extend Food Supplement for Men, Klinika DioFresh, Klinika DTX Beauty Soap, o ang uban pang mga epektibong produkto sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Kanitanan nga mga produkto, mga higala. Daghan na mga nakasuway, daghan na ang mga nakanha, nakabisita sa itong klinik, ha? O gani, no? Ang uban. Doon nagikasulbaran sa ilahang panglawas mga higala. Especially itong nagapakonsulta. No? Kaya nga ito ang klinik magiglan na nagapadayon. Ang atong health consultation. Kung doon mo'y mga laboratory result, ultrasound, uguban pa, no? Nga mga history. Aron usab nga atong basihan kung unsang inyohang gibati magiglan. Muna basihan natin makikila, no? Huwag mahimo, no? Dalaan ninyo inyong mga history, inyong mga records. Aron usab nga atong mapangitaan o solusyon, pinagis pagpanambal natural mga higala. Natural, tungod kaya nga itong mga supplements diha, mga herbal na siya, then tudluan po muna mo o dietary guidelines. Unsay mga angay dapat buhaton, angay dapat kaunon, mga pagkaon nga angay likayan og ang inyong mga imnon, no, nga mga natural juices mga higala. So for example, no, katong mga nagadunay ginabatyag nga pagpang binhud sa ilang mga tiil, ilang mga kamot, basin pa, no, wala pa ka nakapasuway og pa-test sa imong sugar, ala, no, ipa-testing nga or ipa-check gid na imong sugar. Okay, kanarabang pagpaminhod, pagpanusok-tusok, maraba na usa sa mga sintomas nga taas ang imong sugar. Mas maigid magpalabartoryo, magkagalana, then anamos tong klinik, dalhan ninyo ang resulta sa inyuhang mga results, mga kagalana. Ah, Dinis Clinic na to, Cagayan de Oro, nata din located sa may Agora Market City. Nata din na sa may before pa mabot sa Balingasag nga terminal. Mga lihanan sa jeep, paingunog Balingasag, paingunog saan. O sa di pa kabot din ha, tupad anang mga nagapamaligyag itlog din na mga higala. And then sa Hinguog City mga higala, nata din na located sa may Doña Graciana Street corner, Adelpha Street, Hinguog City Bus Terminal mga kahigalaan. And then ang atuang clinic schedule ha. Gikan adlang Domingo, Lunes, Martes, dinitas Cagayan de Oro. Pagka adlaw nga Miyerkules, naata din na sa Hinguog City mga higala. Oh, mga dagapamati karon sa Hinguog ha, mga taga Hinguog. Every Wednesday si Doc Louie naa din ha makigilaan. Gikan sa buntag alas 8 hangtod alas 2 sa hapon mga kigilaan. Oh, diha na ta hangtod sa hapon ha, pero ayaw na pud mo pa hapon, ayaw na pud mo pa alas 2. Okay, mo biyahe na pud ta na pauli dinis Cagayan de Oro pagkahapon mga higala. So, gikan buntag alas 8 ha, hangtod alas 2 sa hapon. Nata din na sa Hinguog City makigilan alang sa atong libre nga consultation mga higala. So mga taga Hinguog diha ha, mga kasikbit nga dapit, no, din na sa may Medina, din sa may magsaysay, uban pa, no, nga maabot sa itong programa, pinagi sa itong istasyon diha. So sa mga nakabati karon, hangtod na ta sa hapon alas 2 din sa Hinguog City Clinic mga kagilan. Sa Klinika de Alternativo Medicinal Wellness Center, located na din sa may Doña Graciana Street, corner Adelpha Street, Hingo og City mga higala. Then pagka Webes, Bernes, balik ta dinis Cagayan de Oro. Then every Saturday, matag adlaw nga Sabado, close ta mga higala. O, close ta every Saturday. Tanan branches na to, close matag adlaw Sabado. Da balik ta open every Sunday up until sa Friday mga higala. Kay dagan pagyapon ang kaning dagan pagyapon ang masaag ba o dagan pagyapon ang kaning mo ingon nga sarado day mug adlaw Sabado. Ginabalik-balik no na nato dinhi nga close gyud ta every Saturday sa tanan nato nga branches sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ay amping mo ha sa mga nagapamiligya og fake nga products no. Wag hapon ni maundang laban na gyud din sa online. Amping gyud mo pag order online makigilaan especially kung makita ninyo promo. No, doon ay mga promo, buy 1 take 2, buy 1 take 3. Kaya mura ba na yung makaingan nyo? Unya, nakabutilya, ang mga picture nila magkagilaan. Di na sa online, ang picture is nakabutilya. O kanang garapon ba, plastic man na siya. Plastic man na siya nga battle. Then klaro kaayo, ipapitlan lang og sticker nga DTX 500 or kaning Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Logo yun na to. Then IDTX 500 no bago lang no gisend sa tong technician din sa ato ang page pero tira ba daghan ng comment pati daghan ng kining ng inquire unya dito dai sila speke na punta nga DTX 500 mga higala daga na pod no di na sa ato ang clinic moingon nga nakapalit sila sa maong piki nga produkto no wag ito mahimo anak kung piki ang inyong na order no aron ta makasiguro na dito kita sa ato ang mga branches mga kagilaan or di gani dito mismo sa kining mga parmasya no kay kana mga parmasya di man sila basta-basta mamaligya og piki laban na gyud kung naka-register na sa FDA di gina sila mamaligya og piki no nga mga supplements piki nga produkto. Pero kung makasiguro gyud mo ala sige duawat ta din na sa ato ang clinic mga kagilaan di na mismo o dinis Cagayan de Oro og sa Hingoog City mga higala. Okay ha, so amping yun ha sa kaning mga nagapamaligya og peke nga produktos Clinica DTX 100, Clinica D3 Bio o guban pa mga produktos Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Butangan lang nila dayon og ngalan nga DTX 100, butangan lang nila og sticker nga D3 Bio. Ang pinggita ka nun na hiya kay kung may patso ta diha na wagid tay paingnan diha makiglan kay piki man ang inyong napalit. Okay, so balik ka, balikan ako ha dito mos mga branches na to or sa mga parmasya mga kaiglan. Okay, so sige text sa atong text hotline number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Mo kana ang ato ang bag-ong text hotline number makigilan ha. Aron usab nga ato nang tubagon ang inyong mga pangutana sa di pa nato tapuson ning ato ang programa mga kigilan. Usbon ko text 0985-034-2925.
1: DTX 500 Health Alert. Health Alert. DTX 500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gyud siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
1: DTX 500. DTX 500.
3: Ako Dex Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya ang akong hugang nga, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Doka kapsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako Dex Zero, usog kayo kung may namukapi sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana, diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix. Dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit na diabetes, inom na po kamo DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pabalit sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rundan. Dali na kayo kumag kasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapi kayo, strobo sa akong pagskila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, ginigid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C! Sa mga butika. TTX 500 Health Alert! Health Alert!
0: Klinika DTX 500 makiglaan na sayod ka ba nga ado na kinitaas kayo nga antioxidant content? Ang antioxidant makiglaan mo na mulaban mo patay sa mga cancer or kaning ginatawag na ito cancer cells makiglaan. Kung ado na kita itaas nga antioxidant content, mo protekta ka na siya sa itong lawas. No, mo protekta ka na siya sa itong panglawas aron nga di ta dali matapdan og mga balitian susama aning ginatawag nga cancer mga higala. Daghang klase-klaseng cancer ha. Sa unang panahon kung hisgutan o hisgutan gani nato ng cancer, mura dai tag mahugno ang atong kalibutan. Kay nga naman taninga naman ang kinabuhi. Pag cancer na gani, cancer sa atay, cancer sa dugo, cancer sa breast, sa mga kababayanan, o guban pa. No? Doon na naitaning din ang kinabuhi. Muingon din ang mga doktor, up to 6 months na lang ang imong kinabuhi. Or up to 4 to 8 months na lang ang imong kinabuhi. So, kana siya, no? Sa unang panahon, mabugida siya ang ato ang gikahadlukan nga balatian. Up until now, no? Di man gita kakumpiyansaan aning cancer. Daghan paghihapon ang kining matawag na tuog bisan gani katong naga healthy living sige exercise no sige og kaning amping no sa iyang pagnawas apan aduna gihapoy matapdan gihapon og kaning cancer mga higala. Sometimes kulang ta og protection ang rason niana kulang tag protection sa atong lawas ulag antioxidant ang atong lawas. And then, no, sige po takaon og kining ginatawag og red meat mga higala. Unsa man dai ning red meat og kaning cancer mga higalaan? Kabalo ba ka? No, nga kung mukaon ka og more than 700 grams of red meat sa usa ka semana ha, sa usa lang na ka semana, aduna kay taas nga risgo nga makaangkon og colon cancer mga higalaan. Pila ka meat or pila ka red meat ang imong ma-consume sa usa ka semana? More than 700 grams ba? Kaya nguban gani, kinilo manggi paliton. Kinilo manggiud ang pamaliton mga kaigalaan. So, taas ang risgo. No, taas ang risgo nga magkaroon ka og ginatawag nato og colon cancer mga kaigalaan. Sikat nga dating presidente nato mga kaigalaan ha, namatay tungod sa colon cancer mga higala. Every 50 grams sa mga processed meat eaten per day, no, kanang ginakaon dai nato matag adlaw, no, kung mulapas 50 grams, increase your chance of having a bowel cancer up to 1.18 times makagilan. According sa research niya sa cancer management makagilan o kaning mga nagabantay no sa kaning cancer nagatanaw o ngano unsa hinungdan nga dunay risgo nga makabaton ang usa ka tawo og colon cancer. Sa isa ka adlaw pila ka gramo or pila ka kilo imong makaon nga karne mga higala. Laban na gud kaning mga processed meats mga higala. Laban na gud kaning red meat mga kahigala. Usahay kung wa patay balatian, magpatuyang pagyudta. Pero kung aduna nay balatian, ayha padayon biyaan, no? Ayha padayon mulikay. Moingon dayon nga wa naman ko kakaon na karon. Karon wala, pero sa una, manay pangutana. No, so mga kahigalaan, slow down. No, ang advice din ni slow down or hinay-hinay lamang sa pagkaon og mga red meat, mga processed food nga mga processed food. So kinahanglan gyud makigilaan healthy living ta not only sa exercise but also sa diet mga kaigalaan. Eat plenty of vegetables and fruits. Kay kaning green leafy vegetables mga kaigalaan, fiber na siya. no, sa atong panglawas, o gamon ay mulimpyo sa atong colon, kabantay mo, kung maglisod mo og bawas, maglisod ta sa atong bowel movement, anay usahay kausa lang sa usa ka adlaw or kausa lang sa duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Pero kung bukaon kag daghang gulay makaigalaan, matkabantay mo nga pasintabi has magagakaon. Ang imong dahon nga gikaon, mora pud ang hugaw nga imong gipagawas. Kay nga naman taas kini siyag fiber content makigilan, makatabang ni siya sa kining paglimpyo din na sa ato ang colon, mga higay. So mientras sayo-sayo pa, mientras sa bata-bata-bata, likay-likay lang sa gitaog kaon sa mga red meats. Nayusahay, no? Di mo kaon ugutan, di mo kaon ugulay, puro karni ang kaonon. Ayaw pag-expect na pag-abot sa tamang edad o sa saktong panahon, wa kay bation nga maningil imo ang lawas. Mabitaw na din sa clinic na tumingon nga wala naman, gibihaan ko naman na, o gibihaan nimo karon nga naa na kay gibati. Pero sa wapa, unsa man? Lami gyud ang kaon. No, di man na ang atong lawas mong good, no? Di man na instant dayon ang iyang effect. Di man dayon na instant dayon ang atong bation. Pero dunay uban nga maka-experience, no, sa ilahang lifestyle. Bata pa lang naningil na. Depende po na siya sa constitution sa itong lawas, mga higala, which is either strong constitution or weak constitution ta. Diha na mabalaan, no, nga dali lang ta matapdan sa mga balatian, especially kaning gisgutan nato karon nga cancer, mga kilan, or kaning ginatawag og colon cancer. Taas magud kayo og risk, no, ang kaning red meats nga mo'y hinungdan sa any kind of cancer, especially kaning sa bowel cancer nato makigilan, or kaning colon cancer, mga higa. So take DTX 500 everyday aron nga maprotektahan kita. Doon na tayo stock up diha ang antioxidant sa itong lawas. Kaya ang DTX 500 ay tungod sa hindi sugar cane extract. At doon na kini siya more or less 1.2 million of antioxidant content, mga kagilaan. Kaning panit bitaw sa tubo? Kaya kaning panit na sa tubo, mga kagilaan, pinakapait na na siya nga parte sa tubo. Abi nila o kaning waste na na siya. Nakaplagan o kining nasuta sa mga eksperto na doon na di ay siya ay taas kayo ng antioxidant content, higala. So that's why, tinahanglan nga maproteksyonan ta sa itong lawas, inom tas DTX 700 matag adlaw. Pangutana, pila ka beses ang pagtumar sa itong DTX 700 aron maproteksyonan kita? At least once a day, mga higala. Pero kung kaya ni mo mag-twice, hala sige, i-twice. Kung kaya ni mo i-three times, hala sige, i-three times. Kabanigid ka tong mga meat eaters, no? Ang kaning mga wala gakao gulay. Oh, so DTX 700, no? Proteksyon na itong lawas. Di ta maghulat o di ta magpaabot nga, doon na balatian sa kapata mo inom aning DTX 700. Ang pagutana sab, hangtod kalusa mang kumuinom aning DTX 700. Hangtod or kutob nga doon na kay budget, kutob nga na aning produkto nga DTX 700 og mahimo, inom gyud ka ani kanunay higala. Okay, text atong number 0985-034-2925. Kaysa di pa natutapuson ng atong programa, ato lang tubagon ang inyong concern din sa atong programang Kasayuran sa Mayong Panglawas.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Mamang sa ingalan na ito ba?
7: O si Sterlita Iboni. Ginlis po lang po. Kurag arang-arang na akong libate karong nga gainom o D3 Bio. Sa una, ibim kayo hunawong ang Bill's Palsy, si Ataki. Nagkaroon sa Diyos, akong Biki, normal na 120 by 80. Akong hindi ko ang karoon kani arong kolesterol mo rin. Amububugot na.
6: Sige naman mo.
7: D3 Bio. Sterlita Iboni. Ginlis po lang po.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Timoy. Galuyang akong lawa, nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio.
9: ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong asin. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. O gula na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
9: Mighty C, ang alkaline, ka vitamin C, mabalik sa mga butika. Clinicas, 4Biotics, ka balik-balik sa CR, ka diarrhea. Max, 4Biotics, ka pahulong sa bacterial infection, na hinungdan sa diarrhea. Sa 4Biotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas, 4Biotics na, adlaw-adlaw, mabalik sa inyong mga suki butika. Extend, food supplement for men.
12: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Tistingan ko. Wow, ayos gin. Kamu man bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
0: Balik kita sa itong programa, ang kasinan sa aming panglawas. Text atong text sa itong number 0985-034-2925. Ipabot ang inyong mga pangutana, concern, no? Kay sa dili pa nato tapusin ng itong programa, ato ng tagaan o pagtagad mga higala. Okay, Klinika D3 Bio, ang itong food supplement usab na mulaban, mapatay sa mga bakterya o mga virus. Tungod kini siya sa iyang content nga vitamin D3, not only vitamin D3, but napod siya extra virgin coconut oil or cold press extra virgin coconut oil nga sagana sa medium chain triglycerides makigilaan nga kung masulod na siya sa atong lawas, amo na siya ang mupatay sa mga bakterya nga gusto mo pasok sa atong lawas, sa mga virus nga gusto mo penetrate sa atong lawas mga higala. So kinahanglan ha nga maproteksyonan usab kita gikan sa mga kagaw, sa mga virus. Ay, doon ay mga ato mga nanglabay mga bulan, doon na po yung mga kaning ginatawag na itong kahadlokan nga sakit. Pero normal naman, no? Di naman para sa una, 5 years ago, no? Nagulantang ang buong mundo, kumbaga. Tungod atong kahadlokan na itong pinaka-virus, no? Up until now, naamang yung virus makiglaan. That's why, kinanglan protektado ta, inom kita sa ato ang Klinika D3 Bio Matag-Adlaw makiglaan. Then, parisa na to siya sa atong alkaline nga vitamin C. Tungod kini siya sa iyahang pagpakusog sa atong immune system. So, protektado na ta sa virus, protektado na ta sa bacteria, mukusog pa ang atong immune system. Ingon anak kanindot, no, ang ato ang mga produkto mga kigilaan. So, wa pa kay balatian, no? Hala sige, proteksyonidaan ang imuhang lawas sa mga higala. Then ang atong Clinicas 4Biotics, para asa po ni siya. Kung doon ay bakterya musulod sa atong lawas, patyon man nato siya, patyon man nato ang mga bakterya, pinagi sa atong ditribanyo. Then ang atong Clinicas 4Biotics, mapudi siya ang muhatag nato og kining good bacteria sa atong panglawas makigilaan. Unsa ang pag-inom ani? Wala pay kaon makigilaan. Kay mo na the best time, no, kay sa diya nga mo inom ta ning 4Biotics nato, ang good bacteria mo direct na siya sulod paingon dito sa ato ang bituka mga higala. Kung wala pay kaon ha. So that's why kaning D3 Bio, Mighty C og 4Biotics the best gyud siya imnon sa wala pay kaon mga higala. Ang atong detect 700 bahalag dito na sa gabi eh. Pero kung mag 2 times a day ka or 3 times a day, human kaon ang ato ang Klinika DTX sa 500 mga higala. Then, ang ato ang mga kape ha. Doon natay klase-klases kape. Pili na lang ka, asa imuhang gusto. Klinika DTX Coffee Mix, Klinika DTX Premium Coffee or Prebio Coffee. Dok, kung sa may kalahian ani nila, ang Klinika DTX Coffee Mix magiglaan, doon na siya brown sugar. Ang Premium Coffee, stevia. O ganoderma ang naanian ni ini, so katong mga tagasog sugar, katong mga diabetic, mas prefer ang DTX Premium Coffee. Pero kung naapalang ka sa kaning borderline sa imong sugar, pwede ka aning DTX Coffee Mix. Kaya naman po din siya ang palaya. Doon naman po din siya chia seeds, mga higalaan. So pwede ra ka sa DTX Coffee Mix, mga higala. Ang atong Prebio Coffee, katong mga nagainom og kape nga maghapdos ang ilang tiyan, ala diri mo sa Prebio Coffee. No, ayaw mo add ng premium or DTX Coffee Mix. Labanigid katong tasog sugar ha. Oh, so dito ta sa Prebio Coffee makiglan. Oh, pero kad dili ang tasog sugar, dili pwede ani Prebio Coffee. Kato mga taga sug sugar, dito sa DTX Coffee Mix or DTX Premium Coffee. Hala sige, bisitahay atong clinic kay Nadia. No, basig may libog na mo din sa itong program. Explain na ito. Well, ang itong Extend Food Supplement for Men, not only for men, appeal po niya sa mga kababayanan, laban ng yun sa katong mga nag-suffer sa menopausal stage or kaning mga nag-suffer o kaning dysmenorrhea. No, pwede mo inom sa itong Extend, aron usab, nga katong mga dugo, nga mga waste na, mapagawas niya ni tanan. Mamago na yung magpasakit no, sa inyuhang menstruation, no, kanang mga apul-apul bitaw nga dugo, mga patay o mga huga man siya nga dugo magkikilan, kinahanglan magawas gina every month. So Extend Food Supplement, no, dili lang sa kababayanan, lakip nun sa mga kalalakinan. Labanag yun katong din mo barog na junior. Alas sige, kung gusto kag herbal, natural, Extend Food Supplement para nimo. Clinica Dio Fresh, sa katong mga gusto roll-on nga natural, herbal, no, Clinica Dio Fresh ang para nimo mga higala. DTX Beauty Soap, dili lang ni siya pang beauty ha. Sa katong mga nadunay problema sa skin problems, skin allergies, pwede ninyo applyan og sabon nga DTX Beauty Soap. Pwede ninyo ibabad for 10 to 15 minutes. Ayan nimo badlawan ang katong mga nagakatul-katul nga parte sa inyong lawa sa imong panin. Ingon anak kanindo to ang atong DTX Beauty Soap, not only for beauty makiglan, pero pati na sab sa mga skin problems na to. Tubagtog mga pangutana, pipila ka mga pangutana din hi before na to tapuso ng atong programa. Use number 4970. Good day doc, unsa may pag-inom sa klinika, sporbiotic after meals ba or before meals? TY be bless. So ang sporbiotics ato naman tong naisgutan, the best gud siya imnon sa wala pay kaon mga higala. Sa wala pay kaon ha, lakip na ang ato ang DTX or D3 Bio. Okay, ang DTX 700 dito na siya sa human kaon. User number 6427, good day doc, unsay maayo na vitamins para sa nagbinhod nga kamot labi na part sa finger sa right hand nako. Kung gusto kag vitamins pagpaminhod, na Atos Clinic na to, available na siya. Nalaban na gyud sa katong mga taga-sud sugar nga magpaminhod, magpanusok-tusok, hala, Atos Clinic na to, kay doon na tayo vitamins ni ana para sa inyuhang mga nerves makigla. Nata din na ha, available sa clinic na to, herbal nga pang nerves mga higala. Bueno, wala nagkikita'y panahon o oras dito sa itong programa kasi na siya may panglawas. Usbon ko every Sunday, Monday, Tuesday, nata din is Cagayan de Oro Clinic. Atong address na din na sa may Agora Market City, Tupadrata, or before pa ka maabot sa Balingasag Liner. Then pagka Merkulis makigilan, nata din na sa Hingoog City, alas 8 hanggang alas 2 sa hapon. Pero ayaw magpahapon ha. Okay, muli pata din is Cagayan. Nata din na located sa may Doña Graciana Street, corner Adolfa Street, Hingoog City. Then pagka Webes Bernes, din kita balik sa Cagayan de Oro. Kini na lamang inyong kalagad sa naturopathic practitioner, Dr. Bisri Naturopathy, Dr. Luton Chavez, magaingon, maing panglawas ipadayon, dili kini na to abusuhon.
10: Kining tunumanon, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan mapalit sa mga butika. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: K3 Bio!
3: Mayong hapon ay! Sa itong ngalan?
4: Si Lilith Dayo Laurenti.
3: Pilay mo edad?
4: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
3: Amang ka nagpuyo?
4: Barangay 17. Kinasunugan man ko, sir.
3: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
4: Katurang
3: K3 Bio.
4: K3 Bio.
3: Kaniya tuwa pa nga ni gamit, unsa man imong nabisibaran sa imong panglawas?
4: Murag medyo naka-dunay diferensya nga, murag na arang nagyod gamay.
3: Kaniya tuluya kay ka?
4: Adi man yung luya po. Kana ante kong Japon, pero mas nagyod pa nga madugangan bawag inom kay para nga on food ba
3: karon nga nakagamit ka kanuna yon sa may mo ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5
4: may man Japon mas may good sila mamalit yun ana aran yun matistingan yun nila kaya di man kakibawa na kung di ka matisting
3: bunya sa imo paggamit hindot kayo
4: hindot man pero usay lagi gusto ko mapalit kaya lagi wala sa tay
3: budget
4: usay budget muna nga kuan.
3: Pero nakita gini mong kapektibo.
4: Oo, oh, nindot kayo eh. Mas ba na? Mas ko kayo.
3: Salamat kayo na yan.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Kapalit sa mga butika. DJX 500.
5: Antonio Baloro. Mamatangan Manolo. 6-7. DJX o gamay T6. Sa mga kape ko. Nagin ko ko. Maestro. Kaya naka-recover. Mga mungkin din lang. Maesa. Huwag mo ko yung gibati. Pero nagkunguhan lang ko kay para sa iyo sa hayo. Murag ma-aking ko kalipong.
3: Sa iyo paggamit sa mga produkto, huwag na ka malipong.
5: Okay ra. Wala na.
3: Salamat kayo, sir.
2: DJX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Niba Pakulangan. 75.
3: Tag-asa ka na eh.
6: Kanang dinarasa ko.
3: Parang ilapasan. Kung sa mga produkto ipalit mo sa klinika dito?
6: Kani yung Mighty C.
3: Mighty C o D3 Bio?
6: Kanang di ko pakakatulog.
3: Sa dihang nakagamit na mga produkto sa klinika dito alternatibo?
6: Maayo naman.
3: Kung sa may mga kastorya sa produkto, may mga gamit?
6: Maayo man. Kanang makatulog na ko. Maayo na akong kaon.
3: Salamat, Nay.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako di ay si George.
4: Akong problema,
3: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
4: Kung matulog ko,
3: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
4: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi,
3: halos di dyan na ako makita ang dalan.
4: Sulaw kayo.
3: Ningon tong akong doktor nga amigo,
4: sign lagi daw sa katarak.
3: Mao to, gisulayan na ako ang I Care.
4: Na-amaze dyan ko.
3: Epektibo dyan siya.
4: Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw.
3: Nabag-o dyan akong pananaw.
4: Relax na kayo.
3: Salamat dyan sa I Care Gold.
5: I Care Gold, alaga sa mata mo, wow.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
7: Libre?
6: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
9: 66th Palarong Pambansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5. News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
2: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Magclinicas, Probiotics, 545 Probiotics. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, Probiotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Magclinicas, Probiotics. Adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Rosan. Bao, akon ba na sa nag-edad ko rin taan nyo, sabala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Na, may gidang extend.
2: Extend Food Superman.

0: ang pagganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCare Gold. Ang iCare Capsule nga maski pakusog, maski paepektibo. iCare Gold. Ang kapsula para sa mga mata nga adunay mas taas nga lutein, vitamin E, C, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta problema sa mata, iCare Gold. Ang nasulayan na mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inhum ug iCare Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved nga iCare drops.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
8: 66th Palarong Pabansa.
7: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, champion.

song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 25 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May
2: kumso! T3 Bio!
3: Mamansin nga na na ito ba?
4: Ko si Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po. Murag arang-arang lang na akong libate karong nga gainom of T3 Bio. Sa una, hibim kay akong nawong. Karang Bill Salsi, yatake. Nagkaroon karoy sa Diyos, akong baby, normal na 120 by 80. Akong gikuan karoon ka ni arong kolesterol, murag amubububuk na.
3: Sa inyo naman mo?
4: T3 Bio. Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po.
2: T3 Bio. Ang T3 ng may Visio. Ang Visio ng may T3.
5: Papalit sa mga butika.
6: T3

0: mga ating pabinaw karon sa gustong musulay nining Mighty C.
1: Inatsa ko mga amiga nga pangilangan og vitamin C. So dayon ninyo nga product ug uban pa nga product.
0: Thank you kayo ma'am.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: detox ka ba?
1: iCare Gold.
2: iCare Gold.
1: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. iCare Gold.
2: iCare Gold.
1: iCare Gold. Ang superior antioxidants i formula. Basta problema sa mata, iCare Gold. Ang subok na. iCare Gold. Mambibili sa mga butika.
0: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
2: Clinica Spore Biotics, contra sa viral infection, loaded sa good bacteria, nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics, nga makapaundak sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namun sa mga amigo ko. Suwabi lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. Gabi sige ng Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mamaka sa mga butika.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman bala ka.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye care gold.
11: Eye care gold.
10: Eye care gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag eye care gold ka. Eye care gold.
11: Eye care gold.
10: Eye care gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye care gold. Mabibili sa mga butika. Eye care gold, ang superior eye formula.
12: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
13: Libre?
12: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
14: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Kampyon na Radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM, Calripo 100.9, K5 News FM, Rojas City 88.7, K5 News FM, Iloilo City 103.9, K5 News FM, Bacolod City 97.7, K5 News FM, Dumaguete City 103.1, K5 News FM, Tacloban 107.1, K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, con todos recados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran, ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas, the doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
3: Mayang-mayang adlaw sa tanan, labirin sa itong mga suking tagapamati ng itong programa ang kasayuran sa mayang panglawas. At to diapon kanyo sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Inubanan diapon sa inyong mga epektibo ng mga produkto. Kauban ang inyong sakalaga sa naturopathic practitioner Dr. Michelle Naturopathy Dr. Quentin Chavez. Makiguban nga na kaninyo sa pag-isgot-isgot sa kasayuran sa mayang panglawas. Inubanan sa itong mga epektibong mga produkto ang atong Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Mighty C ang atong alkaline base ng vitamin C, ang atong ang Clinica Spore Biotics, Clinica DTX Premium Coffee, Clinica DTX Coffee Mix, Clinica Prebio Coffee, Extend Food Supplement for Men, Clinica Dio Fresh, Clinica DTX Beauty Soap, o guban pa mga produkto sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Tanan-tanan mapalit sa mga butika, parmasya, nga duol sa inyong mga lugar. O gain nyo lang pangitaon ang Tatak Clinica, mga kaigalaan. Tatak Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Then, naka-box, naka-carton, naka-blister, naka-banig, naka-capsule na siya, mga higala. Muna siya ang ato ang original nga produktos Clinica DTX 500, mga higala. Amping mo ha, kay daghan gud kayo o kaning mga nagasundog-sundog sa atong produkto. Labon na katong mga naka-kuan bitaw, kaning blister, or kaning... Munta naka ban kaning sana butilya. Naka butilya, gi soft gel. Mo na yung mga piki nga produkto makigana giprint lang ang sticker nga Clinica di Alternativo Medicine Wellness Center. i-print lang ang Clinica DTX 200 niya na dahil mga benepisyo dito nakabutan. Wala na mga higala ha. Dili na mao ang original nga produktos Clinica DTX 500. Kay ang legit or ang tinuod nga produktos Clinica DTX 500 naka-box na siya, naka-carton o niya kaning naka-blister na siya o kaning naka-banig bitaw silyado gyud na siya makigilaan kay kana aprobado sa kaning Food and Drug or FDA makigilaan. Amping mo ha, labaw na ka itong mga nagpamalit online, no? Kay kasagaran sa online biyagin na nauso ang kanang mga peke nga produktos Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ano bang pagsubok na dumating? Busa, no? Magmatngon ta, kay basig makainom ta din na og piki ha. Maganda ba mo ana din na sa itong clinic, mangingon sila nga bantog radi ay, wa minaulian. Bantog radi ay nga ang amuang gibati maura gihapon tungod na siya kay ang atoang napalit is peke nga produktos Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center mga higa. Simulang bagong pag-asa. Kung gusto mo makasiguro dito mo palit sa mga butika, mga parmasya. Labo na ka itong mga local pharmacy ha, mga pharmacy bitong nara din ha sa inyohang mga lugar, sa inyong syudad, sa inyong munisipyo, sa inyong lungsod. Mostly na din ha, kay parang dali ragid ninyo mapalit ang atong produkto. Then kung gusto gid mo, naata sa itong mga branches, Dinis Cagayan de Oro, located na din mismo sa may Agora Market City, dinis sa may Lapasan. Sa may Barangay Lapasan na, dira sa may tupad sa Alihanan or mga terminal. Sa jeep sa Balingasag, Hasaan. Naana din ha, dapit makigilaan. Ang uban, magingon, nagtuyok-tuyok pa daw sila. Pero dali rin kay Tultulon, wala ramos may Alihanan sa jeep sa Balingasag. Pahasaan, pamanulo, kadaghan man na sila din ha. No, nagtupaday rin na sila mga alihanan, mga terminal. Dinira ta dapit, atras ta ta din dapit ha. Kani pa mo kaabot din ha. Ako kayong karatula, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga higala. Then, ang ato ang branch sa Hingoog. Kadi na located sa may Doña Graciana Street, corner Adelpha Street. Di na mismo sa may bus terminal, no? Sa entrance nga bahin sa bus terminal. Okay, di ba entrance ug exit man na, one way man na diha. So entrance nga part, no? Pag right side ka, paingon na gina sa alihanan sa mga bus. Left side na ay Adelpha Street din ha, likod anang bakery. Ilhan naman na diha, pangutanan lang mo asa ang Clinica de Alternativo dinas Hingoog mga higala. Then ang atong clinic schedule, ang atong consultation sa Gyapon, nagapadayon free ang atong consultation ha, kaya uban magpabayad na sa consultation. Laban na gyud sa katong mangutanan lang ka unsay imong gipangutanan lang ka unsay imong gibati, mo ni imong gibati, doon na dali bayad 500, 800 ang uban o sa 1,000. Then din na sa itong clinic magigilan, free ang atong health consultation, ang atong wellness consultation. Free na siya ha, tudluan mo na mo sa mga dapat nga buhaton, sa mga pagkaon nga dapat likayan, sa mga angay nga buhaton, kung sa mga imnon nga mga juices, o naana, ginatudluan na mo na magigilan ka ng mga, kung sa mga dapat buhaton kung doon na naisakit sa ingon ani. And then kung doon na mo i-result sa inyong laboratory, mas maayo mga higala. Doon na mo yung mga laboratory result, mas labing maayo pagyod. Kaya nga naman, di na ta magbase sa inyong imnon nga mga supplements. Labing nagyod sa ato ang mga produkto. No, uban pang produkto na to din as Clinica de Alternativo Medicine Wellness Center. Sama na lamang to nag-ingon dito ni Ana sa clinic na to nga grabe ko no ang iyahang ginatawag nato og pagpaminhod sa iyahang kalawasan no, gikan sa iyang tiit, sa iyang lapa-lapa. Pero doon na siya yung result, laboratory, taas iyang sugar, taas ang result sa iyang HbA1c, walay laing hinungdan kundi ang iyang sugar or diabetic. o iyang pagka-diabetes. Muna siya magkigilana. Natay basis pa no sa inyuhang kung sa inyuhang gipangbati. So kung daan mo yung mga results sa ultrasound, laboratory, mas labing maayo dalaan ninyo. Preparado na tayo basis sa inyong imnon ng mga supplements. Aron mag-guide po muna mo sa mga dapat buhaton. Ang mga pagkaon nga likayan. Muna siya nga ito ang ideya diha mga kigilaan. Ang schedule na to Dinis Cagayan de Oro, matagad lang Domingo, Lunes, Martes. Nata Dinis Cagayan de Oro. Sa Miyerkules, adlang Miyerkules, kita-kits ta din na sa Hingoog. Half day lang ta din na sa Hingoog ha. Okay, wala na may gana kung hapon. Half day lang ta ha kung din na sa Hingoog. Okay, muhawa ta din na alas dos. Gabi na ta maabot Dinis Cagayan. Punta din eh, tag alas 6 na kapin. Hapit na alas City. Half day na ta ha. Pag-abot din na sa Hingoog City ha. Kaya ron nga ilayo pa po din Cagayan. Makauli na po ta pagkahapon na. So, apas mo ha. Kada Miyerkules, no, mga dunay mga amigo, dunay ilahang na kaila nga gusto magpakonsulta, every Wednesday nata din na sa Hingoog City mga kaigilan. Then pagka Webes, Biyernes, balik nata din sa Cagayan de Oro. Then every Saturday close ang ato ang clinic mga kaigalaan. Dagan pagyapon mo na halos kada adlaw. Ngon si Rado dai mo kada sa Bandung. Balik-balik na lang atong announcement. Nga close gyud ta every Saturday mga kaigalaan. Okay, text atong text sa line number 0985-034-2925. Usbon ko. 0935-084-2925 mga igalan. Ato na tubagon sa di pa na to, padayon na itong programa at sa paminang mga natabangan sa itong mga produkto.
0: DJX 500 Health Alert. Health Alert. DJX 500.
2: Amo sa imong pangalan,
4: Remedios Hidiro.
2: Pila imong edad?
4: 63.
2: Taga-asa?
4: Agura, Lumbatan.
2: Mam, sa mga produkto sa Clinical Alternativo ay mong gamit karon?
4: Kaniro mang DTX o kanang may PC.
2: Sa kaniad to, nga pa ka nagamit sa man mong balatian?
4: Daghan, oy. Nagsigilan ko at hospital.
2: Sa karon nga nagamit ka, kumusta man ang mong paggamit?
4: Oo, narang-arang ko aning kuan, DTX o kanang may PC.
2: Dako kayong netabang sa imong panglawas?
4: Dako, Jod. Kakatulogin ko maayo. Oo na, DTX.
2: Kumusta man mo ika? Aghat sa tumang kaigsuunan karon nga namatik.
4: Kaigsuun, magpalit lang mo ng DTX 500 kay makaayog yun sa lawas. May man kaya kong tulog. So, una di ko kakatulog, oy.
2: Salamat kay ma'am, ha?
0: DTX 500! Mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix!
5: Ako si Kimberly Tumo. Nagustuhan dyan na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog. Unya, dili pa dyan kayo tangis. Mauni ang akong kape. DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Nag-detox pa dyan ka.
0: DTX Coffee Mix! Mabali sa mga butika.
3: DTX 500 makigilaan ang pinakataas nga antioxidant content sa mga supplements mga higala. Kay nasayod ba mo nga ang naa sa DTX 500 ang kining panit sa tubo? Aduna na siya ay ginatawag nga desugard sugar cane extract. Aduna na siya ay more than 1.3 million of antioxidant content mga kaigalaan. So ingon ana ka powerful nga pagka antioxidant ang kining naa sa atuang klinika DTX 500. Makatabang kini no sa atuang mga balatian sama na lamang no kung isgutan nato ang kining pagprotekta sa atong lungs gikan sa atuang mga bisyo nga pagpanigarilyo na side ba mo nga ang lungs mga kaigalaan maginay dauton sa atuang sige natog pagpanigarilyo kabalo na magita walay health benefits na to makuha sa pagpanigarilyo ha. Ang number one gyud nga daoton sa kaning cigarette smoking makigalaan is ang atong lungs. Then ang lungs na to mao na siya ang major organ na naa sa atong respiratory system. So kinahanglan, no, ang lungs ma-maintain nato na siya nga healthy aron nga di tabation og kaning pagpanghapo, di tabation og kaning dalita hanguson, dili tabation og kaning dali lang takapuyon. Kaya ang lungs magud nato makigilaan. Ang right lung nato is divided na siya into three lobes makigilaan, which expand and contract like balloons when you breathe in and out. So mura na siya kanang balloon mga pag ginhawa nato, inhale exhale, mura na siya kanang mo expand then mo kuyos, mo expand, no, inganana na siya. Then ang atong left lung is a little smaller makigilaan, with two lobes ug duol na siya sa atong kasing-kasing. So mo na siya makigilaan, ha, ay right lung na ay left lung, mo na siya ang status or ang itsura no sa lungs nato makigilaan. Patuloy na magdiringing ano mang pagsubok. Then kung sigita og pagpanigarilyo, sigitag sigarilyo mga kagilaan, it can constrict or inflame your airways. Inflame mga kagilaan, it means kaning muhubag, no, ang atong airways. Og mo na siya ang hinungdan nga maglisod tas pagginhawa mga kagilaan. Natay dagang pasyente, no? Kaning hanguson, dali lang sila kapuyon, kutasan, no, gamay lang baklay na pagpangutanan na to nanay garilyo katay sama-sama. Ay dugay na ko ni undang sa mga nakadugay maging bulan maging bulan radi ay okay nga naman, dali naman siya hangakon, dali naman siya hanguson. Possible, no, possibility sana tungod sa pag-inflame sa airways makigilan mo na nga maglisod na og ginhawa. Maglisod na ginhawa makigilaan, ha. Then maka-irritate na siya no sa lungs nato. Unya sige na dayon tag ubon. Tapat sa atin. Tingala ta nga ang ubon nato di na muundang. Gani matod pa sa warning karon, dili na ang warning nato sa sigarilyo di na. Dili na kaning government warning. Cigarette smoking is dangerous to your health, di ba? Sana ang warning din na, smoke kills. Kapatay lagi. Bisan pag-unsaon lagi og butang din ha og kaning ginatawag na to og picture diha nga wa na nagkadimao. Pero kung ang tao gusto gid manigarilyo, manigarilyo gid na siya. Dina to ulaton ha nga maglisod tag ginhawa. Maglisod ta sa pag kaning sige na tag ubuhon. In fact, no, number one cause, no, sa lung cancer, major cause sa lung cancer is ang smoking gyud mga kagilaan. Muna nga kinanglan mag-amping gyud ta. Usa karon pa lang, bawas-bawasan na nato, hinahinay na nato undang. Then makatabang din ang atong DTX 500 sa pagprotekta sa atong lungs. Kung muundang manggaling tagpagpanigarilyo, kayong uban magod pag muundang, mas mugrabi, mas daghang sakit ang munggawas. Muna yung mga tinuuhan. Magid po na yung realidad nga gakahitabo. Pag muundang na, daghan na dahil manggawas ng mga sakit. So, aron nga dili na siya manggawas, tumarta sa atong DTX 500 kay it can help to protect our lungs. Then i-optimize niya ang atong lung functions makaigilan. It fortifies ang lungs nato, enhance ang atong immune system, allowing us to fight illness like pneumonia, bronchitis, uguban pa, no, nga mga sakit tungod sa lungs, mga kaigilan, tungod sa pagkadaot sa lungs nato mga igala. So katong mga nay bisyo pa diha sa pagpanigarilyo, inom ta sa atong DTX 500 aron maprotektahan ang atong lungs. Napoy uban nga aba, murag tong suki na din sa clinic na to. Mahalag mag-inom, manigarilyo daw siya basta kayo na i-detect 700 ah. E kung di po daw siya kayo na mag-detect 700, mura magbanghot iyang doghan. Nahihimo na yung maintenance ang atong detect 700, padayang yapon siya. Oh, inginana lang yun magkagila, no? Inginana magitaan yung mga health discussions na to, mga kagila. Alright, sige, text atong text hotline number 0985-0342-925. Postbon ko 0985-0342-925. Ato nang tubagon inyong mga pangutana, ha? Kapitagid mo ko po sa atong oras. Apan sa dipatang padayon sa unahan, ato sa paminawang mga natabangan sa atong mga produkto.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako sa ngalan na to, ma?
7: Ima Gaman.

0: sa Guinness.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Sa imong kumpleto ngalan o taga-asa, pila pa rin mong edad?
4: Pili Mansano, ako edad 74 o 75 na. Nara ko lang tuyo dun sa Agora, para sa police station.
3: Nayon sa mga produkto sa klinika di alternatibo
4: ako nga? Ako mapalitong dire, D3 Bio, MyTC o DTX. Nanapa mako DTX dito, D3 Bio pa man upuan ang makukurot na ako MyTC. No, sa akong palit kayo. Doon pa man kung ang hindi rin, pinahinir ako maklay pa yung hindi rin.
3: Nay, unsa man imong kaning balatian sa panglawas, nga karon imong gigamit kaning mga produkto kay ikaw dahong punto nga nakatabang sa imong panglawas.
4: Okay man, maayo man, di ba ya kayo kapuyo, makayo na magayon kong D3 Bio, makayo na kong 20 sila, maayo na akong kaon mo, nakperomente na akong
3: kaon. Unsa man imong makastorya, katong gusto pa mo palit o musulay, nga wala pa kanis klinika
4: at alternatiba. Makastorya, katong pa makasulay o ginom o D3 Bio palit mo kay maayo sa inyong lawas. Ako lang, pila na katuwing na kung pinalitan ng D3 Bio. Kaluyan ko sa Ginoo, ako masakit o mag-ikor, ako sakit sa hat, operahan ko, ako nagpa-opera. Kung kaluyan sa Ginoo, iabot na lang kung tulog ang tuwing kan Ginoo, operahan ko. Mauro mangyapon. Kasi gila, di ako huwalaan ng D3 Bio.
3: Salamat, Kenay.
1: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3!
2: Mapalit sa mga butika!
1: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
3: Ano sa itong kumpletong ngalan?
5: George Calamba.
3: Pila itong edad, sir?
5: 65.
3: Taga-asa ta?
5: Kauswagan.
3: Sir, unsa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong gipalit karon?
5: Mighty C o BTX. Isa ka ba?
3: Sir, kaniad to, unsa mga balatian sa mong lawas nga nakauna-una magkagamit ni mga produkto ha?
5: Diabetic mo ko. Tapos, nag-testing ko sa BTX. Review mo gid siya, maayo mo gid akong kwan lawas gid yung luya. Timbangan sa Mighty C, mo na nga nakasalig jud ko sa maong produkto.
3: Unsa may makaingon sa uban sir nga wala pa nakagamit karon nga?
5: Hawagun na ako itong mga uban na wala pa makagamitan eh. Testingin ninyo, sure na sure yun. Epektibo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, gasagit ang tiyan, mag-clinical spore biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-clinical spore biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-clinical spore biotics, adlaw-adlaw.
2: Mapalit sa inyong mga suki butika.
1: Extend Food Superman for Men.
6: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ibala mga mag. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio Health News.
7: Klinika D3 Bio makigilaan ang makatag ka na itong proteksyon gikan sa virus bakterya. Mga balatian nga hinungdan virus o bakterya. Klinika D3 Bio ang tubag ni Ana makigilan tungod sa iyang ginatawag o VCO. Aside sa plain nga vitamin D3, doon na pagkita siya VCO, virgin coconut oil, extra or cold press extra virgin coconut oil makigilan. Dagan MCTs ha, o kanyang ginatawag na itong medium chain triglycerides. Sadiin kung masulod na siya sa itong lawas, maprocess ka na siya. Then muna na siya ang maprotekta na ito gikan sa mga bakterya o mga virus makigilan. Dita mabalaka, nos mga bakterya, laban na ron, uso mga trangkaso ba? Uso ubo si Pon. Hanglan yun ta magprotekta sa itong panglawas. Inom tag D3 Bio matag adlaw mga higan. Then parisan na to sa itong Mighty C, ang itong alkaline nga vitamin C. Makapaboost sa itong immune system. Makahatag ka na to o galigon nga panglaban sa itong immune system. Immune system booster na to, no, ang itong Mighty C makiglaan. That's why no, nga mauna siya ang partner sa itong D3 Bio o ato ang DTX 500. Pwede ninyo i-pares D3 Bio, Mighty C, DTX 500 o Mighty C mga higala. Kung nagainom mag D3 Bio, parisan ninyo Mighty C, mas labing maayo. Kung nagainom mag DTX 500, parisan ninyo Mighty C, okay good kaayo. Then, Clinical Spore Biotics, ha? Doon na siya 80 billion CFU or kanyang ginatawag na to good bacteria. Direct na siya sa itong digestive tract. Direct na siya sa itong digestive system. Indot kayo sa mga dunay problema sa gut health. Kanang mga ulang o probiotics magagilan. Naghahapdos ang tiyan. Dunay gastritis. Dunay kaning tanan nga mga problema sa ato ang stomach. Mostly mga problem sa itong stomach magiglan. Makatabang atong Clinicas Probiotics. Mag-aslom. Mag-aslom mga itong tiyan. Hawang atong tiyan. Maglisod og bawas. Gusto mag-bawas og hugaw. Napandili makagawan. Inom og Probiotics magiglan. Then ang itong mga kape. Pili lang kas kape na ito. Clinica DTX Coffee Mix. Clinica DTX Premium Coffee. Clinica Prebio Coffee. Asa ka ana. Kung dili na kay katasog sugar sa itong bestseller DTX Coffee Mix, pait-pait, pero doon ay pagkatamis gamay, kaya doon naman siya brown sugar. Pero kung spike na ganun yung sugar, dito kasi DTX Premium Coffee, ano kay kana, wala gina siya brown sugar. Ang iyang pangpatamis katong natural sweetener ang stevia mga kagilaan. Then sa Prebio Coffee, ay dili ka pwede kung ikaw diabetic, ha? Kay kana siya, doon na siya yung creamer. Pwede raan eh, katong mga dunay gastritis nga hilig og kape. Katong mga dunay problema sa pagpalpitate kung mahilig og kape. Kaya doon na siya prebiotic plus probiotic coffee. Doon na pagin siya moringa, olifera mga kaigalaan. Hala sige, no? Pili lang mo din na kung asa imuhang kape ha. Asa imuhang kape din na nga imnon. Now, din natas pagtubag sa inyong mga pangutana. No, proceed tas pagtubag sa inyong mga pangutana ha. Kaya kapos na gid kayo ng atong oras. Paspas man kini atong oras oi, murkita may ginagukod perme. Sa di pa di ay, napadito yung extend food supplement for men. No, katong mga nagaproblema kang junior. Extend food supplement for men ang tubag niya na mga higala. Clinica Deo Fresh sa katong mga gusto musulay og kaning natural nga roll-on, Deo roll-on. Atong Clinica Deo Fresh ang tubag niya na mga higala. Then, Clinica DTX Beauty Soap. Laban na gud sa katong mga gusto og skincare ha. Katong mga gusto og kaning ginatawag na to og gusto nga makalikay sa mga balatian sa ilang panit. Skin diseases, skin allergies, Clinica DTX Beauty Soap ang tubag niya na. Pwede na ta, no? Tubago na to inyong mga pangutana. Ay ubay-ubay rabani, mga pending questions, yeah. Pending text messages. Mga ito na yung tubago. News number 3453, Doc Goday, tagpila man na inyong food supplement for men. Tomos Clinic, tag 100 ang kapsula ng atong extend ha. Pero 3 days ang effect, ana. Oh, nindot kayo kay 3 days ang effect, ana. Mahulog lang tag 30 ka pinimong adlaw. Basta wa kay problema sa imong prostate, basta wa kay problema sa imong sugar. Mabati gid mo ang effect ani makiglan. Dili ni makapalabad sa ulo. Uban nga mga food supplement for men, na nakasulay magitan ni ana, ato maginang gipang testingan. Testingan nato kay para makumpara nato sa tong extend. Ako gyud makatestify no nga kanindot gyud ang atong extend food supplement mga kaiglaan kaysa sa uban nga mga food supplement for men. Makapalabad sa ulo kaning extend ay birada. Yango-yango. Yango-yango atong technician no. Okay, Doc Goday unsa man ang tambal, mga to lang akong lawas unya maglabag-labag dayon. From user number 2842. Basta gani kanang mga katul-katul, allergy na siya, basig na kay nakaon ng mga kontra sa imo. Number 1 din ang makapakontra sa imo, itlog, gatas, no, kana siya tagasog allergen. Mo na siya labo na manok ha. Then seafoods, grabe gid na siya makapahatag og allergy. Then mo na siya ang uban nga mahadlok na, adun na ginatawag na tog citricin. Dinasa to ang kaning ato ang ditribayo nindot na siya no, makatabang na may TC makatabang na siya pero napud tay pang allergy na to din sa clinic mismo na to magigran mapalit lang ha. Yes, number 2842 3248. Doc Goday, nagtumar kog ditribayo okay ra ba 3 times a day? Yes, walay problema no, kung i 3 times a day ni mo na ang ditribayo Basta kay before meals lang nimo imnon. Before meals sa buntag, before meals paniudto, before meals panihapon. Walay problema ang atong ditribayo. Akong anak gani, grabe mo ka og ditribayo, di taguon na mahurot ang usa ka pa. Anyway, wala na gid kita igo nga panahon og oras dinhi sa atong programang kasiran sa may panglawas. Sa gyapon usbon ko ang atong free health consultation. Nagapadayon, Dennis Cagayan de Oro, atad na located sa may Agora Market City, din ang lamata sa may tupad sa Balingasag Terminal. Matag-adlang Domingo, Lunes, Martes o Huwebes, Bernes. Sa Hingoog City, matag-adlang Merkules, half day lang taha. Natanan na located sa may Doña Graciana Street, Corner Adelpha Street. Dina lamang sa may bus terminal mga kagilan. Hindi pong alaga do sa kanat therapeutic practitioner Dr. Lovitin Chavez magaingon, may panglawas si padayon. Dili gini na to. Abusuhan.
1: Kining tulumanon, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pangmatagalan, mapalit sa mga butika. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras sa K5 News FM, Cagayan de Oro City, Philippine Standard Time, alas 4.33 sa buntag. Kining oras, utod ka ito sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga!

Exercise. May buntag, mga suking tigbuminaw. May buntag Cagayan de Oro City. Welcome dere sa ato magparakuan ang atong balitang K5 sa umaga. Martes na karon, Mayo 26, tuig 2026. Apit na gid matapos ang Fiestas Bohol. Aka sa usa ka buwan nga Fiestas Bohol gikan pagsugod sa Mayo. Hantod sa katapusan sa Mayo, Fiestas Bohol. Mayo 26 na karon ha, adlaw Martes.

Kad matag adlaw. Kumusta diri sa atong pinalanggang siyudad sa Cagayan de Oro? Sa 80 ka mga barangay sa Dakbayas, Cagayan de Oro, kumusta muntunan? Manang gigong nga hapit na anting unan kay Bulan na Sunyo. Sa ato mga kaigsunan diya sa Hinterland Barangays, mga kabukiran na to nga kabarangayan. Yes, Barangay Lumbia, paingon dito sa pinakatumoy nga barangay, ang Barangay Bisigan. Pinakadako sa nato nga kabarangay sa Cagayan de Oro, ang Barangay Carmen. Morning, good morning, yes, Barangay Carmen. Baga pa sa binahog ito mga tigpaminaw diha. Dire sa segundo distrito sa atong syudad, sa mga numbered barangays, gikas Barangay 1, paingon dito sa Barangay 40. O mga dagkong barangay usab mga sukin tigpaminaw. Oy, kumusta? Hingoog sire. Nga bag-o lang nagsaulog sa ilang fiesta. Morning dia sa Dakbayan sa Hingoog din naka-hook up ta karon. Iragi sa tingsong Sibian ang 90.5 Energy FM Hingoog sire. 79 ka mga kabarangayan sa Dakbayan sa Hingoog, kumusta mo diha? Dalawi gas misa misurental, good morning sa ato mga mag-umag, mga mag-isda. Yes, pulos kamigid, maupay. Kumusta, kumunta, kumusta, pulos kamigid. Sa ato mga nagmaniyo sa kiran, good morning. Amping-amping ha kay Agapong Adlawa, doon ay bao-bao ba ito, nasunog yes, Barangay Puerto. Amot kanong nasunog to may gana. Standby mo niya na sa dugang mga update. Doon sa mga motorista, labi na magbiyahing mag long distance, tanawag itanawag yun karunay ang inyong mga makina sakinan. Ay basig hilis na na inyong mga ligid diha. O doon na yung mga leakage na inyong mga makina diha. Lasusihag yun pagayo. At ang makaigsunan diya sa kamerkanuhan, nagpanikay-sikay na ning mga orasa at mga diehard ng mga vendors. May buntag niya. Si Francisco Ladaga nalimta na ito kahapon. Kanang pangkagod o glumidia sulod sa Mercados Kugon. Morning, good morning, Franz Ladags. O niya, kanang pamanigyag uling niya ay si John Ilopre na. Mga diehard na ito niya diha sa may sulod sa Mercados Kugon. Wala, absent ni Gapo, no? Absent ni Gapo na itong amigo, ang presidente sa mga bisdak, mga bisayan dagko niya sa Virginia, USA. Si Rod Kalingin Mangawang, a.k.a. Boss Jojo Mangawang. Busy siguro ni Gapon. Ay, si Inday Marites Castro Ibalye, may buntag sa Boss Jojo Mangawang. Busy ka Gapon. Ay na, sige, busy. Pag mayor na, Boss Jojo. Good morning nga sa ato mga bisdak na nagko diya sa Amerika. Ato sa Timayon diya si Colonel Cesar Wano. Ang atong former City Police Director. Morning, good morning. May hapon ninyo diya. Hapon mo kunos Amerika karon. Abanis Boss Jojo gapon nga namising man. Oy, sa atong diehead kayo nga motorila driver. Naong ani murag turko. Ayun na pa ho. Body number 2027 nga motorila. Nagsaoy-saoy karon may kaigsunan kusog kay itong tingog diha. Ay buntag ni mo diha turko ang driver. Tingala mga pasayro. Yung sila tingog, yun ang announcer ko, murag turko rin driver sa Motorola 2027, no? Ay, taas makilong siya. Ayun na pa, oh. O niya, sa POJ, nga dayhan kayo, anana si James di magsaba sa Bunbun Liner. Mga taxi drivers na to, good morning! Karabot taga may gala, sos, ginaw ko, bibo na siyang Senado kagapon. Bibo kayong Senado kagapon, mga kaigsunan. Na ay si Ponso Pilato, kanang hugas kamay. Na sa may galay. Tawan natin.
Ah, nagmanifesto may galang ay.

Hindi mo na eh. Hindi mo na kuha na ilang mga... Labing yung depensa yun. Oo, na nagma-manifest sa may gala si Senador Marcoleta na kining kagubot tanan, kining atong nasinati nga kaguli ang may gala, labi na diri sa Senado. O sana may nakita na kung pulot dulo hinong danan eh. Ang dili pagtibawas may gala sa investigasyon sa flood control anomaly. Nangablast na kumang mga senador. Oo, mga sukintig pa minaw. Ingos Marcoleta, nga ipadayo no tan eh. Mag-exercise tayo. Di pang kasuhan na mahinoon mi. Tuwing umaga, tuwing umaga. Mauna diha mga sukintig pa minaw. Huwag yun makuha sa ang numero may gala sa minority black. Ang aron mailisa nila may galas kay Tano. Mauna diha mga sukintig paminaw. Ugat-ugat sa inyong kuan, Senador sa Mindanao, Sumiri Gapon. Ha? Mga kaigsunan. Katoyang ipadungog-dungog si Senador Amy Marcos man to. Tungod may gala sa kining expose nga isyu may gala nga ni Senador Amy Marcos. Kalabot ni ilang plano matud pa. Ha, nga buhion na sab ang charter change. O niya, ano na amendments mga kaigsunan pinagi sa CONAS, Constituent Assembly may gala. Aron na doon ay term extension ang atong mga last termer ng mga senador. Apil na di ang presidentes na sud. Ay, dabi kay na pangkalito yung man. Wa madayon mga kakifive. O niyong idol si Rapi Tolpo, mausap yapon. Ay Ginoo ko ni sila, no? Hoy, good morning eh, Moja. Met Engineer Gomer Bagondol sa New Zealand. Ah, nasi ilaglaglaag ni New Zealand atong pare. Engineer Gomer Bagondol, good morning. Kasi orasa niya sa New Zealand karon. Bibo kang Senado kagapon mga binating tigpaminaw. Na karon may gala kay na-create na magbalik ang Blue Ribbon Committee. Nga pigipanguluhan may gala ni Senador Pia Cayetano. Pero sa miyembro or sa vice chairman si Senador Marudante Marcoleta. Kini mo ipaabot, mapaspasa na siguro. Mapaspasa na siguro may gala ang investigasyon niya ng anomalias flood control. Mauna may gala nga mangita yung pamagi sa ang minority black. Nga mayoriya sila mga kaigsunan para og sila na sa ay inisa na sa nilang mga mga liderato nga may investigar sa Blue Ribbon Committee mga sukintig paminaw. Naunsa na ni ato na lakbit-lakbitan karon tong taon ha. Pero sa atong tulumanon ang balitang K5 sa umaga. Si Senador Alan Cayetano kagapon ang nag-manifest siya gapon mga kaigsunan. Nagpahungaw gapon siya may gala sa mga doon naman ko yung mga akusasyon na pag-take over ko niya sa pag-Senate President nahimo ko nung gubot ang Senado mga kaki-five. Sa muna mga kaigsunan nga iyang ipadayag kagapon atol sa iyang manifestation dito sa Senado mga sukintig paminaw. Ang katawan natin ay sumigla. Hey, good morning. Agaw Giovanni Rabanes, diya sa may Ilaya, Barangay Carmen. May buntagaw. Uban sa ibang pinalang kapika si Doña Jessica Rabanes. Richard Boy Galiano, watching from Zone 2C, Barangay Carmen. Walang iwanan, salamat kayo, Boss Richard. Alas 4:45 nas buntag, mga kaki-five. Dere sa ato pagparaguban sa tanunang balitang K5 sa maga. Mangaliya sa tama kang sunan sa itong Ginoong Diyos, ang hari sa mga hari, gamhanan sa tanang gamhanan. Sa ngalan sa mahan, sa anak, sa Diyos, o Espiritu Santo. Amen. Langit ng amahan, salamat kayo nining laing adlaw.
Salamat, Ginoo, sa mga grasya. Salamat sa imong pagbantay karamo. Salamat nga kagabion sa mong pagtagpilao. O dinis sa iyos buntag na kamatami, Lord God. Salamat kanya na. Sa iyo, Alibi, Lord, sa mga sala nga mong nahimo. Kanunay, Lord, ipauban ang imong balaan ng Espiritu aron malikayan na namo nga magpakasala pa sa pag-usab. Tabangi, Lord, ang among nasod. Naunta, magkayosan na ning among mga lideres. Og masintro na sa ilang tagsitagsa ka mga huna-una o kasing-kasing ang pagserbisyo sa katawhan sa nasod. Nagyod sa mga katawhan kabus sa kadaprinan o mga katawhan kabus sa kabukiran. Tabangi, Lord God, ang among mga nagbasakiton ng mga kaigsunan. Ganyang uban, nagpamimin pakaroon sa malay tambalanan, hupaya, tambali ang ilang mga sakit, Lord Jesus. Ang among naminaw karon nga nasa ilang tagsitagsa ka mga pinanganan, doon ay uban nga naghambin yapon sa ilang mga sakit. Tambali ang ilang mga sakit, Lord God. Tabangi ang among mga listeners, ang among mga followers sa social media, nga unta malikay sila sa unsa mga katalagman o disgrasya. Kagay bitanan, Lord, sa taas pa nga kinabuhi aron makaservisyo pa sa katawhan. Lord, tabangi ang among mga OFW, alayo in town sila pamilya, nga unta, kanunay silang malikay may gala sa mga katalagman, Papa Jesus. Nagingon ka man, Lord, sa imong balaan nga kasulatan o sa duha magasangpit sa imong alan, na ikaw maminaw magpatiniwala sa among mga hanyo o giyangungo. Malaumon kami, Lord, nga kining tanang among gipangamuyo, mahatagan sa insaktong tubag o panalangin. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo nga among manluluwas. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, o Espiritu Santo. Amen.

0: Kagawad dia si Wabi, good morning. Good morning kuno sa iyo mga constituents dia sa may barangay 31. Bate, nag-walking-walking ako, nag-walking sa iyo, biking-biking na sa nis kagawad dia si Wabi. Alas 4:48 na dito maglangan niya karon mga headlines, mga top stories sa atong pagparaguban. Una sa atong balitang lokal. Gilara o may gala sa atong konseho nga magtukod og kaugalingon nga gitawag nga medical waste facility. Ah, mga kaki-5, kininunot sa mga ipanglabay mga basura sa mga hospitals privado man o pampublikong hospital dere sa atong syudad. Atol sa regular session kagapon, ang chairman sa Committee on Environment nga si Konsehal Roger Abaday mo nagpadangat sa pang special report tungod sa kabalaka may galang dili maplastar ang mga medical waste material sa mga hospital mga sukin tigpaminaw. Samtang sa duga mga balita lokal, tunay nadakpan kagabi nga namaligyag siya bo Dias Barangay 17 sa gihimong bypass operation. Daingon na inyong kapitan dia si Termire nga na ayaw magpangundang kay mahurot yun mo. Nangin na lagi ninyo nagabisyo kay wa na hinungdan. Mga sukin tigpaminaw. O karon sa atong balita nasyonal. Balita nasyonal, gimog na may gala sa DPWH. Ang technical team aron mo imbestiga sa nahugnong siyam ka stories o siyam ka andana nga building dito sa Angeles City, Pampanga. Samtang padayon pa ang search and rescue operation sa mga natawunang mga trabahante dito sa maong gambalay sa may Angeles City, Pampanga. Samtang sa dugang mga balita nasyonal, personal nga giduaw ni Presidente Bongbong Marcos ang mga biktima sa sunog dito sa Parola Compound sa Binondo, Manila. Matod pa sa Presidente mo kabalaka kay tagaan mo mga kahoy, mga materials para makatukod mo balay kutro. Ay mo kabalaka kay na mga ayuda nga ihatag ninyo. Dumduman nga mukabat nga to sa City Mill 123 ka mga residente ang naapektuhan sa maong sunog dito may gala sa Parola Compound sa Binondo, Manila. Dugang mga balita nasyonal. Minority Black may gala sa Senado, wala makakuha og numero. Aron inisan ang liderato ni Senador Alan Peter Cayetano. Samtang sa dugang mga balita nasyonal, aminado si Senador Mig Subiri na wala gilayoy o wala sila insaktong numero sa planong koalisyon sa Senado aron isulong ang pagduso ni Senador Wing Gatsirian nga mo'y mahimong bagong Senate President. Mauna na diha. Samtang sa katapusang balita nasyonal, Senador Dante Marcoleta gi-question ang timing sa rekomendasyon sa kasong plunder o indirect bribery sa ombudsman o batok kaniya. Ingon si Kwan, unsa na mahinoon eh? Ako naman ay gipaspasan o pailag kaso may gala na may mamakoy bukal gugayo ni Marcoleta sa investigasyon sa flood control anomaly. Ginoo ko pastilan. Wala ito mga top stories, headlines, karabuntaga, dere sa itong pagparakuban. Sa ito naman ang balitang K5 sa umaga. Nga atod ka nato sa The Power Trio nga produkto ni Dr. Aminoy. Tested and proven na, daghan ang mga testimonya na sila naka-adunay alibyo sa ilang gihamin ng mga balatian. Kantong tagaso mga blood sugar, tagaso mga blood pressure, tagaso mga kolesterol. Imuan ninyo ni partner sa inyong kinabuhi ang The Power Trio nga produkto ni Dr. Aminoy. Pinagi sa pagtumar sa DTX 500, inabagan sa D3 Bio, og Mighty C di Alkaline Vitamin C. Dito na mo sigurado palit sa parmasya nga doon sa inyong lugar para sigurado nga legit na produkto ang inyong mapalit mga kaigsunan sa atong The Power Trio. Gusto mong makadiskwento, makabarato, labi na sa atong mga senior citizen o PWD, ayun ang good kalinti pagdala sa inyong mga valid IDs ha, para dakong diskwento inyong mangkon. Bisitahin ninyo ang atong klinika di Alternativo Office. Ang atong klinika office dres kagayan di Oro City na mahimutang dias Agora Terminal. Samtang dias Singog City, naasab sa ilang bus terminal ang klinika office mga sukin tigpaminaw. Ayaw naglangana, namulala pa na inyong mga sakit, pagmintinar na sa atong The Power Trio. DTX 500, D-Tribio, og Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Standby sa itong magbalik, mga balitang informasyon, guban pa may galay inyong maseran, mandawang sa itong pipila ka mga bulawan ng pahinomdom. Standby.
1: K5 News FM Champion.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Kung sa itong kumplito ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Sila yung edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa naman, Nuno.
2: Sir, unsa'y magipalit ka ron sa Klinika de Alternativo nga produkto?

0: ITC ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold Capsule.
1: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una na ako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw na ako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
2: I Care Gold. Alaga sa
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.

0: K5 sa umaga!
1: At ang oras, may gala sa K5 News FM, Cagayan de Oro City, Philippine Standard Time, alas 5 na sa Sayos, Kabuntagon. Tugtugaok ng manok, kalapangapi na mo niya. Nindot ng kape, why side effect? O sa kinikahirban ng kape? Ibang babalakag, taas mo blood sugar o blood pressure? Kini mo'y kapehon ninyo. Mahiligon sa black coffee, doon natay DTX Premium Coffee. Lamian kayo nga kape nga hindi man kayo kinigyong atong DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa, ala. Palitan ninyo ni, diya sa atong klinika office magigsunan na diya ang atong lamian kayo nga mga kape. Hoy, standby mo ha kay ang atong mga middle standing karon sa nagpadayong palarong pambansa mga kaigsunan dito sa Prosperidad Agusan del Sur. To ay ato mga reporters dito gikan sa K5 News 7 Philippines Maygala. Dere sa taas sa atong weather update na si Sir Justin Navarro, DOST Pagasa El Salvador City, kumusta hunta? Atong lakat sa panahon, Sir Justin Navarro, mayong buntag.
2: Sulat panahon.

0: mayong buntag, sir, mayong buntag sa itong mga sukiktig paminaw para sa itong lakaw sa panahon katong adlaw. Ang update sa itong monitor ng low pressure area gawas sa itong Philippine Area Plus Pacific kasi sa itong available nga taran niya dato sa alas 2 sa buntag. Ngayang lokasyon kayo nasa 1,585 km east of northeastern Mindanao. Sa pagkakaroon, apektado ta ng iyahang trap or extension sa eastern section of Mindanao. Karong buntag, ang Zamboanga Peninsula, Barm, Soctar, Geno, Mindanao del Norte, matinati sa mga panganuron ng kalangitan, inubanan sa tagang pagulan, kilatog pagpanalugdog tungod sa southwesterly wind flow. Samtang ang ubang dapit sa Mindanao, makasinati sa mga panganuron ng kalangitan, inubanan sa katag-katag na pagulan, kilatog pagpanalugdog tungod sa trough or extension ng atong low pressure area. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod katarangan nga ito na sa usahay kusog ng mga pagulan. Samtang ang hangin naman nato kay hit nga ito sa kastangan ng itan sa mihanang kasadpang nga ito sa kasadpang nga tepsyon kung kadagatan upside nga ito sa kasarangan ng pagbalut. Temperatura nato karong adlaw nagre-range ng 27 to 31 degrees Celsius sa heat index nato karong diri oriental kay posible nga moabot sa 39 degrees Celsius. Atong adlaw musubang unyang alas 5:22 sa buntag o masalop ng alas 5:56 sa hapon. Philippine Standard Time alas 5:02 sa buntag. O ni atong latest weather update ikan sa buhatan to DOS sa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, taghang sa lapa.
1: Sir Justin, mangutada lang kung gamay, Sir Jess, ha?
0: Yes, sir.
1: Kini bang LPA nga atong nasiplatan karon? Doon na ba ay possibility nga ma-develop kini sa mahimong bagyo o mahimong bagyo manggaling? O sa kay tawag na nin, sa naingalan itawag na nin, kung paninitan ma-develop, Sir Justin?
0: Yes, sir. As of now, sir, na siya ay high chance na ma-develop into a tropical depression, sir. Hmm. As of karon, kung musulod naman siya sa atong Philippine Air Responsibility, kaya tawagon natin siyang heat doming.
1: Doming?
0: Yes, sir.
1: Okay. Ikapila na kani siya karon og magkwani. Kapila na ni nga bagyo nga itong masinati, sir, kung panalitan manggaling. Kini swimming.
0: Karong na at taon, sir, sa 2026 kay ikaupat na siya, sir.
1: Ikaupat na. Okay, Sir Justin Navarro, salamat kay inyo diya sa DOST Pag-asa.
0: Salamat, sir.
2: Okay. Sulat panahon!
1: Na, high chance day ko, no? High chance nga mahimong bagyo may gala kining low pressure area nga nasiplatan nga pasuluray sa Philippine Area of Responsibility. Tawagon kini siyag bagyong duming part sa eastern Mindanao. As long as Mindanao apektado kita diri mga kaigsunan. Mga kaka-K5, so ato nang paabot-paboton nga makasulod sa IOR. At least preparado, aware na tadaan mga kaigsunan. Hey, good morning, Charlie Boy, Madridano. May buntag, good morning ni Mudya. Pamangkin kong pogi, Des Barangay 17. Buyet, Madridano. 4 minutos na, manakalabay, sa alas 5 sa buntag. Maray mo na minaw, dari sa itong turmanon, ang balitang K5 sa umaga. Inyong batabatas, kanginan ka K5, Martin Rapanot, mga suking tigpaminaw. At ang kumusta na itong palibot karon on Boris Patrol, kumusta itong sinads kagin ni Oro ng mga orasa? K5 Jonathan Sabanal. Good morning, AK5 Mo.
2: K5 News FM. Kampyon Report.
3: Rebuild bro, Candlelight Industry, Kitik Sunlight. Good morning, Tipay Martin. Hapit ng buntag.
1: Buntag
3: na
1: yun.
3: Hapit na nga, mo gawas ka rin, hapit na.
1: Pero mga ina ni Kurasa, unta hayag na kay karon kay murag dulum-dulum ba?
3: Okay, Pai Martin, pero ato na tanaw karon kani di puto pa ka siguro kani da kuman eh. Pat karon nakita na to do may mga ito mga gabon. But in fairness lugar po din ang napitaw, makita na to.
1: Kugonas kugon.
3: Pa kagayan ka oro.
1: Nakas kugon no. Natin.
3: Oh, natas kugon nato si Captain Colonel Captain Vicente Rua kay Pai Martin. Medyo hawan-hawan na Olimpio na ang dalan.
1: Oy, mayo very good na hindi ano.
3: Siligan oh, nasiligan oh.
1: Ayo.
3: Siligan na sa mga street sweepers.
1: Oh,
3: siligan na gapo no.
1: Ay, maayo, maayo, sayo, ay, hinlo, kayo.
3: Ayan na, kato bitang basura, dari kay Pai Martin, yung permintin na itong gatirahan. Wala na ito makita.
1: Ay, very good.
3: Very good kayo, dari.
1: Mura galing, gapon, grabe itong gapon, mga windows, yun ang marasa, daghan pa kayo. Karang maraghawan galing, gisayuhan ka sila clearing.
3: Dito speakers kay Paberten, nagandangan man dito speakod. Dito
1: medyo... Hindi kayo.
3: Bayang ang kabalakan, oh. Pero mga pandisal diri karon daghan kay mga...
1: Naglaray!
3: Naglaray. Kasi ante diri, oh, abri na siya karon at sabi tong... Kani si Putumaya, si Yon. Nag-birthday na ni kagahapon, no? At ang tuming Sabado.
1: Ayun.
3: Nagpaulay na siya. 2 days siya ang paulay, ani.
1: Amo ba?
3: Oo. Oh. Alinon, ganihang Putumaya kay Pabartin.
1: Uy, lami na kayo. Na siya, wamanin siya si Kwate. Tumaya na ganyan. Si Kwate may pare sa na.
3: Oh, si Kwate, to si Solodman. O may si Kwate dali.
1: Wanday siya si Kwate.
3: Niya, dali po ito mukuha ang uban kay Pabartin. Ito, manguaog katabitong pang... pang pare si Kwate.
1: Ah.
3: Eh, kung paborito ni Ma'am Sing, yung Nikki Pai Bisayo.
1: O, mo ba na pares yung si Kwate yun? Kala siya, Kwan, Putumaya.
3: Eh, ang say, Kwan, nanite ka ng sikreto ni mo, lahi lagi ni mong
1: ay,
4: Putumaya.
1: Ay, malibri gini ka
4: na ba? Parang, lahi gini siya malasaan. Ang iyang katay mong i-risiko gini siya ba? Kalang, actually, gini siya kalana.
3: Then, ang isa ba? Kaya, pawaton sa...
4: Ang utan naman ka.
1: Ay.
3: Laya, nilang klasik kay Pamartin. Kailangan nga pa nga po sa Maya. Nabunta pa mag-sugar.
1: Oh, right. Iyo, ano yung sugar-sugar?
3: Oh, kaniya ha.
1: Pwede na.
3: Sakto yung kayo. Dili tamang, dili po tamis. Sakto yung kayo. Sakto yung kayo. Sakto yung lami sa niyang Putumayo. Kaya hindi na ka pwede mag-sugar-sugar. Dito na. Mga pasada ng lasa kay Pamartin. So, at least lugar karon. Napo din niyo ang malunggay pandisal na baligya po din eh.
1: Oh, diri sa kuan ko Corales kay gapalit pa kuan kada buntag. Wa na lagi tong malunggay diri pagawas nato abay siyo. No na to yung standby diri.
3: Oh, say hayag na kay Pabartin.
1: Ha?
3: Oh, say hayag na kay siya.
1: Ah, mo ba lagi kay pagawas na ko after sa ko program. Gapalit pa kuan na do na kadlaw. Asa na matungga pa baligyan malunggay pandisal.
3: Siya kay Pabartin no. Ana adlaw na gani. Kita na to diha.
1: Ah, madugay ka mata siguro.
3: So, karang ipamatay mo na yung sitwasyon diri sa Kogon Public Market. Hayag na palibot. Walay angay ka palikan. Walay tutan ng dagang sabi ko. Ang mga dalan, awa na o nagpanilig na sa mga kaito ng street sweeper. So, yung sa kolokasyon ato ganato sa detex para mara depiktim ang tambal, batok sa ibitis. Gini si Kakipa, dinutan si Mara Paras Kampo, yung sumalita servisyo publikong galingawan sa Dakmayan sa Kagyan de Oro. 89.35 News FM.
2: Balita sa umaga! Balita K-5 sa umaga!
1: Malunggay Pandisal with cheese! Ah, kuyaw ni nga itong mga kwan. Itong pandisal karon. Kami update si K5 kay Kwan sa ato palaro pa badya. Okay kay mangutanan tatas mga middle standing. Danag padayon nga palarong pambansa may gala dito sa Prosperidad Agusan del Sur. Kay mga ginikanan sa excited baya kayo sa mga ano na ilang mga anak dito nga to asab dito mga nagkadayang mga events mga kaisunan. Ero, 9 minutos naman na kanabay sa alas 5 buntag, kining oras sa pagkarato sa Extend Food Supplement. Laban, pang matagalan. Dito may galan, ining usak kabaw-baw nga nasunog kagapong adlawa niya sa may barangay Puerto. Nasunog ka rin, sinino, overheat eh. I-check kami, comprehensive report kalabot nini, K5 Just Tony Pagulong, AK5 mo.
2: K5 News FM, Kampyon Report.
5: Usa ka baw-baw nga naugdaw sa sunog human nga gilamoy sa kalayo dito sa Barangay Puerto ning siyudad sa Cagayan de Oro.
6: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil.
5: Muka ba sa 100,000 pesos ang natala nga damyo suman gilamoy sa kalayo ang Usaka Baobao nga nagparking gawa sa Usaka Establishmento sa Barangay Puerto ning siyudad sa Cagayan de Oro. Ang maong sakinan nakatangag sa plakang 192 KH AIM o gingon nga giparking lamang sa tagira nga usama tud pa kagwardya sumala sa Puerto Fire Station nga usa sa mga gituwang rason o gitanaw nila nga angulo mao ang kuryente o spark gikan sa battery apan mas gipalawman pa ang imbestigasyon sa Puerto Fire Station sa pagkakaroon kaguulog kabalaka ang gibati sa tagiya sa mga baw-baw nga nasunog samtang padayon ang Puerto Fire Station komisyon sa pag-imbestiga kung unsa gyud ang tinuod nga rason o tinuod nga hinungdan sa nahitabong sunog sa Baobao.
7: Kini si K5, Just Story Pangulo, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
8: Balitang K5 sa umaga.
1: Alas 5:11 na sa buntag. Dinita may gala kay nauso na sa kunukurong kawat kinawatas motor, mga kaigsunan. Ay mo kopyan sa mga single motor. Ayaw ninyong iparking sa kanamang mga hilit na lugar. Ay nagganasag kayong nakawatag motor may gala deres nakmayas kagin ni Oro. Doon ay duha may gala na managuyab ko nun eh. Nakuhaan na huli cam sa CCTV. Yes, Barangay Carmen. I-check tabi ang kompleto detalye kalabot nini. On board sa patrol, K5 Jonathan Sabaral, AK5 Boss.
9: K5 News FM. Kampyon Report.
10: Na huli cam ang ituhan niya magkuyab. Nga babaeng lalaki. Nga gingong nangawat o motorsiklo diya mismo sa Zone 8 Lower Dagong. Sayas Barangay Carmen ng siyudad sa Cagayan de Oro. Nga itong miaging adlaw. Base sa official nga report di confrontation for Carmen, nakita agad sa CCTV nga naglakaw-lakaw pasulod sa mga dapit ang mga suspect ni itong pandang alas 2:22 sa Kadlaon.
1: Uy, Kadlaon.
10: Pagka alas 2:28 sa Kadlaon, nakita na nga gisakyan sa mga suspect ang mga motorsiklo.
1: Alaka.
10: Nga kining Ruger nga 150 FI2023 model.
1: Uh-huh.
10: Na plate number nga 320.
1: Ito na, gisakyan.
10: Kagahapong adlaw kipabantin atong itawagan ang biktima. Nga si Madeline Mudiral.
1: Uy.
10: Akong ipangutana, o kanibang motor inutang ba or sikanan? Batal pa niya. Sikanhan lang niyawat upang napalit kining motorsiklo diya mismo sa may barangay Biyapas pinagi matulpas sa kining cash o usap pa lang kining katuig nga to sa ilhang panimalay.
1: Adios.
10: Tungod kay sa ilang pag-review lagi CCTV kay na nabantayan man nakapamantayan nga to matalas buntag wa naman lang motor nga giparking na suwas ng panimalay.
1: Sa gawas na diyan. Wala nakasunod sa gate. Gawas.
10: Oh, gawas silang malay kipaparten pero ilang malay o mag-gate kipaparten.
1: Ah, okay.
10: Saka naman do. Kumanay mga git-git yan sa may dagong.
1: Uh-huh.
10: So katoy, pag si review si team yan, sa mga silingan, ito nakita ang ining babaeng lalaki, baklay-baklay pa, pasunod, mga 8 minuto sa 6 minutes kita patimgi. Ang kasis motor tumabay, dayon, pasuto yung maragway na hitabo, nga marakilhar niya pong motor ang ilang gamit.
1: Wala nakatagag ang, wala nakatagag ang yabis motor, o tan, kayo doon na mag-iuban, dalira rin mga kawatan nga maka, sakay kay uban malimta dahil binag makagrayta kato siya wala improvise
10: nakalak,
1: dito kay Abi
10: nakalak matod pag kanilang motor kay Pa Martin
1: nakalak pag ina
10: atong ipangutana
1: atong
10: ipangutana kay Pa Martin kay sa ato lang pagduda gumantay nga masangil ta but doon nagipon sila yung mga pagduda kay kaning motor ba prinda kanina ba yung gipalit nila cash sa first owner niya ang ipangutana na to kani na bay duplicate ilang yabi. Base ina nakita pa Martin ba? Pero basta mapo nang gitutukan karon pero di pa padud na matud pa nga. Masangil sila. Ilang giatuan pero man akurat lang matud pa kung gipalitan nila nga nakawat sila yung motorsiklo.
1: Nakaya ba na kawatan sa tanan ng mga master key na sila? Kompleto sa na sila tanan?
10: Yes, kay Pa Martin. Pero kani ako ma pero kani ako motor di kini lang magamit ang master key.
1: Ay ka, kumpiyansa. Ay kumpiyansa. Grabe ba?
10: Kani ani ang motor kay Pabatin kung ilaning kawatan magproblema gyud po sa sonahan.
1: Naklaro mo na ba klaro kay to sa kwan ug ma zoom gyud to pagayo tong mga naong atong mga kawatan magila gyud kay to. Kay wa man naka face mask, di ba? Wala naka face mask.
10: Karon gibuhat lang kay Pabatin kay video blast man lagi matud pang CCTV sa mong lugar. But kaya na magamitan na o kining enhancement lugar.
1: Enhancement.
10: Ay,
1: itik
10: naman kay Karol. Labi na nga, i-refer nila dito sa RACO sa Addis Abbey Crime Unit. Aron sa ma-enhance kini mga hulagway sa mga suspect. Kini ba, mga noted ba rin kawatan din sa mga motorsiklo sa takbayan sa Cagayan de Oro. Kaya sunod-sunod naman kawat karong kita Martin.
1: Oo, dagana na kawatan, correct.
10: Oo. Ito yung gagapong adlaw, doon na po i-reported incident, kawat motorsiklo. But ito pa rin pang tingin sa daw karon kung ang tagiya makapost ba na di ba yung detalye aron tumakwa po dun sa kalambuan ni Kiba Batid ko na recover na ba ang motorsiklo. Kaya kanimang tungkol sa nakuha ng CCTV footage o sa nagpadayang investigasyon sa kapulisan, nakuha sa magpaglaong karon sa pamilyang mudiral nga madakpa dahil ng suspect kung mapalay kanila ang maong motorsiklo. Yung karoon pala yung nasabang gihimong makuting investigasyon sa otoridad sa police station for Carmen, aron masikaw o kahilan yun ang suspect Kiba Batid sa maong nga krimen.
1: Atong tabaga na tanang biktima nga og panalitan ma-recover yung motor, madakpan to suspect, pailan yun yung kaso? Kaya doon na rin mga kinaiya sa ubang mga biktima, mauli ilang mga butang, hindi na sila ganagpailo kaso. Munang mag-gara ning mga kawatan, kini mga karnaper, motornaper, unsa ba na din mga klases kawatan eh, mag-gara o balik-balik sa ilang bisyo pagpagawat, kaya una-una nila, okay lang, kaya madakpan ta, basta iuli na natong butang, wa may kaso na to. Pero dito manakpan, happy all. Munang atong advice ang inang mabiktima nga iyag yung wailag sumbong para matagam ng mga kawatan na K5 Jonathan.
10: Yes, K5 Martin. Ang inani K5 Martin sa atos Pilipinas, Nasus, Pilipinas, K5 Martin. Kung anong tanawan man good, kung itong wala kayo mo file o kaso po kay pag makuha lang item, din lagi nila po dito, wala lang kaso K5 Martin.
1: Maulagi.
10: Ay matod pa ka, kung makuha man good ang usaka putang kinawat, mukhaan matod pa ang kaso. Useless lang kay Papatin ang ilahang filing fee. Mas maayo na lang kay Papatin. Ako po'y balaod doon karon maguduso. O ka nga putlag isa ka kumag ko ang mapamatulan ng awag kay Papatin. Kaya para...
1: Iyon na pa.
10: Juan. Para bang nasun kay Papatin ba nga
1: putlag kumag ko. Meri pa sa ato ng mga sensitibo kay Dere.
10: Human rights mo na yun.
1: Human rights na yun. Doon na
10: yun. Human rights na yun. Pero ka na kay Papatin, huwag ka na ma-realize yun. Good na. Siguro, pag yun, patupad na, masampu lang sa katao ko. Maputlag kumag ko.
1: Dagan matagal.
10: Mangawat. Ay, basta kay mayon ka, peaceful yun siguro. Wag yun mangawat motorsiklo kay Papatin.
1: Sige.
10: Namagay mangawat, pero accidental lang lang kay Papatin. At ang mga nalulong yung bisyo.
1: Yun na.
10: So, address kay Papatin, muna ito na ipos. Di awalita, gikan sa lokasyon. Ako ka na ito sa Duta X500. Epektibong tambal, batok, diabetes. Kinis ka T5, dilatang terminal. Alas kampiyon sa balita servisyong publiko Kalingawan, Sulakbayan, sa Kagayan di Oro. Ito lang po yung 3K5 News FM.
8: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
1: Ay mong kumpiyansa, katong nun ay mga motor single. Ay mong kumpiyansa, kay grabing nga biktimas kawats motor karon. Okay, morning middle standing. Okay, overall and partial, unofficial middle tally. Sa nagpadayong para rong pambansa, mga kaingsunan. Gagawin mo kay NCR, may nanguna gyapon. Doon ay duha ka mga gold medals. And then gisundan sa Region 1. Dasabdayon ang Region 8. Ikaw pat may gala ang Region 3. Uy, nasa bang Region 10? Okay ka siyo? Okay, thank you. Nakasood pa sa top 5. Pero wala pa man eh. Dugay, layo pa man eh. Layo pa man eh may gala, no? Partial pa ni siya. Mga suking tigbamin. At least, good news. Kaya ang Region 10, kita na address kagayin ni Oro, Region 10. Sulod na sa top 5 may gala sa nagpalayong palarong pambansa. Dito may gala sa Prosperidad Agusan del Sur. Doon ay duha ka silver sa pagkakaroon. O niya, Osaka bronze medal mga kaka-K5. Ala, good luck. Kumbati mo na, atletas Region 10. Atletas sa National News, may gala. Tagapon lagi dito sa Senado. Doon ay gipresentar man si Senador Amy Marcos. Video presentation, may galas mga... Doon ay mga lihok lagi nilang buhion nilang cha-cha o charter change. Mga kaisunan. May palag may gala si Senador Mig Sumire, inyong Senador sa Mindanao. Ingos mi Mig Sumire nga, unparlamentary mo na. Purpida ni si Jigs, Migs, Okay sa mo, okay sa ni Mig, inyong Senador sa Pulos Mindanao. K5 na net pa sa'yo sa News Department, K5 mo.
8: K5 News FM.
11: Hampyon, Hampyon Report.
12: K5 Bang Martin na himong emosyonal ug init ang unos sa sesyon na kagahapon Senado human gihangyo ni Senator Juan Miguel Zubiri nga i-delete ang official nga record sa Senado sa video presentation ni Senator Amy Marcos. Daya gagiilan ni Zubiri ang material isip usa ka horrible propaganda tool ug dili angayang ipakita sa plenaryo. Matos si Senador nga klaro nga adunay gidapigan ug tinguhang mang impluwensya ang nasugutang video nga mibatikos sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. Ingon man sa pipila ka senador, lakip na kang kanhi Senate President at Tito Suto. Una nang gibulgar ni Senator Marcos ang posibleng amindahan ang batakang balaod aron pugngan sa pagkandidato ni Vice President Sara Duterte sa maabot 2028 ang national election. Kini nga balita topic kanato sa DTX 500 ang piktibong tambal batok diabetes kinis ka K5 na net pasayon. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM.
11: Balita, balita, balita K5 umaga.
1: Pero inyo madamduman no, niya itong previous election. Madamduman ninyo may gala nga doon na ito'y rally dito sa Bukinon ang daga ni Bongbong Marcos. Ang papa ni Senador Mig Sumiri, huwag yun gakwa ang kamot, marag naisdaban ba ni PBBM? Diba damduman ninyo na? Mga kaki-five. Pero si Senador Soto, mga kaigsunan, may angkon man nga nagtagbo ko sila, pero ang ila ko nang giskutan, kay mga player ko sila, mga golf player ko sila. Nagtagbo sila sa usas sa mga hotel ni Kini Bangkwan, Congressman D. Amoy atong Speaker of the House karon. Pero ako no sila naghisgot, mga kaigsunan, kalabot nining charter change may gala. Ay, Ginoo ko. Grabe, Gino. Basta gani sa administrasyon, may galang ang mga issue manggawas. Todo rescue dining uban. Nakamunay bahala, di mo sabot, ha? Senador Marcolita o Senador Estrada, bagong Vice Chair, may galas, Blue Ribbon Committee. Kini. Anani, kay mapaspasa na siguro investigar ang flood control anomaly. Sa detalye, K5 Kamel Marquez sa News Department, K5 Mo!
11: K5 News FM, Hampyon, Hampyon Report!
13: Hello, sa Senado, sila Senator Dante Marcoleta o Senator Jinggoy Estrada is the Vice Chairperson sa Blue Ribbon Committee nga nimbisiga sa giyang flood control corruption scandal. Kabayan usab sa majority members sila Bongo, Robin Padilla, Mark Villar, Camille Villar, Jesus Cudero, Aime Marcos, kininga balita. Atod ka nato sa D3 bio ang D3 nga doon ni Vizio o ang Vizio nga doon ni Vatman D3. Kinisa K5 Camilo Marquez, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan, sa Cagayan de Oro ng Ogo City, K5 News FM.
11: Balita! Balita! Kisa! Umaga! Balita ang K5 sa umaga!
1: Nawala akong bilib ni Senador Panpinulakson sa tinuon lang. Sa dihang naghupot siya may gala sa Senate Blue Ribbon Committee, imbis nagtuta may gala nga kini, kay dunay prinsipyo barugana ni, kay independent ni og independente ni og mindset. Pero naunsa na ba hinoon? Napaldo man ta makaigsunan sa atong kuan, sa atong mga expectation, mga kikikifag. Anyway, dito siya ta may gala sa update ni PRRD. Matod pa mga kaigsunan, PRRD, formal nga misumiter ko na og Weber aron dili motunga sa unang status conference dito sa ICC. Dugaw balita sa News Department, K5, Sai Ilevera, AK5 mo!
11: K5 News FM, Hampyon, Hampyon Report!
14: Formal nga gibalibaran ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang iyang katungod nga motambong sa unang status conference alang sa iyang mga kaso nga crimes against humanity sa ICC nga gikatakda ug mang-adlaw Mayo 27. Gisumite sa legal counsel ni FPRRD nga si Peter Haynes ang gipirmahang waiver sa 81 anyos nga kanhi Presidente ngadto sa ICC Trial Chamber 3 kagahapon adlang Lunes Mayo 25. Una niini giuyo sa ICC Trial Chamber 3 ang hangyo sa kampo ni Duterte nga tugutan kining mosaylo sa maong hearing hangtod lamang kagahapon aron ipadala ang nasampit nga dokumento. Kini nga balita atin ka nato sa Mighty C ang Alkaline Vitamin C. Ako si K5 Sai Aloe Vera para sa Kampira Balita, Serbisyo Publiko, Galingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
15: Balita! Balita! Kisay! Umaga!
16: Balitang K5 sa umaga!
1: Kaya kayo sa Cibos, Danilo Dulay, oh. O masapon ko rin yung kawatan, pultla na niyag ulo, ayun na pa. Ah, good morning yung wanya, Danilo Boy. Danilo Dulay. Alas 5.26 na sabuntag. Sa ating pagbalik, ha? Inyo nang mabati ang atong K5 kumustahan. Pinagi sa itong mga isong simian sa K5 News sa Philippines, mga suking tigpaminaw. Humad lamang nining atong pipila ka mga bulawan ng pahinumdum. Stand by.
17: FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May kumso!
19: Clinical Spore Biotics, nga 45 probiotics, at 280 billion CFU, nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori, nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Extend Food Supplement for Men.
20: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipiti bogit.
19: Extend Food Supplement for Men.

0: Higgs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: IKU Gold, ang maski pakusog o maski pepekibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta o magsigi katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo o himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc o gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og iCare Gold og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved nga iCare Drops.
3: Balitang K5 sa umaga!
4: Balitang K5 sa umaga!

0: Oras sa K5USFM, Cagayan de Oro City, Philippine Standard Time, alas 5.29 na sa buntag. Balita din sa itong pagpanaguban sa tulumurong balitang K5 sa Wanga, hulat-hulat ang may gala sa Linyada karon sa itong mga igsong sibyan alang sa itong ka-K5 kumustahan ang mga suking tigpaminaw para paghatod sa mga balita o informasyon gikan sa itong mga sister station. No, mga balita gikan dito sa Puerto Princesa, Palawan, dito sa Tacloban City, o gaingo mo na sa Santiago City, mga suking tigpaminaw. Pinagi sa itong ka-K5 kumustahan mga kaigsunan. Kining oras may gala, alas 5:30 na, hatod grato sa Dio Fresh Roll-On para sa puti o gumot ng ilok. Gamit na sa Dio Fresh Roll-On. Yan na, ang atong ka-K5 kumustahan.
1: Mag-check na tayo ng ating mga signal sa ating pong mga kasamahan. Unahin po natin mga ka-K5 ang Cagayan de Oro.
2: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
1: Magandang morning, K5 Martin. How are you? Good morning.
0: Good morning, good morning. Magandang umaga sa ating lahat. Kung sino pa yung malaking katawan, yan pa ang first honor. Back to you, K5 Condrad. Okay, loud and clear ang signal po dito sa CDO.
1: K5 Condrad. Maraming salamat na K5 Martin.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
1: Ang K5 Tacloban po sa pamamagitan po ni K5 Oximer. Good morning, K5 Oximer.
3: Opo, magandang umaga K5 Conrad, mga ka-K5 dito po sa Tacloban na 5x5 ang ating signal. Back to you!
1: Thank you very big K5 at Tacloban.
2: K5 News FM, Palawan 103.9.
1: At sa K5 Palawan naman po tayo kay SM John Paul Bacoco. Good morning, SM!
4: Morning, mga ka-K5! Yeah. Saan ba nag-originate yung ano na yung 5x5 na yan?
5: Nakulabalitang
4: mga... Ha? Saan ba nang galing yung 5x5 na yan?
0: Kulang isa para...
3: Arminas!
4: Ayun! Sabi... Bikini men! 5x5! Pero napakaganda ng signal ninyo dito sa amin ngayon. Kahit kahapon pa walang... Kumbaga... Tigil ang kaambon nandito sa amin, kaulan. Mayat maya ang pagbagsak ng ulan, pero napakaganda ng signal ninyo mga ka-K5. Back to you, K5 Conrad.
1: Maraming salamat na K5 SM John Paul. So let's rock and roll! Oy, K5 Martin, bakit kinakailangan magtayo ng medical facility dyan sa AOR ninyo?
0: Yes, KK5 Kondad, yan ang mga isa sa mga problema namin dito.

0: itong medical waste ng mga hospitals dahil wala kaming medical facility dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Mga waste materials namin ibibiyahe pa ng General Santos City, Davao, dahil wala kaming facility para sa mga waste materials ng mga hospital. Kahapon, during the regular session sa aming konseho, imunangkahi ni Kagawad Roger Abaday, siya po ang chairman ng Committee on Environment, mga kaki-five, na magtayo na ng sariling medical waste facility ang Cagayan de Oro City dahil sa marami na ang mga hospitals dito, and then plus the mga diagnostic clinic pa. As of now, for the record, mga kaki-five, yung pampublikong hospitals namin ay abot na ng apat, no? And then, siyam na mga private hospitals, dagdag pa yung aabot ng 37 na mga laboratories and diagnostic clinic dito sa amin sa Cagayan de Oro. Then, verify mga kaki-five na daily, no? Mag-ano kami ng mga waste materials na abot ng 14 metric tons. So 14,000 per kilo per day ang mga basura ng mga waste materials. Yan ang mga inaabala na sa aming mga opisyal dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ito namang proposal mga kaki-five, mayuriya ang inaprobahan ng aming council dito at iniundurso na for budgeting doon sa aming Executive Department, mga kaki-five. Samantala, ito na naman problema namin dito sa Cagayan de Oro. Bago lang yung electric rate increase namin dito, ngayon naman itong plano ng Cagayan de Oro Water District namin na 40% water rate increase, mga kaki-five. Ang water district namin, kinumpirma kahapon ng chairman ng Board of Director, kaklasmate ko to during high school days, is Dr. Jerry Caño, na may petisyon na silang sinusuniti doon sa LOA itong 40% increase sa aming panubig dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. At ito naman, of course, ang mga reaksyon ng aming mga kababayan, angal ng gusto, sana huwag muna sa ngayon dahil sa mga crisis, mga kaki-five na aming na-experience. Hindi naman kami dito, but lahat tayo na-experience natin ang crisis sa ngayon, mga kaki-five. So yan lang ang mga maiinit at viral na mga balita mula po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Back to you, kaki-five Conrad.
1: Thank you very much sa kaki-five Martin. Buhay kaya itong drug suspect na nakipagbarilan sa pulis? At bakit ito nakipagbarilan? Natunugan ba niyan na yung kanyang bebentahan ay isang otoridad? Aba, kaki-five Oksiber, ano lang istorya?
2: Opo, kaki-five Conrad, no? Dito sa amin sunod-sunod na insidente o magkasunod na insidente ng, na-involve ang ating mga kapulisan. O dahil noong nakaraang araw ay isang pulis din ang kinagat ng nag-amok na tricycle driver doon sa Oras sa Eastern Samar. Oo, at kahapon itong incident rin na sa Barugo, Leyte, sugatan lang itong lalaking suspect na nasa drug watch list matapos makipagpalitan ng putok o sa isang pulis. Nangyari ito sa Barangay Busay, Barugo, Leyte naman. Oo, kahapon ng umaga. Itong si suspect, kinilalang si alias Rio, 40 anyos, wala itong trabaho at residente ng Barangay Kuta, no, sa nasabing bayan. Batay sa inisyal na investigasyon ng ating mga kapulisan ng Barugo MPS, itong biktima na si Police Corporal Rex 36 anyos ay off duty niya kahapon at tinambangan, ano, binabantayan pala siya ng suspect mga banda alas 6 ng umaga. At ayon sa ulat, sinalubong umano itong suspect or sinalubong ng suspect ang pulis habang nakatutok na ang baril. Oh, sa at sumisigaw na kumbaga sa waray pa, ginpi personal mugod ako. Oh, kumbaga sa Tagalog, pinay personal mo talaga ako. Oh, gaganon yung nangyari. So bago siya nagpaputok. So hindi tinamaan ang pulis. Dahilan upang gumante itong pulis at pinaputukan din ang biktima at tinamaan sa balikat itong suspect. O, napag-alaman na ang suspect ay kabilang sa drug watch list at dati ring nakulong. O, noong 2019 dahil sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga at panggugulo. O, ngunit nakalaya matapos magpiansa. So, mga K5, nirecover sa crime scene ang dalawang baril at isang extra magazine na pagmamayari nitong suspect. So kasalukuyang nilalapatan ito sa isang ospital at sa sampahan ng kaukulang kaso ano, sa sandaling gumaling ayon sa ating mga otoridad. Habang ang pulis naman ay nasa kustudiya na ng ating mga kapulisan para sa mas malaliman na investigasyon ano, at nararapat na disposisyon. So yan po mga ka-K5 ang ating mga viral na mga balita ano dito po sa K5 News FM Tacloban. Back to you ka-K5 Conrad.
1: Maraming salamat K5 Auximer. Tama ba yung nakita kong future dito? 26,000 na punong kahoy? Baka kung tama itong video na mula po dyan sa Palawan, baka makalbo na ang isang bahagi ng bundok yun dyan, SM.
3: O kaya nga kanina yung 5x5 dito, kahit 10x10, kaya ko kayong produsan sa dami ng punong kahoy na puputulin nila. Tama, mga kakay-5! 26,000 piraso ng mga punong kahoy. Yung pong nakatakdang putulin dahil sa operasyon ng pagmimina ng dambuhalang kumpanya na mag-ooperate dito sa Palawan. Alam nyo naman po, dito sa amin, pag usaping pangkalikasan, eh talagang yan yung isa sa inaalmahan ng mga NGOs at ilang grupo na nagmamahal sa kalikasan dito sa lalawigan ng Palawan. Kaya lang, sabi ng DNR, abay dumaan daw kasi sa legal na proseso at environmental safeguards yung gagawing pagputol sa mahigit 26,000 na mga puno para sa operasyon ng Birong Nickel Corporation dito sa lalawigan ng Palawan. Oh, ayon naman sa ahensya, hindi naman daw sabay-sabay ang napuputulin. Kumbaga, hindi biglaan yung gagawing pagputol sa 26,000 na mga tawag ito? Naturally growth na mga punong kahoy. Mga ka-K5 kasi phased implementation daw ito. Ibig sabihin phase 1, phase 2, mga ka-K5 at meron naman daw kondisyones dahil kinakailangan daw na magtanim ng kumpanya ng 100 na mga indigenous seedlings bawat isang puno na puputulin nila. Kaya aabot daw sa 2.6 million na mga seedlings yung kailangang itanim ng kumpanya ng Birong kapalit ng 26,000 na kapirasong puno na puputulin nila. Eh yung mga naturally growth, hindi naman yung bukas, malaki na kaagad. Diba? Eh tatagkakain pa ng taon yan. Kaya medyo nakataas yung kilay ng mga nagmamahal ng mga taong o yung grupo ng mga nagmamahal sa kalikasan sa Palawan dahil dito sa napipintong operasyon ng Birong Nickel Corporation sa aming lalawigan. Samantala, pagkaganon pa man sa kabilang banda, masaya naman doon sa Brooks Point, Palawan, yung mga ka-K5 natin dahil nabigo yung isa pang kontrobersyal na kumpanya ng pagmimina na nag-ooperate na kahit questionable yung mga dokumento at sinasabing wala pang mga kaukulang dokumento ay sinisip-sip na nila yung mga mineral dyan sa Brooks Point, Palawan dahil hindi ho napagbigyan At bigo na makakuha ng endorsement mula po sa ICAN Board ng Brooks Point para sa hinihingi nilang Strategic Environmental Plan o yung SAP clearance. Kasi sa Pilipinas, yung Palawan lang yung merong special na batas, yung SAP law, na bago ka makapagtayo ng istruktura dito, dapat may SAP clearance ka bago ka maisyuhan ng Environmental Clearance Certificate o yung ECC ng DNR. So hindi nakuha yan ng Ipila Nickel Corporation, kaya masaya yung mga taga Brooks Point, hindi kagaya doon sa operasyon ng Birong Nickel na kakalbuhin na yung kanilang aabot sa 26,000 na mga puno dyan sa kanilang kabundukan. Yan yung malungkot at masayang balita mula dito sa amin sa lalawigan ng Palawan. Back to you, K5 Conrad.
1: Maraming salamat, K5 SM Chanpol ng K5 Palawan. Eh kahapon ang ating inihatid na informasyon sa inyo o mga pagbalita, apat ang patay, dito na naman ngayong umaga, lima naman ang ating ibabalita na patay din o nasawi. Ano? Ito naman ay dahil nga sa nangyaring vehicular accident sa pambansang lansangan ng Barangay Rizal Luna, Alicia Isabela. Sa limang nasawi, kabilang dito ang isang 6 na taong na bata. Ano? At sa mga ginawang special na pagtugay-gay ng ating K5 News FM Santiago sa nangyaring vehicular accident sa pangulan ng ating SM, abay ang mga involved dito ay isang trailer truck na multi-purpose vehicle at motorsiklo. At sa initial na information o initial investigation na napagalaman ng K5 News FM sa Chief of Police ng Alicia Municipal Police Station kay Police Major Felix Mendoza, ay pagdating umano sa pinangyarihan ng insidente dun sa nabanggit na barangay, bigla umanong napunta sa linya ng trailer ang Avanza. Kaya nagkasalpukan itong dalawang sasakyan at dahil sa lakas ng impact, napunta sa northbound, ano? Napunta sa northbound yung northbound lane yung truck at sumabog pa yung kaliwang gulong ng nabanggit na trailer truck. At eto naman, bigla naman paparating itong isang mabilis din sigurong itong single motorcycle ay sumalpok ito. Dahil sa lakas ng mga nangyaring salpukan o pagkarambola ng tatlong nabanggit na sasakyan, dito apat sasakay ng 6 na Avanza, kabilang ang isang ang driver nito, kabilang yung isang pasahero nitong babae at isa pang pasahero sa likod ng Avanza at yung bata na allegedly tumilapon doon sa sasakyan ng Avanza sa lakas ng impact ang nasawi. Itong apat na to ay nasawi. At yung single motorcycle na galing ng Santiago City, papasok sana sa kanyang trabaho sa Kawayan na hindi na rin na nakaiwas, ano, sapagkat sumalpok din siya, ano, sa nabanggit na banggaan ng dalawang nabanggit na naunang sasakyan, kabilang din siya sa namatay. So, kumbaga, a 5-person died in a vehicular accident kasama na yung bata. Maliban dyan, yung dalawa pang pasahero nung Avanza ay nasa isang paggamutan dyan sa nabanggit na bayan sa Alicia Isabela. Yung Avanza ay galing ng Quezon City, papunta sana ng capital town ng Isabela and that is City of Ilagan upang bisitahin yung isang kamag-anak nila na kapanganganak. But the tragedy happens dyan sa baybayan ng Alicia Isabela. So patuloy pa rin ang bang isinasagawang masusing investigasyon kung paano pa talaga ang naging pangyayari. Nakatulog ba yung driver o something na yung truck naman ay sumabog muna yung kanyang gulong bago ito nabangga ang mga nabanggit na sasakyan involved dito. So yan yung mga ini-establish ngayon ng Alicia Municipal Police Station in connection dito sa nangyaring vehicular accident. Sad to say, 5 buhay ang nasayang dahil nga dito sa nangyaring aksidenteng ito. So yan yung trending na balita na naman namin kahapon na kung saan nung unang trending natin nung Monday ay sa bayan ng Santo Tomas Isabela na kung saan nirat-rat ng ilang mga armadong grupo ang ilan lamang nakipamiesta sa bayan ng Santo Tomas Isabela. So guys, medyo sa amin dito, medyo not good ang magbalita sapagkat patay, puro patay ang aking hatid sa inyo dalawang araw na. So, kumusta kayong lahat dyan?
3: Kumusta ang panahon dyan sa inyo?
1: Init. Grabe, katulad ngayon. Oh, grabe, Katulad ganyan, sabi ng provincial government of Isabela through the PDRRMC, 45 na naman, papalo na lang kami sa 45 ang heat index.
3: Grabe. Umabot din kami dito ng 45 degrees Celsius eh. Pero ito nga, paulan-ulan at manakanakang mga pag-ulan yung nararanasan namin dito sa Puerto Princesa ditong simula pa nung nakaraang araw, mga kakaipaib.
1: Okay, kumusta naman ang Cagayan de Oro? Kumusta ang mga usapin dyan sa Balarug Pabansa?
0: Sa ngayon, no, sa latest, ang Region 10, dahil under na sa amin ang yung Region 10, Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Nasa ano kami? Nasa top 5, no? Sa partial report. Nanguna ang NCR, no? Initially, sa report ng ating mga kaki-5 reporter doon sa Prosperidad, Agusan del Sur. By the way, dito sa amin, no? Trangkaso yung inabot sa amin dito dahil mainit, aabot ng 40 to 41 degrees yung heat index. And then, pagdating ng hapon at gabi, malakas ang ulan. So, ang daming mga sakit na trangkaso inabot namin dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, mga kaki-5.
3: Pero maswerte, yung mga, maswerte pa rin yung mga taga Cagayan de Oro kasi pwede nilang maiwasan yan kung iinom sila araw-araw ng D3 Bayo at ng Mighty C. Mabisa yan sa mga trangkaso.
0: Ayun nga.
3: Mga kaki-5. Ewan ko dyan sa Tacloban.
1: Okay, Tibetan, go ahead.
2: Alright. O, ganun din dito sa amin, trangkaso at ubusip po ano, dahil sa ating babago-bagong panahon. Anyway, from City of Hope, K5 News FM Tacloban, K5 Oxymer, Asidre, Maupay, Gaaga.
1: SM, go ahead please.
3: Kala ko, may kwento. Paalam na pala. Maraming salamat, mga kaka-K5. Bukas, kahit na holiday, dito pa rin kami bukas, makakasama ninyo, mga kaka-K5. Ako naman, K5, John Paul Dacoco, mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, the city of the living God. Back to you, K5, Conrad.
1: Thank you very big. Okay, K5, Martin.
0: Okay, mula po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, the City of Golden Friendship, the Gateway of Northern Mindanao. Ako po si KK5 Martin Raparot nagsasabing, mayong buntag, kanatong tanan.
1: Thank you guys, thank you very very big. See you again tomorrow. Mula po dito naman sa 100.1 MHz, K5, the News FM San Diego, K5 Conrad De Los Reyes. Magandang magandang umaga po sa ating lahat.
0: Inyo nabati, maigala, no? Ang atong K5 kumustahan, pinagi sa atong mga isong sibyan sa K5 News sa Philippines, mga sukintig paminaw. Tanday mo niya sa dugang mga update sa atong palarong pabansa. Matagkaroon ko niya, muhatag o report, maigala, ang atong mga K5 reporters nga gipadalag yun dito sa Prosperidad, Agusan del Sur. Sa nagparayong palarong pangbansa 2026, mga sukintig paminaw. Kaya pikita suras ang ato programa may galatod grato sa The Power Trio. Nga produkto ni Dr. Amin Oy, Tisid and Proben Akiri. Katong ano na yung mga gihambin ng baratian sama sa diabetes, arthritis, tagas o mga kolesterol, tagas o blood pressure. Imo ang partner sa inyong kagalingon ang atong The Power Trio. Dako kay kinikitaba, gikikatabang. Daghan ang mga testimonya nga nagpadayag sila ng alibyo. Adunay karangan sa ilang mga gihambin nga balatian. Tumara ang DTX 500 inabagan sa D3 Bio ug puno sa vitamin C ang Mighty C the Alkaline Vitamin C. Para legit ka produkto ha, ang inyong mapalit, siguro ha. Nga diha mo mapalit sa mga parmasya nga duol sa inyong lugar. Kay daghan kayo mga imitation ini karon, daghan gisuroy-suroy diha sa Talawigas, Misamis, Oriental, sa Bukinon. Ayaw mo diyan na, ha? Dito gin mo sa mga pharmacy. O di ba ka, di ata sa itong klinika, di Alternativo Office. Deris Cagayan de Oro, ang klinika office na to, na Adias Agora Terminal. Sa mga senior citizen o mga PWD, ay ninyong kalinti pagdala sa inyong valid IDs para dakog discount ang inyong mga tagamtam. Samtang diyan sa Ingog City, naasab sa ilang bus terminal, doon sa ilang bus terminal ang clinical office, mga kaki-5. Doon ma, sa magtak na sa mga sesyon. Sa atong tulumanon ang balitang K5 sa umaga, alas 4:30. Tayo ngon sa lasay, sa magtak na sa kabuntagon. Nakalas ito magkaragkuhan sa K5 News FM Philippines atong CEO pinagi ni Dr. Amiloy atong SM pinagi ni K5 na Daniel Sarmiento sa Technical Department K5 Erwin Cueva. Kini na lang inyong ubos galagad sa kahinaan ka K5 Martin Rapanot Maingon na lamang para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko karingawan sa Cagayan de Oro City. Kini ang K5 News FM. May butag sa taran.
4: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: K3 Bio!
7: Gusto tong kumplito ngalan?
8: Mario Uriba.
7: Pila edad?
8: 20.
7: Nag-aasa?
8: Puntod.
7: Tay, unsa mga produkto sa klinika de alternativo yung ipangpalit karon?
8: Ang karon, mamay karon na D3 Bio. O na ako, ipangyap mong karon nga D3 kay Bandel o Maitinig.
7: Kaya ang tunsin mo mga produkto pa kanang kabalatian sa lawas?
8: Kini akong ubo sa una, naundangan ako D3 Bio pagkong kahit D3 Bio karon, may akong ubo-ubo.
7: O ano, ubo-ubo si Ponce mong paggamit?
8: Karon, ibalik ako ubo, ibalik na pagpulot.
7: Balik na pagpulot ka?
8: So,
7: unsa may mong kaagat sa uban ng mga maagat sila sa paggamit sa mga produkto?
8: Iagat mo ka mo nga magpait mo anak yung mintinan, tatay na mintinan sa mga little bio, ay bad mga
7: little extra
8: ba rin? O may tisay, o pangkat, ay bitik.
7: So at least karon nga sa mga paggamit na baskog na pagbalik?
8: May baskog ko na yung undangan ako sa mga tunga si Mara at tunga sa Kinsina, ubong mo ko.
7: Karon sinyalis na ba ni nga magamit kas kanunay?
8: Balik na yung karong kay para di kong ubuon.
7: Salamat kita ya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DTX 500.
9: Good morning dia. Unsa tong kumpleto ngalan?
10: Ngayong buntag sir. Si Abdul Rashid Diego. So po yun sa...
11: Thank you kayo sir.
10: Napasulo sa Agora.
9: Kaila may edad?
10: 46.
9: Unsa man nga produkto sa klinika de alternativo ay mong gipalit?
10: D3 so may TC.
9: Unsa man nga nung nagpalit man kaning produkto ha, unsa'y nakahatag kaayo sa mong panglawas?
10: Sa may TC, kuhaan mong good kaning akong trabaho, mga lalako, mamaligay o mga kariyat ng kuhaan. So, humakain mong kuhaan eh, makondisyon ko.
9: Makondisyon ka?
10: No, kanahan ko pamaligay ba din kuhaan mong good na ako'y dating sakit nga kalori sa halwa na kuhaan ko sa akong diabetic. Actually, akong diabetic, 780. Pero ako karoon na normal naman ko. Niya ginamgaling ng pera.
9: Sir, unsay may kaagahat sa itong mga sukinting paminaw?
10: Sa itong mga sukinting paminaw, gawas nga inom kita sa mga gitukuhan na sa mga tambal, unaw na ito ang Ginoo. Kaya siya may gahatag sa ato o solusyon sa itong mga problema.
9: Salamat kya sir.
6: DTX 500. Pabali sa mga butika.
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.

0: Kaya ang sugali nalagay mapuslan sa brain kaya may Alzheimer's na. Dito na sa D3 bio. Ang D3 bio na, ang BCO na mag-produce o keton sa lawas para nga muhatag og alternative nga fuel as a source of energy sa ato ang mga brain cells. Yung ana mga higala kay importante. Na ang fully nga nasabta na ito, labi na ganyan sa mga mag-edad. Ganong kita recommend og D3 bio. Kung sa ganito ay pinaka nindot nga klase sa vitamin D3 karon nga naas butika. Basta vitamin D3 na ganito isgutan niya may virgin coconut oil. Pangita ka nun ay ang tatak D3 Bio.
1: D3 Bio! Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na? Ipalik! Kag protektahan ang memorya! Mag D3

0: Dream Bio.
1: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO.
2: Mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
0: D3 Bio. Health News. Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Padain ta mga igala. Padain ta mga kaki-five. Dari sa Tulumanon, Foro de los Pueblos. At oras maigson alas 7. On top alas 7. Oras na ganinyo sa DTX Coffee Mix. Coffee na detox pa. Ano may gala, pinaka-the best, guy. Ipa-alerto dito may gala. Ang imuotok, alerto na ka mga ison para sa trabaho. Focus ka sa trabaho. O niya, naka-detox pa ka mga gala. Inala ka nindot ang DTX Coffee Mix. Ano ay mga DTX Coffee Mix, matagad no? Para mga igala, di ilang dito ang ingontang ready to work. But ready sa ang lawas may gala sa mga konta nitong mga foreign elements na masood sa lawas ng mga hugaw-hugaw may gala magkasood dito sa itong lawas kay pagawason kini sa DTX Coffee Mix kay Detox Malagi. So maga DTX Coffee Mix ha, para sigurado dito may gala di lang gawas ng bahin dito mga igsoon ang ready-ready, di lang physical ready but usab mga igala mentally and healthy sad ang atong lawas. Standby, katong dalikitan, mga igalas, kag-G5, Jonathan, sa banal. Mga panghita po sa itong palibot, mga igalas, mga latest news of the day. Mga panghita po, samdag kita ng atulog. Ug usan ini mga igalas, nga atong gahinag pagdagad, kining iyang balita, kay di ay nasapon yun mga igsoon, madtod pa, nga aligara nga nanguha dito mga igalas, manok. Manok naman na, kag-G5, Nathan, daily man na newsworthy ng manok-manok. Ano magin ang uban kay Samoa sa level may galas kategory kanang manug-manug dili na siya news kategory manug. Pero tungod sa circumstance mga igala nga naglimi ni eh, tungod lagi kay daw nag-viral ni eh, kay ang iyang giidolo si Rick Mark. Nga laliman ka mga biktima ani mga igsoon. Police bagin mga igala. Di ba sabasabi? So di ang mga igalas, kaki-five Jonathan sa banal, kaki-five Jonathan, i-kifay mo.
0: K5 News FM Live Report.
5: K5 Jonathan, holy sa akto.

0: ang nga usa ka nag-idolize kang gingong Rickmar nga ba? Kini man, sunod-sunod na nga kawat sa manok ang hitabo din mismo sa tosdak pa yan sa Kagenduro. Ini pagyo ang nadakpan nga gingong kawatan og kaning manok. Kapilan usab kini na dakpan og gali do na pay viral video nini nga nakulatahan kini kipab natan human ngawat og manok. Atong sa isayon kini kipab natan kay kaning ang suspek pagkapusasi palandaan. Ako mang namayungan ang naong.
1: Uyay!
0: Dili tungod sa droga nga pagkasikop, yung kuha, pamilyar ba kayong naungan yung tawhanan eh?
1: Ayay ka!
0: Ayay! Sa ako pagpangutan.
1: Yun na pa! Yun na pa! Yun na pa! Yun na pa! Ganong pamilyar mo doon?
0: Sa Perto, yadong mga, may atom yaging tuig sa Perto, sa Escadlaon, kini siya, gumikan kay gi aligiranto niya, nagingong nangawat, gilabay niya siya baso kay Pamartan.
1: Uy!
0: Gilabay baso kay nangawat lagi og kwarta siyang kauban nga dispatcher diya mismo sa Perto. Samad ang naong sariskutan kaning 19 anyos. Diin yaging tuig yapon mga bulan siguro mga December kay Pamatan. Doon ay nakuha gets video nga kini pong usa ka 19 anyos kaning nadakpan karon lang mag-o. Nangawat po ni manok diya sa may barangay Konsolasyon.
1: Uy!
0: Nadakpan kaning iskutang suspitsado, o nakuha na to siyang manok, karong mulagi, nakagawas rin gumikan kay Waman, may file o kaso, kining biktima kay Pamilanan, gumikan kay nakuha na ang manok. Now, karon, diya mismo sa may Bulansari areas, particular sa Barangay Kamamanan, doon sa simenteryo, kaganina matutpas kadlaon kay Pamilanan, kining saba matutpa kayo, matutpa ni Rudy, kining atong higala nga ato na interview, matod pa niya nga, saba na kayong manok, kipemnatan, gabi pa lang, hangtod alas 12.
1: Oh, so, sorry, pangsabong niya nga mga manok, pangsabong.
0: Oh, pangsabong. Oh, saba so, na matod pa kayo, so, mga manok. Gabi ito, saba na matod pa kayo.
1: Ang kabanhaan na, siguro ka kipem Jonathan, na nagsabay na niya mga manok, kaya papok,
0: lugan sa kaning awol sa iro kita natan dili yon gaawol sa iro kay kita og dilong nato kay kanabang Bulansari area kwa medalya minteryo. Saba da kuno ping manok kay five natan ay kaning iro og manok saba kayo kay matugaw mo po ning manok kay five natan gumikan sa kasaba. Grabe ba ding hupo-hupo ni usa ka dito dibi anyo so suspect nila sa pangalan si Rosales nga taga Hasa Army sa Amis Oriental. Dayo diri sa Kagenduro, iyang alibay. At sa paniya, pangayuan lang ito pinagparta para sa inyong pangadaan lang pinagbang gumikan kay Milayas kini ito sila hang Pinoyanan.
1: Uy!
0: Na karon sa dihang nga paggawas sa biktima, nahayagan ni suspect kay Pernotan dito sa area, dito naghapa-hapa, kay kaning balay ni Mr. Rudy, kuha man ni kay Pernotan ka nang nakakural ni siya, pero di kayo nakakural ni Abri, na ito po yung open space na makaagiga po ng tao, langan sa mga kulungan dito, kung mga pantatari ng manok, silingan po niya yung bayaw nga usapod ka pulis nga doon ay ranggong sarhinto.
1: Uy.
0: Nga kapila na gapon nakawatan og manok kay Pamnatan.
1: Si sarhinto kaya nakawatan nga, nitong manok si sarhinto.
0: Oh, nakawatan ni pug manok si sarhinto.
1: Uy.
0: Sa dihang nga kini si Mr. Rudy yang gilili agoy nagunit mas manok ni si Mr. Rosales ni si Anios. Dayon iya na yung gibuyan sa diyan nakita na si kay Pamnatan. Dayon lamu-lamu gubos parol din pataas dayon.
1: Oh.
0: Ni pangutana nagunsa ka diha. Ngano imo man ang gibit-bit ang manok?
1: Giihian ang manok!
0: Agay!
1: Giyan siya
0: man!
1: Giihian!
0: Buhian ang manok kay Pamnatan. Lamo-lamo na yun nga. Ingon, nagpupo daw siya. Nagpupo daw kung naniskutan sa ospitano.
1: Pastilan! Pati ang manok! Gipupuan na!
0: Abi niya, mailan niya kay Pamnatan ang kaning biktima.
1: Oh.
0: Kapila naman nini na biktima po kuhan kay Pamnatan. Manok, moto nga, wanag ipagduda. Muna yun ni, ang posibleng pangawat ng manok nga pangsulod yun mismo silang tangkalan. Yas may barangay Bulansari, City Bulansari, barangay Kamamanan. Gitawagan din niya ang kaubang nga kaning nga bayaw, nga pulis po nga, victim mga gapos mga ngayong kawatan nga manok. Dito na kay Pamnatan, base sa description, sa kitong iyang nailugag manok nga kaning kumplador o manok skugon, yapison matod pag nawang nga suspect, yapison matod pag lawas, o medyo anang medyo yak piyaw ko nung naong murat matod pag tarawag adik.
1: Hold on, don't judge the book by its cover, man, sa dyan. Basta yung alok yan ko nang isa dyan. Aong, so, nag-test na lang siguro para ma-sure yun, guy. Sometimes, di man tayo maka-judge kay nabay mga tao yun nga adik og naong pero buutan di kayo. Napoy tao dito nga limpyo kay naong buutan kay murabag juice noon kayo, hinimbag naong, o niya, demonyo di ay.
0: Ano man? Bakit lang na, kipag natan siya ang description, sa dihang nagunitan na kanin suspitsado o gipaadto tong witness kipag natan nga kiniba ang posible kapamaligyang manok. Agay, kaduha na maton pa di kipag natan na maligyang kinig manok. Alas to sa pintuntik nga to sa kaning gapamalit o manok diya kay kapila na patutpas sa nailugan pero matutpas polis nga ang kaning mga panser kaning gapangawa kaning gabaligyag manok waman ako sige kung giipit lang ako siya kung kinsa gigabaligyag manok sa iya ha giimbarguhan yun ako sa manok karon
1: gita na, may nalang gani kay giimbarguhan lang og manok kaya pwede ganin na i-charge na lang siya sa anti-fencing.
0: Yes, sinood kay pabatan kay ni maligyan siya kanang gigikan sa kinawat. So kung mapamatulan nga kanang gikan nagkawat o kabalo siya aware siya na siya inalid nga kinakinawat yung ibaligyan nga ito kaniya
1: dili lang kayo na inalage kundi dili na reasonable kanabang na ay gitawag dito nga kanabang pagtuo bisag pagtuo lang dili lang ingon nga kinanglan na kay personal knowledge nga kinawat yun na kanabang na kay reason to believe nga gikan na derived from kawatulis anti-pinsing na siya kay hindi, di ka mga pangutana nga. Di sa manigmanok nga nindot ng tawhana ni nga nakabaligya magnindot ng manok. Naada ni siya'y farm. Natural! Nana kay reason to believe.
0: Oh, buto kay Pabratan nga gitudlog yun siya nga mawag yun yung pamaligyang manok. Bisa kung saon nag-deny kay Pabratan wa, nag-yun siya makadeny na akaning kuhan sa palaod. So, ganun si Mr. Rode kaduhang ikayaw na siya nawadag manok kanya tungkunang manok nagkawat niya ito kaniya wa matod pag yun na-recover.
1: Pastilan.
0: Kani, karon ganun niya kay Pabratan.
1: Pero maklaro sa itong mga sukinting paminaw ka K5 Jonathan, he's good matang manok. Kung sa maning nga manok, kaya ba si magtuo sila, bantriks nga manok.
0: Anakang... Igtatari ni nga manok kay Pabratan.
1: Igtatari. So meaning, kani nga mga manok, maon itong mga...
0: Pang-derby.
1: O, pang-derby. Mga kantidad aning manok ang ipangkawa. Tagpila po ka. Basig mahal pa nila to.
0: 15 mil kay Pabratan, 20 mil.
1: Forbida.
0: Mga nana. Mga... rasa nga manok kay Pabratan kani ha pang tarik gani.
1: Oh, mao ni mga manok nga ang pagkaon ani mahal pastao. Vitamins pa ani mahal pastao.
0: Mahal pa gyud tao kay Pabratan niya. Di pod katuhan matud pang alibay sa suspek sa dihanan gi interrogate siya dito sa mismo sulod sa station Tukugon o Banta. Dito gyud kay Pabratan at tamulong nga istorya mi dito. Ingnan ako siya ikaw man to sa konsolasyon nga nadakpan. Di na ipasya kay Pabratan. Kung ako'y video dito, ako'y picture dito. Oh. Ni, so, ni, tugaan na si kay Pabratan nga. Ngayon siya nga, nadalahig na daw siya ato. Di, ganyan po na kaya. Oo. Sa pero to po kay Pabratan, kinaktuhan niya po na po dito.
1: Imo pong
0: gipakita. Ako'y mga video to previously.
1: Nga, imo pong gipakita. Nga, ikaw na po niya.
0: Thank you, Santo.
1: So, masalamat ang atong otoridad nga naa dito ang special investigator sa K5 News FM nga si Major Jonathan Saladal. Okay, kung nisulod pag ang PNP atong panahon nga nisulod ka, lateral entry ka, siguro major na kagawin.
0: Yuna pa.
1: Ayaw na.
0: Na diyang kamulor interrogate kay Pabratan, ato lang gi off the record, ubos ka portion, pero di pa na ito pakita ng suspect fairness, kanto ka niya. Kaya under investigation pa, pat sa akong paglantaw, sa akong mga paghulagway yun, first impression pala na ako kay Pabratan, murag kaila magkuntuhan na, nakpa na mini previously.
1: Kaya kung nababae pa ni magduda ko nga uyab na ni mo, di ba laki man? Kaya ano na kaila ka? O, kung yun, kanag yung suspect na sa previous ng mga kaso sa kay nagkaila man ka. Kaya kung badge pa, magduda na ko nga, uyab si Rock.
0: Yun pa.
1: O, yun na pa, laki man eh, di. Suspect yun siya.
0: Oh, sa diyang kamulo ng istorya kay Pabratan, anap po itong sa kapulis personel. Huwag mo akong lukuhin.
1: Uy.
0: Dagan pa'y maro ni mo din hinga ng adakpan, ay kung ina mas maro po lugar ka. Huwag din kadugayan kay Pabratan, ni sumbong yun siya nga, sir, ako man to sir, nakagawas naman ko sir. Astilan. Ito sa perta pagkutana, di man to ako sir. Kamuta na aman ni mo nakuha ni samad si mo ang tang ng mga gilabay baso. Ay, kuhan man na, sir. Katong, ako lagi dito, sir. Kalimutan ko, sir.
1: Mm. Oo, oh, nakalimut okay, siguro. Kaya naigo man ang agtang. Basig na anlis siya.
0: Karon kay pamratan, from Barangay Puerto, to Barangay Konsolasyon, na na po siya naghasik ng lagyan sa Barangay Kamamanan, wag yapon. Hupas yapon suwerte. Sao sa kagingong
1: balik-balik lagi. Eh, dapat tinuduna ni kay balik-balik naman, si Deves naman, buhian na saan, balik na saan. Kung dito ang yun, kay presume innocence other province otherwise man, para dito nga, kuan yun ba, kanabang, wala na, masampulan yun. Kay sometimes, kaning mga dautan nga mga individual, muna mo balik-balik sa ilang mga dautan nga binuhatan, tungod kay, ato raman laging pasailoon saan. Remember nga, ang pagpasailo, dinios. Pero ang pagpasaylo naagi na siya silot tungod kay para matawag nitong justice kay dili man dinios kung walay hustisya. Oh, kita bitaw gipasaylo matas kay tasan pero gilansang sa si Kristo dito. Oh, mo na example nga naagi penalty, naagi baylo ang pagpasaylo.
0: Yes, Lord, kay Pamnatan. So mo na siya kay Pamnatan ang sunod-sunod gal kay biga. Issues kawat karon sa motor, dinay pod ta issues kawat sa mga sabong itatari nga manok kay Pamnatan.
1: Yeah. Oh, mga ni mga igala si KK5 Jonathan sa manan ninyong body ka nung nag-report. Kaya although manok-manok ni pero di man ni basta-basta manok-manok kay mga mahalon ni nga manok o niya balik-balik na ni no? Notorious matod pa alleged nga kawatan mga igsoon bisag asa na lang barangay din sa itong syudad ni siya nga gawa ditong manok kanugaya na ni di ni masapon mga igala di na manok kawato na ni asawa na ninyo. Labi na itong asawang ginahapo-hapon kaya ang gihapo-hap na manok. Kapitan Jonathan.
0: Yes, si Lord kay Pabratan. Galiman, agipang paan na mag-inatog pag-ayaw ni siya. Ang wagig kasi isipot kay Pabratan si ahang niya rason kibalik ang yun siya nga sir, nalibabang na, na, naman ko sir.
1: Oh.
0: Pagtanaw sa kwan kay Pabratan, ama nang imong kwan di ahugaw, ama lagi. Ay, oh. Kamulo pamanda ko, sir.
1: Ah, sayop siya, sayop siya. Iyan lang natong itinon.
0: Ah, still ang gipa
1: na naman yung episode. Eh, nangaon.
0: Kaya kaning biktima, kaya kaning biktima kay Pablatan, iyan, mapumbayaw ang kanisarhinto niya on, out of duty. Pero bisag out of duty, kaya tungkol kaya naman, poder man lang, naman silang nga,
1: ang cotton flagrante delicto man eh, na may gitawag citizen's arrest kung kaya ni mo kay cotton flagrante delicto.
0: Oo. Oh, nag-apusan yung tao ni suspitsado kay Pernatan, nakuha pong poses ni Mr. Sarinto kay saraman sila, usaraman sila tapad-tapad, naman sila balay niya. Dahil lang matod pa kini ang kaning nakawatan kay Pernatan si Mr. Sarinto, o kaning Sarinto, o kini pong si Mr. Rudy. Lagi po niya mga silingan kay Pernatan nga, membro ya pon sa kaning nagapoy bihing manok para sa mga pangderbi-derbi pero mo lagi kumpiyansa kay sila kay Pamnatan kay kana magung diabulon sari datos lag ni okay lugar wa kay kuan kay menteryo lagi pero kani ni suspitado kay Pamnatan di adini ka katulog sa menteryo matod pa niya.
1: Mhm. Kaning kay suspect kaning suspect.
0: Oh, kaya siya matulog sa menteryo ni pangutan na sa tong kapulisan nga sa kaluag das bulon sari. Yan na pag yung dulog balay niya na yung mga tangkalan sa manok dito lugar ka malibang nga kinural mo ng balay. Mga ipangutanan sa polis kay Pabratan nagbunga-bunga po siya nga ngit-ngit manggut kayo sir hindi ko kabanday sa dalan sir ako nagbaklay-baklay ng mga sir pangyundad to sir. So wag yung gapong kay itlos ipsot kay Pabratan kay tungod lagi sa mga history niya nga nangawat pag manok niya sa mga barangay konsulasyon kuha gito sa CCTV kay Pabratan karon caught in the act yun ang nahitabo ng responsable ng suspect na mo na karong mapanahon na nga pasin posible kay Pagnatan nga imbisigaran pa kini o doon na pa yung mga dagsan para biktima kay usas sa manahimong witness karon kini yung mismong ibaligyaan o manok kay Pagnatan nga aminado matod pa niya ang kini po ng responsable ng suspect nga nadakpan karon mo yun niya ang nagigabaligyag manok nga to siya ang tindahan di as Kugon Public Market kay Pagnatan ya yeah. Dili na ba mahal ang baligya kay Pablatan, baligya 200.
1: Pastilan.
0: 300.
1: Ay, Ginoo, ko parte bang gansiha di ay. Gipakaon na dito, glinibo ang pagkaon, ang kantidad, 20,000, gibayligya lang, 200 daghan yung mupalit. Mao na dapat ang giingon nga, na nagyoy reason to believe, nga gikan yun iskinawat, kay pagbaligya palang barato. Oh, common sense na, so may nalang gani, kay dili i-appeal sa giitawag ito, violations anti-fencing law ang nipalit sa mga manok.
0: Yes, kay Balbatan, matod pa niya, lesson learned na matod pa kaniya, pero willing mapod siya mag-contribute sa atong kapulisan, labi na nga siya mag-minister umistan as witness karong mapanahon ha. Kay kaning polis, kay Balbatan, katawang mga manok, kay Balbatan, wak mamatod po na recover niya. Aminado man po siya, kaduang higayon lang siya gibaligyan. Kay kanina yung suspitado, kay Balbatan, di lang dihapod kung asa sa Mr. Doldol siya baligya, ibaligya po niya dito mismo sa lain po kay Balbatan nga gabaligya, kapalit po manok. So, kung ano siya kay Balbatan ka nang bisa po mga lima isa pero nalijabol kaysa ahadapit niya area this Cagayan ang baligyaan ng manok kay Pagdatan. Dito gyud po ni pang baligya kani mga manok posible pug katong mga manok o na dakpa ana kuha niya iyar tong baligya des tabi-tabi kay Pagdatan.
1: Oh, so kadto ato na lang i-announce no, ngadto sa nga wagtangan og mga manok igsasabong kay mo man ka sagaran niya nga kawaton. Batanawa ninyo kay basin unya og apil na tong inyong manok dito mo na to mo ni ang ni kuha. Oh, mo ni aligar karon may galang tigkuha sa mga manok diri sa Cagayan de Oro mga igala.
0: Hmm. Kinoon kay Pablatan kay tong issues kawat-kawat manok kay Pablatan na itong mga panahon na kanilang pa ni Spirto dito po sa Bugo perteng kinawata po sa manok dagkan yun usa isa kagabi kay Pablatan
1: katong imo manok di ba naman kahiniktan dito no? Wala man gato pero naaman di ay sinabaw soon sa inyong kitchen sabaw man di itong imo di ba
0: katong panahon kay Pablatan nga pitaos kay panahon wa man ko kapadalang kwarta lagi kay Wai Sudan. Tagulin ako sa balay kay Ibrahim Natan. Gingin ang kusong asawa. Ay nagpublima ang Sudan. Na naipsudan na niya ako nang giluto. Ako nang gisabaw. Pag abres sa kaliro kay Ibrahim Natan, anak ko, aman tong manok nila kay ako nang mahugan. Eh siya nga mo na magigikaon gani. Busog na ka.
1: Ay, ay. Ah, dala na to kasuko siguro sa asawa ni mo. Kaya di na ni mo hapo-hapon. Silos na siya sa manok ba? Animas kang manuka ka. Ikaw na siga hapuha pagkuha na. Ihaw!
0: Na-impas ang manok kay Pablatan. Sugad niya ito kay Pablatan. Wah, yun ko nagbuhi ng manok. Kaya ba niya, malingin ng susudan, agoy, ang manok na ito may mahinaykan. Kaya ang manok kay Pablatan, mas mahal pang bahog lagi. Isang size mo, kung isa rin mo doon. Oo. May pag-ihawon kay Pablatan. Doon na po ko yung manok dito, nga tulog ka buhok. Pakuli na ko, wala na diha. Kung saman po niya akong agaw nga, ni sabak siya nga, namiso namang manok. Ngayon siya rin, nagkuha kami kung nawala kay Pablatan.
1: Na ako di naman ko'y manok nga, sige po na akong hapuhap, naboy tapay, pero wala'y mahilo. Ayaw! Yuna pa!
0: Ayaw! Ayaw na pa!
1: Ay nako.
0: Kaya katong manok kay Pablatan, nga tulog ka buhok, kakong binuhay, gikan doon sa Buanga del Norte. Nagkogyan, mga hybrid ng manok, wala nagsaban niya akong igagaw, nga, iwat-liwat po din niya siyang Rick Mardek, kay Pablatan, nga ito'y pagkakubi-kubiwan. Iya nang ipa itlog di pa po sana tingala ko kay Pablatan sa birthday nako gaw naana ang manok gaw nga anong anak sa katong imong manok ako gidalas bukid ay lintik naman
1: oy
0: pagikawat na
1: nawala
0: man da matod pa kay Pablatan dusi ka buk piso dagko na kaya pa ko kabalo nga ang ako nitong manok kagikan pagsambuanga nayuna pa
1: nako. Nga naman na iningikan sa Sambuanga ng mga manok, mga tsabakano na?
0: Ah, dito sa Kamuaki, Pablatan, lugar sa Manukan, Sambuanga del Norte, doon ay dako kayong manok dito nga sa tuwa. Dito klase-klaseng manok, Pablatan, na manok nga kanabitong bali ang yung balibo, na po'y manok nga gikan sa ihang kuko, paingon sa ihang paa, puros balibo. Doon na po'y manok nga na ang iya pong corona perting daghana kay Pablatan.
1: Kuya sad.
0: O na po'y manok nga walay kana bitaw.
1: Balhibo. Murag na ako ana.
0: Oh. Kasi klaseng manok kay Pablatan. Nay manok dito nga dagko kay katanan kini murag basilan by style. Ito gyud baka kita manok na mo na nga di ko sa kanang manok kisura manok kay Pablatan. Suman ko buhog manok ana pero mo lagi kanu paguli ko sambongga. Dagang kong manok na gidala dari pero karoon, wala na gabi sa kusa. Wala na. So, muna nga, itakulan sa takip pamatan itong mga panahon na buhit ang manok na inanay trabaho, busy kayo pagkamedia, huwag kaon yung manok, magsigang mata, say, naghikog na lang ang manok kay pamatan kaya wala may makaon.
1: Uy, pastil lang. Dapat po din yung manok din yung intervene eh, kaya naman na yung mental health.
2: Ay, yeah!
1: Uhikog po din eh.
0: Maghikog ang manok kay Pabratan, motong na lang. Tingnan, tanigahay namang manok di ay. Karang imong hikta ang manok kay Pabratan na maglambod-lambod.
1: Ako noon, kakipay ba, Jonathan, no, sa akong pag-eskwilas medical, kahapit mampunta na doktor.
2: Ay, yeah!
1: Doktor's manok. Kani ba yung ingontang nga muutong ang tao, muutong mga hayop, kani man kung pagkaginhawa is involuntary, meaning dili ni kontrolado na to, except tao. Di yung ka makahikog nga muutong kakipayib Jonathan, suwayi God ko no. Muginawag yung kaka involuntary na siya. Pero pwede na ni mo pugnan, mag-aadto ba kasilaom sa tubig, na etc. Di na kakaginawa. Pero kanang ikagin nga, muingon nga, ning utong, no way, di gin mahadlok ang mga medical practitioner anak kay involuntary ang pagginhawa. Dili control sa tao. Same sa ayo.
0: Pero kanin si Kipa Matan, tong kin hikog naman siya, nabulod pa sa init, kanin yun.
1: Oh, kana siguro. dili tungod kay ni utong siya, kundi dili na yung mga lain nga causes, nga nung namatay siya. So, posible ba? Sige, yung hikog dito, nagpainit yun siya eksakto. O di ba ka, nagpabitay siya dito, nga natuwad, naging siya, nisagya ng mga tuwa na sa iyang utok ang dugo, matay, na siguro.
0: Di po kumakayo, nagpabulad siya sa init, Kipa Matan, makapalandong siya mo, landong, magkainit po kayo. Ang muna itabo sa Kipam Natan, isang doon nalandungan doon siya, tungod kay nabitay lagi siya.
1: Kana, muna rason. Muna nagpabitay siya.
0: Mga rason, Kipam Natan. Pero kini karon di siya na ibianyo siya si Rosales, matod pa ni Subgen, kasuhan din lang kaso, Kipam Natan.
1: Kana, okay.
0: Ilapong susiyon karon o doon ay pinding warrant to pares, kaya posible, basin, mawaranti, o doon ay mga kaso ni Kipam Natan, kay adagan na din ibigtima ni Skawat, ni Satos Lakbayan sa Cagayan de Oro. Na karon gikan spirito gikan konsolasyon karon di ana pos blon sari atol pa niya di sunay bi anyos palagi ang edad pero atong utri na di mo to kay sila pa tanto kay Pablatan gamay lang ning tawhana pero dulan ni 40 ang edad kay Pablatan.
1: Okay, sige kay Kipab Jonathan, nindot mangon ni hisgutan sa 11 Mbps ato na nang ibalik unya kung unsa ni update nagasuhan o dili kay balikan ta na unya sa 11 Mbps kay hapit na ang atong link up gikan dito sa Agusan del Sur. Sige.
0: Yes, kay Pablatan, atong tawagan ng investigator, tao-tao, dilabi na sa update na ini karong mapanaw na, kung kini pasakabi yung kaso ni Skutang ng anak idolized ni Rickmar, humangkay ni nangawat og manok din mismo sa Barangay Brunsari ng siyudad sa Cagayan de Oro. Kaya balita ito ganito sa Detex 500 na pitibong tamal batok na ibitis kay sa Key 5 Jonathan sa Banal para sa kampiyon sa balita sa Servisyo Publikong Kaligawan sa Takbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 Key 5 News FM.
3: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Yaga salamat kay Key 5 Jonathan sa Banal. Ito yung update niya mahigala sa 11 Mbps. By the way mga Ison, standby mo. Kaninyong tanan nga naminaw, pero mahigala gaya. Tanawa ha, manok dito mga higala. Sakto sa vitamina. Sakto sa kaon. Yan kita dito yung tao mahigala. Di tamag vitamina. Di tamag tumar o mga supplements para pagpaligod sa itong lawas. Nga tao ko na. Sa ikalimot mga Ison, mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Sayod ba mo mga Ikson nga kini ganing autoimmune, arthritis, etc. O sindagabok na nga klase mga Ikson. O niya osa sa causes na namaygala, ang depekto sa atong immune system. Muna magpatakag, atake muna, maunay na lang ta mga Ikala. Mauna siya. Part ana ang gitawag dito mga Ikson, rheumatoid arthritis. Kanabang nga musakit o kalit mong majoins. Nga magsabay ganin na siya, di halos mga Ikala nga... Ingontang magadungan o sakit imong mga joints. Then rheumatoid na siya. Madili na katong gout mga Ikson. Basta magsabay. So kung inana, autoimmune problem ka na problema ang imo din ng immune system. Para makorek o di ba ka mga Ikson nga ma-minimize o mapugnan, may gala magkontrola ang pag-atake sa imong immune system, sa imong kaugalingon sa mga joints. Tungod sa autoimmune diseases may gala, mag-mighty C. The alkaline vitamin C. Kaya directamente nga ang iya dito mahigal ang abaga ng imong mga immune system. So kung mahimsog, ma-stabilize ang imong immune system, ma-stabilize ang mga higala ang imong autoimmune diseases. Ana ang prinsipyo nila. So ikalimot, mag-mighty C, the alkaline vitamin C ta kanunay mga higson, matagad lang. Kaya mga naggamit yun sa mighty C. Nga mga testimonya nila kay silang yung naka-experience ni mighty C.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Niba pa pulangan, 75.
5: Nag-asa ka na eh.
2: kanang diha ra sa kwan.
4: Para gilapasan. Unsa mga produkto ipalit nimo sa klinika
2: dito? Kani yung multi
4: yung kwan. Multi C o
2: kanang di ko pa katulog.
4: Sa diha nakagamit na mga produkto sa klinika di alternatibo?
2: Maayo naman.
4: Unsa may mga kastorya sa produkto?
2: May mga gamit? Maayo man. Kanang makatulog na po. Niya may na akong kaon.
4: Salamat, Nay.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
1: Sa ikalimot ha, Mighty C, the alkaline vitamin C. Balik ta mga Exxon para unya sa coverage. Para maigala sa tong lingap, ikan sa K5, Agusan del Sur News Bureau. Manda mas importante pa hinumdum.
3: K5, K5 News FM, championing the live of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
3: Clinica Sporbiotic. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mag Sporbiotic. Kapahulong sa bacterial infection. Ngahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics. Pas-pas ang alibyo. Mag Clinica Sporbiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Except food supplement for men.
6: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement.

0: pampaganda ng kutis with 48-hour protection. Bigyan na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
1: para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Cataract, Eye Care Gold.
5: Pterygium,
4: Eye Care Gold.
5: Astigmatism,
4: Eye Care Gold.
5: Glaucoma,
4: mag Eye Care Gold ka.
5: Eye Care Gold.
4: Ang maski pa kusog,
5: maski pa epektibo.
4: Yung kapsula para sa mata,
5: adunay superior antioxidant
4: para sa mata.
5: Sama sa lutein,
4: vitamin A,
5: vitamin E,
4: vitamin C,
5: zinc.
4: Ug maski pa kusog sa pilberry, berry extract.
5: Eye Care Gold.
4: Ang kapsula
5: nga gihimo ug tuyo ug maski pa epektibong kapsula
4: para sa mata.
5: Mapalit sa mga butika
4: para sa epektibong kombinasyon.
5: Inom ug Eye Care Gold
4: ug patuloy
5: ang mga mata sa Japan-made FDA-approved
4: nga Eye Care Drops.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
10: Padenta Michael Andres sa Foro de los Pueblos. Standby mo mic on kay atong delegatan ng atong K5 Agusan del Sur News Bureau. Karon tawad Michael update ha? Sa gipahigayon ongoing dito Michael ang palarumpang bansa Agusan del Sur. Ato masayran mga isod, kamusta dito on sabay mga dula karong adlaw, kamusta nga itong mga atleta? Padayon bagyapon mga isoon ang pag-ulan-ulan ditong dapita. Wa na ulan kay matod pa gabi, wa na ulan dito kay K5 DJ Chris. Ready na ni Maygala atong palarumpang bansa special coverage. Ikan dito mga igsoon sa Agusan del Sur. Pinagi sa atong Agusan del Sur News Bureau. Pangunahan Maygala sa atong Vice President for Operation si K5 Eljan Castaño. E minsahe, good morning sir. Shout out to sa Jayans Agriculture, mga Melendez family. O sa iya mga guapa o gagwapo nga mga trabahante. Gusto kayo ang K5 diya sa Agura, sir. O salamat kayo diya sa my GN's Agriculture. Pagkapagka des GN's may gala ang K5 News FM diya sa may Agura. At bang raba ni siguros kanina ko mga exo, no? O, mga taga GN's. Good morning kaninyong tanan. At bang og kilid ani mga igala si Ma'am IRA. Oh, good morning ya. Samot na si Sir Baligwat. Oh. Yan sa may Agura. Good morning kaninyo. Salamat eh. Mga taga GN again, good morning. Ala 7 drive tight press sa may zone. Si Richard Gallardo sir, good morning sir ganimo. Salamat sa paglantaw kanunay nga present. Sa matag tulumanon dari sa K5 News FM Cagayan de Oro. Thank you very much ganinyo. Pindot lang partner ha, kung nana naka-ready, nag-standby na. Parang mo batsi lang po dahin ko. Ay, ditang batsi, kanabang mo wind up na ta, kanabang mo mohonong sa ta, mohonong mga igala, pero mabalik na ta. Atos ang i-give away mga igala sa mga updates. Dito mga Ikson sa Agusan do Sur sa Palarong Pambansa. Balikon ko mga igala. Kaya o, dari sa tuwa mga Ikson ang Region 10, ang Northern Mindanao. Tananatog na ba yung latest ani mga igala kay ganina? Kuan man, ganina pa niya, ganina. Ang Region 10, doon ay 2, duha ka mga gold. Anya, duha ka mga silver. O sa ka bronze mga igala. O number 2 sa ranking, tie ta mga igala sa Region 8. Ang number 1, ang NIR, ang Negros. Sa pagkakaroon mga igala, gamay pa maning ang mga bidalya. Ilang taon na ito mga Ikson, doon na ba'y update na na? Sa taon niya mga igala ng link up, gikan dito sa May Agusan del Sur. Pamaylay, kanibang update dere. So, standby kaya sa itong link up, mga igala. At paminaon, tanan mga Ikson. At masayran dito ang mga latest update sa mga pangitabo events, mga igala. Kasikas dito sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Kung giingon, mahigala sa pagkakaroon ang Region 10, kaling atong lugar, ang Northern Mindanao. Nag number 2 sa standing, ha. Sunod ta mahigala sa NIR, sunod ta sa Negros. So good luck and congrats ato mga atleta sa Northern Mindanao. Di po ni magpabitin mahigala Northern Mindanao, mga taga Cagayan, mga taga Misor. Ni mga igala ang mga Bukidnon, mamani mga area ha mga Exondre, Northern Mindanao. So congrats kay doon na tayo, 2 ka gold, 2 ka silver, o 1 ka bronze. Di po basta-basta may gala itong mga atleta. Good work kay mga Ikson. Eh, napabaylain din mga igala. Yes, standby lang mo mga Ikson eh. O niya, iniguman mga igala sa itong tayab, gikan dito sa Agusan del Sur. Ato din ang isgutan mga Ikson ng atong mga issues pang katilingban. By the way, kado na may reaction sa inyong panglantaw ba mga igala? Angay na ba kahapon mga Ikson dito? Napahugtan o ipahugot mga igala, ipatuman o sakto. Ang gingontang, gingong traffic rules and regulations sa itong syudad. O ang pag-penalty good sa mga maghugaw-hugaw mga igala, ng mga individual. Di sa mga publiko nga lugar. Ado na may, I believe nga ado naman tayo mga existing na mga igala ng mga ordinansa. At raw niya po mga utanon mga Ikson. Ang mga in-charge na nagkado na ba tayo mga existing ordinansa, but I believe nga na ay nakumata nga syudad. Kaya ba mga patakalag, labay-labay, may gala. Sa ilang nga mga basura. Kaya kanilagay itong kadalanan, usahay, mahimo ng basurahan, dakong basurahan, kaya bisag asa lang galabay ang uban mga Ikson. Good morning, Gagi 5 Natan. Walang iwanan, salamat yung kayo sir Richard Gagliardo.
11: Nagtala ang Region 5 ng bagong record sa Javelin Pro Secondary Boys sa Palarong Pambansa 2026. Nalampasan ni John Lores Espaldon ng Region 5 Bicol ang 59.90 record, kaya't sigurado na ang kanyang gintong medalya. Base ito sa partial at unofficial tally kagabi sa Sports Complex Prosperidad, Agusan del Sur. Silver medal naman ang pambato ng Region 6 Western Visayas na si Narish Alimudyan sa record na 59.46. Bronze naman ang Region 5 Bicol na si Jacob Mendoza na may record na 57.93 meters. Yun kay Espaldon, basketball ang kanyang paboritong sports maliban sa javelin.
12: Sobrang saya dahil maka-break ng record.
13: Favorite sports mo?
12: Basketball.
13: Basketball. Sino ho ang nag-joke sa inyo na magpalit ng inyong sports from basketball to javelin?
12: Si coach po, si Coach Noli. Ano po? Kasi may nakita siyang potential.
11: Inihayag naman ni Noel Burnell, athletics coach, second. Tari ng Region 5. Nakitaan nila ng potensyal si Espaldon.
14: Ang ginawa namin sa mag-focus ka sa javelin dahil may future ka dyan.
15: Okay.
14: Yun. Ang ginawa namin tapos mabuti naman yung original coach niya na nakausap ko na bilhan siya ng sariling javelin.
15: Okay.
14: So ngayon, ako pa mismo pumunta ng Legazpi para bumili ng kanyang javelin kasi ako lang naman yung mahawak ng secondary boys doon. At saka every Saturday at saka holiday, nagtitraining kami doon sa bayan namin sa Barcelona.
15: Okay.
14: Hanggang na-develop at na-develop, maraming tumulong, no, maraming trainers. May trainer din kaming galing sa ganito na nakuha niya yung napakagandang record.
16: So, mula dito sa Patinay Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pabansa 2026 Special Coverage. Ako, si K5K Buscaino, para sa Kapinapalita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
17: Maraming salamat po sa ulat pala po kay K5K Buscaino at congratulations sa taga Region 5 matapos nilang binasag ang palaro record sa javelin throw noong 2024. Ang record nito ay hinawakan ng atleta mula po sa Western Visayas with the record of 59.90 meters. Itong taga Region 5 kagabi, kinuha niya at binasag ang record by having a longest throw at 60.48 meters. Sa kabilang dako naman, balikan doon natin ang mga kaganapan noong nakaraang opening ceremony ng palarong pabansa dito po sa Prosperidad, Agusan del Sur. Ayon naman sa PNP, ang kanilang assessment sa opening ceremony ay naging tahimik, peaceful and orderly ang isinagawang opening ceremony ng palarong pabansa. Ang detalye ng kampiyon na balita nito ay hatid sa atin ni K5 Karin Badilla.
16: Mga ka-K5, naging mapayapa ang formal na pagbubukas ng Palarong Pambansa 2026 dito sa Prosperidad, Agusan del Sur ayon sa naging assessment ng Agusan del Sur Police Provincial Office. Ayon kay Police Major Giovanni Tindoy, ang spokesperson ng nasabing police station dito sa nasabing lalawigan. Ayon kay Tindoy, mahigit 1,300 na law enforcers ang ideploy kung saan bukod sa pagbabantay sa sports complex. Nagsagawa rin ng checkpoint operations at clearing operations sa mga miyembro ng K9 at EOD units sa iba't ibang lugar. Tinatayang na sa 3,000 katao ang nasa loob ng Dato Lipus Makapandong Sports Complex kung saan mula sa 18 region, 130 ang nagparada habang 300 naman ang lumahok sa saludo presentation. Nanawagan ang Agusan del Sur PNP sa publiko na makiisa at sumunod sa lahat ng ipinapatupad na alintuntunin upang mapanatili ang kaligtasan ng lahat habang ginaganap ang sporting event. Mula dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ito si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bawat Pilipino. K5 News FM.
17: Maraming salamat po sa inyong ulat, K5 Karen Badilla, naging matagumpay, naging peaceful at orderly ang isinagawang opening ceremony ng palarong pambansa noong nakaraang linggo. Samantala, nakantabay na rin si Kipep Jerilo na Luis, medical team para sa palarong pambansa itinalaga para naman alagaan ang kalusugan ng lahat na pumupunta ng mga bisita pati na ng mga atleta. Ang detalye nito ay atin sa iyo ni K5 Jerilo na Luis.
18: Mahigit sa 700 na medical responders mula sa Caraga Region at 30 naman ang medical doctors at nurses ang itinalaga dito sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Nagtalaga ng mahigit 700 na medical responders mula sa Caraga Region at 30 naman na medical doctors at nurses sa ginanap na opening ceremony ng Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Nagtayo ng advanced medical post ang naturang lalawigan para sa mga atleta na nangangailangan ng atensyon medical. Sa panayam ng K5 News FM Philippines kay Dalia Damaulao, chief nurse ng DO Plaza Memorial Hospital, sinabi nito na kaya nilang ibigay lahat ng mga pangangailangan medical ng mga atleta at mga bisita sa naturang lugar.
15: Ito ang tinatawag naming advanced medical post. Nagki-cater po kami ng mga medical needs sa mga athletes or even not athletes. Basta dito sa loob ng ano na to, yung ground talaga, itong tinatawag naming Naliagan area. Kini-cater po namin ang lahat ng mga medical needs na gusto nila. Lahat po ng mga medical needs po ng mga athletes, for example, nag-ano sila, nahihilo or even mga sprains or mga fractures or any related sa kanila pong games.
18: Ang naturang medical post ay air-conditioned at kayang gumawa ng minor sutures, nakakapagbigay ng libreng gamot, may ECG machine, mobile x-ray machine at may 20 na bedding capacity. Hindi rin bababa sa 27 ang emergency vehicles na idineploy sa paligid ng Prosperidad kung saan ginanap ang Palarong Pambansa.
19: Mula sa Agusan del Sur, balita atin sa inyo ng DTX 700, D3 Bio and Mighty C, the alkaline base na vitamin C. Ako sa K5 Jerry Dumungkal na Luis. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
17: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 7:44 na ng umagang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakapagkapi ka na, nakapag-detox ka pa. Sa iba pang mga balita, punta natin ang mainit na bakbakan sa athletics. Ilang riyon sa palaro, nakasugkit naman ng gintong medalya. Ang kampiyon na balitang ito ay atin ni K5, Sandro Zalazar.
20: Parang si Flash sa bilis, ang pambato ng Ebrard Region 8, matapos masungkit ang gintong medalya sa 3,000 meter run ng secondary girls category. Dito sa nagpapatuloy na palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur.
21: First of all, thank you po sa taas, all glory to God, sa lahat ng mga tao na nagsuporta.
20: Ito na lamang ang pagpapasalamat ng anak ng isang fresh vendor na si Christian Maytaharos ng Ebrard Region 8 matapos masungkit ang pinakaunang medalya sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Ang 14 anyos na atleta ay back-to-back palarong pambansa first gold matapos nitong depensahan ang kanyang titulo sa 3,000 meter run ng secondary girls. Napag-alaman na barefoot runner din si Taharos, ngunit ayon sa kanya, mas komportable na itong tumakbo lalo na at may suot na siyang sapatos.
21: Maganda po, nakatulong po sa akin kasi kapag nakapaapo, wala pong kamot, kasi yung naka-spike mo ay
20: may samantala, badang alas 7 ng gabi ng Lunes natapos ang day 1 sa iba't ibang kategorya ng athletics, kung saan nasungkit ni Beverly na isa ng Region 5 ang gold medal sa 100 meter dash hurdles elementary girls, Maria Lineth Libranda ng NCR Region ng secondary girls. Ginto rin ang medalya ni Peter John Nadera ng Nimraa Region 10 sa 110 meter hurdles ng elementary boys at Charles James Villapana ng secondary boys. Sa 100 meter dash category naman ay ang kumikinang na medalya para kay Ashley Nicole Silvor ng Negros Island Region. Para sa elementary girls, Adam J. Caralde ng elementary boys, Lorraine Audrey Batalya ng secondary girls, at ang pinakaunang medalya naman para sa probinsya ng Aklan, Wibraa Region 6 na nasungkit ni John Del Rosario para sa secondary boys. Sa long jump naman, tinalo ni Jester Renz Robedizo ng Region 3 ang gintong medalya matapos makapagdala ng 7.25 meters para sa secondary boys. Si Prince Jacob Ortiz naman, galing Region 1, ang nakasungkit ng gintong medalya sa elementary boys matapos makatalo ng 5.88 meter. Muli namang dinipensahan ni Cassandra Balaban ng Region 8 ang kanyang titulo sa long jump elementary girls.
22: Mula pa rin dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa palarong pambansa 2026 special coverage. Ako, si K5 Sandro Salazar, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino, K5 News FM.
17: Maraming salamat po sa report mo na po kay K5 Sandro Salazar. Yat po, magkaganapan mo na po sa athletics kahapon at patuloy pa ang medal round sa araw nito. Sa kabilang dako naman, NIR Secondary Volleyball Girls nanalo sa unang laro sa palarong pambansa 2026. Ang kampiyon na balita nito ay atin ni K5 Red Salgado.
0: Bacolod Taytung High School Negros sa Island Region nanalo kontra sa Bicol Region sa unang laban sa Pangalumpa Bansa 2026.
1: Ang volleyball girls ng Negros Island Region sa kanilang unang laro sa nagpapatuloy na palarong pambansa 2026 sa Prosperidad sa Agusan del Sur. Ginalap ang laro ng NIR Bacolod Taytung High School at Bicol Region sa Provincial Engineering Compound ng probinsya na pinuntahan rin ng maraming tao para panoorin. Sa unang set, hindi nakabawi ang Bicol Region sa NIR sa mga sunod-sunod na atake ni Rose Vian Almendralejo at Janine Mayang sa kabila ng pinakitang mahigpit na depensa. Sa first set, nanalo ang NIR sa score na 25-14. At sa second set, hindi na ito hinayaan pa ng NIR na makabawi kahit ipinako nila ang score ng Bicol Region at nagresulta sa score na 25-12. Pagkatapos ng laro, hinirang si Mayang the best player of the game.
3: Tayo na amon nga best nga ipatagon gitne. And thankful man ko sa mga teammates kung ara sa ako nga gaguide man. And thank you again kay Sir Boy nga gasupport sa amon. And thank you sa mga coaches nga gaguide sa amon sa tulad sa amon.
1: Mga kalaban ng NIR ang Cordillera Administrative Region sa kanilang kalawang laro. Hiling naman ni Head Coach Romel Taninias ng Bacolod na ipagdasal sila sa kanilang laro na walang injury at tuloy-tuloy ang kanilang panalo.
23: Sa mga support players ng NIR, hindi nyo mo mag-sawa na mag-suporta sa volleyball team ng NIR at ng Taytung.
0: Dito sa Agusan del Sur para sa Palarumpa Bansa 2026. Ito po si K5 Red Salgado para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
17: Salamat po K5 Red Salgado. Pinakuling ulat po galing sa Volleyball Secondary Girls. Abangan alas 2 mamayang hapon ang live coverage ng K5 News FM sa laro pa rin ng Negros Island Region sa second round ng secondary volleyball girls. Samantala, pakpakang matindi sa palaro basketball, Eastern Visayas sinorpresa ang Central Luzon. Ang kampiyon na balitang ito ay ating pong tangayan kasama si K5 Dan Chavez.
24: Malaking sorpresa ang yumanig sa hardcourt matapos agawin ng Eastern Visayas Regional Athletic Association o IVRAA ang tagumpay laban sa Central Luzon o Claraa sa pagpapatuloy ng Elementary Boys Basketball Tournament sa palarong pambansa 2026. Ito ang itinuturing na pinakatampok at pinakamainit na tagpo sa buong araw ng kompetisyon dahil sa ipinamalas na matinding habulan ng dalawang koponan sa simula ng laro. Dominado ng Central Luzon ang court kung saan hawak nila ang bentahe at dikit na kontrol sa bawat minuto. Subalit, nagbago ang ihip ng hangin sa ika-apat na quarter nang magpakawala ng isang nagbabagang restback ang Eastern Visayas. At dahil sa kanilang agresibong opensa, matagumpay nilang nauusan ang kalaban at tinapos ito sa isang kapanapanabik na thriller. Bit-bit ang kalamangan na 4 puntos lamang. Bukod sa dikit na laban na ito, naging mainit at puno rin ang tensyon ang iba pang mga salpukan sa hardcourt kung saan rumagasa ang lakas ng Northern Mindanao upang patauhin ang koponan ng Cagayan Valley. Hindi rin nagpahuli ang Zamboanga Peninsula matapos itong talunin at pagulungin ang pambato ng Negros Island Region. Inaasahan namang mas mag-aalab pa ang aksyon bukas para sa date rin ng torneo na magsisimula dakong alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Abangan ng mga fans ang mga kapanapanabik na pagtutuo sa pagitan ng NCR versus BARM, Central Visayas versus Bicol, Western Visayas versus Region 1, Caraga versus Soccsargent, Southern Tagalog versus Mimaropa, Central Luzon versus Caraga, Davao versus Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao versus Negros Island Region. Samantala, ayon sa mga analyst, inaasahang mas magiging pisikal at madiskarte ang mga coaches at manlalaro bukas habang papalapit ang knockout stages ng nasabing torneo. Para sa palarong pambansa update, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa bilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas.
25: K5 News FM. Palarong pambansa 2026 special coverage. Special coverage.
17: Salamat po K5 Dan Chavez sa iyo pong ulat. Mula po dyan sa venue sa Bayugan, 34 kilometers mula po dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, sa labanan ng mga elementary boys sa basketball. Samantala, ang defending champion ng Davao Region, nilampaso ang Region 1 by 62 points sa secondary basketball boys. Daritong kampiyon na balita, ni K5 Cyril Repe.
2: Wala na yung kumpiyansa ay ginawa ng Deputy Champion Davao Region upang darugin ang Region 1 sa elimination round ng Basketball Senior Boys Tournament sa nagpatuloy na palampapansa sa Agusan del Sur. Nanalo Davao Region sa score 96-34. Samantala sa ibang laro, ang Western Visayas nanalo naman Patok Bicol 63-44. Ang Clara nanalo naman sa Cabra 76-58. Ang Negros Island Region nanalo sa Imbra, final score 78-58. Samantala 2-0 na ang Eastern Visayas matapos nanunin lang sa Bonga City 77-63. Ngayong araw bakbang naman ang Central Visayas at iba pang mga teams sa nagpanayon na pinapamansa Basketball Senior Boys Tournament sa OEC Vacation Center Agusan del Sur. Ang balita ito atin sa inyo ng DTX Copamix. May kapi ka na, nakalitox pa. Ito si KK5 Cyril DTX 5 Rep para sa special coverage para pabansa 2026. Para sa gabi ng balita, serbisyo publiko at kasihan ng buong Pilipinas, K5 News FM.
17: Maraming salamat po K5 Cyril Rep sa inyong ulat mula po sa basketball venue at AOC Evacuation Center di po sa Bayan ng Prosperidad, lalawigan ng Agusan del Sur. Mula basketball, puntahan naman natin ang boxing matches. Kahapon, exclusive. Nag-iisa lang po ang media na nandoon at yan po ang K5 News FM. Andoon si K5 Bertong Kakit. Itong kaganapan sa boxing match kahapon, ang kampiyong balita ito, hatid ni K5 Bertong Kakit.
4: Nag-iisa na kahapon ang boxing tournament sa Palarong Pambansa dito sa Esperanza, Agusan del Sur. 2 kilometro ang layo mula sa sentro ng palaro sa Prosperidad, Agusan. 180 ang lahat ng manlalaro mula sa lahat ng mga rehiyon sa Pilipinas. 3 boxing ring ang itinalaga ng local government unit ng Agusan sa area. 2 ring dito ang sabay na ginagamit. Kahapon sa elimination round para sa schoolboys category, naglaban dito ang Region 10 versus Region 4A. Panalo dito ang Region 10. NCR versus Central Visayas, panalo dito ang Central Visayas. Para sa schoolboys category, naglaban dito ang Negros Island Region at Davraah, panalo dito ang Davao City. Isa sa bawat rehiyon ang schoolboys category ang naglaban kahapon. Ang 9 na mga naiwang manlalaro sa bawat rehiyon ang makipagbakbakan ngayong araw. Mula dito sa May Esperanza, Agusan del Sur, para sa 2026 Palarong Pambansa, ako si K5 Bertong Kakit para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
17: Maraming salamat po sa inyong ulat, K5 Bertong Kakit, mula po sa boxing venue dito po sa Agusan del Sur. Sa kabilang dako naman, double gold for Negros. 2 mga gold medals sa ng Negros Island Region ang nasungkit kahapon ng 2 mga atleta mula po sa javelin throw secondary. Ang medals mula kina Marhin Iwayan ng Sagay City at Christine Rose Tuquero ng Escalante City. Sa kabilang dako, patuloy pa rin ang athletics final sa mga oras dito habang patuloy naman ang paglalaro ng mga basketball players dito sa AOC Evacuation Center. At abangan mamaya ang laro ng Negros Island Region kasama na ang Western Visayas na i-cover live ng K5 News FM Philippines. Narito na ngayon ang pinakahuling flat at ang medal tally galing po sa K5 News Center News Bureau. Nangunguna sa ngayon sa medal tally ang Negros Island Region.

0: ang gold, isang silver, isang bronze. Western Visayas, isang gold, dalawang silver, isang bronze. Eastern Visayas, isang gold, dalawang bronze, wala pa silang dalawang silver, walang bronze. National Capital Region, isang gold, isang silver, dalawang gold. Ilocos Region, isang gold, isang silver, isang bronze. Bicol Region, isang gold, isang bronze. Central Luzon, isang gold, habang ang Davao Region, may isang silver at dalawang bronze medal. Abangan ang mga karagdagang ulat mula po dito sa K5 News FM News Bureau. Magbabacheck po tayo at patuloy na nag-aabang at i-cover po natin live ang laro sa volleyball at basketball. At sa ngayon po, inyo matutunghayan sa K5 News FM. Tingnan niyo po sa ating sports and entertainment page ang basketball matches sa mga oras na ito. Yan po ang pinakahuling kaganapan na aming pong maibigay po sa ating mga kababayan, ating mga ka-K5 sa buong bansa. Yan ang mga ulat mula dito sa K5 News Center Bureau sa palarong pambansa. Sa pangalan po ng buong puwersa ng K5 News FM, palarong pambansa 2026 coverage team, sa panguna ng ating kagalang-galang na CEO at President Dr. Ramil Uy, ako si K5 LJ Castillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: K5 News FM, palarong pambansa 2026, special coverage, special coverage.
2: Inyo na bati, may galang atong special coverage. Direktamente gikan sa K5, Agos San Luzon News Bureau. Uban may galang sa atong VPO, Vice President for Operation, K5 Eljan Castaño. Balik ta maigala sa dugang mga reports o gadugang pa maigala mga isgutanan nga pang publiko. Asian Pancatering Ban, dili sa Foro de los Pueblos. O manda mas importanteng pahinumdum.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: DTX 500 Health Alert!
6: Lourdes Pantay, 51. Sa Residuo Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay pag CT scan, akong kidney hubang. Nanatingala ang doktor nga, ang uban, batoki. Hubang na ganda akong kidney na akong mga organs sa ilalong, limpyo. Na pag-operahan ako, inuwa nang yapon ko DTX. DTX ay ganyang na at palit na akong sama, DTX yapon. May pa DTX inyong paliton, inyong imintin kay kalusin sa ako lay basihan. Ikan sa pag-opera, DTX yun akong imintin o ilain.
5: DTX 500, pabali sa mga butika.
2: Anyway, isgutan ang turon mga igala na yung pipila ka mga health benefits nga makuha nato sa pag-inom sa DTX 500. Daghan ta nga mga consumers nga kanunay gyud ga inom sa DTX 500. Unang-una, ang DTX 500 ang pinaka flagship nato ani. Nganong ga inom ta? Number one, tungod kay taas kay siyag antioxidants sa pag-inom sa DTX 500.
5: DTX 500 Health Alert. DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
7: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kaya tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
5: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
2: Unsa may mahatag na binipisyo higala sa DTX 500 tungod kay taas maning antioxidants sa lawas. Unang-una, ang antioxidants, gitawag kini siyag the body's natural bodyguards. Guardia kini sa itong lawas, kining antioxidants. Karon, kung kanunay ta nga gainom og DTX 500 kadaanlaw. Sabi ning yun itong may mga edad na, may mga balatian, may high blood, pwede ta kainom maniha. May diabetes ta, may arthritis ta, kaedad na ta, may ginabati ta sa itong lawas, may anemia, galipong gabuyod ta. Ang itong tiyan, kanunay gasakit, no, galain ang itong pamatyag, likod, sakit ang hawak, ana. Pwede ta makainom ani, kaling DTX 500. Why? It because it fights against free radicals. Nganong kapoy ang lawas? The reason behind is the free radicals that causes oxidative stress. Iyaha mangung ginadaot ang atong mga selula. That's why kapoy